0: mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
1: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
3: Panahon na naman ang ubo,
2: siun at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Pagkaroon ng laong inidulong sa inyo sa D3 Bio. Kilarat si Pong yung trangkaso ay Klinika D3 Bio mo. Opo na nga ito sa ringa Lori the Explorer.
3: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia.
2: Photo Trivia, Lori the Explorer.
4: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Photo Trivia konsiliin at yung hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa ating kaalam.
5: Mga K-5, kibalo bala ka mo kung ano nga sapat ang hindi makatangla sa langit.
6: Ara.
5: Ang ininasapat ang mukhang baboy. Bakit ini sa ilang natural anatomy kung sariin ang ilang spine kag neck muscles ang nagalimit sa ilang na magpulot sa babaw. Ang neck vertebrae o kung ang neck bones ang mga baboy, amo ang disenyo nga permanente nga yara sa igalo. Rason, nasa bilog na kabuhi isang mga baboy, hindi nila makita ang adlaw, ang langit, kagmangin ang mga bituon. At ang apisar nga hindi makatulog pababaw o kung upwards ang mga ini, mayara man sila abilidad nga makatulog sideways, bangod nga ang mga mata sang baboy amo ang yara sa kilid nga bahin sa ilang nga ulo. Mayara sila kapasidad kung sa diin ang ilang nga panoramic field of vision amo ang nagalabot 310 degrees. Buot silingon, bisan hindi magiyo ang mga baboy, malapad ang sakop sang ilang makitaan kung diin man sila nag-aatubang. Kagkibalo-bala ka mo na isa ang baboy sa mga sapat sa kalibutan nga ginakabig na maalam? Suno sa pagkaon, ang mga baboy ang may ranggo nga smartest animal on earth nga mas madasig nga makasolve sang puzzles kag tricks kumpara sa ido. Ah, diba? Kampyon! Mga ka-K5, i-check nyo man bala kung ikaw bala makatangla pa sa langit. Kay kung hindi, basin baboy ka na!
2: Ikaw, Lori. I like it.
4: Para sa Trivia.
2: Gusto ko sumo. Gusto ko tong iya nga tagline. Tapos ang punchline niya.
7: Ang sugat na tanawa, Blackie Pipin dyan
2: doon. Doon ginatistigan ko ko.
7: Itan, tanawa. Itan, tanawa. Tanawa ka lang, itan.
2: Kung hindi sa katangla.
7: Baboy ka.
2: Pero sugi ko na sa karon. Kay samtang gampa, gahambal si K-5 Lori about sa sapat, hindi katangla sa langit, maging pakita sa
7: ita niya.
2: Ikaw, itan, duro kang ginabalaan.
7: Tangla, me. Ay, kung namo si mga suga-suga sa atin.
2: Bonsus, doon ginapabatunan, maging hindi kaya baboy.
7: Kampiyon to. O tangla, kamo tangla.
2: Tingin ni Imalin Cordoba, now we know baboy kalit. Si Romar Durango, Rotot Kadlaw, Oliver, ako yan, nauya ang baboy magtulok sa langit, kaya ang iya tatay, butakan. Animalistic ka pa, kuaga pa. Laton siya makuto. Aga pa. Laton mga tagpalamati.
7: Ano man ni man?
2: Patokara na mo sila sa kamang timsongla.
7: Ang baboy.
2: Ano, ang mahal naman kita may bugas naman. Guru, kaya mamahal ang krudo.
7: Grabe. Subong niyang mahal ha? Say,
2: almost 5 pesos ang krudo.
7: Mahal gid kayo, grabe.
2: Okay. So, pwede nato ni pabati. Subong na natin timsong. Halin sa baboy. Standby na kay K-5 Wilson. I-check naman na yung among timsong para sa mahal. Mahal nga kita, pero mahal na ngayon ang bigas. Dila. Pati ang lata ng sardinas. Makostik naman. Yung kilili naman.
7: Na yan.
2: Yung kilili.
7: Ato nilina ni mo.
2: Baiga, wala audio.
7: Don, ang audio tan?
2: Audio tan?
7: Tatan, liba tayong audio tan?
2: Ay, istoryante tan. Audio, hindi tangla sa langit, ha? There we go, inigamang dala na sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa. Mga siya tambal sa sumi.
7: Kampiyon.
2: Kayang-kaya kita. Paborito, hindi ni Kipag. Kamitan, hindi sa sang harmony, sa kanta mo. Ostik, you know?
8: Weakness, you know? Sa iyo ang bituin bitawan ng katagang di kita iiwan
7: kampiyon
8: panghawakang sa
2: masama. Baboy, gitangla, ilikatangla sa langit. Tagiya ka, baboy, gitangla sa langit sa dupat sa magmahal. Kumbarato, baboy, malit siya. Sigurado na sa kawalan. Ang bagay. Mahal ngayon. Sugido mo sila, mahal baboy. Kumbarato, gali.
8: Mahal kita, pero...
2: Hari na! Hari na!

0: Here we go.
1: Kikilig habang sa hirap ay nagturo sa
2: yung patokaran, so parang mellows lang, may joys lang. Eh, dasong nakatapik, bugat naman.
0: Anong dasong nakatapik?
2: Ang dasong bugat.
0: Ang ano?
2: Eh, para makabalo sila kung paano mag-dial sa emergency.
0: Pero nung bugat, ang balita o kung nang gabalita?
2: Hindi naging niya namin, skip pa perik niya. Gabon niya, pero may ma-absent na lang ko. Stolo ako niya, stolo ako niya sa laan.
0: Sinamin.
2: Kaka-inspired ko siya sa lyrics. Igo tanan.
0: No.

0: sa daylight.
1: Grabe, namin hindi sa kanila. It's an eye-opener. At least kami kumakas yung buwa masagot.
2: Gusto ni siya na kanta.
1: Gusto. Practical love song.
2: Amo ni siya na

0: thank you na. Okay na natan. Thank you very much. Thank you very much.
1: Kampiyon, no? Ha?
0: Oh, ang music yan muna, no? Actually, ang mga genre nila, but hindi bichidiyan ko na nung genre nila kagay pa
1: well, it's a soft acoustic na may gidya.
0: Puno mga pare siya, mga Ilonggo, bla. At yung si Bano to, at Tagalog to.
1: Tagalog.
0: Hari Ilonggo, Tagalwilo na eh.
1: Yung mga jazzy bla yan.
0: Nagakusmod. Na muna sa mga hobbyist naman ni.
1: Nami na amuna mo amuna nga music mo kay Pember.
0: Oo. Oh.
1: Ga drive gabi tag 200 kilometers.
0: At dali ka mong talang eh.
1: Bakbak ka todo. Aber man gon.
0: No, abi ko sa League of Champions na noon ni Kip Pember sa dalon tani.
1: Champion.
0: Ang balon tan taga Bacolod tan aus na League of Champions kay dalon tani di. Pantahon tani. Champion.

0: Okay, this time around sa ato ka mga kauturan, ang mga hotlines daton sa Bacolod, Wakabilog.
1: Okay.
0: In case of emergency, kag nami kaya sa alas 10 sa gabi, pwede ka na makapalo up, ay sir. Good morning, si Juan de la Cruz ni, taga Barangay Banago.
1: Oo.
0: Nagpangayo ko na financial assistance sa hari akong reference number. Mm-hmm. Ano nang estado sinisubong?
1: Mm-hmm.
0: Mm. Hindi ka na blaki lang lahat. Kahit kabalo ka sa unang reklamo, katawa mo ni Kakipa Berik.
1: Okay.
0: 2,000 lang nga, tagbo sa akong financial assistance. Ang pretty ko pagkanto, babalik magpalo, pinsakto lang.
1: Kag itulo-tulo ka pa, makapoy
0: yes.
1: pa.
0: Yes. This time around, nakita ini ni Mayor Greg Asataya. Sa nagpungko siya, kung ano ka-importante ang tao, hindi mabudlayan magala follow-up sa ilang mga transaction sa gobyerno.
1: Actually, part of his political promise, ni kadumdungan siya muna sa iya political
0: G.
1: promise.
0: Ang may servisyong G.
1: Servisyong G.
0: Oh.
1: So, amunan niya siya.
0: And this is the servisyong G ni Mayor Greg Asataya.
1: Part of the promise. No?
0: Now, ang nami, kagipay, very for example, nag-apply kami business permit.
1: Okay.
0: Pagpapaton mo sa papeles, pwede ka nakapanawag, ay ma'am, report ka gali sa ubo, kami kulang ka itong document, based amon nga pag-follow up, may kulang ka nga muni, balika di para at least makausad na pagkanto sa Bureau of Fire Protection.
1: Uh-huh.
0: Ito ka nami, kagipay berik, no? And the other one, atong siling mo na, hindi ka na magtagalog. In case of emergency, hindi ka naiyawan pamulot sang tinaga mo sa babawas ang atop.
1: Kung di sala sa laki, sa budlay mo magtinagalog.
0: Ay, budlay. Sir, andito kami ngayon na, may ano dito, may nagpaputok. Galing namin yung nagpaputok. Kaya galing nagpaputok. Kaya nga putok sa ilok. Blaway siya ka klinika Dio Fresh.
1: Saka ako ngayon, sir, sa jeep
0: ang
1: na
0: ang lakas one. Ng putok dito.
1: Ang lakas ng putok ko. Ng tabi ko, sir.
0: Nagtupad ko.
1: Nagtupad ko.
0: Sige, kaliwat kanan ang putok.
1: Siling siyang operator. Ma'am, saan kayo banda? Nga hindi to banda. Acoustic lang to. Ang gabang niya.
0: Check that this time. Ari na, sige pa, Wilson. Son, can you please tell us about these two hotlines para sa syudad? Anong purpose ang isa and what is the difference to the other? No?
1: Morning.
0: Kakipa Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: And Kepem Eric, so abot kamay na servisyo, Kepem Elzan and Kepem Eric, bangod sa imo, sini nga cellphone lang, pwede ka makagamit sa duwa ka hotline, no? Magkintala na sa Bacolod LCU. Una, ang hotline para sa ila sa mga processing, tanatanang proseso sa sulod sa City Hall, Kepem Elzan. Meanwhile, ang isa naman niya for emergency purposes. Amo naman iniya ang 911.
1: Very good.
2: So, kung dapon, at now, Kepem Elzan, official ini, gaging lunsar sa upod ni Bacolod City Mayor Greg Asataya sa Bacolod City Government Center and Duwak Hotline. So, ano ba na Kepem Elzan ang kinalain? Sinisang iya ka LCU hotline and at the same time, emergency hotline. So, nahon na ito, dami ang LCU. Amo ini siya ang 479-6100 hotline, Kepem Elzan.
0: So, ano pa nawag? 6100-479. Aragali ka, Kipay Berik, nang tambal mo blas ng ligad. Bacolod hotline, 479-6100, which is the zip code of Bacolod.
1: Diyan ay, pwede niyo madayal son sa cellphone?
2: Nag-line pa so far, Kipay Elzan, Kipay Berik,
0: hindi pa magamit sa cellphone?
2: Hindi pa siya magamit for the cellphone. Pwede kung ang imo nga cellphone, Kipay Elzan,
0: kung gusto mag cellphone, gano'n, dial ka lang 034. Tapos galing kayo, dapat may load ka gin siya na kung mag-dial ka na, no?
1: May araw ito.
2: Kung post-page ka na dyan, pwede na siya mag-dial sa cellphone. Kung post-page mo account, na ginabayda na, kung
0: okay.
2: Kanagulan, talaga sa kumpanya, pwede na siya matawagan.
0: Hindi ko sa bagay, at yari ha, kung ang imo yung purpose sa 479-6100, hindi man emergency, kundi follow-up ka man sa mga transaksyonis mas gobyerno mo.
2: So, kaya na dyan, ang mga personnel na nag-uuyak sini, ako na nagkatapos sa tawag, nag-training no sang pila ka serye pila ka bulan kay Kepem Elzan and Kepem Eric until sila inbutang sa ina
0: paano ni nag-work ka kay Five ba Wilson ng sample ang 479-6100 for example labi ng transaksyon ko sa gobyerno manawag ko kuhaan nila kung alan
2: kuhaan nila ng alan kay Kepem Elzan and Kepem Eric ikuao ng imo sila yung concern na gina-record ato nila dito kay Kepem Elzan
0: so, ginatanaw ko di ang guha niya mo niyo may tracker sila. For example, labi, K5 Eric o K5 Eljan, nag-transaction to financial assistance.
1: Okay.
0: May ngalan ka, tagaan ka nila gali transaction number. Nga muna na anytime niya, tracking, tracker mo bla. Dogwa yes na, hello, hi, good morning. My name is John from ICPO, a credit card.
1: Jan gida.
0: Masin mo, ma'am, balsa doon. Yes, sir. Can I have your concern, please? Before that, can you please provide me your 11-digit credit card number?
1: Scammer gali.
0: Ari, apa kayo, Guru Simo? Tracker number, kagi 5. Arao, anong concern mo, sir? Kay maklik sila mo. Garbage traffic, financial assistance, o senior citizen, puno lang kay 5, Eric?
2: Correct mo sa K-5, dyan yung K-5, Eric. So once na makuha ng concern mo, ang ininya na bato sa tawag paghahatag sa info sa kumbaga account number DCB tapos dash may number siya ang hiyatag. So sabihin, gamito mo na...
0: Aminis ang BCD is Bacolod.
2: BCD dash may number.
0: Ara, galing ka K-5, Eric. BCD may number na yun. Amo na yung mga ticket reference. Guwedo na nawag ka lang sa PLDT para kayo ka sa internet mo o sa Globe. Tagaan ka nila ticket number.
1: Nga mo nang imo nga daw
0: follow up
1: ka.
0: Amo nang yatag mo.
1: Amo ni number ko dira.
0: Do mo man ikalison? May ticket number ka man?
2: Yes, amo nga sa Quezon dyan. May ticket number ba siya nga?
0: Taom.
2: BCD dash tapos may apat number ina Quezon dyan ang siya provide. Tapos, magpunta mo paano na doon mo monitor pala ang ato sa mga transaksyon dito sa Quezon dyan. Very good. Why ka naman tabalo kung matawag ka pa or duwan. So may website sila Quezon dyan at Quezon dyan na pwede mo ibutahan mo sininga kwanong ano ganito, sininga tracking number. So ang ila sininga website kita sa Alshan, pwede nila siya ma-check mo sa bcd6100.com kita sa Alshan, kita sa so pwede nila siya ma-butahan ninyo sininga reference number at lumabalaan kung kasusta na ang status sa inyo sininga transaksyon sa ina sa atong na-apply sa LGO kita sa Alshan,
0: so, okay. Amo na siyang ay pabati tabi ba si explicar na ni Mayor Greg ang party sex. May ara kay interview abi kay Mayor. Dai pabati tabi ang portion ngani isang 479 napos sa loon kay Pabi Arika. While we appreciate this one, nami pagigkon may ara sila tani cellphone number nga mas mapadasi. Okay, kabalo ka, do jutay na lang subong gagamit sang landline balason. I hope nga ma-reconsider ni Mayor Greg and Ma'am Juveline and the rest of the team nga ma-provide kita sang number nga ni sa cellphone.
1: Una bes, ang landline subong, paama na lang na ako magpatakod kasi internet sa balay mo. Nga kalabanan, ang imo nga, nga telepono nga ginpaaman, huwag mo na ginagamit, ginabutang na sa dalong kabinet, hindi ka na ginakakas na lang na siya. Kaya huwag mo na gapos may matawag na.
0: Tiyari be, pabati tabi kay Pabe Wilson, explanation Mayor Greg Partisine. Sige, here we go, play.
1: Tira.
2: Ang sa babaw pagid ang video.
0: Babaw pagid.
1: Ang babaw ko nung babaw.
3: Ang hindi man kita actually mabatagan mo man eh. According sa iya, according sa mga upod niya.
0: Ay, hindi na. Hindi na mo dahil nga. Dahil lang. Amo nang empleyado. Kuan hindi na party niya sa kuan. Party na sa nalip na tumbang empleyado sa siyudad.
1: Stop na itan, dahil lang. I-queue na itan maayo before tatirahon on air. The interview that we want to hear is
0: gasala si tagim ta ng Elitson ng imo.
1: Ginutom guro po pre.
0: Sige, ara may label ko natan, liog ko ditan.
4: Calling Bacolod City Hotline. Good morning.
5: And today we will be launching the Bacolod Hotline. It's a one number for all concerns sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. So it's 479-6100. Ang 6100, this is the zip code of Bacolod City. So kung may kinanglan ka mo mag-follow up, for example, schedule sa City Health, or ma-follow up ka sa imo application for whatever assistance, ang dial mga number is 479-6100. At least we have mga manugsabat na ready na mag-facilitate. And then automatically, kundi na department niya siya, kaya mga in-charge naman, na mo mag-baton sa tanan ng mga concerns, sa tanan ng mga kinanglanon, tanan ng mga follow-up. So it's more of improving our services.
6: So once nga ma-end ang call, before siya ma-end ang call, ang ato niya mga agents, ma-provide niya siya sa inyo isang reference number.
0: Ara reference number.
7: Ang imo nga reference number, sir, is BCD-898841. Para matrack mo ang imo case management, sir, i-visit mo lang ang k6100.bacolodcity.gov.ph.
0: Oh, may ano siya, pwede mo ma-update galing imo yung track number.
6: To track your concerns.
0: So, grabe nga pagpanumdum sa ng
6: tao. 6100.bacolodcity.gov.ph/track and dili ninyo pwede mag-crack ang inyong mga case.
8: Very good. Soan ka na, mi, ka na, mi, bla, you know, ang kapin pa kung madala mo ni sa cellphone, kay G5, Eric, kay Kabalo Kasunsubo nga pa na, to be honest, do, halos tarin sa una, damo landline. Why na subong landline, halos sa Braille, kung ginapakakas ko ang paaman bandol nga landline, kaya nga, agapekto sa imong, stability sa internet mo.
1: Ano to liwat? 034?
8: 034-479-6100.
1: 479?
8: Yes.
1: 479-6100.
8: Yes. Ang atong zip code bla kipay ba rin?
1: Ginadayaron ko.
8: Abi, subang ang bateryong ginadayaron.
9: Welcome to the Bacolod City Government Hotline. Please be informed that this call may be recorded and monitored for quality assurance.
8: Wow. Service improvement quality and other local government purposes.
9: Any personal information you provide will be processed and protected.
8: Actually, subang ang monitor kipay ba rin ka?
1: Inatawagan ko.
9: 2012. And applicable laws and regulations. To continue in English.
8: Ano oras ni gani? 6 to 10?
9: Para magpatayon.
8: 6 a.m. to 11 p.m.
1: No, presto.
8: Tisingan na kay Paberi ka.
1: Sige, Bay.
8: Ano? Hindi ka ka-presang.
1: Press 1.
8: O, 1. O, sige, Bay.
9: Itumok ang
1: 2. Itumok ang 2.
8: Tingin off mo man.
1: Ay na. Abi ko. Teto.
8: Eh, may lang ito. Mukmo off.
1: Ay, ang ngalan niya, Bacolod Hotline. May ngalan, may ngalan kin siya, Bacolod
8: Hotline. Ang abi, wano problema ni Kipay Bere? Kamu ni Kipay Bere? Tapos, luwan na ka? Kung di ka, Balsya? Pwede mo itumok ang one. Itumok yung one. Itumok mo ito. Abi, wano itumok niya? Off. Kapanamit ako. Ikaw ba lang? Kapanamit ako pa mati isang call mo. Kaya just tigan tatan. Istory ako na call center.
1: Hindi, recorded.
8: Hindi mo pa na gani, kaya opening pa lang na mo. Kaya dugay-dugay, masulod na ng operator.
1: Dali lang.
8: Mulat sa siling niya, ito mo ka ang zero, kung luyag mo magsugilan nun sa operator. Si Wilson, sa masiwa. Joke.
1: Tiyari.
8: Kami kliki pa, Mary.
1: Ano, kaya ho, kaya Wilson, magtawag-tawag kasi ako, kaya pinita kayo i-replay, ha? Oh, what? Replay, replay, ang tawag ni Wilson.
8: Replay ka, hindi mo yan.
9: Good day.
1: Replay ko na din ayun, no?
8: Amino? Wow.
1: And every call you make to me is also recorded, so be careful.
8: Son, why kuli ka panawag sa iya? Ang sulo lang itawag ko siya po niyo, diin ka lang kami niya punta.
1: Every call you make to me is recorded.
8: Your, my call is being tracked. Subalag ko kung diin siya, ang ambalya sa akong kapanahog sa sabukin. Prara na siya gali sa bugnaw nga lugar. Ano po ni siya man? Why kasi siya sabog palangga sa itong ganda? Son, kinapakita sa kagabi, ambal sa akong, sir, dulom pa panahog. Dulom, dulom kikipatay. Galing suga sila ko ito.
1: Si Wilson, yung utang-utang man. Doon pasugot ka siya. Wilson, doon pasugot ka. Gusto mo pag-uwan na ka ni video karon. Sa studio biya kami.
8: Okay.
1: Wilson, well, it's a good idea. Sige. To.
8: Very good balang kay Paberic,
1: except
8: no?
1: Except that if it can be made accessible through the usual cell phone.
8: Correct, correct.
2: Ang concern niya sa cellphone, ini-record din tayo na inanay, then ipa i-continue.
8: Aling kita buhabi sa cellphone, dapat may load kagid.
1: Oh, tipro, pwede ka nakatawag, ha?
8: Pwede makatawag. Basta si area code
1: 034. 034.
8: The number is 0347-479 zip code 6100.
1: Tapos ma-appear sa imo, pwede mo siya matawagan sa Viber number. And ma-appear sa imo is Bacolod Hotline.
8: Subot siguro kung may internet, ha? Sa Viber na maging ano,
1: ha? Viber maging, pwede.
8: Alright, alright. Sige. Pwede. Now, halin sa Bacolod Hotline, ano niyang isa ka hotline?
2: Dyan yung pasulod ko, may gina-process pasulong LGU nga G-app naman kayo pasulod dyan nga pwede naman the soon.
8: O, ang G-app, dumduman mo na eh. Mm. Ang tanan nga campaign promise ni Mayor Greg, gina-deliver yun as pamuluyo as Bacolod.
1: What I promise, I deliver.
8: Ang magaling na.
1: What I...
8: Abis na rin, Ma'am Balsia, total na promise na, ha?
1: Di na pumisahan ka na, itumanon.
8: Oo. Oh. Di ariya kay Mayor Greg, ari na. Nagatupagin. So, ang G... Makunik ni sa G-app, guro, nga muning nga app. Kaya ang G-app kay Pabiyari, kumpleto na mo. May weather update ka na, government services. Mm-hmm. Check ka lang ko diin. So very good, pila kadlaw, ikaw lang direkta, kaya may G-app naman mo.
2: Ang G-app kaysa dadyan, kaysa Eric, daw localized, hindi siya sa e-gov na application. Wala kaysa dadyan, kasi
8: may na tanan sa Bacolod, pati restaurant, narada. Schedule of games, kung may mga hampang di sa ato, narada. Kapin pa, malusulod ang batang Pinoy's mong.
1: Ay, nami na. You know, you have to subo magsimba ka gani. Ito tanawa na yung hindi ka itang simbahan, masimba.
8: Correct. Amo na kami.

0: Ay na, no risky pa. Pinagitan mo na malalaga pa. Ang isa cut line resonate. Kahit taridi yan, ano ang isa cut line?
1: Okay.
2: Ang isa cut line kasi na dyan kasi Derek, amo naman iniya ang 911.
0: 911, okay.
3: The usual thing.
2: For the purpose of emergency o kung crime kasi na dyan, pwede naman kita na iakatawag. So may load ka man, wala ka man load kasi na dyan, cellphone mo, mobile ni mo nga mobile cellphone mo kaya sa chat pwede kaya makatawag no
3: that's
2: for
3: good.
2: The emergency and that crime pero ang nakitiri kay hindi na ya Tagalog ang magasapat sa imo Iligay no na Ilonggo na kaya sa ang magastorya sa imo so ang pagtawag mo sa 911 directly masulod dito siya sa command center diri sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office kung ini sila ang mag-dispatch ng team kung pinanglan na sa Abdilan o kung na police man nakita sa dyan kaysa sa rin.
3: Kalaw, ay lang galing kung mag-testing ta kay Five Wilson, kay Five Eljan, subong no kay Basi Dong Gua, eh, bro, makigaan kita sa 911. Pero dami, tadi kung ma-alerto ta sila.
0: Kaya hindi lang ma-testing
3: matawag. Yan. Oo. Kay Basi, bila kung ma-alerto sila.
0: Kaya kung manawag ta Basi, may mas importante nga tawag.
3: Kagbaba nilang number. Tabi?
0: Correct. Hindi nyo pagampangan ng 911.
2: Actually, kaysa na dyan, kaysa sa rin, may mga na-encounter na gani ang 911 sa Pakulod na bago palang kinetro si Ara di Gagapo ng prank call. Isa sa mga tipayan sa ato ni Dr. Purnan Gagapo, may ara sila sa tawag kaysa na dyan nga na baton, nga maring. Tapos, wala man sa may nagamba.
0: Correct. Prank calls pa nawag ta na. Hindi ta na pag-ubrahon. Kabalokason nga ah. For example, tawagan mo si 911. When you call 911, you deprive ang isa ka tao nga ara sa emergency situation, life and death situation, nga magtawag sa 911, kay ikaw tayo nagsulod. Ngang imo yung purpose is just to make fun of it.
3: And you abuse the asset nga dapat, ano yung imo yung padala pa sa iba, nagpadlaga niya mulan siya para sa imo?
0: Tiambali, Ma'am Esperanza, yung suli, kung manami man si Alexa, kung man krimen, kung nagpanugid niya mo.
3: May na?
0: Oo. Dupras mo sa parot.
3: Ang may na. Ang may na.
0: Ang may na. Pumulas malayin nyo. Ima, yung manison ah. Abi mo, ang bali ni Juan, ni Oliver Arcalas, yung nadlock si Brad Eric sa 2 kay Gamonitor si Juan.
3: Isa pa na.
0: Isa pa na. Yada.
3: Tubla.
0: Tubla. Ining emergency ni, like, kinanglan mambulansya, may rescue, may police, may crime ka case or any incident, 911 ang tawagan mo.
3: 911.
2: 911 kita daw diyan kaga tiko mapuno naman kaya po ang mga personnel na nagkasapat diri sa may CDRM o automatic naman ini nga ma-transfer sa province naman nga command center. So iligay noon man ini
0: stand by
2: provincial disaster reduction and management office amo naman ini sila ya ang masapat kita daw diyan and kita diri. Pero paandam sa gyapo ni Dr. Purnan kita daw diyan although hindi pa tingo malawi pa proseso kita na dyan na good matrace ang nag-prank call eh. Pero ang ilang ginapaobra, ginarecommend nila ang number niya ina, ginarecommend nila sa NTC, National Telecommunications Commission, for blockage. So i-block na kita kita na dyan, hindi mo na ina magamit ang number was ma-identify na pang prank call at kita na dyan ni kita na rin. So ako na pandami, Dr. Purnan, and mayara kita na interview, basi pwede pa natin mapaplay kita na dyan.
0: Sige, pamatiyan na si Dr. Purnan. Babae, kay Pabitan. Audio up.
4: Galing ako mag-call ka mo, 911, ang masabat is na Bacolod City. Pero kung mapuno atong seat, no, mapuno atong ano, may spill over siya sa Negros Occidental, then later sa Iloilo or Manila. Kay may times na supra siya sa Apod. Alam mo. Pero susubong damo kami calls na daw, ano ba na, testing siguro. Or may ara kami last time na call na same number, apat yung ka-agent na ginakulan niya po, ay sabi niya, no, prank calls.
0: Hindi niya pagampang eh.
4: Kinakawgan, mana sila na mo, ito na sila emergency.
0: Kigan, tali sila kay Paberic, gamuha mo niya.
4: Wala ko job.
5: Ano yung pananaw, ginatry?
4: Ginatry or ginasaskuhan, ay hindi kong try, malas yung gray mount. Siya kayo may, ano kami nga, mga more than 20 na eh, sa sakat. So, gina-advise na mga tayo din ang pangampangan kay ang mga tutud na emergency nila kalusot.
0: Stand by, Joe.
5: Mag-advise is matrace nila number one.
4: Yes, matrace nila mo nila number. Then pwede natin ipadala sa NTC for them to
0: correct, correct.
5: Parang nila profile at
3: NTC. Nga mo nang delikado. Amo nang delikado.
5: Part ako naman na respondin.
4: Tama naman. Tapos ang ato na ano is gina-try pa naman plan siya ang

0: nila sa operator to from agent to operator for his mask.
1: Dok, about sa
0: Hayes,
1: kamusta
0: yung
1: mga patients?
0: Okay, ang latest naman
2: nating kahapon. Sige, son, Namiya, ari lang mo ni Kipa Berico. Son, hindi na pagkapangan ang 911.
3: Correct, correct.
2: Kasuan taguro, ma'am, ang akon niya suggestion kay ma'am Annabelle Pornan, i-record ta, kag-trace up tagid, we will send a strong message.
3: Siyempo to
2: nang bayan. You cannot make fun of this 911 emergency ni siya kag-ipabiyarik.
3: Emergency grado na yan.
2: Siling ni Kenneth, siya dapat sir, pailang sila kaso, kay maanad na sila.
3: Siyempo ni ma'am Pornan gani, is kuwao nilang number, i-report ikaw sa NTC,
2: correct,
3: and we'll have your number deactivated.
2: Tapos kay?
3: Tapos ka.
2: Ang number mo nga ginagamit, sigihan niyo da, no? So nga tuloy nga pandam sa mga kauturan ta. Ang 911 gi-design niya for emergency purposes.
3: Di pa sa ibang
2: do naman, not make fun of it.
3: Ma'am Barabi, sir, kadto ka mo, di kami sunog. Di ko di laga ng fair track.
2: Pag kadto to, galing may actual nga sunog sa
3: piyak. May actual nga sunog sa piyak.
2: Kasi ano na. What if ko nang ilagi katuan sumag, tapos ang actual sunog bata,
3: bata
2: imagine na lang i-travel na pabalik.
3: You know, don't make fun, especially sa mga emergencies.
2: Correct,
3: nga,
2: correct.
3: Mga amuning. Hindi kin. Kadong-dong kasing istorya, the boy who cried wolf.
2: Wolf!
3: Nabla mo na, the boy who cried wolf. Na. Dumtungan mga...
2: Dawa mo sa kilala mo.
3: Isang gagmay tabla.
2: Wala kuya sala. Di na naman ako, di ko ni wolf, wolf gidgwa ya.
3: Opti lang kung pala.
2: Chicken, chicken lang tabla.
3: Si Wilson ka pa wala, lagay yum-yum.
2: So, salamat, Gidson, sa imong update. Kaya namin isubong sa imong mga pormada. Kag-jutel lang kami mga pareos bayo. Ang adwa subong kipa, birek na naman, bla. Ang kulor.
3: Ngayon, no?
2: Oo.
3: Sige, Wilson, panugin siyang matuod. Isa na lang ka pamangkot, ha? Panugin ka siyang matuod.
2: Ano matuod?
3: Kaya kung hindi ka magsugin, Wilson, matuod. Ya, dasun si Mana, hindi ka tilaw report sa kasimana, bro.
2: Sige, be, sige, be, sige, be.
3: Are, oh. Nga aga ka to gayan ka sa gym, oh?
4: Tinagam, pangkutong gamo.
3: Ginpost niya, gin. Nga muli kaya ka to gayan ka sa gym.
2: Hindi na ka mupon si mo.
3: Hindi na kami, hindi na kami, Wilson, magupon si mo, ha? Lain-lain yung imo.
2: Sige, son. Salamat, gin.
4: So, Kipano John Kipaverick, amun ang ato niya balita sa Ecology City Government Center. Kipano John Kipaverick, dumdumo natin, agon makatanga kita sa langit, no? Magtanga-tanga kita sa langit. Wala kaya tiko nagaduko. Kababoy naman, katanga-tanga kita.
3: Tiyabe, tanga-be, tanga-be, tanga-be.
2: Ati pwede. Pwede. Magkilala mo, guro ka, duda ko doon, hindi ka tanga.
3: Ang iba ni guro, but lang.
2: Tapos, ga-report kayo na to, kung di gambal si Lore, may picture pa sa ipakita sa amon.
4: Sige lang,
2: kita
4: lang kita
2: da. Sige, sana. Salamat, kid. Thank you very much.
4: Thank you very much. Kinakapanitagi na dolo sa inyo sa kaluan sa T3Bio, TTX500, TTX, kapag support naton si K5 Vincent Coralde. Ito naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyon publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News.
2: Well, doa lang alangin, no? We're supposed na nawag sa aton ang PR officer ni Kong Habe. Nga papa-interview siya, pero alang-alang, basi tulugan kay gabi na kuno puli ito. For the meantime, sa iluhan tanay si Jong. This is a very serious case, kakipaiba, Eric. Ang ini nga kaso, ang ba naging kastigo yung asawa niya? Standby, Jong, ha? Patay din sa kastigo kay Pemerick. Kamulan din lang ato niya ba?
3: Patay sa kastigo?
2: Patay.
3: Inano mo na yun, man.
2: Do, hindi ko gani kapati nga kusang nagapangaluyag ka kay Pemerick. Tanan na lang bituon.
3: Bihatag mo?
2: Isingiton mo. May ara pa binalaybay nga gambal ka nga. Ha? Pito ka bukid kag suba ang akon nga ginagyan. Leon kag tigre ang akon nasugatan. Wala ko ginbalihang kabudlay nga akon inagihan. Lamang makalabot sa imo balay. Kag makuha ang matamis mo nga uu pinalangga ako nga inday. Josephine ang pangalan.
3: Josephine ka? Sino na siya?
2: Sample lang.
3: Ah, sample. Sample lang.
2: Tapos karoon niya, anay, nakuha mo na ba? Alam mo na nga. Nugay ka pag hikay. Kay karoon papulion ta ka sa inyo balay. Nablaw. Nagsigi ka pang away. Karoon, patay. Patay gigipay meri kayo.
3: Naginamuya na iya
2: man. Ano man yung klase mga ban.
3: Na, may ara ina kay Pabel dyan. Ari ho, ginapangita ko ha.
2: Ang ginapangita mo?
3: Ang post ni Gina Black Gapon.
2: Okay, okay.
3: Saan ka pangaluyag? Dulong taka.
2: Dulong taka.
3: Sang naging sila na idulong tapaka?
2: Idulong tapaka?
3: Sang nagdugay na chat na lang kung makapuli ka na.
2: chat ka na lang kung makapuli ka na.
3: Sang may bata na, una lang tupuli ah. Sang naglusyang na,
2: ano?
3: Kastiguhon ta ka.
2: Okay!
3: Tipos ni sinasawa
2: kong very, very serious. It's a very serious.
3: Ara na, okay.
2: Isa hindi kabagay nga reminder sa aton, kung hindi ka niya sa imo sa hindi pagkasiguha.
3: Correct, correct. Oh.
2: Prangka ha, kung hindi ka na happy sa iya, but never touch your wife, no? Naggamitan mo siya sa imo kamot.
3: Hindi namin kung kapalakit. Hindi namin.
2: Ay, hindi namin. Hindi namin.
3: Okay.
2: Why? Kay kung tanahon mo ginang istorya, bla, ang babae, halina is lalaki mo. Di ba?
3: Okay.
2: Saan ka katulog siya? Naging kuha na siya gusok.
3: Okay.
2: Ngangaway siya ginkuha sa botkon kag sa inumol, kay Pabir, ikaw.
3: Ang ambal ni Oliver Kala, dapat kung sa asawa, kas intrigo, hindi kay kastigo.
2: Oo. Kag, ang babae, yaging kuha na siya sa imuunod kag tulan lapit sa dugan.
3: From
2: para palanggaon kagigugbaon.
3: From your own flesh and likeness.
2: Oh, that's why we called woman, meaning from my flesh.
3: And likeness.
2: Halin sa unod sa akon kaunuran. Yeah. Kagtulan sa akon katulanan. Huwag siging kwa sa imo kamot para sumbagun kagkastigun. Sa tiil para sipkadan kagsipaon. Sa gusok lapit sa dugan para palanggaon kagigugin.
3: Kagsisininga tinion, yari na si Jong.
2: Si Jong?
3: Nga mag-aarangkada para sa balita. Ano nga, basta ka maayo kayo magbinalay.
2: Ang bahala na ni Jong. Ano na tabo Jong? Nga sobra-sobra na ginubra sa asawa. Anyway, sa lugar na ho. Jong!
5: Yes, kay Pam Eljan, kay Pam Eric.
3: Hidlaw na kay Jong ba?
5: Tingoan na ito. Nga ma-istorya, kung tani, subong adlaw, ang pamilya sining suspect sa pagkapatay sa iya malang asawa. Matapos sini niya, gin-tapungol as alleged. Ini nga 31 years old niya nga partner diri sa may barangay 3 or Dos Hermanos Street, barangay 3 sining siyudad sa nga San Carlos. Natapo ini kay Pam Eljan, kahapon sa nga kaagahon. Based sa initial information nga itong nakwa, ululupod man nila yung sila doa. Ining tiayon balay kita Belgian, kagita Beric, na nag-shotting sang makalubog ni Limnon.
2: Okay.
5: And then suddenly, doon nagbaisay sila nga doa, bangun sa selos nga ginatawag kita Belgian. Nagpuli sila nga doa, dari sila nga puluyan, dari sa may barangay 3. Sang ari na dari sila puluyan, doon nagsigi pagkidangina sila nga baisay. Amuto daw na agulpihan ang ining bana, base sa allegation, na sumpag niya diri sa may apipingig kina Beljan.
2: Grabe, sinumbag sa pipingig?
5: Oo, isa man lang surokpak ako. Isa man lang,
2: kinapuruhan na? Lower June na panawag sa apipingig, kakipay ba?
3: Apipingig. Matumbali po, mapatay ka na yan?
2: Kita mo sa mga boksidor, birahon ka uppercut?
5: Kaya ang informasyon na nakuha na ito, inang una nga nagpanakit ang kwa, nagpamisikal ang ining biktima. Sino pa ginasakit yang iya sa bana. Kaya ang ining bana man siguro no, nalingan siya na dugay bangun nga plus hubog na nangadaan kay Tabel dyan, kay Tabelric. Gulpihan siya, napiktan niya din sa may apipingin. Tiwai man siya magdahom kay Tabelric na marikta ginagalik kapatay ang iya sa asawa. Ti sa subong, ang ining suspect, ari naman diri sa may San Carlos City Tindig. Kaya na, sana siling talagin padulungan naton ang ining ang pamilya sining nakapatay bala ang KPML dyan. Ang KPML, galing lang, hindi naman sila abing magkuhan. Hindi na
2: okay.
5: Makatag sa niya statement.
2: Ano ang investigasyon ka, police?
5: So far, amuna.
2: Why ka di picture sa asawa? Biyo sa bana man lang?
5: Why? Kay, kay napagpakad natin dito sa lugar. Actually, may ara, kuhan, may ara, ina ba ng, daw na kuan daw nagsunggod kay Pavel Jan ang ining pamilya sang kuan kasining nakapatay bangod sa
2: kaya noon mapasakod ako na ko guru pamilya pa sa kagini kaso nga sumbagon mo gid asawa mo kasi dako ning lalaki ang suspect.
5: Oo, kay ang ila sining version base sa aton sining pagpangusisa kay na nasala ang pag-release ng information sa upod ba ni naton bala pero hindi isa aton sa iban niya nga kuan sa iban niya nga inang kamag sini sa ibang tanga upod man lang arap man sa media kay Pavel Jan ah. Ti amuna ang bangon sila nang kalain sila buot hindi na lang sila danay pag magkuan hindi na lang sila danay magpagwa sa another statement kay para sa ila basi mas magdugang pagid ang inibalang komplikasyon angon sila natabo kay why gid sila ya magdahom-dahom nga sa isa lang kasumbag patay gid sigali dayon kay Pavel Jan so, sa bagay masi sila din nabaluan ang ining biktima medyo gamayon man siya abi nga babae. Ang bana, medyo dakuon, kaya muna, basi na
2: Puruhan gid. Tigijong eleksyon lang daguro hubog ang bana. Ginkigang guro kasawa kay Gabina, ngakig siya tinapungol yung asawa ya, sinumbag sa pipingig.
5: Hindi, may selos actually. Upod sila inom. Nasun pagpuli nila, amo to naggabi na isay.
2: Tiyan mo nang siling nila nga sa hirap at ginawa magkasama. Nagipapiri ko, pun man inom. And then, pagpuli, parang slumbog.
3: Hindi ko mapinsar. Number one, I cannot imagine husband and wife nga nagapungko sa ilimnan.
2: Correct.
3: Kaya balay ka mo. Nasagig mo yung pobog sa gindalan?
2: Hindi pwede nga dito lang sa balay niya.
3: Oo, hindi niya pwede.
2: Kaga kuya, usually, kagipaberik, damo kaya nabalaan niya, palobog na ba na? Dulakot lang ko, kaya bati nga may asawa ka pobog man.
3: Hindi ka, you know, I have to admit it, kuya, drinker ko. Pero hindi mo ko kita gigan. Puli ko yung balay ko.
2: Ang ina nga mga drinker yan, panawag na sinasila ya.
3: Puli ko yan.
2: Kabalunis la yan, kung mag-inom ka, at least kung narakadaya sa sulod balay mo, safety kaya mo.
3: Ikadua, kung ga-inom ka, nga yung mga stigo ka sa asawa mo, kung hindi nagtala, tulog ka.
2: Ang kilala ko nga sa balay nila, ginom, grabe yung mag-inom, wala man niyaga mo.
3: Nga, siya ang ginaga mo.
2: Siya lang ganit ginaga mo. Kasi nga, si to daw. Pero John, seriously, gusto ito ginambal ni Kipay Berik?
3: May pamilya ka, may kabataan ka, may inom ka mo sa dalan.
2: Hindi pwede nga dalang mo sa balay ni inom, mabi.
3: It's not a good example for the children. And kasi, number two, hindi na namin.
2: Bilang magkasawa doon, hindi namin para sa inyo kaduhay.
3: Hindi na yung Kristiyano nga pangabuhi. Alam ko si Kidala, yung inom na ano na yaman.
2: Tinutural. Ito nga. Buti ka nun siya guro. Amon, basi drama sila nakita na yung kaduha sa inom si Gad Karsada.
3: It's bad. It's bad. Hindi na namin.
2: Jong?
5: No. Yes, Kipa Belgan.
2: Ipapile kaso. Anong kaso nga posibleng pasaka? Di parricide?
5: Amo pa na ato ni Baloon, diri na lang kita mag-usisa sa kwan, diri sa mga PNP kay Pavel dyan, kay Kipa Merrick, anong plano sa pamilya sa napatay? Handa ba lang sila mapatakas ang kaso? Sige,
2: tiga respeto kita sa pamilya kung di pa pa-interview, kaya may family matter, black kay Kipa Merrick, ang suspect ba na? Sakit ba ni para sa ila? Amon lang kagaton lang niya, reminder, hindi kini dapat nga duha ka mong magkasawa, sagwa ka mong inom, as mentioned by Kipa Merrick, and then, hindi nami nga kunubog ka mo, ikaw nga ba na, yasumbagun mo yung asawa mo?
5: Yani?
2: Ikaw bala, Jong, di bala? Sumbag sa pagpalangga yung imo, Jong. Walang iban ganyan niliwang ang imo. Iga talambok, Jong, ako.
5: Ginabayaan na lang ganyan mo. Kaya sobra ako magpalangga.
3: Jong, ipos na, Jong. Mapuli ka pa ka. May maduro pa maawas imo na karon.
2: Lakat
3: ipos mo pa na, bala.
2: Basta ako doon ligo ni Jong.
3: Wala kami na, Jong. Labot, Jong. Ipos mo pa na, bala, Jong.
2: Sige, Jong, ha. Thank you so much, Jong.
3: May caption pa na siya. Thank you, Langga.
2: Tud ka?
3: Oo, may amo pa na si Jong. Thank you, Langga.
2: Kabalo ka nung sekreto, Jong?
5: Si Eric, wala pero tigil pala di kamaritisim sa iyam lahat.
2: Jong, ang sekreto ko no, Jong, inconsistency really matters.
3: Inconsistency?
2: Oo. Okay. Kaya kung tama ka consistent, kag very available, you lose your value, King Five, Jong.
3: Yes, because you become predictable.
2: You become predictable?
3: Yes.
2: May ibla. Di mag-spak ka. Pero pag-abot mo sa balay mo, sweet ka man eh.
3: Because sometimes it's good to be an enigma.
2: Bulo ka, amo na. Kabalo ka, gusto. Amo na yung ila gusto. Sa amo na yung nature, they want, ginatawag bila permit challenge, kag inablang ka, kuba-kuba permit dugan.
3: Tantan mo, tangi ko blatan siyang music.
2: Ay, hindi na tayo, 52 na. Nata oras, thank you, thank you. Hindi na napagpintras, kay Five, Rick, labay-labay ni Corona. Pro, thank you so much, giga kay Five, ba, Jong, ha? Salamat, walang tayo simpo.
3: Alang-alang, basi ma-umit ko pa
2: karun. Matita, kulbaan kay Five, okay. Rick. Hindi, kulbaan kami kay Basi Corona, mamultahan kami, 52 na. Kalapsi na sa ita, no?
3: Si Kumil ulos ni mo.
2: Thank you, kay Jong.
5: Okay, so live kita kita berjalan halendri mismo sa may Santalo City Police Station para sa Puro de los Pueblos program na dulo sa ato sa D3 Baro Texama din kag Mighty siya. Ako naman si K-Pav Jong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita. Service publiko kang kalingawan sa Nagros, K-Pav News.
2: Pabalaan ta na ni nga per may governor sa Tondi sa Visayas, sa NIR kag Western Visayas. Kami mga congressman ta, kag ang mga major author sini is from 3rd District, si Congressman Javi Benitez.
3: Hopefully tomorrow mapunta siya.
2: Hopefully. No? Itingwa na ito niya malabot. And thank you gid sa bulig man sa office ni Congressman Javi sa ato naman nga radio broadcasting competition. Man ito Tiempos program ta kipa rin. Salamat gid sa pangalan naman sa aton nga mga kaupdan. Data mo ni aton mahambal. Kung nagapanguliyag ka, grabe ginang effort yung ginobra mo. Karon kay nakuha mo na. Pabayaan mo na kag sikwa yon. Tandaan mo, ha? At the end of the day, ang tao nga nagsalig si imo ka nag-surrender sang iya bugos nga kalag kag kaugalingon gimpalang gayagid ka sang matuod-tuod kag matutom. Karon kay natak-an kana si paon mo lang nga daw ha lapat sa igad sang dalan. Another day,
3: another FDLP.
2: Sa pahalan naman ni Kipa Brinyal Alcantara, kaupo naman kay Kipa Bitan James Armento, with our station managers Rods Palma, Jean Shatita and Colleen Manzanares Cubia, with our president and CEO Dr. Miloy. Ako si K5 L. John Castaño.
3: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bye-bye.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
7: ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gari-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
17: Ano tayong interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis na karong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
21: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
18: No, kadamo, gali ba?
21: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
18: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat kaabi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
21: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
18: Mas pagkadamo, gali na. No,
21: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
18: Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi mo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
21: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So, permi na mo, Dre, ginabalik-balik nga mag- DTX GTX 500 kag magmaitis yagon matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
18: Maganami pagigali Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
21: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
18: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Doc, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
21: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates sa ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
18: Kaya ko si Jiri gusto last ay kay...
21: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500?
22: Ilay-ilay dala subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sa skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok na mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
21: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
24: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
21: mga
24: no?
21: Dysmenorrhea.
24: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo. sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
2: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
21: Mahypo kag mahyper, sir boy.
2: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland, to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka hyper o tam-an ka hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per mi ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
21: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selyula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selyula. Gani, hindi na amuna nga types ang selyula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selyula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selyula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako galay sa Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
3: Mighty C, pamalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisita halan
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Roa City, Atu Bang sa PLDT McKinley Street,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC,
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
27: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
21: dapat adlaw-adlaw at tipano.
28: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
2: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Clinica de Fresh Deodorant with VCO, nga gapatay niya mismo sa mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
21: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
2: Mahilig mga pi.
21: Mahilig sila mga pi.
28: That's why sa dalan, kilis, kindal, may mga coffee shop sila.
2: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, kagito, nagkape, ubang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, ga-enjoy ka, ha? Ginatinuan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX Coffee Mix ga-tinlo sa imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag-DTX Premium Coffee ka. Dua ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500. Ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang dua ka DTX.
21: Ati mas nami yan, sir boy. Tested and probin yan. Kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
24: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
2: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag-DTX Premium coffee ka.
21: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
28: Lagi pa na sultiro.
21: Ang extend sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
2: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kag basura. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginauburahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubos, sipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mong ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
21: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitian, damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ay kawag ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
28: Correct.
21: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la, ginagunting la sir boy kag ginabutang sa tubig.
24: Mm-hmm. Kag ginainom.
21: Mm-hmm. No need kay inon gid mo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
28: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3bio. Bio,
21: tatlo, oh.
28: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides and D3bio maalinda has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio Dr. Ramil.
21: Amang bintaha sir boy kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
28: resistance
21: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imo nga probiotics while synthetic antibiotics patyon niya imo probiotics. So ang nakanami kung gagamit ka natural nga antibiotics wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics wala na gid niya dipinsayay while ining D3bio nga natural antibiotic kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa padamuon pa imo probiotics kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
28: Kita mo lang no amuni kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
6: D3bio, problema sa trangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio, adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos sang D3bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner
27: Wonder Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di Tribayo, kauno na kagtun halin sa baba pakantos tutunlan pakantos tiyan pakantos tinai suno sa pagtuon sir boy ti nabalaan na to na permi na to ginabalik-balik nga taas ang iya nga medium chain triglycerides no may ara siya gituag mild laxative sa imo nga digestive tract tapos ang glycerol amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo gina-attract niya ang mga water molecules amo na nga kung pala inom ka ditribayo tingala ka normal imo pupo
2: na may ang pupo mo
21: isa sa mga pinaka the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
2: Nalumos.
21: Lumos ang lumos kagaw, sir boy. Patay. Kamulo ka, sir boy, before I take, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
24: Negative.
2: Kita mo lang.
21: That's how effective is Ditribayo.
24: Yes, kag ang kanami pagod sir boss ang Ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya naman, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
2: sakto na, doksan.
24: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
2: Before ka pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog nga adlaw syempre. Kipunok na siya sang medium pain triglyceride
21: na magkaon sir boy.
2: Kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
11: Correct.
2: Sir PD.
28: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, kapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulaton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
2: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
21: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
27: This
11: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3. D3 Bio.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata ya sa mga pigado yung mga constituents.
2: Ah, pakaabal na ginlang yaguro, boss eh.
1: Ang munang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
2: Ah, bahala na mula yun, basta paldo lang ah. Ugtas na sila ya, basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
2: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag may pikto ginang gaba.
2: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy ka niya, igo gabaan mo.
1: Ati sa dyan, no?
2: Ah!

0: Ano tong yambal mo, Sakol? Hmm?
1: Boss, ang yambal ko si mo. Nga ayan may mga iba nga congressman nga nagabalabag sa mga nga madayon ang barangay and SK election. Hmm?
0: Nga akong pamangkuton mo, hao. Congressman ko, hao.
1: Hindi man sa musin na, boss, ah. Ginapangayo ko lang ang opinion mo.
0: Sabton ko na.
1: Anong sabat mo, boss?
0: Sabton ko na kung mag-congressman ako.
1: Ah! Animal ka, boss!
0: Pero sa banta ko, boy.
1: Ano, boss?
0: Ang congressman nga hindi gusto madayon ang eleksyon.
1: Oh.
0: Gusto gid nila i-postpone.
1: Nga man.
0: Basi na hadlok lang sila magastuhan.
1: Ay nga man nga magastuhan, boss, how?
0: Natural pangayuan sila sa mga incumbent ng mga kapitan kagagawad.
1: Mm-hmm.
0: Dala ng mga bago pa mabadalagan.
1: Ate, kalaula, gid boss, eh.
0: Amo na gurong isa sa mga rason nga gusto nila i-postpone.
1: Siguro. Pero ikaw, ya, boss, ano ang gusto mo? Ha? Pamangkutunta ka, ha?
0: Mm.
1: Madayon o kung hindi?
0: Madayon, eh.
1: Kangaaman, boss?
0: Agod nga makabato naman kita sa ang tag 50, hindi gani siyen nga may bala ka stipler.
1: Ayala! Sadya-sadya, eh, no?

0: Mega bangkay. Yes, mega kulatoy. Excited na kayo mag-glasiya. Ulata na lang, Bilimig. Kaulat na kanisang inadlaw. Subong pa ngayon, rest na lang.
1: Kaulat mo ko, Mega. Kaso daw excited na kaya magpakita sa akong tumalagsaon nga bilita, Jamay.
0: Kalma lang, Bilimig, kaya bansita.
1: Ayaw, Galimig. Kadugay magsululod ng tatlo kasutab, no?
0: Kapanila, pag-urumig eh. Hindi ka, ni ba si may ginaplano sila nga balain?
1: Ano? Ano man bang ilaplanuhan, May?
0: Makita naman ang ilas sa tabon.
1: Dalawa nila eh. Kung hindi sila magkalaula eh. Kita lang niya dapat ang right. O kung yung may right, May nga magpangsutab. Sila dapat lang na si Ilaya, sutabon niya, May. At pa sila sa guaw, gaata sa bante pa ba? Wala pa sila plano magsululod daw.
0: Basi ginaulat pa nilang doaman ka former member sa mga rugby boys.
1: Sino man bi, Meg?
0: Sino pa kundi ang duwa kababayi ba lang ang mga membro sa ang una sa rugby boys?
1: Sino gani?
0: Ang mga rugby boys bilang si Naern kag si Angelina?
1: Ay, ang kulak kay gali kag ang baboy.
0: Oo, sila na.
1: Basi din patunang ukay nga mga basurahan, Meg.
0: At idamo naman ni Karun lang o kaglagong masunod-sunod sa ilang nga gabagrong eh.
1: Daw, amo ginagorang matapo, Meg.
0: No, sadya-sadya, no.

0: Ay, abi ko, ako na makabinta. Gali kay ako pang naintuan. Ginami-nami ko pang pagmasahe sa tigulang ato. Kay abi ko, makakwarta na ako. Gali kay na biktima. Yap ako. Yow!
1: Say, Maliktis!
0: Ay, ate nga ito, mauso. Ay, nano.
1: Chay!
0: Ay, burog!
1: Ano ka, Chay? Ito ka, ngoy-ngoy ka?
0: Ay, ba, nakita mo pa ba?
1: Ah, ngoy, kiti. Paano nga hindi makita kay... Layo pa lang daw, gaugom ka na batuan nga daw. Nakakaon ka up do?
0: Na...
1: Na ano ka, Chay?
0: Na-scam ko, burog!
1: Ay, ama! Ano? Ikaw, mas kaman pa?
0: Eh,
1: ano nakuhaan ka pa kwarta nga daw? Wala ka man kwarta?

0: Hindi. Hindi na ang mga klase scam.
1: Di ano mangali?
0: Nainto anak ko sa isang kamalam.
1: Amo na ang kamaro, muna intuan ka pa?
0: Mas maro pag intuyasan sa ako niya burog. Ano pa na scaman niya ko?
1: Paano ya ka ganin na scam? Ano man nakuhaan niya ka kwarta?
0: Ako ya ganin ginataga niya kwarta.
1: Di ginatagan ka na kwarta, na scam ka pa?
0: Oo, gitagaan niya ko kwarta pero plimaning ginatag sa animal ya.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang angat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyT na panlaban. MyTC, the mighty power of C. Mighty C. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
0: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Gay.
2: K5 News FM.
3: Man kay nuli, no?
4: Nga, aman.
3: Grabe, gidangara ka kisam tangga istorya sa tahong. Wayo pa si Nuli, nalipay mag-istorya sa tahong. Samtang ikaw ya, gakusmod ka, kag daw hindi mo gustong taong istoryahon.
4: Ara ka naman imo, budat yang. Ang mga labay-labay naman among imo yang.
3: Hindi man na labay-labay, kay kamatuuran man o.
4: Te, anong may sinakainuli man?
3: Abay, ilan daan ay sinuli ya, kay happy man siya. Kundi siya masadya, suportahan ta na lang ang animal ya.
4: Aya!
3: Sus, taong man lang galing hanggang hangang makapalipay sa iya.
4: Ha? Ay, nabaw lang galing kalipayan yan, no?
3: Oo, hindi pariyo sa imo nga may gaunay na gidngat taong, pero hindi kapag yapon malipayo.
4: Ayala, sadya-sadyay, no?

0: nata. Lawig pa man ang oras, ah!
1: Ate, saan o kaya mapaskilan?
0: Inang, 5 minutes na lang ma-start na tayo ng klase.
1: Hala. Maama na.
0: Di pa na, hindi na ito pala ayawan. Pakatanga, ha?
1: At least yan, makarelax, relax na tuyo sa eskwilan.
0: Sige lang. Mas makarelax pag itay akong busog ta, eh.
1: Sige na, Mala Angelina. Dali na. Malakat na ta para makaprepare man ta sa aton activity karon sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
0: Sinogi nang ginadalian mo makita, ha? Si Bungkoy nga sutap?
1: Hindi, oh!
0: Hindi kapag guro, siya na lang gidna.
1: Kadali, kuya, para mag-alam. Bakit, kuya?
0: Balibad na lang naimo, ya? Hindi lang bala magdali, kay dito kita makadto.
1: Mas mayugid nga hindi ta malate eh. Kay kalaway nga malate. Sa isa kasi man ang adaan, kay isa lang ta magklase. Sunday school nga kada Lunes lang get. Tapos malate pa ta. Satab kita na iyo.
0: Sadya, sadya, you know?

0: Sabi mo bala, Venus?
1: Mami, ano man na?
0: Daw ka nami sang lakat sang karinderiya ta subong.
1: Hala? May tiyal ng karinderiya ta, Mami?
0: Kag nga ah.
1: Kita siling mo man mayong lakat ta. Akon bala siling ko pilakadlaw madalagan gining karinderiya ta.
0: Ay, animal, ang buot ko si Lingon nga maayo ang lakat sang karinderiya ta. Launang mi ang dalagan sang negosyo ta.
1: Aw, Mami, anay ka bala, ano gid bala man, galakat o gadalagan?
0: Na! Boho, pilosopa ka gid, no?
1: Ay, Mami, hindi ko daan kinchindi, bro. I-explain bala sa akon, mi, anong galakat kag anong gadalagan?
0: Ang buot ko si Lingon, maayo ang resulta sang ato negosyo. Nami ang bintahanay.
1: Timas paborgid sa aton, Mami, eh.
0: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-kalising ko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
1: Hala.
0: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
1: Anong buot mo si Lingon sinaayan, Mami man?
0: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
1: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K-5 News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo, DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sang itsura. Dad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutihan. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 ng aga at 12:30 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 ng aga at 12:30 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
10: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500.
4: Stress ka ba buong araw?
3: Mag-DTX 500 ka!

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako gali si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 sang aga.

0: Mga ka-K-Vibe, 108 dias na gid lamang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5 Jinpo Generoso. Iniag 11 MBPS.

0: Maayong aga mga sukinaton, ngiting palamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 8 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday. Martes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas o di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kagbabatian sa mong Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ina nga page. Ang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman.

0: mga insan.
1: Sino to? Ito?
0: Johnny Ojano, Merlita Malvas, Dad's Boy Mendoza, Mercy Martisano, Mariel Gani, Wenceslao, Bings Delphine, Johnny May Ritita, Merlita Malvas, Loey Domingo, Dad's Boy Mendoza, Mariel Gani Wenceslao, Mercy Martisano, Jean Montesino Arroyo, Roda Angelis Knight, ara na si Roda. Roda, how are you? Naunsa man ka nga wa makapakita diri namo. Rods, naunsa man ka, Rods? Asa makagikan? Mayo pala gitong tuwa kas abroad kay magsige pa makag tutok aning among live, pero karong naa na kas Negros. Ah, murag di naman kamulantaw na mo. Busy na kayo ka. Anabel Santisteban, Alma Imbang, kagtanan nga mga taga Sears, si Manang Gemma, good morning, si Beverly Floralde, Johnny Ojano, Loey Domingo, Gina Purano, Zila Velches Iscamos, Rosie Magbanwa, Bings Delphine, Eliseo Baron. Ada mo damo kapag rityawan ko ni kalapaos ko ni karon, no? This land is your land, hey, hey. This land is my land. Well, alright. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500. Dami niinom mo para especially sa mga palainom. Kaping porting kalamay, palakaon kanon, palakaon tamis, cake, chocolate, ice cream, candies, ano pa nga may mga added sugar, crisp palma. Kung palakaon kasi ni, way ka control, simog ginakaon nga mga matamis, tinapay, supas, bihon, pansit kanton, spaghetti, macaroni, tinapay, loaf bread, pandesal, tanan nga carbohydrates. Hoy, base mo ma-overwhelm ang pancreas mo kag ginali gani nga ma-bankrupt ang imong insulin, magka type 2 diabetes kagid. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang glucose, magka glucose spike kagani. An base maayawan na nga maayawan produce insulin si pancreas kag magka-develop ka sang ginatawag naton nga hindi na magbaton lang cells mo sang insulin, hindi na maabrihan. Compromise na ang imo nga insulin function, that's why magadamo na magabaha ng glucose sa bloodstream mo while ga-hypoglycemic imo ya, kaya hindi kaya uaay ka sang gamiton, kaya hindi mo facilitate ang transfer sang blood glucose into your cells. Kaya ang guwa na pagka metabolic disorder ka, pagka type 2 diabetes ka. Wala pa man na mag-abot, mag-DTX 500. Manami ini para mapungganta ang ma-prevent naton na magka-diabetes ka. Tistingin nyo, bla? Tistingin nyo? Dako gin mabulig sini. Kadamo sang blood sugar nga nagnulubo, bangod sa ilang pag-inom sang DTX 500. I-try nyo parisis ang Mighty Zinc Alkaline nga Vitamin C. Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga, Neil Cahilo, pag-greet ni Roda, iyang kauban, si Fren, si Jerian, si Alondra, o si Nine Laling. Mga Cebuana, di ay na... Rods? Napi ay K5 dumagitin niya, di pa ka maminaw sa Bacolod. Sing it everybody, come on! Ako, ana lang bla, Rods, nga na-miss mo ko, Rods.
1: Grabe po.
0: Romel, good morning. Oy, may ara kitang listener sa sa YouTube lang sa Igalantaw. Si Ma'am Geraldine from Barangay Tabugon. Gamonitor si Geraldine Subong from Barangay Tabugon via YouTube sa iya. Mayong aga sa amigo ko nga elder. Brother Edmond Alejo. Oy, hindi namon anniversary. Anniversary namon, Brother Edmond. sa kasal is February 14. Yan, kasal na mo ni Mrs. February 14. Pero ang pagpangaluyag niya sa akon, naging sabat ko siya, November 24. Yan, sa ginsabat ko si Joanne, November 24. Hindi ko na malipatan kay Gapamilit, sa Gapamilit. Why na ko choice? Likuti sa ton ko lang guro niya. Kito ko gwapa man. Biyaan ko lang kung di kami magsauay eh.
1: Tinunto ito.
0: Pwerte mga luyag si Mrs. ang una. May pa-chocolate, may pa-ice cream, may pa-tanan-tanan na lang. Firmiga kadto sa balay, kapanuktok. Mga luyag sa akon.
1: Tinunto ito.
0: Why na ko choice? Sige ko ah. Sige na lang, sabton ko na lang ni November 24. Bahala na da.
1: Tinunto ito.
0: Siling ko anyway, sabton ko ni, kung di ko kauyon, di ko kasaho. Bulagan, ibrikan, iang.
1: Grabe po. Tinunto ito.
0: Imayo kay na-prove niya sa akon nga mayo sa nga uyab. Mga after pa, pila ka, be, 2010. November 24. Pagka 2014, pagka December 2013, nag-propose sa akon ng mga pamanahon niya nako.
1: Pinunto ito.
0: Nag-propose niya pamanahon, tanaka, will you accept me? Siling ko pinsaron ko pa, anay todo. So after 4 years namon nga pag-upod ko sa iya, nag-desisyon na lang ko, siling ko pakasal na lang ko. So naging kasal kami February 14. 2014.
1: Ah, grabe po.
0: After 1 year, nag-decide ko nga mababy kami.
1: Ah, grabe po.
0: Tiyan mo na. Amo na nga sa mga lalaki, hindi ta magsugot da yun nga basta-basta na lang sabton tang mga babae.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi, gid. Pamahal-mahal ka mo. Oo. Naanad dala ni mga babae nga kitaga pa nga luyag sa ila. Dapat sila mga luyag sa aton.
1: Grabe po.
0: Naanad dala ni sila, naanad. Balo ka mga babae, blakis ha. Halong ka mo nga mga lalaki. Kay ang mga babae, blok ano, makuha gani nila ila gusto sa aton. Biyaan na ta nila da yun.
1: Grabe po.
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Mga lalaki, kapin pa kon mga gwapo ka mo pro sakon.
1: Grabe po.
0: Okay lang kon laway ka pro kay itan, okay lang.
1: Tinunto ito.
0: Halong-halong gid ta sa mga babae kay makuha gani nilang ila gusto sa aton. Dayon ta nila bayaan. Di kaluoy na sa aton. Why na? Hindi na ta virgin. Nakwa na ta nila.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot si Nyuda. Sa Tarazona Dress Shop, yeah, good morning. Dari kami sa may CPSU Market. Sige. Baya Radyo Mascobado sila. Regards and good morning kay Dr. Flor Lingamin Carpio. Oh, kumpormi si Louie Domingo. Ya, tama, gid sir. Insakto. Shout out, G. Lord Mercado. Ang akon nga amigo nga tanda ni magsabat. Lord, G. Lord. Morning nami, kung may classmate ka nga mga maalam kay... Ah, kahapos lang niya, kadiskasyon niya kamistra ko naras G-Lord sa live. Good morning, Sir G-Lord. And good morning man sa imo nga mga chikiting da, sa imo nga family, sa imo nga lovely wife, classmate ko sa BSBA Human Resource Management sa LCC. Kahit sa tandaan nga mga classmate, good morning. Especially kay Ma'am Sistine Marie Ligan. Ah. Sana mataka upod pa nga Pino. Mag-coffee-coffee, taguro Ma'am Sistine ay. And then, para makakwanta, maka-discuss sa aton. So, ang pinaka-purti, ito yung panalo, ito yung aton pinakauna nga mistra. 100 slides in 2 hours.
1: Ah, grabe po.
0: Butas na subong daw ay kuminintindihan.
1: Ah, grabe po.
0: Speeding to speeding. Oo. Speeding to sa, no, G-Lord, no? Sistine, no?
1: Alright!
0: Pero nami yan kung magtudlo. Ka mga kampiyon na nga mo. Pero why ko sa pinaka-idol, yun si Sir Rinel Bruma. Oh, Sir Rinel, idol, tagi kaya.
1: Grabe po.
0: Sir Rinel, amo to yung the best, ah. Pabudlayan pa nga.
1: Ah, grabe po.
0: Pwede naging may mo, apos. Sir Rinel, no? Di ex coffee na rin. Kina-discuss ko di J-Lord nga kita nga mga ang mga lalaki sling ko halong-halong kamus mga babae. Kay kalabanan sa mga babae, makuha nilang gusto nila sa aton J-Lord, biyaan na ta nila. Di mayo si Ma'am Sistine niya kay gatiner na ya, gaukot na ya. Iban nga mga babae, balaya. After nila ya makuha yang aton ang gusto nila sa aton, bulagan ta dayon nila.
1: Grabe po.
0: Sige. Yari na mga dalag ko nga mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Lalaki nga nagbuno patay sa nang agaw sang mikropono sa La Castellana, nadakpan na sang kapulisan. Mao amuning siling ko mag-blue video kay kamo. Hindi bla mga agaw bla tilip. Hindi bla mga agaw bla mikropono. Ay nano na yang three songs per table bala? Three songs per table. Abi ko ga kalabanan lang ang mga nagakabunaan sa video kihan. Number one, ga kanta My Way. Tandaan nyo na nga kiss a kung ka isa G-Lord ang mga nagakanto sa video kihan. Okay? Libugan doon ang iban. Ginyaw-yaw sang asawa. Ginbiyaan sang nubya. Nagkanto sa video kihan, problemado. Nagkanto to para ma-relax-relax. Di ka nung kay hubog na, makanta ka day mo yung My Way ng libagon? Oh, magkanta ka na My Way ng libagon? Galain na nga na ang buot niya. Nagkanta ka pag yung libagon?
1: Grabe po.
0: Kisa mo na maniro. Kisa ka paniro. Oh, Cherian Saravia. Shout out kay Ma'am Cherian, kay classmate Cherian Saravia from Guimaras. Ay, kadami, kadamo ko sa mga classmate ko pinamati sa bong. Oo, amo na. Kiso bong, oh, nangagaw mikropono. Ah, binuno, patay. Kanto to sa balay, G-Lord. Ah. May chimpo, kanto ka mo sa balay. Maluto to do spaghetti kag mag kaon ice cream kag magkuan na mag video kay ah. Dirita meeting may mga group ganita, may mga group discussion dito to sa balay G-Lord ah. Mga classmates na
1: grabe po.
0: Sige, yari pang pila pa ka mga balita. Breaking news, isa pa ka lalaki na sapuan man nga bangkay na sa siyudad sang Escalante. Dag, sa iban pa nga mga balita. Soltero ginbuno man patay sang duha ka mga suspitsado sa siyudad sang San Carlos. Kag NBI office sa siyudad sang Kabangkalan magabukas ta subong nga adlaw.
1: Grabe po.
0: Believe ko ni Blas sa NBI kinitsongkom. Believe ko ni Blas sa NBI. Sa kada na lang kwa mo NBI clearance, amo man sagay mo to fingerprint. Amo man sagay mo ka biometrics. Ano man, wala nila ginakip ang copy ka biometrics ta?
1: Grabe po.
0: Ano man? Sample BG Lord, makanto ka sa NBI, di ba, ma fingerprint ka to, biometrics ka to. Ano man? Nga nga kadakwa ta NBI clearance, nga nga ma biometrics, nga kuhaan kagitanan fingerprint. Ano galiwat ang imo fingerprint? Ano man, abi ko anay kung anong fingerprint mo sang gamay kasta magdako ka muna na. Why na nang galiwat? Di nga nga kada na lang kuha mo NBI clearance, nga ma fingerprint ka to, wow. Isa lang na but silingon mo. Basiguro nga ang amon record, why nyo ginakip? In America, okay by me, in America, everything's free in America. Gani, gani. Oo, pwede na. Dila man ko, nag-dra ko, nag-process, subong si Lord sa Igob. Oh, thank you for reminding me. At uli ka namin isang Igob services ng gobyerno. Ang akon nga LTOP, ang akon nga license to own and possess firearm, ang akon nga permit to carry, ang akon gun licenses, dira man sa Igob, no? Makita mo sa ano ni FEO, Firearm and Explosive Explosive Ordnance. Kadami, kadami. Tikalinga mo na nga akon punto, once you get a an NBI clearance, sige dito ka ma-process online. Biometrics ka naman to. Same process ah. Galikiti may mga amigo, tada ya, da si Guy lang ya. Tingnami subong, kaysa kabangkalan, may NBI office na to. Do sa ano bala na nga hindi na mabudlayan ang mga taga Hinubaan magkwa NBI nga makadto ka pa is bakulod. Tinami kay ara na ya tanan ya. No, lapit na lang ya. Ara na sa kabangkalan. Hindi ka na budlayan, bla, unta gay mamailan ka kundi kadto ka nila kabangkalan, di ka naman na magdulhog sa bakulod. Dako nga bulig, ini dako nga bulig. Duwa ka mga hotlines para sa emerhensya na pagproseso sa Bacolod LGU sa rang na nga magamit mo kanami. Amoning kulang sa Nipsey. Amoning kulang sa Nipsey Negros Power Corporation. Kaya ang ilang hotline, oh, ang ilang hotline, tinali ganitaw, gan mo may brownout? Si kapin pa subong, puro brownout? Ay, hindi! Iyan mataw, gan ni hotline? Ambut, ah, abi pa nga kigi nyo na blang inyo da... Hoy, inipis eh! Abi pa nga kigi nyo na blang inyo mga operator da? Either tanga ang operator o guba ang inyong nga ginatawgan nga linya. Grabe po. Lain niya kun hindi ka makambal nga busy. Kay kun busy man balan man yang nga. Di ba makuan lang man na matutititi. Di ba mo lang man ay kun busy? Tawgan mo yang nabutang ang gahon niya. The number you've dialed is now unattended.
1: Grabe po.
0: The number you dialed, amula lang pinaka-consistent sa ila. Ang automated nga kasabat nga hindi mo silang tawgan.
1: Grabe po.
0: Inano na ako no? Kung may emergency, hotline bala tawag nyo sina?
1: Grabe po.
0: Abi pa nga kigi nyo dang inyong mga gasabat sa telepono da. Nalingan sila isang reklamo ka konsumidores.
1: Grabe po.
0: Abi nyo bla hindi bla hapos mag brown out bla. Gabalal hasang hita mo kag
1: grabe po.
0: Gabinaho ang ilok mo sang balhas. Oy, nalang oo. Ang pinaka nami tani bla na makabalo ka lang ya. Manawag kami sa inyo kay ga inquire kami, sir, ma'am, saan on yung pasigahon ang ginabayran namon nga kurente? Ma'am, sir, saan on yung pasigahon ang ginabayran namon nga kuryente? Why? Oh, amo lang mga tanim balaan namon para bala nga dugay pagali 3 hours pagali. So malakat ko anay. Malakat ko na kay mapatay ko sa Ginoo sa balay. Mapaliwali wa mga pingapi ko na isagwa. Amo na bala para makaplat out kami sang amon nga next move. Hindi kay pag brown out. Ay hindi kay kakuntak sila. Te, ano planuhon mo karon kay Ginoo sa balay nyo? Tikis ah. Ote, kabataan, ilis. Go ta, ma fast food chain ta. Tigo ka pala nakailis, mga bata, masiga ng suga. Amo gani kay nga, hindi silang tawgan, kag hindi sila makapabalo, hindi natun mapamangkot, kung ano oras masiga. Basta gani brown out. Oh, ang amon area, basta nag-brown out ang isa ka area, ang gusto sang tao mabalaan, balo ka ano? Ano oras masiga? Oh, right. Hatag lamang ka mo dapat na ganit turn around time. Hatag lang mo T80. Hindi kay baw ah. Nawala man nila sa bungog nila yang kung brown out niya sa inyo balay, brown out man ang ila hotline.
1: Grabe po.
0: Hindi na atong promisa nyo sang una nga kun buslan yung siniko, mas nami ang inyo serbisyo.
1: Grabe po.
0: Into anay lang to, into anay. Why na tong inyo promisa sang una nga kun buslan yung siniko, nami serbisyo nyo? Paano kami kaasa sang ambal nyo nga namion yung pusti namon kay sa pagkahapos na gitlang pagsabat sa telepono, hindi nyo pa mahimo?
2: Alright!
0: Kung hindi nyo gani mahimo ang simple nga pagsabat sa telepono, paano pa namon patihan ng promisa nyo nga magnami ang serbisyo nyo?
1: Grabe po.
0: No brainy. Yun na yung pagsabat sa telepono lang mo sa pinakasimple na. Flooded ang area nyo. Dugang ka mo eh.
1: Grabe po.
0: Kay basta gani ga tawag ang tao sa inyo, may kinanglanon na, why makami blabalak ang sige punpal sa inyo da?
1: Grabe po.
0: Ibla? May tani kinabayda namon sa inyo, brato, bla? Inablang bayad mo kada bulan, tag-kinsimil, tag-dosimil, tag-trisimil.
1: Grabe po.
0: Maayo tani, bla nga, mahatag man sila discount sa ahay, nahulaan ka mo, pilakadlaw nga, why ka mo kuryente, sige, gaanta ka mo discount. Mm-hmm. Pag pangransak sa wifi vendo sa Cadiz na gifts ang CCTV, kag postponement sang barangay and SK election 2026, nagadipindi kuno sa Kongreso, hambal ni Governor Lacson. Sa imbukada sa atong presentasyon sa ningadlaw, we're going to check na ining isa ka lalaki nga ginbuno patay sang nang agaw mikropono sa La Castellana. Temo ning gusto ko mabalaan gid. Ano ang mga sirkumstansya, anong mga nagkalatabo nga ang naglambot sa pagbuno ni? Nga ang nangagaw sa microphone? Diin nga ilimnan. Sheila Minyes Kunlo, Kenneth Tiongko. Ara sa linya si Red, our chief of reporters. E check tang detalye. Ready, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Sir Red?
4: Yes, K5 JP. Maayong aga. Kaya sa ato sila yung mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Isa dira kalalaki ang ginabuno ka K5 JP at itong September 6. Diragin pa sa dolas 9 niya sa gabi.
0: Timagambal ka September 6. That's a Sunday? Domingong adlaw?
4: Sa One Cafe JP, yes.
0: Domingo? Domingo 7, kapon mo, 8 subong.
4: Now,
0: oo, ti alas 9 sang gabi. Tinami, gini mga muamo ni nga mga inuras, pang pang-video, kigid na? Di ni nga barang, sa kabakungan, may bulo video, kigalit na?
4: Balik ni Kapon JP, dukwan lang ni Kunoy, sa kapulisan at tundara sa may La Castellana, karaoke lang bala, tapos nakakonektar dira ang mikropono, tag ang do Bluetooth, bala, amo nang pag-saysay sila sa ato na do nalibot, bala nga mga speaker, K5 JP?
0: Dukwan lang gali,
4: Bluetooth speaker.
0: Bluetooth inang ay puro nami baya. Oy no guy da suya-suyaing mga muamo ginalibod-libod kay iabla ni Kuya Rod sa muna bala. Amo to bala ang nakasalbar sa aton pag team building ta. Dumduman mo. Kag nami man bala pang kantahan.
4: Nami kantahan gid.
0: Pero kon waay sang amo sina si Rod. Puwerte gulong yaw-yaw tadi eh. Puwerte bagong nga may aras ah. Nami na lang ah, nami ah.
4: Nami kitibay.
0: So ini sila, barkadahay, may Bluetooth speaker da. Ano man inang ilimnan gina siya nga may Bluetooth speaker?
4: So, ang quadric 5GP, do, siyang gilingin siya.
0: Hindi gidya galiya bijokihan. Hindi ya bijokihan. Do, ang canggih lang gidya. Salingya, basi gusto nyo magkanta, may Bluetooth ko diwa. Pwede ni mong lam. Okay, amo na. So, ano man, ini sila, isa lang kagrupo nga nag-inanay?
4: O... May nag-inom si Mickey 5GP at tatlo ini sila eh. Barkadahay, ini sila.
0: Ay, barkadahay lang man!
4: Barkadahan. Pero ang biktima kay FMJP, balila ina man ni siya. Kaya bali ang tatlo sini, kaupod rin ang sustitsado nga si Jovel. Jovel Landesa, 20 anyos ang iyak tinigang edad.
0: Oo.
4: Sa sinikip ng JP, nagainom-inom sila. Tapos, muna, nagkatakanta. Gulpi nila ba nga nagpakita ining suspitsado nga si Donnie Herada.
0: Okay. Anyos. Okay.
4: Kag dito, FMJP, mayubala na iyang agawo niya ang mikropono.

0: silingya ining ginakanta mo dumas nami pada ako magkanta mo. Yabi. Di kalaw ay napapangaagawon mo ya ang mikropono. Ya, nagkakatabo lang na ya sa sinihan. Sa sinib lang, nib lang mga chiquito. Chiquito sa una lang ang panahon ni Tito, Tito mo babes. Si Chiquito, si Tony Ferrer, nib lang o si Lito Lapid o si kuana si Robin Padilla. Inab lang gulpi lang may igakanta-kanta. Kaboy abusador gulpi. Kwaon mga agaw siya. Damo mo nib lang papang ngayon abusar. Di mo mabunuan ka gidyo. Di binuno gid sa dayon, Red?
1: Bali, ang natabo si Rick FM JP, tinilagaw ang mikropono, doon nagkagaway pa na sila, tinagpatunga na rin tag-iasang Changi. Yabi, tama na na nga pag-inom nyo doon, kung tama na kanta, kaya manrado na po.
0: Oo.
1: Kaya mo na Rick FM JP, ngayon ang aboy siyang tag-iya, nagpahuli na rin sila kag do sa wala lang bala.
0: Oo.
1: Kaya nagkitungon si Ila, sinin nga mainit, gabay nohanay siya nga sinaga, Rick FM JP, mas nagdumot. Ining suspitsado kaging sundan ining biktima ka kay 5JP.
0: Mm-hmm.
1: Dito, siyang maabdan niya ining biktima, gintapungol niya, wala pagid makontento, ginbuno, ining sa lihog, kagsundan ka kay 5JP.
0: Ginkamatay.
1: Dito, kay 5JP, nati ginbawian siyang kabuhi, amunay aga pagplastara sa kapulisan nato.
0: Di anong leksyon nga makwata ni Red?
1: Ang leksyon dito kay 5JP.
0: Anong leksyon nga makwa, tabi? Ay, kaya dapat, may leksyon ta. Anong leksyon nga makwa?
1: Biskan nalawayan kasi tingog sa kanta, pabayin na lang ta.
0: Hindi. Ang leksyon nga makwa ni, kung mangagaw kagin man mikropono, unahan na to sila dan buno. Ang agawan mo mikropono, bunaan na lang adaan. And then kung nabuno mo na siya, amo na pag-agaw mo. Di pangubuson mo eh, para nga ikaw na lang yung kanta dayon. Sabi mo na birid no, ang nami gidya guru, hindi na lang magsagay gidya. Kaya may kong ginagaw yung gidman abi, bayin na lang siya. Kay base pa lang, lingaw-lingaw lang man ah. Sige sir, ako na ako bigin agawan. Sige sir ah. Subong nga si Brother Paul nako. Kung agawan ko di o sige sir, o sige. Oo, ari pa siya to ah. Okay. Di after mo, isa pa kita, kanta pa kita. Kung daw hindi siya maguntat, pululi na lang kita. No, siya na lang makanta ha. Kung di waaya gamuya pang.
1: At least kung ano yung kita ng JP, wala kontra.
0: Oo, puli ah. Amo na yan. Di ah, gwapo. May aral pa yung leksyon nga makuha. May aral pa si Sir Ricky Sinfuego. Ano pagitiban nga aral, Red?
1: Hindi,
0: ano pagitiban nga aral? Kasi dapat may mapupulot tayong aral. Ano pagitang aral nga iban, papang?
1: Huwag na lang, guro, sa mga nagpabidjoke, guro, tatlohon, lima ka mikropono.
0: Hambal ni Sir Ricky Sinfuego, Madre Ricky, oh. Balon ka na lang kung mo mikropono. Nga pagkuwa ya to bla, pagkuwa ya, kuwa hunos ka man sang another microphone. Tapos patyon mo tong sa iya.
1: Gani ba si JP? Kan siguro ko nagakanta, may timer, guro ka sa JP ya. Nga time sa up na, 5 minutes, next naman nga table.
0: Kung kis abala pa pang, kung kis abala, kabudlay man lang may mikropono ka.
1: Gani ba si JP?
0: Kapoy, hindi, kakapoy bla ka mikropono ko man pang. Pirmi ginakantahan ni Joan. Amo na kisa nga daw ginulsol mo ko nga may mikropono ko aki kakapoy. Yahan. Pwede ta kasing along karon. Ikaw may mikropono ka man, Red, Araman? Hindi man lubat? Hindi lubat imo mikropono?
1: Ginapatik-patik.
0: Ang kay Tito. Ang kay Tito mo, babes, bala mikropono, daw gasagrak na.
1: Deterrence na lang si MJP.
0: Nami ni nga akong mikropono, ya Red, kay dako na blang ulong sa babaw, bla. Tipulon niya, bla, daw dako na ya. Kagungkin naman pati handol daw laba ya. Oo. Kay may mga mikropono na Red nga daw straight lang ya, bla, tanan. Straight lang yang, ano yang imo mikropono mo na, daw straight lang tanan. Ako niya dako yang daw bilog.
1: Do basta ako,

0: describe ko. Kuha na, choco flavor.
1: Importante hindi lubat ah. Importante hindi lubat. Oh, di ba? Sige, sige.
0: So, mara ka JP, aga, ton siling suspitsado ka ron, anadakpan siya ka, ton siling kapulisaan, kagapon, naging gadlao, naging pitigayon nga, hat, purusot operation sa pagpanguna ni Police Major Romulo Hipilango, yung K5JP. Kaya, dali, tiaraman si Police Lieutenant Kapunong, nga nagbulig ba, nagkudabat ako, pang hiling suspitsado, nga ara marang sila siling kapulian, dira sa may barangay kabakunga ng K5JP.
1: Ang ambal ganin ni Kwandio, ambal ganin ni... Balimir, si Matisano, ang kay babes ko ng mikropono, tigulang na, tapos may kasagrak na. ang kay G-Lord ko na yan, condenser, Mike, edo straight lang yan, papang. Waya damo na yan, mga kulukorti-korti, wala yan.
0: Okay, yeah.
1: Si Kuya Arnel Ortiz, oh, ang iyang kuha niya, mikropono niya, Richard Jabol. Pang matagalan.
0: Tugay
1: libot, Berti. Sige.
0: Sa ako ng MJP, atong sinig ang balita, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinig ang DTX 500, YTC, kag D3 Bio, sumungman atong sinig ang DTX Beauty Soap, sa may kod na nakapanit, may aras ang alam up, puni pong gagaktin, magamit lang DTX Beauty Soap, dating ang resulta, pangin kutis, artist na kapakagatin, sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: All right.

0: Salamat gid ka K5 Red si mga report. Sa Iluanta ni si Ariel. Ayahay, may isa naman ka patay ng lalaki oh. Nasapuan, isa ka lalaki, bangkay na sang masapuan sa siyudad sa Escalante. Ariel, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir Paul, mayong auto, Sir Paul, isa ka masubuk, mga balita, dala na tukungon sa auto, Sir Paul, bangod kay patay na sa nasapuan ang 38 anyos ka lalaki, kagtupad man niya mismo nga motorsiklo sa kilit ng dalan, kag sa may tubuhan sa Tetsyo Hublat, barangay Rubunob, siyudad sa Escalante. Pasado lang suwibis ang aga kagina Terpol nga nakita ang bangkaya. Ikilala ang biktima kay si Ali Maniha, may limit partner kagina sa Sitio Mainit, barangay Balatibog, siyudad sa Escalante. Pasin sa ito na pag-isaga ang pag-ispagpuki kagina sa Terpol, posible nga na-disgrasya ang biktima samtang nagabaliw sa kanyang XRM125, flat kag blue ang color sa kanyang motorsiklo. Sunod sa aton sa uno sunod sa residente nga si Alias Jiri, nakita niya pa sa pati Maniha nga nagbaliw sa motorsiklo pasado na tikto sa kaagahon samtang isa ka concerned citizen ang nakasapok sa natumpa ang motorsiklo kag ang lalaki nga nagahapa sa lugar kag wala na nagagiho gani nagapangayo sa yun kag bulig ang isa ka concerned citizen sa pola. Sunod naman sa inoy isang biktima nga si Lita Maniho, nagchat pa si Ali kagabi.
0: Anong iyang apelyido pa pang Maniho?
2: Maniha?
0: Daw kuno daw pwede man tawgon, di ba? Nga nagmaniha sang motor.
2: Pwede man. Daw mani- man, Sir Paul.
0: Gamaniho?
2: Maniha.
0: Amo na?
2: Yes, Sir Paul.
0: Di ba magtawag ka bla magsakay ka igag-drive ka bla motor? Ano sa Ilonggo na maniha o maniho?
2: Gamaniho
0: sang motor.
2: Oo.
0: Oh, yes, so apelyido ya maniha. Ano man dasiglagan yan eh?
2: Yes, Sir Paul, sunod ni Alias Jiri, nga ito nga nahinabi ka gina, nga naglabay ini nga si Alias Ali, si Ali Maniha, nga dasig ang pagpadalagan. Kaya Dranga area sa may Sitio Humlat, kurbadahan ina iya nga
0: bayi. Naglapaw, naglapaw, gurupang, naglapaw, na overshoot.
2: Oo, yes, Sir Paul, kaga...
0: Bilang edad ni?
2: Yes, Sir Paul.
0: Bilang edad?
2: 38 anyos.
0: May asawa?
2: Yes, may kalibin partner. Bali, tatlo na sila katuig nagpuyo. Sunok pa siyang kalibin partner nga si Cyril Iwayan. Kagat, kaingon mo ko ni Balay ang niya kalibin partner, Sir Paul. Tagarisag si Cho Gaway-Gaway Uno, Barangay Uno Bunog, Sudad Sa Escalante, kalibin partner.
0: Sige, alright. Si nang ano ba, dali lang, wala man sang other vehicles involved. Daw, kwani, daw self-accident ni. Naglapaw siya yes, siguro. Sir, kaya naman, anong injury ya? Ulo, gid?
2: Ulo, gid, Sir Paul. Kaya kanina lang taminto nga sa dalanon nga gingpulpo. Amo na ang naiguan, gid siya ulo, Sir Paul. Rason siya nga
0: kamatayo. Ariel, ka motor ka?
2: Ay, yung motor ko, sir?
0: Hinay-hinay ka. Hindi ka magpadasi, gil. Limitahin lang sa 120. Okay? Siya, Yel?
2: Ano ka magpadalagan, Sir Paul?
0: Hindi na magpasubra, 120 ah. Oo, di ba padasig kayo? Okay?
2: Oo.
0: Di, pila na kabilong nagla-disgrasyad ang area?
2: Damo na, Sir Paul. Bakit man na ibaluan kay Drangadalan? Alanganin niya mo, kagagamay lang ang dalanon, Sir Paul, sa Drangadalan.
0: Oo. Hambal ni G. Lord Mercado, ang maniha, kuno ang maniha. Do pariyo lang na yan sa manihon mo. I-convert ko, tali yung maniha, tuta. Anyway, sige. Sige, Jack. Nang ano ni Ariel?
2: Sa karon ay Escalante PNP, para niyo po sa investigasyon kalabot ni ning insidente ko ano gidan tuot ang sa natabo sini sa Sir Paul. Kag report nga nanok kasi sa may syudad sa Escalante kag ini nga report. Ginadulo sa DTX Permanent Extend Food Supplement Permanent DTX Pro Pimit na pinagalan ka detox ka pa. Para sa 11 Mbps, Sinit ka K5 Ali Labas. Para sa kampiyon, nga mga balita, servisyo publiko, kagkaringa, once and order. Thank you. K5 News FM.
0: Halongid magmotor ah. Kaya especially sa mga kurbadahon, di magsagay na pahuyab. Good morning sa kay Maria Ikes, G-Lord, Jing, Neva Jane, kay Cherry Ann, kay Drew, mga classmate ko, kay Jing. Aha. Good morning sa inyo tanan. Malangalang ko sa Chimpo, sa aton pagbalik istoryahan taning sultiro manog ginbuno patay. Sang duwa ka mga suspitsado man sa San Carlos. Ay grabe, nagligad to, may ginsumbag, may gintapungol, tusla. Patay man, tiyo, do isa lang kadlaw nagligad do. Isa na naman kabilog ang nabunaan, patay man no, San Carlos. Pero kariit, San Carlos, bungaw. Kagining pagbukas na sang NBI office sa syudad sa Kabangkalan, kagining mga hotlines para sa emerhensya ang pagproseso sa syudad sa Bacolod, pwede na kong magamit ay taloontang mga hotline. Sige! Welcome, KJ Lord. Welcome. Good morning man kay Miss Maribeth. Kay Paige, good morning man. Mga classmates ko. Sige, ang oras alas 11:49. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat gin sa aton lawas. First and foremost nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula, hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga Mighty C, Pure C, Super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kon alkaline vitamin C ginausar mo.
4: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
1: DTX 500
4: 3 to 4 hours ma-stay sa imudugo din ipagwa lang
3: sa ihi,
4: ihi. Mm. But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours meaning pa sa alkaline nga vitamin C pwede ka makainom at least 2 times a day para may vitamin C ang dugo at least mga kadamo kay
5: every 4 hours
3: Why?
5: I-replenish mo gid.
3: Nga agadugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ni glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa Mighty C and Pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
1: DTX 500.
3: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlansang lawas ng LDL.
4: LDL is not bad. Hindi ginman amugi na siya.
3: Ito bad.
4: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobra nga cholesterol nga gingamit sa imusilula.
3: Correct.
4: Bad lang siya. Tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo, sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
3: Hindi.
4: Amo na, ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
3: Correct.
4: Dari kang kakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi masili nga, nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka
3: dyan.
4: Pero, tagisa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagisa lang kadlaw.
3: Saan kadlaw?
4: Tagdwa kadlaw.
1: DTX 500.
3: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
4: Correct.
3: 20%.
4: 20 times.
3: 20 times.
4: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
3: 20 more times.
4: Sina. 20 ka kapsula.
3: 20 ka kapsula sina. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila lifeblood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C and Pure C.
5: TTX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imong blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
5: TTX 500.
8: Para manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamit sang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

Bato Pangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
1: K5 News FM.
11: Coconut Oil, DTX, Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
13: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
14: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
18: K5 News Philippines.
1: Sumasayo ang MyGC Network News.
18: MyGC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YDC Network News.
18: YDC Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later, first District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jaila nakahanda na at mahigita 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw.
1: YTC Network News.
18: YTC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
0: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination, ang graduate ng West Visayas State University o WVSU main campus sa La Paz, Iloilo City, nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa rasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU main campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Samantala, late First District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC jail nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
12: Nasakotin na ng mga otoridad si late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plunder kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvi Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal ng itinuturing na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamiento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Acubicol Party List Representative Zaldi Co at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Guevara. Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
17: At mahigit 900 pro-10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Mahigit 900 pro-10 personnel ang itatalaga sa Barma parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barma ang nasabing mga personahe ng proton nang di ba mabasa 10 araw. Depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay seguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa ni Babagay na may sapat na kalaman at eksperyensa ang i-deploy na proton personnel sa nasabing lugar.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: Gayun din, 4 na negrense nakapasok sa top 10 na Librarian's Licensure Exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
21: Ipinagmamalaki ng kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang 3 graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa Librarian Licensure Examination. Pinangalanan ang 3 graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City, ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring Negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga Negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: At Capiz First, a runner-up sa Best Boost at 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa Atenica K5, Myla Fuentes.
2: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Boost First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37th Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng Balay Kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
3: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: At otoridad, sinusubaybayan ang mga naging kilos sa nawawalang Amerikano sa Negros. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
22: Sinusubaybayan ang pulisya ng Negros Oriental ang mga kilos ng Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umanoy bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangipag-ugnay ng pulisya sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patong Negros Oriental. Samantala, ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan ng kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa Tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: At sa iba pang detalye ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
23: Ipapatawag ng sanggunyang pananawigan ng Aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay 1st District SP Member Apolinar Quiope, layo ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga Aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP, at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
17: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
4: Magkasamang tumanggap ng 200 solar streetlights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan at palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sitio upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong nais sa katuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: Gayun din, Lolo, na apat na araw nawawala. Natagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Natagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69 anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa Hilltop Barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang Lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namataan noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamot, Ifugao, pero hindi na umano na kauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao.
6: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
17: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balitang hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
7: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Press Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na madalas nalasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination na bangkay dahil naniniwalang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa Mighty C Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
17: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatagong fireworks sa malapit sa Santa Maria, Conchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ng kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsala ang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa mga sugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
24: YTC Network News.
25: YTC Network News.
17: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayan na ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 18 minutos makaligid sa takbang alas 12 isang udto. Balik na tayo sa pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ang Klinika D3 Bayo. Permi dapat ara sa aton balay. Dapat may ara gikita sini panigana. Ika miss balay kabataan ko ako. We take it once a day. Pero kon daw ga lain ang pamatsyag, gina 3 times a day ko na. Why na miyagi inom antibiotic? Klinika D3 Bayo na lang. Dumay pharmacy kinis balay mo kung may Klinika D3 Bayo ka mo. Kakas kinyang kagaw, kagaw slawas mo daw. Kadasig lang mag-ayos ang ubo. Kadasig lang mag-ayos ang sipon sa ngilanat. Kung naga Klinika D3 Bayo. Kapin papaamanan mo mag-ibig my TC. The best. Mikos-mikos ko. Kadali. Merlita Malvas, Bings Delphine, Boss Joe, mayong odto sa inyo ah. La la la la la la la la la. Juna, Dogs, Dogs, JR Barbiera. Thank you again, tapos na ko panyaga. Merci Martisano, Kiha Suelto. Kiha, magbasa ni Kiha. Kiha Suelto. Alright, sige. May ginbuno patay isang duha ka mga suspek dito sa siyudad sa San Carlos. Natabo ini kahapon pasado last 9 sang aga dito sa may Lower Kudkud, San Carlos. 21 anyos ang biktima kag residente ko sa nasambit nga lugar. I-check ko ang dugang nga detalye from Jong. Toto Araneta mi nga pod. Jong, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jongski.
2: Yes, kay MJP, patay gid ining isa ka 21 anyos nga biktima nga ginkilala sa kay Willie Kagalitan matapos siya ma
0: Kagalitan ang apelyido?
2: Oh, Kagalitan.
0: Meaning ka duka duka initan da mo na.
2: Dito daw mo gid na kay MJP.
0: Oh, Kagalitan. Sige. Oh, may lagi ni hindi na pagalitan jong.
2: Hindi Kagalitan.
0: Kagilit.
2: Ang mga ang ini mga suspek among may kagalit sa iya kay Tarb JP.
0: Oh, ano na tabo jungaw dito ni sa kwan? Sa Kudkod?
2: Oo.
0: Ini nga Bulado Port tau.
2: Dali lang. Ini mga suspek dito na sila dakpan sa Bulado Port sa
0: gilid. Okay. Okay. Sige, istorya kay bisan tabo jong.
2: Ining biktima suno pa nakaagom ini sang pilas sa tugas ang pagpagbuno. Dili sa iya sini nga liog, dili sa may tuo nga liog kag MJP matapos ini siya ginbuno sa sining duha ka mga suspect nga ginkilala sa kay Oliver Lopez kag Franklin Abi. Suno pa sa aton sining nga pag-pangusisa kay na kag MJP sang nagresponde ang mga kapulisan kapon sang aga dito sa Barangay Kudkud. Medyo nabudlayan ang aton sining mga investigator mag-establish kung sino ang suspetsado kay ang nakita man lang abi sang witness ang pagdalaga na lang sining biktima nga daw nagazigzag kag kay MJP.
0: Okay, okay. Tapos duga sigzag gadagan siya. May galaot.
2: Why na siya lang isa nagdasot daw may gapugong siya sining kwan, gapugong siya sining liog. At the same time, while nagadalagan siya gagwa ang dugo sa iya sining baba kag kay MJP.
0: Meaning gapugong sa liog sa igo jungaw?
2: Oo, daw hunting knife niya ang gigamit blamo.
0: Ang mga taga San Carlo, mga Bisaya sa amon to sa Bindoy bla, na Cebuano. Basta mag-mention sila about mga kwan, mga sundang hunting knife kina diyon ang uso sila yamo.
2: Ya mo na gani.
0: Hunting knife daga. Pero sa aton di daga sila ya hunting knife no.
2: Oh, hunting knife po. Okay, karon na.
0: Ikaw Joe, may panghunting ka man? May hunting knife ka?
2: Hunting-hunting.
0: Ah, karon lang bla. Eh, una na report bla kay karon bla kay may pamangkot ko si ma bat sina sige. So ang okay. gin hunting knife ang ibuno sa iya jong.
2: Yeah, so amo na ang nakuha naton nga impormasyon kay kita JP. Di karon na amo to nagpatigayon sa imbestigasyon ang mga otoridad pagi sa bulig man sa iban nga mga residente. Amo to nga na-locate kung sino ang posible nga mga responsable sa pagpatay sining biktima. Sang nagpatigayon sang hot pursuit operation ang ining responding personnel sa San Carlos City PNP. Dito nila nilalambutan ang duha ka mga suspects sa Maybulado Port na KK5JP. Ini si Oliver kag si Franklin. Te, namangkot kita sa isa sa mga witnesses kay nang nagbisita diri sa San Carlos City Police Station. Ano ba lang rason nga ginpatay ining biktima? According sa pahayag sang ato isa sa mga nagtindog bilang witness, kilala ang ining biktima dito sa lugar kay KK5JP nga Salawayon.
0: Okay. Salawayon.
2: Suno pa. Gapang tripping bala ka sang mga kwan sa mga gamit, gapang hilabot, gapang kawat.
0: Oy, gali ka.
2: Amo na ang aligasyon, ho. Amo to ining duwa ni daw sa ila siguro nga kaakig kay may ara kita nakuha additional information nga suno pa ang isa sa mga suspect recently ang iya sining motor ginlabo kay KK5JP sining biktima ang ligid.
0: Uy, abusador gali. Abusador gali jong.
2: No, dason ang isa naman allegedly daw nag hatag siya sang pahayag sa investigating personnel nga ang motor man sang iya sining iloy gingamit previously sa sining suspect nga wala pa sang pagtugot. Ginkuha lang nga wala naglisensya.
0: Kwan gali daw mo amos kilala ko to ang gimprinda ya wala lisensya
2: gimprinda 3,000
0: aging kasino
2: kagdasa na anay kaging pamangkot nga kaya anong plano mo sinig sumabat lang ati lokato nyo eh
0: hindi na sulok-sulukan napakdulan sa mineral water. Pero ano gani man burti jong no inang gapang do Salawayon gali jong
2: di mo na gani may version pa ni gani ang dual
0: grabe imo ko na grabe mo nga research ha damo ka version nga nakuha ang iba niya pagkakuha sang isa ka ang gulo kina na iya imo ya damo ang gulo no, ano pagi jong ano pagi diban jong
2: may version pa gani ni so pang dua nga prior nila ni ginhimo kahapon daw nakamuno ni sila nga palduhon nila ni ang biktima.
0: Anong palduhon man?
2: Ito yung muna kay 5GP.
0: Na patyon? Itipon nila, palduhon? Mga pilang edad sang mga nagimo siniyaw sa pagpatayo?
2: Ang isa lang ni nakuha ko mo, ni si Oliver. Si Oliver
0: kita mo na, kadamo ang gulo, tapos huwag mo nakuha ang edad sang isa.
2: Wala akong matutuka, Mayo, kay detalye, kay kasi nako ubi ang investigador kay Pepsi.
0: Okay. Sige, ang bato na. Te, tapos?
2: Oo, at nasa nang isa ni daw, 40 plus man bala mo. Mama, edad naman. Subong.
0: Ang biktima ya?
2: 21.
0: Hubin pa.
2: No. Na. Di subong ari na diri ang duha kay FGP sa mga San Carlos City PNP kag
0: nadakpan sila.
2: Ginhikay
0: na. Tigin ako Manila.
2: Di amo na as for information may admission man sila kay FGP kag ginhimo gid nila.
0: Ang kinaling anang rason na takan sila do muna. Do sabad na.
2: Sabad siguro sila na lugar kay FGP. Amo na gid mitira na lang nila.
0: Ti Mayo, akay bangod sa ila, nagtaway ang lugar. Galiti prisuhan to nila, ya.
3: Ah, grabe po.
0: Oo, nautod si Jong, nautod. Sana all, mega panghimo sabad. Damo di sabad, zamon mo, damo kawatan, tani may mahimos man ba? Liyog ako na sa mga lisputa. Liyog lang ko, ah. Na, mito sa San Carlos yo, may gapaningwa ya panghimos ang sagbot. Diri sa amon, damo mong takawatan, biya. Liyog lang ta sa dapat manghimos, ha. Jong?
2: Yes, K5GP. Amo lang nagaling, dakpan sila yapon, K5GP.
0: Importante may... na importante na palinong nila ilang lugar diyan ah. Ibla. Okay na? Tiyo, okay na tapos na ta sa report mo?
2: Oo.
0: O kad to ta diwa. Nang may hunting knife ka man jong.
2: Wa ay bro, anting-anting wera.
0: Ako, magkot ako bla.
2: Ikaw yung may hunting knife ka, K5ZP?
0: May hunting, may knife ko.
2: Pero,
0: hindi na ako hindi na ako kapang-hunting.
2: That's right.
0: May knife ko, Jong. Ang problema, galing hindi na ako kapang-hunting. Lain sa muna nga pag gusto ti pang-hunting, pang... Subong ka ka, puwibla pangita pa, gibla kag balibad lang nga makagwa ka ka mga pang-hunt. Ikaw yan, anytime ka pang-hunt ka, oh? Jong? Jong? Ito si Jong?
2: Arara na,
0: Jong? Oo, oh, yes, ang problema ko, Jong, may hunting knife ko, pero hindi ko magamit. Kaya si akong huntingon ni Joanne Bla? Kagi ka na yung Jong, nga ginahunting ka?
2: Subong pa lang.
0: Sige. May halantingon. May halantingon ko tuligad.
2: Gakalambot nila pinamangkot sa dira mo.
0: Puti kalong yung blasimo. Kunwabi to may... Kunwabi may kapanag-iya sa imo. Ito ginaproteksyonan.
2: Tiwai gani, that's why...
0: Ting isa to gani, ya, may halantingon ko tani. Galing kay Ambal, sing isa to ka hunter, linga tapos ko na hunting. Kung that's bad. Pagtawag ko sa hunter, sing ko, teme, halantingon ko. Ya, nahunting ko na na. Ang lain niya kay isayagin sa pupuya pagigali niya.
2: Why, ah?
0: Ah, bigo yagin sa pupuya gito, gin sa pupu, ah. Si Migo, tato, gin sa pupuya gito. Hindi ko yan, hindi ko na yadyong sa mga sa pupuhon mo gidya. Kuan lang ya? Anting-anting lang gani. Ano to? Ano to? Hit and run. Yung napabati-batian mo naman si Randy Kangki, ha? Napabati-batian mo naman si Nimels. Hit and run, ha? Damo, gadamo na blang kontra mo, Jong. Gadamo ng kontra mo, Jong. Sige, gita. Sige.
2: Gahalong na ko sumong kakita ng GP.
0: Oo. Sige. Kay?
2: Kamudlay, gali. Ito yung amo na eh, may gapang hunting gali. Why kaya ka balong ginahunting ko
0: kasi? Nagligad ka lang na ginambalan ngayon ay pahimos ka, Jong.
2: Mama, tama ako guro sa ilo. Mag-sendo
0: ko na guro. Di ba mo to sugit mo sa akong? Kung ano ka gidyungaw, ano gikadakoaw? Eh, pahimos ako. Ay, kaluoy sa bata nang nagkuha ng lapsi. Sige, Jong, ah!
2: Sige, so, ako na, K5ZP, matulog na ito ng report. Sinigalan ito para sa NFN Invest Program. Natulog sa ito sa D3 Body Text 500 Gang. Mighty siya. Ako naman, si K5 Jong Barzales, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Jong, sa mga balita. Gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Inablangga pa nga pika pero may binipisyo kaya nga makuha sa lawas mo. Hindi kay kape nang ibuubo mo sa lawas mo, ipasulod mo. Amo niyang kape nga hindi kapein pasulod sa lawas mo. Pasulod sa lawas mo ya, DSE, D-Sugar, Sugarcane Extract, Kagsarantia Momordica Extract. Nga kanami, ya. Amo niyang kape namon sa balay, amo niyang kape ko, amo niyang dapat ang kape nyo. DTX Coffee Mix. Arinawa, kay ang kabangkalan may NBI office na to kuno. Robic Mungkal, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Pang, Bek?
4: Ka-K5 Paul, maayong udto, no? Sa ato nga mga tagpalamati.
0: Dahil kayo na, Bek? Bek? Bek? Yes, kay ambal yes, ni Joy Magbanwa, Ang iya ko no bana nga si Emel Magbanwa, paborito ay gigo ko nga angkor, yabik.
4: Paborito nga?
0: Angkor man.
4: Wow.
0: Galalain na saya ko niya kung di kuya makaba-program niya. Oo, ang baliya, paborito ya ko nga angkor man. Ikaw, yabik? Ikaw, yabik? Sinong paborito mo, yabik, ngayon nablos?
4: Tinong
5: to, ito.
0: Abi, abi ko may sa mga nephew mo may paborito ka. Nami ang kumplasi mo, bigay puro ka lang big nephew, wala kaya niece.
4: Ako ganyan mamangkot mo ko tani ko sinong paborito mo to bilang ano?
0: Ay, why na to bala? Si Kulot? Why na to bala?
4: Ay, si Kulot ako?
0: Doon ko may kumalong, may kulot. Ara, ah! Gay magsikan, ganito sumong, gay magsikan.
4: Ay, may ara, gali may ara.
0: Ah, gay magsikan to.
4: Wala ko na inform.
0: Ah, ito na, ito na balabik, ari man niya yan. Balik na ito sa balita.
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Ha?
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Ige, inang dali lang. Te ano ni ginapatikal-tikal naman may NBI na da?
4: Kakipay Paul, no, nagpatigayon or nagpatigayon sa soft opening kaina, kag-blessing
0: okay.
4: Sa NBI office, no, diri mismo sa may siyudad sa Kabakoy. Mo madumduman, kakipay Paul, actually, isang nagligat na ni Itungan, ini, opening okay. Sa PSA, man bala naton. Kaso lang, nabikos, katigin na kayo pang opisina. Pero sa karang kakipay Paul, natigayon.
0: Oh, kanami din ang opisina sa NBI, da bang?
4: Ang opisina sang aton nga NBI
0: Kabangkalan
4: Digital Office diri mismo kay Five Ball sudaan nga merkado sa likod sang
0: posang. Ay wow, in IR na ginigali big what region na ginigali iya NBI region kono million mo
4: nan kagati syempre kay Five ini ang gintambunga.
0: Abi mo blabek,
4: Bek,
0: abi mo blabek, bangod sining development subong bek, sang tanan nga mga ano ni regional offices dira ibutang sa Kabangkalan. Balak ako nga Kabangkalan ang regional offices bek. Kay you know what? Hindi lang tayo nagbakulod lang. Ang negros bay may oriental.

0: Yes.
1: Ah, pata. So, so ining mga bag-o, bag-orovic nga mga mga regional offices dire ipamutang, amuna ni ang sugod bit nga maga improve ang kabangkalan bit. Tidala na na taman guro ang ilog eh. Kung mag-improve ang kabangkalan, madala na lang ilog eh, kay, di ba? Magkasalig naman ni sila sa kabangkalan.
0: Oo. Ti development eh, kay bit lang man mo.
1: Ti Butsilingon, Bek, Butsilingon. Yes, yes, ang una, asang una ang kabangkalan, Bek. Asinso naman gid ni, no? Pero mas dumas nag-asinso pag itsubong bik, no? Ang kabangkalan, no? Dumas nag-asinso pag it? Now, nga bikaw nag-asinso pag it sila bikaw?
0: Good morning. So, kay ari na ka kay Five Paul.
1: Aw, abi ko ma'am, bal ka nga... Abi ko ma'am, bal ka nga bangod nagbagong mayor?
0: Oo. So, ti, amo na ka Five Paul, no? Ang... suno sa NDI kaina hindi lamang clearances no ang ila pwede
1: okay.
0: No
1: ano pagin ko no
0: kay Five Paul sang investigation no
1: wow
0: kag para ang mga duga ng mga services sang aton nga National Bureau of Investigation
1: dira na
0: sa kabangkalan kay Five Paul kay ti mismo ipayag man ni kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga kay ti hindi it man amo na balakad ako as of this time ang opisina kay ti gid required dali ang NBI para mga butangan sang regional office more or less 3,000 hectares. So sa karon ang syudad ka kay Five Paul nagapangita na
1: 3,000 hectares? Gapalagpat ka Rubik to kung ako may mag 3,000 hectares ya? Hindi pwede 3 hectares lang?
2: Ah, grabe po.
1: Hindi pwede 3,000 square meter?
0: Dito something ang muna kaginang aton dito.
1: Sobra naman niya Rubik, 3,000 hectares siya. Ang 300 hectares na kutako na nagani.
0: Oh, so ba siguro...
1: Anon sang NBI, Bek? Anon sang NBI ang 3,000 hectares? Sagudan nila baboy? Sobra naman niya ang opisina, 3,000 hectares. Sobra, di ka na mangita. Ang kabangkalan, ang muna kadako man. Nagsala. Sino nagambal ng 3,000 hectares, Bek?
0: Agay ka kay Five Paul.
1: Sino nagambal ng 3,000 hectares?
0: Doon, dito ang muna kagina ang speech, no, nga ato, nabatian.
1: Ay, dako-dako na naya, Rubik. Bek. Bek, Rubik, ang 3,000. Ang isa blaka hektarya, Bek, 10,000 square meters.
0: O, diba siguro...
1: Imagine na, bala, Rubik, ang 1,000 hectares. Ang 1,000 hectares mo, that's 100,000 square meters? Ay, sobra eh, 1 million square meters? Dito ko dako na naiya, Rubik, sobra ka naman. Daw, bilog ang kabangkalan, yung opisina lang sang mangkwan, sang NBI. Kay Igo, lagi ka mo ganis bakulod, nga jutay lang, di ka gamay lang. Araw-araw. Araw-araw. Guru Big Kwan ah, 3,000 square meter guru ah. Anang kwan ng guru at
0: regional office.
1: Back.
0: Sang aton ng siyudad kag ti
1: ay wala siya kapamati yaho.
0: Di kakuha sa mga clearances sa anay diri sa may bagulan
1: back.
0: Sa regional office naton or sang NDI office naton sa Kabangkalan, yeah, sir.
1: Aw, abi ko ikaw ang angkor man, ako na lang ma-report. Bek, laruhon tabla na yung report mo, bla. Bek, kaya hindi ko maributay nga 3,000 hectares kitang gusto nila. 3,000 square meters, guro!
0: At ito ang muna, guro, eh, mga 3,000 square meters.
1: On! Ikaw na nga, guro, yung sala pa matinaan mo. Gaano pa yung sala ang NBI?
0: 3,000 square meters.
1: Oo, hindi kay... 3,000, hindi kay 3,000 hectares. Sobra naman.
0: 3,000 square meters.
1: Okay, amo na, amo na. Okay,
0: sige.
1: Amo na! Kay 3,000 hectares, sobra ka naman imo yan.
0: Kay 3,000 hectares, hindi ko na ako.
1: Natural, eh! Lapad ka pa yan sa sipisyo!
0: 3,000 square meters.
1: Natural. Tina, ya, pwede. Pwede. Kay nga, Abek, nga, Abek, kinanglan nilalapad. Bek, kinanglan nilalapad. Block ako nga, ah. Para ma-accommodate ang damo-damo nga nagalinya. Kay magkwa ka na sila clearance, yawan kalinya.
0: Ha?
1: Magkwa ka clearance, yawan kalinya. Oh.
0: Hindi ka maano kay nagaburot ang imo nga signal.
1: Ate, oh, sige, padayon na lang, Bika. Go na, Big, go. Tapusan na, Big.

0: Bek. Ah, okay na to ah. Nagaburot ko no rins. Saling ko gidaw. Paano nga 3,000 hectares man? 3,000 square meter, guro. Kaya nga, butangan pa na sa ilang mga parkingan. Butangan sa dako nilang building. Ti siyempre may prisuhan pa na kay NBI. Ti may tululugan pa na sa ilang mga operatives. May ara pa na flagpole kag gamay nga kwan. Guro, kaya ti regional office mo. Dapat may basketbolan pa na sila gani. May ari pa ni sila covered court. May ari pa ni sila gani nga stage nga dira mahambal ang ardi nila. Oo, tina. Iyan, 3,000 square meter. Okay, gina. Oo, daw muna. Kinanglan, no? Gimana kiti regional office. Sige, ti Mayo. Whatever the case, dako ni nga progress ang dalon sang NBI kabangkalan nga dira ang ila regional office. Amo ni nga mas damo na gini nga magasulputan nga mga negosyo kag building sa kabangkalan kay ara na tong mga regional offices. Last nga report waon ta si Wilson kay ano ning duha ka hotlines for emergency sa siyudad sang Bacolod pwede na magamit. Katapusan na nga report sa Rochester lang alang ako Chess lang alang naman ko Michelle Wilson, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Live Report.
0: Son?
2: Abot kamay na ang servisyo, no? Paagi sa duha ka mga hotline kay 5GP. Hotline una for emergency and at the same time, hotline for administration. So kung may mga processing ka mo na kay 5GP sa opisina, sa Bacolod City Local Government Unit o kung may follow-up ka mo kay 5GP, pwede na, no? Makatawag sa 479-6100 kay 5GP.
0: So direct ano na siya pang? Ano na siya ya?
2: Hotline, local hotline ni siya kay 5GP nga direkta nga magasulod no sa Bacolod LGU kag pwede kag da kito GP makapaluap. Hindi mo na kinahanglan pagpatulong personally o kung physically sa Bacolod nga Bacolod City.
0: Sure, pag sure ba? Pag sure ba?
2: Yes, kay 5GP. So, oh. I think nakagawa kung may follow-up ka, sir. Kamusta ang status ang akon sining application for my business permit? Pwede mo na itawag. Ma'am, kamusta ang akon sining assistance for burial? Pwede ka pa nakatawag kay 5GP para hindi ka makakadto sa ECGC kag magasto pag isang plating kay 5GP.
0: Kundi ka nami, so, kay ti, ba, si, yaw, do pariyo mo na sa NIPSI nga yawan kakatawag? Hindi man?
2: Hindi, damo sila kay 5GP. So, 20%
0: tema, kon mo kaya gani isang Bacolod LGU magbutang sa call center para da pero tingala ko sa NIPSI ito hindi sila kasarang bilyonaryo manayhan
2: kapit pa ko mag rotation call from out kay 5GP wais na dula bata mo na sa kay 5GP so nag training ini mapatol sa tawag sang binulan man pila man kapulan ang ila siningin na training at hindi mapatigan yon ang ining command center diri sa may LGU kay 5GP. So after sina manawag ka pag check matag ini na yung 5GP no sang reference number matag na siya BCD dash then may specific number lang kay 5GP. Kag inang reference number pwede mo man na ma-check naman sa page sa website naman kay 5GP. Agud ma-check kung kamusta na ang status man sang imong ano pero pwede ka man lang yakon katawag na kay 5GP no kung mag-check ka sa status sa ining reference number. Ang isa ka number naman kay 5GP nga pa pwede na matawagan subong nga okay nag-get ka diri nag sa Bacolod nagkasulod.
0: May may punto si Kenneth Chongko. Hambal ni Kenneth Chongko. Ano nga landline na? Ano nga hotline na? Basi cellphone? Ti mabayad ta ang caller? Nami ko niya kung toll free.
2: Ara kay 5GP, isa na dasa pwede mo matawagan landline man kay 5GP.
0: Ti landline gani, Wilson mamangkot ko. Pila ka bilog subong balay ang may landline pa? Kaya hindi naman nauso landline subong. Sino pa yan? Di ka pakita telepono subong hao? Lantaw bla sa mga palibot mo kung may telepono pang landline. Kito why na naging ginagamit subong?
2: Pwede siya matawagan sa cellphone.
0: Ti gani, mas mahal ang bayad? Cellphone to landline? Mahal eh?
2: Pwede ka katawag through Viber kaya pag GP, type mo na ang number and then itawag.
0: Ah, tiyan mo na dapat i-educate. I-educate ang pumuloyo nga pwede ka sa Viber. No? Para libre. Pwede. Ang point lang, tiyan mo niyo ah. Mas convenient para sa imo. Like, karong ka inulan. Kung ang imo laman to yung follow up niya is pamangkot lang ako ano ang kinanglan nga mo magkuha ka to business clearance. At least maambala niya, kinanglan mo abing magpakasal, mangkot ka to, ano ang, ma'am, ano ang kinanglan, ano ang requirements, mag-apply kami marriage license man. Nan, at least may masabat sa imo. Nan, ma'am, mayo kami assistance, kinospital lang akong kwan, din kami nga makadtod ang department man. Nan, ma'am, mapatindog kami building. Pwede mo ko makonek sa obo, mamangkot lang ko kung anong requirements, kundi hindi ka na magkadto to. Diba? Sige.
2: Open na sa K4GP from Monday to Sunday, 6 a.m. to 11 p.m. K4GP. So pwede ka mo na katawag sa amon ng inuhas ka mo yung kami na daw K4GP. Ang 911 na kumang K4GP no open na for local 3 nagasulod na sa command center Trisigara Rico ang katawag sa 911 nga ni Halisyonal sa Bacolod. If ever nga mag-spill off o kung mag-subra naman ang tawag ng KGP, direct naman ang makasulod sa Provincial Disaster Reduction and Management Office o kung PDR mo sa Negros Occidental man kay KGP. So, kalalayag inusar kagapon nga magamit kit kami ng Pinos na nun, gito, sa mga tagsasita kabakulot nun kay KGP.
0: Okay.
2: So, kay KGP, mo na malita na nato yung kasi Bacolod City Government Center nga kinadulong sa inyo sa kalwan sa Mike C. D3 Bio, DTX 500, kaga DTX, copy mix. So po tato, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson, yan para sa hampil na balita, servisyo publiko, kakaligawas, Negros, K5 Vincent.
0: O, Rika, yung manog Christmas na, oh, may countdown na tamo. Hmm. 108 days na lang Christmas na, oh, masugod na ta Christmas song, ah.

Unahan ko si Jose Marichan Canta Riniel, Raymuel. Kay si Jose Marichan makanta na sa Christmas song kay Munog Christmas dati 108 days before Christmas. Unahan ko na ya si Jose Marichan kanta sa Christmas song.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bangbanga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM.
13: K5 News FM. Flash Report. K5 News FM. Flash Report.
14: Mayong Ogdomal ka K5, isa ka flash report. Isa ka vehicular fire ang nagaluntad karon na dira mismo sa may atubangan sang NOHS. Sa Dalan Araneta, check na to si K5 Carla Defensor Longa. K5 Carla, ibalita mo.
15: K5 Ron, si K5 Wilson, ino, ari kita diri sa buong sa may atubang mismo sa NOHS, Dalan Araneta. Dalan Araneta, ni K5 Ron, nag-live makita at the same time sa ato, sining official Facebook page para makita ninyo ang sitwasyon diri sa Ron. So sa likod ko, K5 Rolls, ini ang isang ka-delivery truck ako na salakyan, you know, sa Red Ribbon. K5 Rolls, ako na yung mga trader sa Red Ribbon, yung ipapanapin na ang ginlamon sa kalayo. Ang ulo, ginlamon na sa kalayo, K5 Rolls, ang ulo ng portion sa ini nga salakyan. Sa ato, sining pagkita, K5 Rolls, dugin bunggo, gininidli sa may railing, kaya ang railing sa nagkaragupi, K5 Rolls.
14: K5 Wilson, anong natabo na aksidente ining panel van, gani, and then nagkalayo, o kung nagkalayo una antes na aksidente?
15: If right, kasi sir, nagkalayo lang yung sa gulpe sa kaging mga salakyan, or aksidente una, sir?
16: Why nang nagkalayo na sa kaging...
15: Tupo mo na lang.
16: Why, gusto sa parking, oh? Uy! Nagdala ng lagan pa di siya sa dariyo.
15: Ah, oh? Nagdala.
16: Walang driver na nagdala sa lagan niyo.
15: Kaya ano, sir, saan ka talaga? Nagkakalayo, gusto sir?
16: Yun siya, sa loob na nasugata, kung may kakalayo kung dalawang isang truck. Namuto nga naging agaw, may pakilid, kaging patay, kumasin, naranan na, okay, te.
14: Oo!
16: Wala kami, ano doon na, ano mo, dala, tubig lang, ay,
15: start with you. May bagay tando sa mga wiring sa this area, what?
16: Why, man, sir?
15: So, bali, sa nakyan, yung technical nino?
16: Technical, ano, bali.
14: Kaka-K5 Wilson, paano nagdalagan ang salakyan?
16: Nanaaw kami kayo, tapos kami deliver sa SM, halay mabalik ang transmatic sa Red Ribbon. Munagin siya sa amin ang kakalayong dalawang itong hingagaw nito na ako.
15: So, ang impact niya paglagal, saan ka nagtragupe? Hindi saan naglagapong dito?
16: Guro kay nag-gulpi Adam sa bante. Hindi saan mo, hinayim lang niya, no? Kasi guro sa kadakoon niya, impact ng dakoon.
14: Kaki pa Bulson? I-establish na to na wala iya sang driver ining sarakyan, bali nakaparking siya and then nakita nila nga nagdalagan bangod kami nagkalayos dalom. Ano man, sinong nagkambya nga magdalagan na kung ipark mo, may handbrake ka ikaw and then nakagansado kung patay. Galing hambal niya, nakaandar ang sarakyan. Di modo, naka-neutral ang sarakyan niya. Wala handbrake?
16: Buhay na kain gano'n sa sir.
15: Ari ang driver, kay 5 rounds support
16: na. Sa sir, kag naka medyo ang iyan na handbrake nun, hindi mo ito tanto, ito gahawid.
14: Pero patay ang, oh sir, patay ang makina?
16: Oh sir,
14: patay. Oh, kahit kagansahon mo, hindi ba na pwedeng kagansahon mo, nag-aandar ang makina. So patay ang makina, pero paano dumalagan? Sir, kaya nakagansado siya?
16: Ang muna galing paminsara naman sir, kadam na siya, nag-ibwal na, nag-abante pa. Hindi naman naman masakaya yung yanga sulod, nagkakalayo naman.
14: Wala ka mo nakita ang suspicious nga tao nga naghaboy sang gasolina o ginsunog ang inyong slakyan, gin-neutral, why man?
16: Wala mo sa
14: oh. Sir, ano gani, anong karga nyo gani, sir?
16: Ano, Red Ribbon.
14: Uy, pang-deliver pa ni Tani.
16: Tapos na sir, nabalik namin sa mga crates na kumisyari.
14: Uy. So sir, first time niya tabo si mo, nga slakyan mo nakagansado, patay makina, dumalagan, gulpe?
16: Oh sir, kay mag-om na ko din, extrap na ko din sir eh. Kaya yung driver siniway na biyahe.
14: Waay ni history ang slakyan sir, nga may amuning nga mga bagay, nga gulpiada na sa dumalagan siya. Wala driver.
16: Sir, why get to idea, sir, kung paano naglagan to saya?
14: Sa imo, sir, nga pag-analisar, this would be a mechanical error or nanuman, kahiti nagkalayo. Ano itong nagkalayos, dalom, sir, sa imo nga paglantaw sa battery dampi?
16: Diriguro, sir, sa may wiring, diriguro sa sulod makina, sir. Ito sa sugod ang kalayo yun mo. Hindi mo sa battery.
14: Oo. Grabe no, meaning basi kung nagkalayo to, doon nag-disengage ang nag-back to neutral ang salakyan, kay ti hambal mo ang iya sining handbrake, why nagkagat mayo, that's why nga nakamove pa. Pila sir kang distansya, kalayo ang iya nga pagdalagan?
15: Kay Five Bros, sa may GPS likod, nagka-parking sila din ang Lagana. So may pulang na gate nito, no? Okay. So ari lang sa kilis ang GPS, kay Five Bros, ang ginagana niya pa-diagonal, going sa gate, sa green nga gate, kay Five Bros.
14: Makaliligbog ka kay Five Wilson, no? Natabo, nakagansado, winisay nakagansado, kalaban nanda, ginasigunda mo, or ginaprimira mo, ginakambya mo, wala, pero ti patay ang makina, ginakambya mo para at least amuning second nga option para mag hindi magdalagan ng sakyan mo. Galing kay ti dogribugulo ta nga nakadalagan. But anyway, continue lang kamo da sustain kamo sa live. Kay ihatag ko ng mikropono diri kay Kaki 5 Shine Lacson. Kaki 5 Wilson, salamat.
15: Sige, kay Five Bros, nalang tagal dito eh.
16: Alvin.
15: Ah, sir, Alvin. Thank you, sir. So, kay Five Bros, amun lang natanay, siguro nga to, sinigang flash report, no, okay naman, di palong naman ang kalayo. Kunti ang kanta lang dito sa trapiko, kay Five Bros, sinahingay lang kita, di ko magalabay. Ago din, di kita ma-accidente sa ining adalanan, kay Five Bros, while ongoing, ang clearing, no, sa ining delivery truck sa tunga, sandalan, kay Five Bros. Report na ito sa patrol, hindi nga balita din nagulong sa inyo sa kalwa sa my PCD3Y kag GPX 500. Nagupod na ito sa patrol si K5 Vincent Curalde, yan naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM Flash Report.
14: Lamang salamat kag K5 Wilson, magbalik na kita sa paborito na ito nga pala tuntunan, ang It's Your Time to Shine with Mommy Shine.
13: Flash Report. 101.9

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: naghahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras sa 1:14 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson, tugtog alas 3. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Na-miss ko man ka mo ba Sunday and Monday, wala si Tita Shine. Pero sa tanan-tanan nga mga KSS members, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa K5 News FM. Of course, ginapasalamatan man naton ang mga KSS members, mga tagpalamati, mga senior citizens dera sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Good afternoon sa Guy Seri. Good afternoon sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Victoria City. Mayong hapon man sa mga suki ko dira sa Cadiz City. Ang aton oras, 1:15 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

Alauna, Dress in Weve, ang aton oras mga ka-K-Fi. Sa mga nagapamati sa amon, sa tatlo ka mga dalagong Amerikando dali sa syudad sa Bacolod, welcome sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa mga nagapamati sa downtown area, sa mga drivers nga nagamonitor right now. Thank you very much gid sa inyo, sa mga konduktor, sa mga pasero, salamat gid. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo tanan. Gusto ko lang tamyawon si Sir Jack Panganiban. Sigurado ko nagapamati. Sigurado ko ang mga followers ko, mga tagpalamatigid sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa kay Ma'am Jonaline Rondes Galila. Good afternoon sa kay Manang Marlene Garcia. Kahidlaw na ko kay Manang Marlene. Good afternoon as well kay Ma'am Nelia Yanis Sibunga. Salamat man sa kay Sir Jose Talandron Sigurado. Sa mga nagapamati dira sa Southern Negros, kumusta na kamodera sa mga taga Kawayan, sa mga taga Ilog, sa mga taga Kabangala. Of course, gina-welcome ko man diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki sa Sipalay City. At sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Banwas ng Hinubaan, good afternoon sa inyo tanan. Hindi ka mo magsigarilyo sa mga lugar nga damo tao, ha? Kay pwede ina nga tunaan sang kamatayon sa mga tao dira sa inyo nga palibot. Ang siling sa mga eksperto, mapadamo-damo, nagalisang nagkalamatay sang year 2023. Sa bilog nga kalibutan, ha, ang mga individual nga nagkalamatay is 1.7 million. Kadamo-damo sa ila, 1.7 million ka mga individual ang nagkalamatay sa tuig 2023 sa bilog nga kalibutan, mga ka-K-5, bangod ina sang sigarilyo. Base ina sa mga pagtuon nga ginpatigayon sa mga eksperto, amo ni silang kadamuon sa mga tao sa bilog nga kalibutan nga nagbalatian bangod sa paghaklo sang aso sang sigarilyo. My goodness, abi ninyo sa bilog nga kalibutan, mga 2.7 billion ka mga tao ang exposed sa aso sang sigarilyo. Dala na na dere ang mga kabataan. Budlay ang mga kabataan kung ma-expose sa aso sang sigarilyo. Siling ko gani, hindi gid magpanigarilyo sa ini sa mga public places. Sa iban nga lugar, ginabawal na na kaginapamulta ang madakpan nga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa may mga bisyo, sa mga nagapanigarilyo, take your supplements every day. Pero mas manami gid kun mag-untat kamo. Halungin ninyo ang inyo ikayong lawas. Magtumaro sa mga klinika products available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Available also sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Kag available man ang mga klinika products sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Alauna, 23 sa aton oras mga ka-K.

Good afternoon sa kay Aubrey Sevillejo. Salamat also kay Ma'am Leia Lobrado and sa kay Ma'am Wilma Navarro Pautining and sa kay Ram De La Torre. It's Ram or Ram, whatever. Salamat gid once again sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, 1:26 p.m. mga ton oras, mga ka-K-Fan. Sang udto bo nagbauli ko kay siling ko i-check ko ang akon nga mga ido. Nagpasalamat ko kay daw hindi gin masyado ka init or hindi masyado ka init sang silak sang adlaw o diri sa syudad sang Bacolod. Pero ang forecast sang pag-asa kaina mga alas 3 sang kagahon ang Western Visayas region mangin magalumon bangod sang habaga. Halin paginis ang tinalikdan nga simana. Apektado sa gihapon sa ginatawag naton nga Southwest Monsoon or Habagat ang Western Visayas Region, mga ka-K-Fan. Buot silingon, may mga lugar sa Western Visayas nga maapektuhan sa mga pagpanaguob kag mga pagbuubo sang ulan. So dapat maghalong sa gihapon kita sa mga pagbaha kag landslides, especially kung grabe ang pagpanaguob kag gulpi lang ang magbunok ang ulan.

Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 8, 2026. Kadasig sa mga inadlaw. Sang-san ulan to nag-September 1, subong September 8 na. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang kaadlawan today. Tuesday, once again, September 8, 2026.

ay gidya si Sir Bongs ang kilala nga nag-celebrate sang iya birthday today. Ginahulat-hulat ko ginipermi ang birthday greetings ni Sir Bongs.

Mga ka-K5 ang aton oras, alauna, imidya na sang hapon. Siling ko kon birthday mo subong. Ginapaminsar ko lang kon birthday mo subong. Tapos sa driver ka. Ano pa ni pagbakal mo pamahaw para sa imong pamilya? Kay madugangan o nadugangan na naman sang 5-10-8 kadalitro ang presyo sang diesel. Sininga adlaw Martes, mga ka-K5. Like I've done so many. Abi ko gani kung mga 2 lang kapisos ang idugang sa presyo sang gasolina. Pero ang siling kahapon sang Department of Energy, madugangan sang 4.69 kada litro ang presyo sang gasolina sa Martes. So gin-implementar na ini kaina sang aga. My goodness, dako-dako man ang dugang sa presyo sang kerosene. Naglabot sa 5.58 kada litro. Sa mga amigo naton ng mga drivers nga nagabiyahe subong sa Punta Taytay Central Market, okay pa kamuda? Sa mga suki naton dira sa Purok Bayanihan 2 sa Barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Salamat man sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Mahigugmaon sa Barangay Sumaa, good afternoon.

0: ba?
1: Naulihig diyan si Sir Bong.
2: Naulihi si Sir Bong sa iyang birthday greetings kay Sir Randy Despues. Sir Randy Despues, happy birthday sa imo, sir. Si Sir Randy is from Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. And once again, nag-celebrate si Sir Randy Despues sa iyang birthday. Subo nga adlaw, September 8, 2026. Sir Randy, happy birthday sa imo. Kabay pangatagan ikaw, sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi.

panamyaw-gali halin sa iyang mga udon, taghalin man sa iyang pinalangga nga asawa na si Mamie Ann Apiliado Despois.

Salamat gid sa mga suki nato dira sa Barangay Mansilina. Relax lang ka modera. Walang kilala ko pa. Relax ka lang. Sagot kita. Goodbye. 1:33 p.m. mga doon oras mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Marty C. Syrup. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini. 101.5.

kabo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete kakao leaf extract.

0: Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kayang badya doon, oo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

Alauna 47 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you sa kay Ma'am Bings Delphine, KSS member. Suki, ginaya sa It's Your Time to Shine program. Kaya every afternoon, ga hulat-hulat gina siya sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Thank you sa kay Inday Chimi Aragon. Si Inday Chimi, nagapamati man subong. Kung kinahanglan ninyo ang advice, kung anong pwede ninyo kaunon, halimbawa, positibo ikaw sa diabetes. Galibog ang ulo mo kung ano lang ang pwede mo kaunon, kag kung ano kadamo ang dapat mo kaunon, nga rice kada adlaw. Ninyo advice kadto lang sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Renai Street sa atubang sanggit sang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo makapakonsulta dito, wala ka mo bayaran. Kung nagalain ang inyo nga pamatsag subong, wala ka mo sang ibayad sa pagpakonsulta. Sakto-sakto lang gid i bakal sang reseta para makasave kita kadto ka mo sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Alauna 49 ang aton oras, mga ka-K5.

0: 1:53 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga kabataan, importante nga may bastante nga oxygen supply ang ilang brain. Kaya kung kulang sa nutrients ang brain, kulang sa oxygen supply, nagamango na sila. I'm sorry for the word, pero nagahina ang ilang utok basta kulang sa blood supply. Kaya kung kulang sa, halimbawa, hemoglobin or anemic ang bata, mahina man ang oxygen supply sa ilang brain. That is why ginarecommend naton ang pagpakaon gid sa ila sang mga green leafy vegetables. Ang pinaka the best nga product sang klinika nga ma-suggest ko, ma-recommend ko nga tumaron sa mga estudyante. Amuning aton nga DTX 500 capsule. It's because himo ini sa ampalaya. Kung manubo ang ilang RBC, manubo ang ilang hemoglobin, lamuti una sila. Mas manami kung mapakaon sila sang utan, ang palaya is number one.
1: And you're so helpless, you don't know what to do.
0: Galing kayang mga kabataan, kabudlay pakaunon sang ampalaya, no? Sang amarguso. So you just give them DTX 500 capsule. Pwede nyo na malakot sa mga juices nila. Kaya mo nang ipainom sa ila everyday. DTX 500 capsule. Mabakal sa aton ng mga KSS resellers dara sa inyong barangay. You can also purchase DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
2: K5 News.
3: D3PIO Health News. D3PIO.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3PIO, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3PIO. Ang D3PIO. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
5: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3PIO makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3PIO para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
6: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
5: Patay ka.
6: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3PIO makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3PIO bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3PIO ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
5: Pigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3PIO adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong alawas. Paano ni D3PIO mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce da sang gitawag free radical, sir boy.
5: Correct.
6: That free radicals, amo man ang maguba sa imong selula.
5: Correct.
6: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi D3PIO may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3PIO may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala ka sina, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3PIO, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3PIO sa imo nga selula.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
5: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ada na sa D3 Bio.
6: Di, amo na nga, laingin dyan nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga binipisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imo nga selula. Ang nami pagin dyan, Sir Boy, kung may mag-attacking nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali yan magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
5: Free radicals. Mm-hmm.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
5: Wala kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
5: Correct.
6: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you,
2: I'd be lost and so. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub san.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My lovely stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
4: Mga pinali sang gugma.
5: The pages of love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

0: nagbuy ka isa nga case, may free na siya nga isa man ka case. Nag may free lighter pa.
1: Aba to, the best.
0: Yes.
1: Best. Pwede mo kumasin diyan isa? I-try ko. I-try ko ang sigarilyo ninyo.
0: Okay? Hey, yes, pwede din, pwede din.
2: Kanami gitsang yung yuko.
0: Oh, yes, sir. Aba,
1: ano yung sigarilyo?
2: Siya pa nagsindi sa sigarilyo sa customer. Yes, palapitan ko siya bala.
0: Okay, sir?
1: Bakod. Jing?
0: Ga. Ari ka man.
1: Oo. Dami sabon sigarilyo.
2: Kagay na ko pa ikaw ginatanaw.
0: Ay, amo bala, Oti. Nawala ka nagpalapit tayon.
3: Miss.
1: Miss Guapa. Thank you, gina. Nakabakal naman ko na sa imo. Oo, gali. Di niya mapwisto, boss.
2: Hindi siya kapwisto, Meg.
1: Katuwa
2: siya. Lasa ni Suwong.
3: Meg?
2: Kamati ka?
0: Gijun! Ano ka man? On duty ko, Suwong. Nag-entertain lang ko sa customer. Dito ta sa balay istoryahan ay. Tapusan ko lang ni.

0: Ikaw? Bastos ka gid bisan diin lang dalon.
1: Tungod sa imo. Nakita ko mismo sa duha ko ka mata ang pagsindi mo sang sigarilyo sang lalaki nga to.
0: Hoy gid John. Hindi bala magpagagugago. Natural lang na. Kay sigarilyo ang gina-market ko. Part na sang marketing strategy namon.
1: Ah, gali. Part pa nagli ang magpa-cute-cute sa lalaki? Tagdaw mahalok ng customer sa imo?
0: Lain na yung istorya imo gid John. Ay, ang bata! Katalaka sa imo! Katalaka na
1: rin! Mas ikaw ang katalaka! Kung isakto ng blataning ulang mo, wala gina sa problema!
0: Ay, ang bata! Katalaka na gid sa imo ya! Katalaka na gid!

0: mga dula man espiritu ko sa imo ba? Ano? Napirdi ka sa scatter?
1: Ay, kanami, maoy, miga.
0: Mamaoy? Sino maoy yan mo, migaw? Ay, nano man. Relax lang, bala. Maguba na gani karon ng ginaubra mo? Ah, masulit-sulit naman ta na, pro.
1: Pasensya, gid, miga. Kanya tabing ulo ko eh.
0: Ay nga naman, haw. May problema?
1: Ano abi kay kagapon, Meg? Dito nakapwesto si Jing sa Libertad.
0: Mm.
1: May customer nga lalaki. Grabe gid ang pekrat siya, Meg mo.
0: Meg?
1: Oo. Imbisip lang nga malipay ko, tani nga dulungan ko sa isang pamahoy, ha? Doon nag-init ba yung ulo ko?
0: Ah, natural lang na. Natural lang na iya. Kay ti, ang obra niya, promo girl. Tananimuo nila para nga makasales lang.
1: Ah, laing ganyan, Meg, eh. Pwede mo lang hambalo niya kung pila ang presyo sa sigarilyo? Direct to the point pala, Meg. Ay. Hindi kayo doon nagpa-ikrat-ikrat pa?
0: Oh.
1: Nainitin ko na yan.

0: Salamat, kid babe.
1: Dugab, inata nagpauli ako.
0: Ay, nang last star kami abi sa East, eh. Kay may night market buwas.
1: Nagplastar o kung may ginplastaran ka mo?
0: Ay, babe, ari naman ta. Hasta subong, hindi ka pagit bala kay makaintindi sa obra ko?
1: Naintindihan ta ka. Pero nga mo gisin ang obrang ginpili mo, ha? Kanubo sang palda. Tapos sigarilyo pang ginabaligyan ninyo. Kagkalabanan sang customer, mga lalaki. Kagdaw mga manyak pa.
0: Ote, anong magaling obrahon ko? Hagid yun? Dako ding sweldo ko. Dako disang sa imo.
1: Oh, anay ka bala? Ito ginainsulto mo na kuwaw?
0: Kay katalakan agad sa imo eh. Katalakan agad!
1: Be, Jeng!

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Meg.
1: Ah.
0: Pwede ko man makuha ang side mo?
1: Ano nga side, Meg man? Side line? Side wheel? Side by side? Ano, Meg?
0: Line gib lang imo, Meg mo?
1: Ah. Ano gani na?
0: Kung wala, Meg, ako. Kung gusto man ang ginahimo ko sa kalibin ko,
1: ah. Okay. Ang pagkasiloso mo, muna?
0: Oo, Meg.
1: Well, kung ako yung pamangkuton mo, Meg, wala man problemang magsilos, ah. Kay ti, normal man lang na. Labi na gid kun palangga mong isa ka tao. Pero kung daw wala naman niya sa lugar, Meg, ati, laban na iya sa tunaw.
0: Oh.
1: Mataka na yung partner mo sa imo, Meg. Gani kung ako sa imo, liwaton mo ng batasan mo, Meg.
0: Oh. Meg...

Gusto si Miguel. Hindi mayong inapakita ko nga pamatasan sa kay Jing. Hindi na ako magulat pa nga madula ang pagpalangka niya sa akon. Subong, baguhon ko ng batasan ko. Gusto, para makabawi ako sa iya, mabakal ako sa bulak, kag-chocolates. Gusto, amoy ng himuon ko, isurpresa kong partner ko sa ginapwestuhan niya, Subong.

0: Malapit na ako, sis. Hoy, doon nag-refresh ako na huna kung ginahimo ko sang pagpangliag pa lang ako sa iya. Ari na ako. Oh, ba? Kadamod igilis ang tao, oh. Kung sa din nagkapisto si Jingman. Sa din siya, man. Masulod pa gina ko.
1: Jing, kita kista mo na. Nagdari siya sa aton.
2: Yes, bisan medyo kapoy, pero at least na-hit na ang sales target, ha, for this night. Ay, grabe. Believe na gig ko sa imo.
0: Oh.
2: Kung wala ka, ano na lang kuya man?
0: Oh, diba? Hindi. May lalaki siyang ginastuya. Kag-upod sila tungod isa man lang sila kay uniforme. Kagka-sweet si ilaw.
2: Ote.
1: Oh, ano si mo? Idol ang takakaraan? Pantas lang sa motor ko. Isa pa man ko din ka-helmet.
2: Oh. Ay, hindi na. Mamuya. Oh,
0: animal.
2: Sige na.
0: Hindi ni Mayo ako. Palapitan ko sila.
2: Oo,
0: hoy! Lalaki!

0: Nalipay ka na sa ginbuhat mo, ha? Sa pagpakahuya sa akon!
1: Oh, Jing, kukukun.
0: Hindi na ako makagwanta sa batasan mo! Ang maayo pa, magbulagay niya lang kitang aduwa! Hindi na kayo makagwanta yun sa relasyon ta ngayon niya. Hindi na kayo makagwanta. Hindi na ganyan-ganyan.
1: Jing,
0: na.
1: Ginahimo ko lang hitungod palangga, taka.
0: Palangga? Ano klase yung pagpalangga, ina, ha?
1: Kwan, nahinanian lang ko kayo na eh. Ang matuod siya na. Mga ikutan isang suri sa imo. Tag-surpresahon, taka. O galing nakita ko ka mo sa upod mo, nga ka-sweet ka, tama?
0: Kanabaw sa utok mo, kanabaw kin dyan. Praning ka lang. Kang tungod sa kapraning mo, nahuyian ako. Kag ikaw, wala mo nakita nga kanabaw ang tao na nagatulog sa atan. Kag may nagkakuha pa ng video. Kahuluyakin niya katawa sa ginimo mo! Kahuluyakin niya!
1: Kahuluyakin niya!
0: Hindi lang ikaw na kagata! Hindi na!
1: Be!
0: Umukit po lang niya ako sa iyo, Kinshan!
1: Oh, ba?
0: Bahala ka na sa kamuhi, ma!
1: Jing! Anong kinabuhat mo? Nga kinipagsulong mong bayo sa malitaw?
0: Mahalin na ako, Tiray! Hindi na kita ko magwanta sa iyo! Ang ulagay na lang sa Kinshan! Ang ulagay na lang sa...
1: Jing!
0: Total live-in mo lang ta! Gani, hindi mo ako mapunggan! Hindi mo ako mapunggan sa decision ko! Mahulag na ako sa iyo! Mahulag na ka!
1: Jing!

kumapunggan si Jing sa ginbuhat niya. Wala na duruga mo na kigbulag siya sa akon. Kag-ulihi ko naman lang na-realize na sa lagid ang ginbuhat ko. Nag-trending ang iskandalo. Kag wala na ako sang guya nga ipakita sa mga kilala ko. Naghinulsol gid ako sa ginbuhat ko apang ulihi na ang tanan. Sa imo, Jing, patawara ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kitchen.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas dos imedia ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang tamiyon si Inday Chimi Aragon, Inday Chona Zapanta Barco. Dugay ko na ni sila, wala man tamiyaw. Good afternoon sa inyo nga duha. And thank you man sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwa sang Inigaran. Kag sa mga suki naton dira sa Silayzo din. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon ang mga suki ko. Ay si Ma'am Yvonne Imperial nagapanawag sa akon. Kung sabton ko galing si Ma'am Yvonne, why man, hindi ko man makita si Ma'am Yvonne. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon, salamat gid. And si Ma'am Yuli Orquilla man, no? Base nagapamati man this afternoon, thank you very much. Si Nanay Utay, si Ma'am Annabel Alonzo, si Kadamudamu da sa ila, Nanay Terry Ariego, good afternoon. Si Nanay Elsie Catalunya, basi nagapamati man, subong hapon, good afternoon. Thank you again. Sa inyo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man magbawi kay Ma'am Ana, kay si Ma'am Ana, nagapamati every afternoon ang iyang mensahe last, ano pa ni, May 12. Bago ko lang nabasahan, permi na sila galing nagaduyan-duyan sang anak niya si Jovan, no? Samta nagapamati sa It's Your Time to Shine program, good afternoon gid sa inyo nga duwa. Ma'am Ana, salamat. And si kay Ma'am Beverly Miranda, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dela sa Auntie Polo Pontevedra, mayong hapon. Sa kay mama ni Ma'am Beverly, good afternoon. Thank you very much, gid. Nagapamati gid permi sa It's Your Time to Shine program. Dugay-dugay na gid ko wala makabisita dira sa Barangay Auntie Polo sa Pontevedra. Sa una permi ko da nagabisita kay manang Anili gali, manang Anili. Kaling kay ti si manang Anili ato na to sa Mindanao. Hapon gid sa inyo. Thank you so much gid sa inyo nga pagpamati dira sa Auntie Polo Pontevedra. Subong nga panahon, ang pressure sa trabaho, grabe na gid ya. Hindi man pwedeng magtrabaho as promo girl ang magpungko lang kag magkusmod kag hindi magistorya sa mga customers because you are promoting your product. So kung ang trabaho mo is promo girl, syempre makuan kagid, maistorya kagid sa mga customers. Tikon siloso ang imo nga bana. Maaway na lang kamo permi nga maaway adlaw-adlaw. Kag kun away adlaw-adlaw ang nagahulat sa imo kada pauli mo, maabot ginang adlaw nga matak-an ang imo nga asawa sa imo, matak-an ang imo nga partner sa imo, tubtob nga sa ulihi, amo na ni ang mangin rason or mangin dahilan or mangin tunaan sang inyo nga pagbulagay as a couple or magkarelasyon or magpartner or mag-asawa. Amo na gani sa mga babayi or sa mga lalaki nga ang ila prioridad, amo ang ilang nga career, amo ang magpangita sang kwarta, no? Ginabulagan na nila ya ang ilang nga partner or ang ilang nga karelasyon or ang ilang nga asawa or ang ila bana nga magamo updon. Kay inabalang pagpauli mo sa balay, halin sa trabaho, kapoy ka na, sugataon ka pa sang yaw-yaw. Kangga katabo, mababulagay na lang kamo nga mag-asawa or magkarelasyon. Subong nga daan ang nanotice ko, abi ninyo, daw wala nagidya subong sang couple nga daw, hindi man siling naton nga wala nagid, no? May ara pa man, pero tinang do kadyutay na lang gidbala. Kag daw talagsa sa malaka ka na lang makakita sang magkarelasyon or couple nga malumanay maghambal sa isa kag isa.
inang tao bala nga kabalo maghambal nga may respeto, bisan aking, no? Ang tao ya subong bisan karelasyon mo, bisan bana mo, asawa mo, basta aking, makatilaw ka pa ya bad word, makatilaw ka pa buyayaw, iistorya ka pa to sa libakon ka pa sa iban nga tao, no? Da wala na gid sa ano ah, to hindi ka makasiling nga ginarespeto ikaw as a karelasyon, as a partner, as a wife, or as a husband. Though, ay nanaya, amo naya, kay dapat, ani, kung karelasyon mo, proteksyonan mo, hindi kay ikaw pa ya ang maguba sa iya. Though, amo na bla. Tito, hindi, amo no. Amo na subong ang realidad. Amo nang nagakatabo. No, ti adlaw-adlaw, galain ang buot mo. Kay kun akig siya, sakit sa maghambal. No, yun ang singalan ka lang, na, ang imuya, nang kuan na balatani, may ara iban mo nga basta maigo, bisan sa yamuhat, nagakuan, nagapangbuyayaw sang ilang karelasyon, asawa, bana, or partner. Na? Amo-amo kadamo sang amo sina. Ti, siyempre, adlaw-adlaw as I've said, galain ang buot mo. Ibis ba lang nga, maistorya mo siya, makita mo siya, ma-inspire ka, happy ka, no? Ang kakatabo kung makita mo siya, daw wala ka na gana. Daw hindi ka na mag-istorya sa iya. Daw hindi ka na magpakita sa iya. Daw natamaran ka na, no? Daw hasta ikaw, daw gakaakig ka man mala, daw gainit ulo mo, makita mo siya.

problema sa magkarelasyon, maistoryahan eh. Katuhaw man lang na ang problema kung may isa nga nagahimo sang bagay nga hindi nagustuhan sang isa. No, halimbawa, may cheating, may pagbinutig no, ng wala respeto, gapagustuhanay. No? Dito wala pulos nga klase sang relationship. Dapat maistoryahan kung may problema. Ito ang muna balatani. Dapat open, dapat honest. Pero kung may isa nga hindi honest, aara na. Dira na na dayon maumpisa. Wala na. And once maguba na ang trust, wala na. So hindi paghulaton nga ang partner mo, ang asawa mo, ang bana mo, or karelasyon mo, mapuno sa ginahimo mo. Kay the moment nga puno na ang gantangan, do not expect nga maayos mo pa ang problema. Ang gakatabo sina, wala na, asta na lang nga maguba, nga maguba, nga maguba. Ang pagpalangga mo, or ang palangga mo, kung palangga mong tao, hindi mo pagpakahuyan eh. So, kung palangga mo ang imong asawa, ang bana mo, ang partner mo, hindi mo siya pagpakahuyan. Kagtandaan nga kung kaisa ang sobra nga pagpalangga, siling nila ang selos, kaya ang selos kuno tungod sang sobra nga pagpalangga. Okay. Pero ang mahambal ko dira, ang sobra nga pagpalangga, tandaan mo gid ha, ang sobra-sobra nga pagpalangga. Amo ina kung kaisa ang tunaan sang pagkadula, sang pagpalangga.

afternoon man sa kay Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio. Basi nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, tikita mo lang na ho. May mga birthday greetings pa ko digali. May mga ginsend si Ma'am Mariel sa akon ng mga birthday greetings. Mag-uko lang yan na bukaran. Ay, Diyos mio. Sa kay Tuto Clyde Aurelio. Good afternoon.

Avid listener nyo gid ko, Miss Shine from Sagay. Ma'am Mariel, good afternoon gid sa imo. Salamat gid. Ang mga suki nga daan sa Sagay, adlaw adlaw ginaiya. Yo, sinday ko ling gambal gina sa akon kadamo datob na Miss Shine listener sa Sagay. Thank you very much gid. Love love gid ka mo ni Tita Shine. Sa mga suki naton dira sa Sagay City, salamat gid sa inyo. Bisan hindi ko kamo matamyaw, ara man kamo gihapon, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. If you are always tired and tanawan yung ang color sa inyo nga ihi, do ka dark, okay? Tapos ginalangaan ka mo or hilanat ka mo and then nag-experience ka mo sang joint pains. Inagasakit ang inyong mga kaluta-lutahan. Wala ka mo gana magkaon. Kung kaisa nagasakit ang inyong atsan, daw masuka. Ang iba nagasuka gid and then nag-yellowish ang ilang skin. Please, magpa-check up gid. Basi may problema ka mo sa atay. O mag-take sa mga supplements nga hindi makahalit sa aton nga atay, mga klinika products lang gid ang inyo tumaron every day, and please protect yourself against viral infection. Proteksyon ninyo man ang inyo nga atay against viruses, magtumar sang klinika D3 Bio every day.

0: Christmas.
1: Mayong hapon sa kay Mamorlita Malvas. Basin na gapamati, subong si Mamorlita Malvas dira sa handumanan. Thank you, Gid. Kaginatrag ko ang akon nga mga messages sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kay may mga friends kita, may mga listeners, may mga followers nga nagliligad pa giniya nga mga binulan. wala pa gid jam matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. I'd like to greet also Ifaso C. Ifaso C. Ang gini niya nga profile name, Facebook account name, Ifaso C. Thank you very much. Good afternoon. Sa kay Ma'am Salvacion Ferrer, salamat gid sa imong pagpamati, ma'am.
0: I want for Christmas.
1: I'd like to greet also Ma'am Eva Saura Takida. Ma'am Eva, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa mga friends ko nga mga senior citizens, ba mga love ko ginib na mga senior citizens, Ma'am Ililiinting Balinas, Ma'am Rita Raymakers, kung hindi sila makakommunicate sa akon, ginachat gid ko nila, Ma'am Rita, thank you very much. Basta nagapamati man subong si Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa imo padayon nga pag suporta always. It's Your Time to Shine sa K5 News FM. Mayong hapon man sa kay Nanay Elsie Catalunya. Si Nanay Elsie kaina na greet ko na. Ay, by the way, sa mga nagapangita sang Clinica Products dira sa Barangay Tangon.
2: Sorry, ha?
1: I-check ninyo ang produkto sa kay Nanay Terry Ariego.
2: Kundi,
1: Christmas. Kasi may kwandara, may disease syrup.
2: Pero di ba?
1: Hino-recommend ko gini ang Memory Plus pagid. Idungan ninyo sa may disease syrup. Ang Memory Plus, available naman sa Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
2: Do you know that?
1: Amun yung nagabaid sa memory sa inyong mga estudyante, sa inyong mga kabataan. Ginabaid para magtalom. Recommended sa mga nagaedad 15 years old below. Memory Plus, once again, it's available dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. May balita nga ang pancreatic cancer ko, no? Or may bulong na kuno nga na-develop sa Amerika for pancreatic cancer. Kuna kuya, hindi na kuya maghulat nga mag-develop ang pancreatic cancer. Kay delikado. Prevention is better than cure. Take your supplements every day. Kag magbisita sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street para sa libre nga pagpakonsulta.

Salamat gin sa kay Sir Leonardo Rilos, sa misis niya, si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. I know nag-monitor gin sila sa buong all the way from Barangay Tangub. Thank you very much. Ma'am Ludi Ducadis, good afternoon. Paglalaban ko ang pag-ibig. Ang D3 bio, ma'am, pwede sa 4 years old. Pero kung baby, hindi pa siguro.

0: noon sa kay Sir Bornales Goles Gems. O sa mga suki, tadera sa Himo Mailan. Kumusta na ka modera, sir?
1: Angin ko ang buhay. Kung hindi ka kapil.
0: Sa mga suki man nato dira sa Barangay Suay, in Himo Mailan, sir, salamat gid sa inyo nga pag-monitor always. Sir Bornales Goles Gems, salamat gid sir, very supportive giniya sa It's Your Time to Shine program. Tuturan dili buon di in subong man sa Suay man siguro ay. Mamir na, hambri-hambri, good afternoon.
2: Kipaglalaban ko ang pag-ibig.
0: Ma'am Jonah Dugaduga, nagapamati right now, dira sa Banwasang Hinigaran, good afternoon. Thank you, Gid.
2: Paglalaban ko.
0: Ma'am Ania Kayaw, salamat, Gid, for monitoring. Mami Lili Inting Balinas, once again, good afternoon. Manong Freddy, salamat, Gid, sa inyong suporta. Sa mga suki natin dira sa Banwasang Ilog, good afternoon sa inyo.
2: Ano man ang mangyari,
0: Virgo, basahin ko nato ng aton kapalaran for the day. Virgo, Agosto 23, subtubtob Setyembre 23. Swerte ka kuno subong sa kwarta. Bisan sa relasyon, swerte ka man subong. Kung may negosyo, maayo ang income. Libra, September 24 to October 23, likaw kagid sa sobra-sobra nga paminsar. Ilang permi lang nagadalo maang imo nga paminsar. Permi ka lang seryoso. Basi kung maapektuhan ang imo nga ikaayong lawas, amo nang dapat mo nga likawan. Scorpio, October 24 to November 22, mahulog ang imo nga balatsagon sa isa katawo nga bag-o mo lang nakilala. Mo kilalahon mo gid sa anay. Sagittarius, November 23 to December 21. Medyo halog-halog ang oras mo subong hindi ka masyado ka sako and dapat kuno ang pangako tumanon gid ha. Kung may ginpangakuan ikaw, dapat tumanon mo gid. Pag maghalong man sa sunog, mga Sagittarius. Capricorn, December 22 to January 19, may jutay nga problema. Problema financial ini, pero may paagi pa man para ma-resolve o para ma-solusyonan. Kinahanglan panindugan mo man ang imo nga pangako. Aquarius, January 20 to February 18, likawan ang mangin emosyonal. Pierde kagidiyan kung mangin emosyonal ikaw. Malain lang ang imo nga buot. Kung may problema, pangitai lang sang solusyon. Hindi magsagi hibi, hindi magsagi pinangaki. Pisces, February 19 to March 20. May mga himuon kagid nga eksplenasyon subungaan mo. Ilabi na gid sa imo nga boss. May mga bagay ikaw nga dapat i-explain. May isa man kahitabo nga masaksihan mo siningaan lang. Aries, March 21 to April 19. Grabe gidya subong ang imo nga guts. Likaw kagid sa away kay do puwerte kagid kay isog subong. Taurus, April 20 to May 20. Mangin matawhay ang tanan, especially sa relationship. Kung ano man ang imo nga plano sa tao nga imo ginapalangga or ginahigugma, mahimo mo gyud. Gemini, May 21 to June 21. May nagakontra sa imo nga mga sikreto. May ginatago ka nga sikreto kag may tao nga nagakontra. I don't know kung ano nito. Halong-halong kagid. Kag maga, medyo maga, pulo panilag man. Pero mangin malipayon ka man sa sininga adlaw, suno kay bolang kristal. Cancer, June 22 to July 22. Grabe ang epekto sa relationship sang pagbag-ong sang imo nga mga desisyon. Pero ang imo nga, ano ni? Ang mga agreement dapat ipadayon lang. Leo, July 23 to August 22, hindi magustuhan sang isa mo kaabyan ang giho mo subong. Tapos daw dali ka ko no mairintar. Daw ginaabot ka sang katok. Joke lang. Alas 2:55 ang ato na oras mga ka-K5. Salamat gid sa inyo nga pag-upo diri sa ating program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson na para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat gin sa aton lawas. First and foremost nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula, hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa atong immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kon alkaline vitamin C ginausar mo.
5: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability. Compare mo sa mga alkaline, 100%.
3: DTX 500.
5: 3 to 4 hours, mas stay sa imudugo, din ipagawa lang.
4: Sa ihi?
5: Ihi. But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day.
4: Uh-huh.
5: Para may vitamin C ang dugo, at least mga kadamo kay
4: every 4 hours.
6: Why? Replenish mo gid.
4: Nga agadugay ang ginatawag nga ascorbate vitamin C, ascorbate nga vitamin C sa lawas, cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body, like glutathione. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or vitamin alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners, yun ang glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa mighty C and pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
3: DTX 500.
4: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay is a bad kind of cholesterol. Yung ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Kanlan sang lawas ng LDL.
5: LDL is not bad. Hindi gid man amugi na siya
4: ka bad.
5: So because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha sang sobrang cholesterol nga gingamit sa imo selula. Gabad lang siya tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo man kadabo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
4: Hindi
5: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
4: Correct.
5: Diri ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka gyapon.
4: Pero,
5: tagi sa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tagi sa lang kadlaw. Tagdwa kadlaw.
3: DTX 500.
4: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
5: Correct.
4: 20%.
5: 20 times.
4: 20 times.
5: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
4: 20 more times.
5: Na. 20 ka kapsula.
4: 20 ka kapsula. Sina. So, da ang direct effect sang alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis minipatay si ila. Dali na ni ila life blood, bali suicide warrior na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Ti ang life blood na nila is alkaline vitamin C nga ara sa Mighty C and Pure C.
3: TTX 500.
6: June 7 lot, 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sa una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagtumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
3: TTX 500.
8: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5

feel it. Whoa. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, mga Parsi. Kamusta, kamusta, kamusta? How was your afternoon? Okay lang sa gihapon? Medyo luya or perting luyaha yun? Katagi, tiang init subong hapon, mga ka-K5 daw, aralan ta subong sa Baghdad. Mga guba, gadya nga ito, kuti si Aran naman niya. Kung sa diin to balang hagard-hagard ko blad, ito ka man niya nag-video, yay mo. Pizza 9 na! Buwal, subong pizza 8 pa. Nugay excited, ha? Martes, adlaw sa mga Marites, subong nga adlaw, mga ka-K5. Mayong hapon nandun sa mga nagapangayaw na naman. Hindi pangayaw ubra, kundi pangayaw chismis. Ilan na lang ang ato niya Christmas countdown, makauntdown da bala kay basta Burmans na gani ko no countdown na mo. Pero karon lang gid jaya dugay-dugay ah. Anyways, live makita nga mabatian ha sa ato niya streaming app. Download niyo lang sa inyo da nga Google Play Store mga ka-K5, mga ato niya streaming app. Type niyo lang dira ang K5 News FM. Pagsaran niyo na kami makitaan or mabatian, hindi gali makitaan gali. Sarang nyo kami mabatian, di man ka mga bahin sang kalibutan. Basta hindi lang sa iba nga galaksi. At syempre, dira sa inyo nga mga radyo. Sa 89.7, sa inyo nga mga radio dial. Wala lang tasubong anay, Facebook Live. Pahuay tanay sa Facebook Live. Pahuay tanay kay ginakapiright ni Mita ang doon yung mga music. Ay, gareklamo na si Franklin Martinez. Kaya nga kung kuno music, sige lang balik-balik. Puro na lang BB Dolls. Ay, naku, ang gusto nyo magpatamyaw. May araw ka mo ipa-shout out. May mga problema ka mo daw gusto nyo nga mahatagan sa kasulbaran or gusto nyo patiwasan sa aton. Pwede nyo ipadala sa aton yung text line ha. 0906-2064-048. Iwatan ko nga number na ito on 0906-2064-048. Hasta pag ita alas 4 sa hapon mga ka-K5. That's why ay kaya sa akong kwan. Ako ang giigham lang liya. Madala man lang gali sa igham liya. Ay, nakawan. Sige, liwatan ko number na ko na 0906-2064-048. Magabaton na sa inyong mga mensahe po. Hindi man mabaton man na siya sang GCash. Padala lang ka muna sa inyong mga mensahe, ha? Padayon kita sa ating programa, programang Afternoon Drive. Siyempre, kaupo niyo si Papa J, ang inyong DJ ng Yummy Tilowee, only right here at 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos.

Oras sa K5 News FM Philippines. Oras na para magdamgo ka ng pagkabwas. Dato ka na. Alas 3:14 na sa ngapon, Papa Jigapon on board sa programang Afternoon Drive. Dire lang sa inyo paborito ng radio station, the number 1 FM radio station in your heart. K5 News FM, Northern Negros. Ay, saka na po dayang presyosa gatong mga K5, oh. Bad news na po ni para sa ato ang mga motorista. Ay, may ara na po sang big time oil price hike. Just me and Marimar, mga heaven. Magawa na lang dani, mag back to basic na lang dani, mag bisiklita na lang ta, exercise pa. Problema lang galing kay pulo pa lang katindak, naghangos-hangos na. Bisiklita aron mag-exercise, ang ending gitulod na lang ang bisiklita kay kaboy kayo si tindak. Ay nako. 0906206 ang adon nga text line, ha? 0906206-4048. Alam ko mo doon sa inyong mga mensahe. Hi, good afternoon to Franklin Martinez. Frank, good afternoon. Nandun sa'yo mo, Frank, ha? Ay, nandun na pagpamati. Pwede mga mga pa-request sa inyong mga paborito, ng mga kanta, ha? Ambal di papanga. Ano papang mayo nga bulanda ga pamati kami di subong sa imo sa sulod sa amo nyo boarding house. Ay sige. Ano dang ginahimo nyo da sulod sa inyo da nga boarding house? Ano nyo anay ah? Lubos-lubos sa nyo anay dang kabugnaw sa sulod sa inyo boarding house. Ay basi bala. Basi bala dugay-dugay bala, magabutan na naman bala kamo sa raffle, ha? Raffle sa pauna-una ay nga burnout. Alam daw ang dadibi, check dadibi ang ilan naman bi nga NGCP raffle promo. Daw ang daang syudad sang sagay. Kung sa diin na naman niya ng mga barangay ang magbutan na naman sa raffle. Ay, congratulations! Alas 5, top-top, alas 8 sa gabi. Ma-experiensyahan niyo da ang pagdulom sa inyong mga panulukan. Mga taga-barangay Ulsagay, Tabaaw, Rafaela Barrera, Bulanon, Plaridel, Kag-General Luna. Ay nako. Amo man ang barangay ano ah. Ang barangay Siwahon, uno, ang Kolonya Divina. Ang tadlong, ang fabrika, ang Imugaan Baybay, Paraiso, Malubon, Tag Baviera, alas 6 ang gabi pagadto alas 9 man ang ilang burnout. Perti ba? Timingon niya. Timingon ginila nung tingkalao, no? Abi kong i-brand out nila, abi, arabi sa mga alas 11 sa udto, pagkadto alas 2 ambe. Huh? Ayaw mo na nga oras, ang mga tao, aran na sa gawa sila nga balay mo, nag-chismis. Diba? Kahit tunonggin nila nga ang burnout, tulog na. Sa bagay, mga muna nga oras, sarado naman ang mga mall mo. Ang ilang mga dagko nga mga... Ang dagko nga mga establishmento nga gakaon sang dagko nga kuryente, sarado na.
mo galing na nga ang burnout, yun na tunong ginila kong gabi. Para ang apektado lang ang mga gagmay lang ang mga konsumidor. Kalooy sa aton nga mga imol. Pati ba naman sa elektrisidad? Kitagyabon ang number one maapektuhan. Amo nang ginambal da nga. Ikadlaw to na lang ang ato niya libog. Ay nako, dugi-dugay portions ang kadis na naman ibang diga na doon diya. Para at least alala nga ito. Kadis kagis kalante. Lewat ang number na doon 0906-2064-048. Shoutout ko lang galipang si Christine De Leon. Ngayon na pa siya gapamati. Maingapon na sa inyo ha, mga taga-barangay Ulsagay. Dara sa may Bumbels. Mga taga-Bumbels na maingapon. Maingapon man. Baising ko. Kaila-ila, mandani mo EI, brad. Sige. Text lang mo, ha. Send your greetings, ha. Kay para mabasa na dun on air. And syempre, kung gusto ko mo may mabatian ng paborito nyo nga kanta, request lang mo, ha. Wala bayad, ha. Pero kung bayaran nyo, di, mayo man eh. Kung bayaran nyo, eh. Alangan na yan, mabalibad. Bago nga bayad, na. Oras 3-2-1, good afternoon everyone! Programang Afternoon Drive only right here at 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos!

Oras sa K5 News FM, alas 3.24 na. Papa Jay, gabon na. Ayun, kata niya oras, sinadulong sa inyo sa kalungan sa Klinika DTX 500. Lawas sa amligan, diabetes, kagiban pang balatian, likawan. Mag-DTX 500 na everyone. Ang DTX 500, nagabulig man siya pagpanormal sa ato niya blood sugar level. Ang siyempre, prevention man siya sa diabetes, dysmenorrhea, mayuma, kag nagabulig man ini siya pagpa-healthy sa ato niya kidney, mga K5. That's why nga mag-take kita everyday sa DTX 500. Mayo nga po lang sa may Sagay City Public Mall. Diyan sa may Gabaligya, Bayo, Bala. Ang sigabong da ang ila da nga radyo. Tubangan da bala sa may mga Baligya, bala sa mga electronic kini. Gabaligya sa mga speaker da. Gawagbad na glabay ko da ginabaskog sa ilang radyo. K5 News FM ang ilagi na pamatian. And diraman sa may Patahian, sa may Tubangan da sa nga Q&R Cellphone Repair and Accessories. Baskog manda ang ilang radyo. May nga punta sa inyo. Mayo manda pagtaitahi. Aha. Gapanahi magumuda baba sa mga chismosa. Ang gapanahi magumuda baba sa chismosa. Dalaan ta kamuda damo-damo nga mga talahion. May nga punta sa Q&R Cellphone Repair and Accessories. Gapang repair na sila daw sa mga guba ng mga cellphone. Lain mang gulo kung repairo nila guro mga G5 ang hindi guba, no? Mga gahabok na daw ng mga battery, mga LCD nga daw puno na sa gas-gas. Ang casing nyo daw nga daw gintalumtum na. Ang yung cellphone niya nadaugan nyo sa lumba adlagan. Tatlo lang blanga mo, ikaw, tagiya, kagang pulis. Pwede nyo na dito ipa kayo mga K5. Ang inyong mga Apple ID. Pwede ka mo dito kakadto sa Q&R Cellphone Repair and Accessories sa may sulod sang Sagay City Public Mall. Ang siyempre di raman sa may Fix and Touch. Available mo na di ra ang ilang mga cellphone mga K5. Barato lang dabala ang cellphone bala sa may Fix and Touch bala mga K5. May baligya na sila dra. Bisita ka mo to, ha? Kag siyempre kapang kayo mo lang sila dra sa ilang mga kapang kayo mo lang sila sa mga guba ng mga cellphone. Mangutong ka na yung anuman ni sir ng cellphone, imo ni or kinamatan. Ang inyong mga charging pin da, hindi mag-charge cellphone nyo, dala to. Hindi na mag-display, dala to. Wala signal, dala to. Wala ringtone, dala dito. Ang camera, ga-error, dala dito. O cellphone nyo nalipatan yung password, dalaan dito, pwede man na nila. Pwede man na nila dito ma-repair mga K5. Naripatan mo ang imong iCloud. Dalaan dito. Ang imong Google account, nalipatan mo, dalaan dito. Ang imong pattern, na nag-ilis ka pattern sa itong hubog-hubog ka, nalipatan mo pagkaaga. Dalaan dito. Dalaan dito, ha? Nalipatan mo ang imong uyab, ha? Pag na'y chance, balag malipatan mo ang imong password, ang imong pattern sa imong cellphone, basta di lang ang imong uyab. O di gani, mas maayo, guro. Balag malipatan ang uyab, di lang ang pattern sa cellphone. Di lang ang password. Ang uyab, maislan naman na. Ay, nako. Ito yung dala sa may Fix and Touch. Dala lang sa tubangan sa may B-Boy, mga K5 ng eskwilahan. Kilid sa mga kabaligya, dala sa pizza. Pizza uno, pizza dos.
Ay nga, pulang daw sa akin, my friend. My friend! Ma'am Roxanne Kirande. May nga po, Ma'am Rox. Kamati, kung gusto pong si Ma'am Roxanne. Available man dagali sa ilang ato niya mga food supplement. Dira sa may Q&R. Kag sa may tawag sinigani sa may fix and touch. Balik, yan mas ladra, extend. May extend ba na? Da. May nga po naman sa may Tris Maria's Digital Photo and Printing Services. Alas 3.29 sa hapon. Play Taray Love Song kay may nag-request din nga maano sa kuno. Here's a song from G.R. Jabok. Hey, the Kuya Brian. Ikaw ra. Char. Ikaw ra.

Amo na siyang kanta sa mga buriton. Hindi ka muna mag-party. Habing pa siya kung si Cinco ang mambal sa imo. Hindi kayo mag-party. Sinasayangan balonya ka nga. Ikaw ra ang iyagigugma. Ay nako, sige. Mayroon nga po lang sa mga taga-barangay old sa guy. Ano pa mati doon sila subong. Papa J ang sikat. Inaulog-ulogan, huwag ko pa nga. Para lang ma-play ng music mo nga gina-request. Saka na lang. Ay nako. Mayroon nga po naman sa mga amigo natin dira sa may Prince Hypermart. So, kapabati mo na sila subong dira sa may ilada nga receiving area da. Mayroon nga po na ha. Dira man sa may Tarragon Coffee and Bar. Mayroon nga po na kapabati mo na sila subong silang Sir Ario Pur si Gaile. Ilawin nyo dahang ilang ka ng return sa ilang sisig pizza. Ang ilang sisig pizza, mga kagay-fi. Ako matilawan mo, malipatan mo, gin, pati ang imong mga kautangan. Hindi lang pangalan mong malipatan mo, kundi pati ang imong mga kautangan. Malipatan mo pa. Mukhang gusto ka nga madulang utang mo. Tilawin to ang ilang sisig pizza sa Tarragona. Meetup lang kayo blamo. Why kita da seryo per si Gaile? Balik ko rumidra ni Kuya Jack why? Balik tato pang ato na pong kwanon sising to ba? Ay nawa sige. Pao sino kakanta sinasimple i-play ng music? Si ano, G.R. Shabok. Si G.R. Shabok na. Dugay naman yung kakanta. Pero, may mga ano lang. Daw may mga meaning pa kumpara subong sa mga kanta nga. Kantahan ka lang sa What a Life, Tatlong Wife. Huwag ka dyan ka damil-damil. Pa, wala pa bagting. Wala ganun yung pangay. Wala uno na kong Gcash kahuluya. Kung mapabagting ko tapos may magdaog tapos akong Gcash wala unod. Pasahan mo pa ni Guru Pang akong Gcash, Guru Pang. Butangan ta unod pang eh. Bawa. Sige, butangi ah. Nabagon ko ah. 0906-206-4048. Ngayon kapag ito, 0906-206-4048. Nag-program, gigo bala pang biskan sakit-sakit akong tutunlan pang. Nagka-bulbil na rinitis ko. Ay, nako. Patayan na sa unaan ah. Tama na niya ka po. Sige, wakal o eh. Alas 3:37. Here's a song from Court Fig. Di na. Kayo man naman.

Di nagid siya mo balik. Ala, gil, mubiya gani. Biya, di kayo magbalik-balik pa. Enough na ganang kausa, kaduha, katulong, pagbalik-balik. Good. That was Dina by Court Fick, mga K5. One of the best, best pop song, mga K5, no? Way back 2000 man siguro ni, or 2001, or... Ang Dina. Bailang magmamati dira ha sa kay Sir Jeffrey Cambio. Good afternoon dira sa imo sir, dira sa may Mr. Chains Legend Manok. Bakal mo da sa ilang Legend Manok mga KK5. Ako na mismo magambal sa inyo nga kung makatilaw mo sa ilang Legend Manok. Di gid ka mo magmahay. Saboroso. Gapanalupsob sa kabukugan ng sabor. Kung naghambal ko sa hindi matuod dahil adi sa akon ng inyogin bakal nga lechon manok. Kaya ko ang mukhaon. Ay na nga. Dira lang mo bakal ha sa ina ni Sir Jeffrey sa may Mr. Chase lechon manok ang liyampo. Tubangan sa kinabutangan piriyahan bala ko fiesta ang sagay. Kag sa may dalom lang sa may puno sang mangga. Kilid sa bulkitan harada si Manong dahil na dispatcher da. Pang nami kali pamatiwan ang mga Bisaya ng mga kanta na yes, yes oy. Nami pamatiwan ang mga Bisaya ng mga kanta kay maintindihan mo may mga meaning black. Sino nagkanta sina? Si Court Fick gani. Si Court Fick. Good afternoon, Pang. Advance na ko happy birthday sa kay Tita Kuminda. Ma-birthday siya ko na sa Sabado. Wala ka mo duty, that's why karon ko na lang ipag-greet. Ay! Advance, happy birthday, Tita Minda. You know the drill, ah? Sunday, ari na makamadi, basi wala pa na panlos ang Balenciana ang spaghetti. Alam kami di sa may, ano ka? Alam kami sa may Calieriles. Papa Jay, wala brand out sa may Barangay Paraiso. Da wala to bala mo. Oh. Da wala, wala man to guro. Check ko lang liwat kung nadala ang Barangay Paraiso sa brand out. Pero do kagina, da wala man. Be, check to be. Wala, wala na dala ang Barangay Paraiso. Dili sa may barangay ano, sa may Cadiz. May mga portions ng Cadiz nga remember na, ma-burnout man, alas 6 pwede alas 9. Ang tinampaan, ang bangkiruhan, ang tiglawigan, Gabaho, Jerusalem, Magsaysay, BF Gustilo, ang Celestino Villasen. Nan, burnout man na sila.

0: Dara, karon dugi-dugay. Alas 6, tutub alas 9. Angali naman niya sa portion naman niya sa Cadiz V o si Caba Kaduhaan, Valencia, Burgos. Alas 7, tutub alas 10, maniang ilang burnout. Palakpak ah! At least siya, adlaw-adlaw, dala ka mo sa parapol. Ano-ano pa naman, no? Di pa ka mo sina? Dara sa Eskalante, ang Mabini, Paitan, Libertad, Pinabugasan, Udungan, Rizal, and Hapitan. 69 man na dira ang inyong brownout. So alas 5 pa lang pa niya, po na kami. Ang Barangay Hunob-Hunob, Amuman, Balintawak, Alimango, Old Eskalante, Lango, Binavista, Barangay Washington, Cervantes, Hacienda Fe. Malasibog, Tamlang, Kagbinagyuhan, Mabanaot, mga budat, dugay-dugay. Alas 4, tutub, alas 7, sang gabi. Palakpag, ikalipay, tana. Ay, naka, sige. 3-4-6 hapon, mga K5. Papa J, mayung hapon nga, sige na lang ni Burnout, ha? Ano na, negosyo? Actually, hindi maginan siya. Bali nga, ara sa ato niya, electric provider, ang ato niya problema. Sa ato niya, sa Nico, or sa Diin Pada, sa Negros Power, sa ano pa nga, electric cooperative. Problema ka dyan sa main. Okay, kulang dyan sa supply. Kaya yung iba niya mga planta, no, nagsarado, mga K5. That's why nga, damo ang demand. Jutay ang gamay ang supply. That's why nga, ginabaki-baki lang ba? Kung sabi ni Saya pa, ginabaki-baki lang ba? Diya, Dapita, siga mo, burnout dito sa Picas. Tagmusigyan ng mudra, dito na po sa Picas pa burnout on. Para maalala po, tanan ba? Actually, dili na to ma-blame ang ganing Nuniko. They are, ginayin mo na po nila ang ilahang trabaho. Mumaupod ang kuhan ng Negros Power. Okay? Dili man sila magbuot. Nga naman, nga naman mga tag-iya, day sa kuhan. Nakagatrabaho sa Nuniko sa Negros Power. Sigurado mo nga sa ilang balay, wala po na nag-burnout. Diba? Burnout mo na sa ila, ha? Maliban na lang o nakasular. Tumaka nakasular. Walang ina-burnout kay mga rich kid man sila. Nakasular man sila. Pero itong garilay lang sa ano, sa supply sa kuryente, sa gikan sa ito ang electric cooperative, sa itong provider. Kung burnout, yun. Wala kita yung choice. Di mo na makontrol, good. Kabigon ta na lang ni nga, it's a part of a new normal. Ay, nako. Ikatawa na lang ko dato, smile na lang naton para hindi ta masyado gid masakita. Pang sa old sagay, alas 5 to ano ang burnout, Jani? Ipabalik mo pagit sa akin, gusto gid masakitan, ha? Alas 5, top, alas 8, burnout yung muda. Ang mga alas 5:30, panyapon ka na da. Kaya, sa pagdulom sa kalibutan, tayo yun na gina, hasta alas 8. Ay, nakasige. Alas 3:49, here's a song from Andrew E.
1: Ay, nako. Ayan, kasi...
0: Humanap ka ng pangit pa sa'yo. Programa ng Afternoon Drive, kapo si Papa J, yung DJ ng Yami, D. Louie.
1: Sabi mo, wala ka ng pangit. Sige, yung mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this.

Teka, balo na ka mo ha. Hindi ka mo sige pangita sa ngiturakan. Galing ang problema, subong pati mga laway, mga butigon, kag mga palainto naman. Why, nagidya pa singad to? Ano? O mangita ka ituraan, damo ka karibal. Mangita ka laway, intuon ka man yapon. Tabod lay magdesisyon, no? Alas 3:54, 6 more minutes before 4 sang hapon. May nga buwan lang dagali ha sa may PUBG Wings and Things in Avernon. And of course, di naman sa may Tris Marias Digital Puto ang Digital Printing Services, mga kakaibang. Ang taon tali ba yung aton bing ano ba? Aba. Pang mayong abon na si Mog. Daw super time ko nakabati kanta ni Andrew Iba. O gamo gani. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Ang problema lang galing da pang kay ang mga pangit subong way na po dyan seryoso. Amo pang mga palainto. Sila lang na yay. Ay, nakasige. Ay, huwag na ka oras mga K5355 na. Basi next week lang ko mapabalik sa aton pabagting, ha? Next week lang ko mapabagting liwat mga K5. Ay, subong, huwag pag-itunod akong G-Cast. Pasalig mo ni si Cinco ang bingasudla niya. Hasta subong, huwag manjapon may nagabot. Kita na naman ta sa sunod. Sunod tuig.

0: na eh.
1: Ambale, Jay. Real deal. Baba, Jay, para wala na manginto, asinin na lang na.
0: Hindi ka iiyak.
1: Asinan. Asinanta na lang ko na ang mga balainto. Ay lang. Time for me to say goodbye na mga kakay-fi. And so see you again tomorrow. Dili magyapon. Same time, same station, same frequency, same DJ. Ayun, biyab na lang sa amon niya. Very humble station manager, ma'am. Guliman sa Naris Kubia. Kapdana na kundri. Sila ni K5 Kuya Jaco, K5 Maji, K5 Ariel, K5 Ruel, K5 Bomba, K5 Amfel, K5 Jumari, K5 Denmark, K5 Joel. And siyempre, ang amon niya, guwapang news writer and reporter, ma'am Shena Suelo. Awa na Jerry, Ma'am Barbie Perulino, and of course, naman man niya, Chief Executive Officer, Dr. Ramili Tang. Uy! Ito naman si Papa Jen, yung DJ ng Yami Tilawi, para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Galingawan sa Northern Negros, K5 News FM. Mwah! Amping, di mo ma... Lumping! Oh! 107 days to go! Pasko na! Bye!

0: ako nga mautangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
1: Tambala sila ni Manong kagmanang lang ha. Pagwaol ko ni Nilat ha. Sige na lang. Hindi ko di kasaho sa prisoan niya laya. Kabaho di kang kadamo lamukla.
0: Ay tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo?
1: Oo lang. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
0: Kaya bot sa imo nga bata ka. Sa diin pa ako sinimangitas ang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
1: Sige lang la. Makagawa lang ko di balala. Kay may ilagi na sila sa akon la. May ilagi na sila la.

0: Kung ako si mo, Roma, brekan mo na lang na si July. Dumanog buang na gina saya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yadaya. Nadlok ko na siya magpalapit ya. Do, permi lang hadaan mo lang nablang kasigay ya mata. Kag, permi lang, ay nako. Permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tiyansa, ah. Naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala da siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: But si mo da. Kapila ka man ang gahatag tiyansa na siya. Abi mo ba na day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw? Ah, bisan ilabo sa bato? Kaluluoy kagit lang. Himuon ka lang na niya manugsagod. Kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuwi niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong sa amusin ng parinti mo, ay? Ang tao bala? Bisan ang pakalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya, ya?
0: Oo, ah. Ipati ko na, Iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok, ya. May chance, Putsi mo, da. Pagusto ka, da. Imo man ayan life, Roma. Last ko na lang giniyangalay, guys, si Moya Daya. Hindi! Kanagit ka ba't isa ako nga mag-mention-mention ko anything about kay July? Hindi! Nag-ja-promise!

0: Bao si Lola, balamon. Wala na ganila. Kabalo ka naghit nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka naghit sang pugaon niya, sako niya, laya. Wala naghit. Pabayin na lang tabala sa pisuan, na. May na gani nga madudla, da, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibisan sa kaan ko pa. Ay, 2,000 naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Paus, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gin kuya nga mang utang?
1: Ay,
0: wala na ko gani isang utangan la. Puno na ko sa kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid lao?
1: May. Kung wala ka sa ihatag, wala. Hindi na lang. Kung wala ka sa ihatag, wala, ha? Hindi lang ako paghambalis ang masakit.
0: Oh.
1: Nakabati ka? Dira ka na.
0: La? Naglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun badala na lang nasa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Doon ka nami na lang ipasalbay sa buisit, ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

At damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Ay, Timayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na na, tsansa ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma nagilang ng pagka-addict sang apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala, chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gina. Ah, basi una yun kasi na bala.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah, planted day bala! Planted day bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang na makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Eh, hindi man! Hindi ay, man nila!
0: Ah, tsaigme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sang publiko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbag-o siya.
0: Duda lang, mag-o pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag iampo sa gidoong ha, na magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pila kaadlaw. Wala na gisang sang pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, tinatural man lang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Anta sige na. Tala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo gina, chay. Kag kon magkadtogid man siya sa lugar ko, ah, pasensyahan, ay lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na sa...
1: Bye. Layla?

0: Guana!
1: Ayos, Pengsa. Silingo ko dyan, hindi ko ni magdugay. Silingo ko

0: Siling ko rin ganin nga, hindi nyo ko mabatas lah eh. Salamat kila, salamat kila.
1: Kagkabay pa nga amo na ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaboto ni mo.
0: Ipos ng blala. Kabalun ako na iya. Tama lang wakal, blaka inlingan ko. Malakat ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kung sa din ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakat ka naman.
0: Sabad si mula. Kiputab na ba? Ba mula?
1: Uy, uy, animal ka. Uy, kumusta mo ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sunghan mula,
1: ay,
0: hindi na mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, mula. Ang katagi ko, mula. Managayo na ko si mo eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige! Lakat! Lakat!
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la! Sa! Dua! Ha? Hindi ka kanyang kong tatambal, no?
1: Ay, ako mag-inig
0: na! Ako mag-inig na! Sige! Sige, wakal! Hindi natabunan ko ng baba mo kang ilaw! Ay, ala-ala! Ala daw, kanding ang iliawon! Ala, sige-sige! Gasiga ang mga matawaw! Patunta lang ka! Patunta lang ka!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas ka nga akon ito.
2: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyTC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
5: panahon na naman ang ubo,
4: sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, the mighty power of C.
2: Para sa masafe nga pagpanganak,
3: Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa ating mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 ng aga tubto blas 3 ng hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes ng aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: puso ko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Oras ang K5 News FM alas 4.30 na sa hapon.
5: Na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Agustino Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, dali at talino sa pagbabalita? At sino
6: ang paghamon sa ating buhay? Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador!
8: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
0: Tagapagpanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
7: El Castigador.
0: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamusta nan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sang Setyembre sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa mga pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sulat sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Kagsama siya TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via Facebook Live at K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5. Ginapdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring porto sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ucho. Kung naman yung sikubos nga lagad si K5. Alas 4:35 na check nga daan si K5 Shine Lacson. Hibala on time mga dalagko ng mga balita nasyonal. Kidugidugay karon hampangan ta naman ni kagahiyatag naman si yung pipila ka mga detalye sa mga balitang lokal. Isa na gindi rin mga K5 na balubantayan na ton kaysa may banwas ang La Castellana. Doon may ara kuno gitawag nga wak-wak. O, ay balaunta na karon kung ano kumatuod din eh. O, ito'y ginpangaliwagan sang wak-wak ang isa kadalaga. O, ibalaw na nagkaroon ng balita ni K5 Red Salgado. And of course, ining pagpatag naman sa City Legal Office regarding mga K5 sa pag-demolish naman sa mga pipila ka mga ambulant vendors dira mismo sa may Kapitolyo o sa may dalan dabla sa may North Capitol Road sa Capitol Lagoon ng K5. Kaya i-check naman karon ang detalye man sa mga balita ika naman sa Kapitolyo Provincial. Aran si K5 siya, hibalo unta. Kaya ang House of Prosecution panel mga K5, especially si attorney, ang private prosecutor nga si attorney Lorna Kapunan, naghambal mga K5 nga tilingay mo na lang ilang witness kuno si Vice President Sara Duterte. Okay, ang tanan nga mga witnesses nga ila sini nga ginpatawag gagin pang cross-examine sa nagaparayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isalangid ko niyong ginatudlo mo. No, ginatawag nila ganing nga queen. Ay, siya ang ginatudlo bilang reyna sang mga abutang na to, mga ligasyon nga regarding sa confidential funds. Niya dapat siya nalang explicar, no? Kay ang tanan nga mga witnesses na gasiling tigin pa release to ni Vice President Sara Duterte. Ibalaon ta ang iban pa, kag of course, sa siling naman ni Attorney Lorna Kapunan, nga siling niya, ang pipila ka mga testimonya ang nag-atagid ko nung pagtudlo niya kay Vice President Sara Duterte naman do. Bisan si Attorney Michael Poa, si Vice President Sara Duterte kuno ang nagmando mga kakipay. So ibalaon ta karon ang dugang pagid, no, nga mga detalye. Aras si K5 Shine. Oh, kay aton karon nga iga plastar. Kag si House Prosecutor and Batangas Second District Representative Gervillo Istro, naghambal man nga dapat, no, nilagay no kay nag-chat diri si kuno, oy si Ruel Marion. Sir Rod, salamat sa imo sining pagbulig sa akon sining bata na ako na. Ay, okay. Sige ah, okay lang, no? Palayon kita. Oh, sige lang, i-ara na siya. Plaster na ito magka-K5. Kay ang transparency mo malang ning ginahulat naton mo nga dapat be transparent kita, especially sa mga kwarta sa gobyerno ginagamit naton. But of course, may mga palamang kutano ng ibang dira. Diin karon, sa diin karon ng mga opisina ang may limpyo bihaw. At ikon magbalasahay na malang ni ka mag-ukayay ni isang mga opisina at isulusad jagid ni. Pero sa matutuod lang, nag-ara siya, ang pagka-aresto naman kay former House Speaker Martin Romualdez, kay suno naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, niya kabalog ka flight risk nga daan ni si former House Speaker Martin Romualdez, kay timayara siya mga jet mo, helicopter, kag may mga yate. Diba si Malagyo Blahaw? That's why gindakop na lang to nila, no? Si Martin Romualdez while nga naka-confine sa isa ka hospital. Siya ara siya, K5 Shine sa line number 1, please stand by.
1: K5 News FM live report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Grabe si Rods nga mga kwarta kag mga propiedad ni Kuano.

0: dali. Daw ginapakahuyan, tablang pungsod, nagkagipad sign.
1: Nung binuang ako,
0: brani. Nakayuhom ko kita. Gili ko ginang picture, ginputang ang slogan niya, ganingalan nga si IDG. Tapos,
1: ayun. May picture mo ko na nakita, nga daw niya pasuksok sa iya, sang kulit, ang orange na uniform, sang PDL.
0: Oo.
1: Kaya tigin na kabig, naging na siya subong a person deprived of liberty. Sili ni Secretary Rimulya.
0: For mag-shot lang ni Galimo, ano? May kaso nga.
1: Mag-shot.
0: Plunder.
1: My God. Kadako-dako nga kwani. Hindi ni siya makapiyansa sa road.
0: Oo. Non-bailable ang plunder nga kaso eh.
1: Nadula lang ko siling ko duwa kadlaw na miss ko ni nga mga pita. But ang natabo, abi mo siling ni DILG Secretary Rimulya, siling niya, kay tigin question sa mo, nga mo ni ang file permit sa mga matag-as sa mga opisyal sa Pilipinas, na kung arestuhon sila gani, mapa-hospital sila dayon, sila uh-huh. Rimulya, siling niya hindi, ang kaso, yan ni Romualdez, siya lang niya, ang nagsurod sa ospital, antes siya ginaresto, ginunahan niya yan. Daw makadlaw
0: kung nga daw maugas sa... Hindi, actually, kapag ka damu-damu subong mga komento, argumento sa mga netizens mo, may iba na gambal kay Gipab Shine, na siyempre stage lang, na niya una ka lang tungadaan sa kwan, doon ginawa na nila, lagi na forcey, tawag dira kay Gipab Shine, doon may ara sila yung nga ano ni, ginalantaw na lang daan nga iplastar ta na, by tomorrow, mapospital ka kay ang imong warrant of arrest pagwa lang naton by Friday. Padawa mo na bla.
1: Actually, tugay na naiya si Rods nag-aamuna.
0: Oo.
1: Sinong i-arrestohon kung napa na sila yan nakahibalo nga may magwa ng warrant of arrest. Amuna na iya sa una pa na si Rods. Mabalaan na yan nila nga mapagwa na warrant of arrest. Di amuni. Siyempre, nag-apply. Amuna na niya sila ni Rimulya. Yes, siya lang niya ang una, nag-una ang hospital antes ang pag-service, ang mandamiento di aresto. Dahil sa kaso ni Marcoleta, sa kaso sa iba nga mga high-ranking officials na gin-aresto, una, anay, gin-serve ang warrant of arrest. Then after that, nagtaas ang DP kag nagsulod sa hospital. Oh,
0: nasubuan ganito si Secretary, DILG Secretary John Vic Rimulya. Ya kun ning ging kagtuan niya to kag siya gitong nagpanguna ginglisan na ipros na nga duam niya kay baluka si Martin Romualdez siya ti kuani nagiskwela niya dito sa US ti nagiglisan nice lang nga duang nagistorya niya subuan kay ti friend ko man nimo niya galing kay ti way kami sa mahimo ginaubra lang mo namon trabaho di ba do ka nami pamatian no o galing ang mga komento man sang iban nga kontra hindi kontento Tanan na lang sulion niya. Pakuno-kuno lang na. O, stage lang na. Drama-drama lang na. Pero kung do ay kasubong pasinaduan kay Gipab Shine, kung ubra ka sang tadlong, ikontrahon ka man. Kung di ka mag-ubra, kontrahon ka man. O, mano na lang ni sila man?
1: Ang mag-ublay sini, amiguhay sila, tapos isubong under hospital arrest.
0: Aha.
1: Ang mag-ublay kung makapalagyo pa bala.
0: Hindi na kay ginamon amo to ganyang bal ni Secretary John Vic Rimulya niya flight risk nga daan si Kwan si Martin Romualdez kay may mga yate ni may eroplano may jet kag may helicopter ni til niya budlay na so basig ga ido nila nakakipive shine for pictorial purposes lang or for compliance adi butangan ta kapusas di butangos katri mo adaw mo na bla po hindi na iya kay total lang bayo nga ginpatapik lang sa dugan niya okay man ganyo
1: duha kwan ah ang iya ginapanagiyahan duha ka jet tatlo ka helicopter kag tatlo ka yate ah
0: grabe
1: no magagi sa dagat pwede man sa maglupad amo na nga oo
0: pero perdi sa saton kami submarine te nga duha
1: kapapudlay lang kini kung bantay sarado nang sa ospital makapalagyo pa.

0: Ati na guruya. Alams na pero sa kon ko na kun ako ni pusasan ko na kakita shine mo. Ginapusasan ta ganing makawatan nga ra sa ospital. 'Di ba na natiruhan na na ah. Natiruhan na. Nabunan pero ginagaid pa sa ospital. Yes.
1: Why ko bala nagunahuna no, sa pagkadamo dili medical condition ni Romualdez. Subong lang yan nagululuwa.
0: Ang warrant of arrest kaki Five Shine, ang warrant of arrest kagang kaso maihatag na duwa ka kwan sa tao mo. Oh, nadumduman mo si Engineer Bunuan, Secretary of former Secretary ng DPWH. Sige pa sa kaan siya kaso, 'di ba? Naka-wheelchair man sa. Nadumduman mo to? Pero pagambal nga di mo sa state witness, nagatindog na sa. Ayo sa dayon. Tiya mo man ni matabo kang Iba Shine. But before matapos ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, tikon matabo nga maka maniubran nila. Maayo man yun si ano, former Speaker Martin. Oh.
1: Hindi, ang sa kaso ni Bunuan, sa gin-isa-isa ko gito ang medical case niya, daw atong dumaitanin na sabla sa kabuhi. Oh.
0: Hapus na na iya ah.
1: Pag-insindi ko nga daw hindi na sa magdugay.
0: Oo.
1: Oh. Kamu na blabok bungod sa medical condition niya.
0: Oo. Oh.
1: With rheumatism.
0: Mangkutabla, kagipag-shine si, ano, si May, arata si May, mangkutabla sa mga problema niya. Kay isugid niya, tanan, damudamo man sa blatian, mambal na sa. Laing matyag ko, Mom Shine, hindi ko mag-iyo, ha?
1: Let me share to the public, bala ko na nasubong ang kondisyon ni Romualdez.
0: Sige, go ahead.
1: My heart kag blood vessel disease.
0: Ooh.
1: Imagine ah, my heart disease, my blood vessel disease, my unstable angina. Kung nagsiling ka si Rods, unstable angina, inablang gasakit bughan mo, madula, sakit naman, kamo nang pag-insindi.
0: Ah, lain lang binga.
1: Stroke-related disease.
0: Hmm.
1: Sabi si Rod, stroke-related disease, may diabetes,
0: abaw.
1: May hypertension,
0: abaw.
1: May high cholesterol,
0: abaw.
1: May underactive thyroid. Grabe ng mga...
0: I-D3 bayo mo na.
1: Kaliso, no? Kung ano kadamo sa kwarta, yan mo amo man kadamo sa balatian niya ba?
0: Tanan na daya kay Five Shine. Tanan na nga mga balatian, way budang na pati ingrown. Pati, sorry, ano na, nang salugsog butang tanan na kay para at least madamo. But kidding aside, di may edad na gidman si former Speaker Martin Romualdez kay Five Shine mo. Basta kay edad, kaya mo damo ng mga gaginuwa na lang mga imbalances, lawas ta. Bangod kay ti nagatigulang si Lula naton si normal na nga damo-damo ta balatian kay gatigulang ta.
1: Pero Sir Rods, ano mo are? Kontigado pa kag matuod ang allegation sang ombudsman. Dumalain gid sa buot mo, dumatulo luha mo.
0: Oho, ihuwi.
1: Ang siling sang ombudsman ah, ni ombudsman Boying Rimulya.
0: Oho.
1: Siling niya dahil sa sobrang dami ng pera na hindi na kayang itago, kailangan din niyang i-convert sobrang daming mansions, sobrang daming shareholdings ang nabili niya para lang hindi niya itago ang pera.
0: Ooh.
1: Ang muna yagaliya, ang grabe nga pag ano no, inablang paminsaron mo, may mga eskwelahan, nagakalaguba sa bagyo, gakalaguba sa baha, libo-libong mga classrooms, hindi mapakayo. Ang mga, makita mo ang mga tao nga ato dito sa mga remote areas, ang alagyan nila, bana lang para maka, ano,
0: maka-eskwela.
1: Kinahanggan mo ang medical, medical treatment, hindi ka makahalin sa lugar, maagi ka pa sa mga
0: puwerte Suba.
1: Na mga kapitok na mga alagyan na i-puwerte gidya si Rod, naimbot mo, tapos sila yado, halos hindi na nila kaya itago ang kwarta.
0: Ang ilagi na problema, ya, kung paano na lang nila gastuhon ang kwarta, kita, ya, adlaw-adlaw ka pangita taway kung para may inugasto ta sa aton sing mga panimalay. Ang ilaya daw ko ano, nagurong duga haboy ka ng kagi five shines ang taway ka. Bahala, dadak mo balik kung hindi.
1: Kung matuod ha, ang allegation sang ombudsman, halin sang tuig 2020 at tuig 2025, naglabot sa 56 to 57 billion peso.
0: Grabe.
1: Ang labaton ni Romualdez, halin sa mga proyekto, halin sa mga komisyon, halin sa mga, you know, government projects na wala mapatukod, kagakadto sa ilang kwarta.
0: Oh.
1: My God!
0: Pero te, ambal ni House Speaker Martin, niya, may tudlo man sa kuno? Amo nang hulaton ta?
1: Ari si Rod, oh. This is an information nga nakuha na to na few minutes ago. Makunto na ang duha ka Remulia sa France. Nakaset na ang ilang schedule sa biyahe. And they need to follow up the red notice na ginaayo nila sa International Police Organization. Si Boeing, amuna siya ang ma-negotiate sa gobyerno ng France. And si DILG Secretary John Vic Remulla, amo naman ang magpakigangot sa
0: inyo. Timado pa to si ang ombudsman. Hindi naman natrabaho sa ombudsman kay Kipab Shine.
1: We don't know, but you know, Boeing is going with the DILG Secretary. We don't know lang kung sa saan o specific.
0: Kada amo sa mga kaso sa ombudsman, kada patutukan kay Kipab Shine mo.
1: Pero we need to get Zaldico. Inanglan makuha gidyan ni si Zaldico kay tiara naman sa kustodiya sa mga otoridad ining si Martin Romualdez, former house.
0: Pero pamangkot ara gid man daan, ara gid man si former ako Bicol Partilista Zaldico sa Fransao.
1: Sa France, we don't know, but amo nang ilang plano kag bag-o lang gid din share nila sa publiko. Kabay pa si Rod na ma-follow up nila, mahatagan man sa hustisya, ang 100 million ka mga Filipino na, you know, nagsakripisyo kayang ilang kwarta din kuha.
0: Grabe, no?
1: Sa mga matagaas na official sa gobyerno. Report, gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5
2: News FM. K5 News FM, live report.
0: In a way, mga kaki-five, ako sa totoo lang ha, in my personal opinion, nagakalipay ko nga may amusli nga mga bagay nga nagakalatabo krons gobyerno. Wala ko nagakalipay bangod sa chaos. Nagakalipay ko kay at least no, may agib lang nga may nagausisa sa mga corrupt naton nga mga opisyal sang gobyerno. Sang sapasagdan talang ni nagsundo ng tradisyon sang una nga ti himuon pa lang abuian o kung business ang posisyon sa gobyerno. Di ko may amuni, kag may kahadlok. Ako yung mismo, doon makasiling ko President Bongbong daw, okay, ginangin mo sining akuan nga pamalakad subong, kay ti ginadig up mo. Although nga ti makasiling ang iban nga ti stage na da, drama-drama lang da. Pero at least may ara. Sansa wala. Diba? Di kon magsigisigi ni kag matahap ng iban nga mga kurap, imbis nga 100% kawato nila, masiling nga sa 50% lang ang kawaton ta kay Juan Gid ahil munun gid ka tama. Oh, ti mga kaki five, ti kon mag ma-convict na ining si former House Speaker Martin Romualdez na sa karon naka hospital arrest, and of course si Zaldico kag mapamatud-an kag mabayaran nila kag makuha tong mga manggad nila mabalik sa gobyerno. Oh, tani mapartidahan man ta. Oh, damo man ta yan kwarta, damo man ta sulukton sila pangkwaon dala interest. Oh, pang auction da. Basi makabakal man ta mansion.
3: Oho.
0: Way ta panahon mga kaki five, way panahon. Mabuhi ko na commercial, pagbalik ko tutukan tani ining wakwak sa Banwasang La Castellana. May wakwak gidman ayhan pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: TGX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.

0: nagpa-check up ka sa mga free clinic, yung mga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
1: 470.
0: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang yung mga blood sugar sang last mga nagpa-check?
1: 160. Na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500!
0: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Doc Ramil Uy. Doc Ramil.
3: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
0: Normal nga normal passing sang stool.
3: Labi na kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. At least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-itsar. Nakainom ka DTX 500.
0: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
4: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
0: Oho.
4: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
0: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech.
3: License medtech. No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin mo na sa kuan mo mga bakterya.
0: Uh-huh.
3: Na, siyempre, damo kagaw da. Ang nga nagaproduce ang mga gases.
0: So, wala nga medyo
3: baho. Meaning pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magpunha. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tao na to kung hindi ano.
2: DTX 500.
3: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag may TC.
0: Pagkaga, wapak.
3: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
2: DTX 500.
3: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
2: DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
0: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka capsule, morning, oo, duwa-duwa ko. Tapos so, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, kanami namin, nagit sa akong nga mata.
2: DTX 500!
3: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sang kanding. So, kinanglan ang pag-itsar niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
0: bro,
3: may mga
0: na
3: problema na ang kulon da, no? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik. Ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
0: Husto.
3: Kay once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinai, dira naga problema ang frequency sa imo pupo. Tinga ka kung kaisam lang ko magpupo man.
0: Husto.
3: Kay wala ka ka DTX 500. Wala nimo atipa na ang health sa imo nga tinai.
0: Husto. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudihan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
3: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
0: Kulang fibers.
3: Di dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
0: Gayum-yum si boy.
3: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So ang importante ni Sir JP amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
0: Oho.
3: Kung gahubag imo tinai IT expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa
10: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag Sport Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion kag pagkakas sa toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag Klinika Sport Biotics.
14: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift.
4: OT.
5: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: K5, the News FM Philippines, proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
14: 1.5 K5 News. Welcome back, mga ka-K5. Sa susi ka pala tuntunan nga El Castiga na ruming hapon nagpamati subong si Obispo Eduardo Galuna Sr., the former barangay kapitan sa barangay Vista Alegre, kag subong barangay kagawad Japon si Obispo. Very sharp pang mind. Kag of course, ang amigo ko, manog kapitan mani. Si kagawad na pinakagwapo ng barangay kagawad, pero pasensya gida kapita kagawad Jo Galuna, ha? Ikaduha ka lang kay obispo. Si senior gid ang gwapo ang ikaduha ka lang kay bisan migo ta kaya si obispo jud ang pinakagwapo. Pero dasoni perdihon sa ni Jud. O may nito pagpamati sa taga barangay Vista Alegre. Oy dalingid la naibla no. Sa barangay Vista Alegre, may nagreklamo, madisako, no? Ining, why pa di Japon niya katapusan, ining presidential scholarship program na assistance na ginatag ni PBBM? Dami mga reklamo, dras may barangay Vista Alegre, oh. Why ko pa ni Mistoria sa mga bigo ko na? Pero, may nagpadala, there is a ton, gadaw mga pariente, kagkapartidusan sa taga-barangay daw. Ayo. Way gi pangirang-ira no, out of delicadesa bla dapat ani balaan yung ati pariente kag may mga hinablos kag daw kapredusan nyo da manghod or ano man, ipaiway na lang bla kay damo madapigado sa inyong barangay. No, hindi nyo madabi pag ako at tanan. Ikaron nagdinalok ti aton. Oh, sige, pero ipaimbestigaran ko na nayantis ko magkomento gid mayada. I-check ko na si Kaki 5 Red Salgado bla. Kaya daw na kuan ko niyo, ang lalaki gali ni ang ginkuan, ang daw ginapangaluyagan sang wakwak. Anong wakwak man? Sa pag-i-chindi ko sa amon, suma, suma, maglingit ang wakwak, eh, siyempre, pis-pis na. No, nga muna ko nung nagapang dagit, ang iba na tawag na hubot, na inang maagyan ka, siyempre, ginapahog so, sa mga magulang ko man, mga dungol man. Wala, sige, lakat ka gwa, gabi ka, kay mga pulikro, nagiton, kagin sang hubot na, inagiting wakwak. Oh, dagiton niya kanati kung maginuganas mas kampo, dayon kuman kahapa. Inang duinto mo kung hapa, kasi siyempre ba si dagiton ko?
3: Alright!
14: Oh, pero ti balawang taneng detalye, kay nagligan nga mag-inadlaw doon nag-viral gid ang mga pipilag ka mga video nga sige nila pinangita kagsuga ang wakwak. Abi pa istorya hunta si Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red
4: K5 News FM Live Report.
14: Ibalita mo.
7: Yes, Kaki 5 Red, balayo pa ang ginakabig na ito nga Halloween, pero sige sa may banwa ito na Kastilyana. Though, yung kahadlok siyang pila ka mapulo yung bangod sa naglupok iyang video or viral video, Kitib Rods, yung tingin may ara kung sa nagpakita ng wakwaka o kung aswang ka Kitib Rods. So, di pa dulungan nato, inigbanwa sa Kastilyana, agad ko para mahon, nagpinalabot nato, naring pila ka mapulo yung kag sinig na aligar Kitib Rods, natabu ini mga Lunes na sa kaagahon eh. Kimati isang Domingo sa gabi, may na natukiba na sila, may na, dumina notice sila din ang adok, kalain ba na sa lugar.
14: Dali lang, gini-equal, i-plastar ta ng lugar, kagipabit, ano ni kalayo, ano yung very layo-layo, gini ka tama? Or inang...
7: Sinasya ang lugar, Sitio Lapac, Barangay Robles, Manuasang La Castellana. Kung magpanulong, kadira malagikan, kadira sa may barangay Hagimit, niya sa may... sudat niya sa La Carlota, direksyon ka nara sa direksyon pa ka La Castellana, may maagyan ka nara ang kurbada nga dalar nga nagamarigya bala sa mga kawayan nga mga salatet.
14: Okay.
7: Dira ang area ang Sitio Lapac, parte siyang barangay Robles sa Banwa sa La Castellana.
14: Uh-huh.
7: Kay antes ka nara makalabot bala sa Juan Kitim Rods, antes ka nara makalabot sa may crossing taborda amo na makita mo dira kung going kamay sa cementerio kung papers sa Banwa sa La Castellana kay Kitib Rods ang Sitio Lapac.
14: Mm-hmm.
7: So dira dinaaligar sa mga tao kamati may isa dira katawo Kitib Rods eh dati alias Ronso yun isa kanalaki na ara na guruma 40 sobraning iya sinigang edad Kitib Rods.
14: Uy.
7: Gagami ara ini sa ginakuan man gina pangatubang man nga masakit siya sinigalawas. Amo ni siya kuno Kitib Rods agi na bakitaan sini isang wakwakat. Di pinamakot na ton kuno ng sura sang wakwak. Sino sa kay Ma'am Janet isa man ra sa mga residente sini sa lugar ang wakwak kuno Kitib Rods ang ulo sini iya kapispis. Pido kataliwis ko ng iya sini nga Dr. Kabala. Tigilipuan ko sa kun ka ngayon isa mga kingfisher wala nga mga istrakot space or tukar wala ka nagko may kaanggid tagtaliwis ang iya sinay nga tuka Kitib Rods. Kag ang iya sinay kuno yung lawas do kaangay kuno sang amo nga do iya man sang kuring sa makita nila kuno Kitib Rods inting wakwak doon nag-akos ko, no? Kan doon nag-asaka ko, no?
14: Doon ginapulbaan ko, aw?
7: Hindi
14: ko hindi ko makontrol. Hmm. Grabe, ginabutangan ko ni Kaki 5 Ethan sang background. Doon ginapulbaan ko.
7: Pero,
14: sige. Why niya asawa ang lalaki?
7: Ang asaring lalaki, sinisultiro pa eh. Wala inisip sa asawa. Pero artist kita magpadayon sa atos din nga report, maging padala kita na nakang video.
14: Ariyo!
7: Sa atos din mga viewers.
14: Abi, butangan ta audio? Pwede butangan audio? Sige, butangan ta bi audio?
7: Kung makita, ginagawa mo rin
14: ako. Ara. Uy! Labing tagol kayo doon! Bilibiyo ng babae. Ara gid ako no. Nakita gid ang nila ya. Gigi bi onang babae o. Kaki 5 Red nakita gid ang nila ya.
7: Ugali man Kitib Rods.
14: Uy.
7: Kay ilang si alias Ronson sa naman nga oras Kitib Rods makapasado alas 2 sa aga.
14: Uh-huh.
7: Daw nalipungan eh siya kuno Kitib Rods eh. Amuna ko niya, ang piiling si Manang Jared, yung painom niya kuno sa dana, ang doon siya kay Bronze ang maulian. Pero nakita yun nila, nga doon nagbaga-baga, nila ang gingira, paligiran nila kuno sa bato.
14: Uy,
7: irang,
14: wakwak?
7: Wakwak.
14: Pero kung naluyag ang wakwak sa lalaki, meaning ang wakwak, kadwala na kabagay, either katapos ang LGBTQ plus or babae nga wakwak?
7: Oo. Oh. Ang mukhid niya kasi Brons, kaya tumalayagan ka kuno siyang wakwak, posible mangin wakwak ka man kuno, kaya yung malupan ka mula ka duha,
14: kaya
7: kita kabalo ko, basi magpadulong, dira sa may bungahin river, bala ginagyan.
14: Tignan respeto, tanig ka kay Brons, ang mga pagpati naton sa mga katigulangan, kaya bisan kita sa una, ginpapati man na mo. Tidipindin niya sa tao, may away tayo nagasiling, away ang ibang nga tao nagkapati na, ang ibang wala. Diba, sige, ang ibang nano, manay niyong balita, inyong away na pulos, kaya kami nagkapati. Pero sa iba niya may pulos na kay Gapati sila kay Kipevred, di ba?
7: Yes, correct. Huwag naman ginapilit ang atong sila niya mga tagpalamati na magpati. Hindi ko may aras ang wakwak o kung may aras naman sa aswangan. Pero may aras, hindi ang mga pumuluyo natin kay followers sa Kipev News FM. Nga nagapati, hindi sa tuyaw, nagapati sa wakwak, nagapati sa aswang Kipevred. Pag nagapati man, nga epektibo, inaing ahos, ang
14: asin?
7: Lana, kanyang asin.
14: Oo. Yes, di madumduman ko sa muna. Araw, amun yung lana,
7: munang lana.
14: Ito yung lana ni, ang iyan ni Kalabana, ang ginagamit magtawag lana, kagipay bread. Ang ginagamit, kay Kabalo kami, mga albularyo ko yung mga katiuan, kag katiyaan mo. May mga albularyo ko yung mga utod sa taga Kaban, utod, mga kapartidusan sa Kabankalan, nga Kabalo maghimu lana. Ang inahimo nila lana, muniblang lubi, ang ginabulad na blang lubi nga unod na. Di ginahimo na nila, gina-oil na tawag na lana, muni ginabanyos na kagipaybred. Ariya mo ning lana?
7: Oo.
14: Wala
7: mo na siyang lana, kagipaybreds, kasi daw isa kang kutsara na pinamangkot na pagani, isa ka baso naging painom sa lalaki, pero ito isa na kang kutsara naging painom kagipaybreds.
14: Oo.
7: Kag diriti amat-amat ini siya nga naka-recover ay nagsuka ni siya kuno puti
14: ay
7: no patimaan na kuno nga dumay gakatabong siya nga malain Kiting Rods. Amuna ko nga ang ating ginburigan na rin sa mga tao paghira nila sa bato
14: na
7: wakwak galitin natin do hindi guro na target iba yung wakwak ining bato nga ginamoy nila dito nagtupa sa atop sa isa kamay.
14: Hambal ganin sa iban, di may nag-chat sa ako, no? Niya sir, ako, sorry ah, pero gapati ko, upod na sila permis ang tik-tik, ang wakwak ko, no? Ang tik-tik, amun ako nung unang doon ginasugo sa wakwak, gamay niya ako nung pispis ang tik-tik. Niya, tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Gamuha mo na ko noon niya, tapos pagdagwa na kuno sa ilang target, eh, ang wakwak na kuno ma kasimpre ang wakwak daw dako na yang pispis nga amo nang nagadagit gali kag favorite amo niya suno diya sa mga nagachat sa kuno.
7: Gani man kita bro sir kag ti gradan nga area ang likod na daan niya bungahin river.
14: Uy.
7: Sa ang ginagyan, tumulang siyang pastad sa Tokyo Broads. Ang mga tao, dito wala manag, basi dito, binalim, or basi balagikan sa babaw, pagkit sa bukid, kaya siya nag-travel Kiting Broads. Kaya kung tara mo natin, dira, ang idalong gabahin, dira siyang nakastilyan, ang munang Robles, kung diretso-diretso natin, Vulcan ka na, o na na Kiting Broads. O galing kiting mo layo, layo pa rin i-travel, pero wala lang yung may baluan sa mga residente dito. Kung nga ang nagpadulong dito, ang wak-wak, dito, yas, sa may barangay Robles Kiting Broads. So, ari pa matihan ito naman sa payag ni Ma'am Janet. Iring nakainsindi kung ano wak-wak.
14: Sige. Pamatihan ta sila.
7: Nagpakita. Yes. So, ari Kiting Broads si Ma'am Janet.
3: Ipigin pa inom sa lana na kun.
10: Amo sa lana?
3: Oo, dahil nagsuka siya.
10: Pinakami sa kabaso nga lana?
3: Or? Hindi, daw isa, hindi, isa lang kakutsara.
10: Isa kakutsara, okay.
3: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka siya. Ang niya suka daw, ano, daw, nablang,
10: itom?
3: Hindi, nang puti siya.
10: Puti?
3: Puti, nga, daw rugby. Daw, amo ni kalaba, oh. Ginpatukdan ko na gani, oh. Kaya hindi pwede, nga hindi matukdan. Gintukdan, pagtapos siya tutod, sangaga naman to yung pagtutod niya. Sige, pasalihin ko daw sa sulod, kay hinko ba, sige magbalik naman haw.
10: Wakwak? Pero,
3: ang wakwak.
10: Pero ano na sa magsiling ka wakwak? Pispis? Ano nang tsura is na ba?
3: Pispis.
10: space-space. Ano, oh. Mga ano ka dako na sa?
3: Gamay na agar. Home lang siya mo. Darauhan rin sa bahay kwan lubi.
10: Pero doon mga 3 feet, 5 feet, muna kataas na, hindi? Man.
3: Gamay lang.
10: Gamay lang?
3: Gamay lang. Mm-mm.
10: Mga ano man?
3: Mayuta nito ang nalipong nga nagbulig man sa iya. Oh. Kay nakita iya, gidya.
14: Uy.
3: Nga babae, garhom.
14: Babae?
3: Si Rene, dito si Rene.
14: May na...
3: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga na ano. Na... kita ya gidya te ako ya nakukus ko sa iya bulig mong kay nanggit o masamong
10: okay pero ining wakwak first time niya nakita o kala nakabisis
3: ka amo pa lang ni
10: amo pa lang ni
3: amo pa lang ni halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig sang amo ni
10: pero ano na ginay mo sa wakwak kapangaon na sa tao bata
3: ambot lang hindi ko kabalo kay basta si suntilo ya nagano sa imo nagingit o masamong
10: nagapang kuyaw dumay gahom ning wakwak
3: dumay gahom dumay power sa.
10: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo. O puro lang hindi tanatana sila malain.
3: Ati mga malain, sila nga elemento, yes sir, yeah.
14: Oo. So kaki favorite, may nagbulig, galing nga may nalipungan. Ang nagbulig, nalipungan siya?
7: Actually, kinabrad sa muna si alias Ronson.
14: Oo.
7: Muna isa ka nalaki na nakadalipungan, nga ginaligar nila, ginbisikaan sa wakwak.
14: Aw!
7: Nga ginaligar man nga naluyagan sa wakwak.
14: Kaya so hambal ni ma'am... Babae, gagarhom.
7: Babae ang wakwak, yes.
14: Oh.
7: Babae ang wakwak, kinimrod, sir.
14: So meaning, paano ma-identify ang garhom sa babae ng wakwak man? Ining wakwak nga, gagwa ang iyakwan? May ano siya, wakwak kung babae, pis-pis, may ano siya, may dughan? Oo.
7: Wala nang wala lagi matumod, kasi dolog mo, kinimrod, sir. Kung may kung may dugan yung wakwak, pasilain ko sa wakwak ni Brent. Pero ang binig ni Brent.
14: Diyan, nagsulod si Sir Boy. Ginpa-explain ko siya. Ko, sir, ano na mag-identify babae ng wakwak man? Linya, kung babae, siyempre, laba buhok nga wakwak. Oo, laba buhok. Kag lain niyang itsura kuno sang wakwak ng babae. Oh, bakto gidya kuno kay babae gidya kuno nagbisita kay ngalan wakwak mo. Pero kon laki ti lain to, hindi ko lang pagmention ng ngalan nga laki. Okay. Pero nga aton kag favorite hindi niya silinga kaladlawan una no man. Guys na siling ko, may pipila sa aton nga may nagapati nga nalaw ayan sini nga balita. May pipila sa aton nga nagapati sini special minte sa mga tawo nga nagapuyo sa bukid. Oo. Pero ti ambal to, piantong edad niya, bagun sa nakasalapo sa musina. So, hindi ayan makatugas ang kakugmat sila to?
7: Well, actually, kiginin ron, sining nanaki, ginbisita, mga 40 plus, ready siya. Nagga si ila, sining nga pagtanaw, kay kung nalaki, kung nungawak, posible, ginsakit, tala siya na pila siya, nasakit ni Ronce. Eh. O galing ka ba tindo nagtupad, na siya ang wakwak, kag ginaligar man sa mga tao dito, nga ang wakwak, ginpatay pa niya ining sagwa ang suga sagwa sa tanay.
14: Uy, gamit ang pakpak, gamit ang pakpak ginpatay?
7: Oo, ginpatay pa niya gamit ang pakpak ginpatay ang suga kinibrotse.
14: So meaning why sila kuryente, nga kuryente nila suga kingke or mitsa naman?
7: Kay ang pagpati nila may power o kung may gahom ining wakwak.
14: Bakit
7: nakabalo kung basi nga pakpak yan nakapatay sa suga or basi balagin tanaw na niya ka nagapula ang gapula kung nagyasin nga mata kay Febrons eh. Or posible dito nga sa iyasin nga paglupad napatay ang suga kag nakita.
14: Ari may nag-comment kag Febred. Ari balaan ko dugay na gini siya. Ari subong sa Facebook page na to. Si Choi Tagoy ingalan niya. K5 Rods, basi naluyag ang wakwak sa nalipong nga laki. Balik-balikon ginaasakin ang lansok bit gid sa habak. Tapol nga luya. Amo na ang bal ni Choy Taguyo. Tapos may nag-commit man eh, si Papang Kenneth Tiongko, balikan niya ka na, balihin lang kamo kag mga muyo. Oh. Tiyan mo ni mga pag-advise ng iban. So posible, tsakto na kay kon hindi ka nagustuhan sang wakwak, bunon, kagton, tosikon niya ka na iya. Pero kung gusto niya ka na, ti hakson. Pero sa piyak nga bahin, diri kita, hindi ahiya nagutman na ning biktima, kagipebred?
7: Well, actually, sa pinamangkot na itong kikipimrods, hindi biktima, nakakaon, makuno nakapaniapon ng kikipimrods eh.
14: Uy!
7: Kompleto mo na ni siya, wala na kita kamalo kung basi kulang.
14: So, na-interview, tagit exclusive mo na-interview ang biktima?
7: ang biktima kay Murat si nagpaiway gid ang mga himata sila nga hindi magpa-interview kasi may ginapangatubang isang problema si kasi nga kaugalingon kwando lang alang gid si Murat. Pero mo na labot ato
14: lang taon ta nang background sang biktima kag kay Fred kon basibla kon gaka gahallucinate siya o ara ang ginatrangkaso sa ginahilanat siya nga siyempre kung ginahilanat ka grabing init sa ulo mo dog ang mga hallucination mo grabe na ang ako niya ginahambal kag Fred diri kaya sa piyak nga side for those nga wala nagapati no nga basi bala kon may bulong siya nga ginatumar nga wala siya nakainom or may balatian siya sa iya sining kaugalingon. Those are mga factors kag Fred nga pwede man aton nga malantaw mo.
7: Posible gid kay Kim Rods or sa tuban di kay init subok man dagpi sa may man wa sila Kastiliana do pila naman kadlaw nga do nag init wala ang panahon kay Kim Rods kay basi posible mo na kanang itabangdanan pero galay kiti majority gid sa mga tao dito ginapatihan nga may nagpakita gid nga wakwak o kuno suwa nga kaya nag-control o kung nag-gahom gina para malipungan ining si alias Robson si Fibrods.
14: So yung natanan na under investigation and under confirmation pa, ginahulata pa ng may-miyara, giduguro eksperto nga sarang nga makahatag sina nga mga bagay. Kaya kung si Ma'am Chuli, yali niya, permi lang kamo bala kanta sa mga gospel songs. Para hindi para wala sang disturbances o madula ko ng mga disturbances. Hambal ni man ni Ryan Doy, niya sir sa tutuod lang wala kuya panglabutawa. Pero kun matuod ba lang na kag kun single man lang ang biktima, patulan niya na lang ang wakwak kag ila aswangon ang mga kurap nga politiko. Dako pabulig gyud sa Pilipinas. Ayaya hindi niya pagpakadlaw, iya wala ka kun mga bagay, patulan na lang. Tuod no? Patulan na lang para at least pang aswangon tong mga politiko. Hambal ni Bing Selfin, hindi na sa paguntatan kung hindi niya makuha. Ay, ala ka, tuod. Hambal ba ni Joy Tagoy, ginabasa ko yung mga komento nila. Dapat nakwaon man ang bahin sang wakwak kay basi ginapatu-patuan lang sa... Uti, pangitao na Joy Tagoy kung sa di na itong wakwak to.
7: Yan, yeah, ni Kifimro sa basi, balangati, daluyag yun man sa guro, Kifimro sa abugin ang majority, yun kagati, nilaan ni si Kwan na... guwapuhon mani si alias Ronson Kifibrotse.
14: Sa una, dumduman ko gamay pa ko kakifibrot, pero may ginag-istorya sa mga katiyaan ko. Nga, uy, si Kwanto, may tupad kami ng balay sa una, nga hipuson, babayi. Uy, na ginapagwa kay na-arrange na ko nung kasal nila sang ano ni, ng iban ba lang nga tinuga? Kwanana, naluyagan na sang inkanto. So hindi mo da pwede mapangaluyagan, kaya mapangaluyagan mo da, mapatay ka. Tiway, gito bala sa may nangaluyag, ahay kaluluoy lang to bala sa babae, hasta nga nag-galin ako to sa amon, way gito pamana. Kaya nakulbaan ng mga laki magpangaluyag, iba si tuod nga, may nagkatanda na bala kag mga luyag sila, kundi hindi sa kabalik, bala puli, kagipebre daw.
7: Masilain na nag-guro kay Emrod siya na kuha niya panda kasi karibal na guro kay Emrod. Pero actually...
14: Hambal ni Alvin Espanyola niya, ikog pagi lang katapat niya. Ti ikog pagi, ano pag hindi ginagamit sa muna pang hampak sa mga aswang? Inang ikog pagi ng ikog niya kay Febre, ginabulad na. Sakit-sakit na kay siyempre garas-garas ng iya nga punta. Katilaw ko na hanot kay Febre mo. Sakit, sakit-sakit klaseng balakol ng ikog pagi.
7: May isa pa na kaya kimurot siya ng ang manunggal.
14: Manunggal? Ang balay namun sa una ari, si tatay, si nanay, si nanay patay na. Si tatay gapamati subong. Mga magulang ko gapamati subong sa inigaran, mga kapartidusan ko sa kabakalano. Totoo, di ka kipabred. Ang balay namun sa una, halin sa bintana, hasta sa may pertahan. Ang iya dekorasyon manunggal. Ayo, tiya mo niya magpagpati sa mga katigulangan ta kaki fibred mo. Hindi ta na iya maibitar.
7: Kag syempre na pati gid iya na kumyari kasi ni si Imo sini nga kuluyan kag dapat kuno kag Imrod siya ang bintana mo butangan mo gid permiso gina asin bala nga nakabutang sa Indonesia, Yaho.
14: Oh.
7: Ang good to think, hindi kitimron siya, hindi pagsidron sa mga NSP.
14: Tapos may mga sigbin pa na, si tatay, kung dan mahilig ni magpati, sa una, kay kabalo ka, kay Pabred, sa totoo lang, may manghod kung alaki mo. Naistorya ko ng ako, nalang amo, nalang yung kabuhi, kay para at least, ti, may mga huring-huring sa una ng manghod kong alaki, kundi na, napatay kay Pabred, gamay pa kami to, kung pinakaagot, may agot kong alaki. So, napatay, ti kiginsulod ko no sa sigbin. Ti, kada gabi ito kay Pabred, may abon as tatay nga ginaburibod sa alagyan, sa bintana, lulumpatan, alagyan da, kay para mabalaan kung anong agis ang sigbin. Dumuha mo ng mga pagpati. Ti ilan iya sang katigulangan ta ka kay Pabred, but why ta niya gina-discount ang mga pagpati nila? Kay ilan iya pagpati? Ang ato ginadala ta ni, kay may nagpadala sa aton nga gusto man nila ma-aware mo sa isning mga bagay. Why mataga ga palapnag sang kahadlok dala sa may Barangay Robles?
7: Oo. Wala hindi kita broad sa ang ato ng madaligis ba mapresentar natin sa patas ang impormasyon na nakuha man natin sa mga insidente ini alert man sa mga nag-viral man nga video nga gikan man sa ilak sini mismo kay Febrods eh.
14: Tiway tiya nagano ka kay Febrods, why tiya nagpitsi-pitsi nga magpatiling niya sa mga Facebook post da? That's the reason why nga nagkagtog itas lugar to conduct an investigation no? Para makuhaan to interview. So sa nagapamati na lang niya kung mapati sila o hindi atong gina-present lang nato ng duha ka side kay Pabred mo although hindi naman nato makuaan to side ang wakwak to do bani Choy Tagoy hindi naman to makuaan ang wakwak sang ano ni sang impormasyon pero nagkagto kita ya wait iya nag siling nga nagpati lang tadayon sa mga post may na-interview kita kag nagpamatuod nga amo ni ang natabo ti anong ta nakaron kay amo nang natabo dito sila.
7: Kaya naging sili ang ato sini mapisa dira nga sipong pulisa nga lakas niya stage of tumulohi tango at the 50 kay Brod ang isipan po aning lugar at wala mo sa evidensya at sili kay Brod
14: ikan
7: sili siya
14: di lang ga dula-dula si kay Pebred balikan na sabi no balikan na sa ginakwa na mo ni Magka K5 ba? Sa siling ko na, why kami nagpamahog di sa inyo? Ang amon ba, may nagpadala di sa amon, that's why ginasiling ko, ipa-verify itong information, no? May mga bagay, may mga taong nagapati, so be it. May taong nga wala nagapati, so be it. Ti plastar na yun amon. Kag may mga eksplanasyon man ang mga otoridad naton, kiti wala man sa mga ebidensya nga makuha. Kaya mo galing ang balko kinasin ko basi kung may mga problema ining lalaki or nanoman, galing kay may mga iban nga mga witnesses mo. Just like si nanay, ito kayo nag-interview, nag-suka pa sang do-rugby, tapos siya patungo ipainom sang lana. Those are the mga facts nga nakuha naton dito sa area, meaning may natabo nga mo sina. So, hambal pag ganyan ni Ma'am Ninette Marquez, siya ako, yes, si Rose Gapati, gid ko. Hambal ni Julie, ni Vialo Mugdang, good afternoon si Rose Gapati man ko. Ang balimbing selfie niya, kapin pagid kong bilog ang bulan, amugin na ang ila, inugwa, sang wakwak, ayo. Hambal ni Ma'am Junro, sabi Loreho, niya bagakay, amun sang unay, niya ginatuslok sa atop, niya kugon. Ay, tsakto ta, Ma'am, ano, Ma'am Junro, kiting balay na mong sina, balay na mong sang una, kugon, kagnipa mo. Gabaka, agakwan na statay, may bangkaw nga bagakay, bagakay, bla, dokawayan nga gamay. Muning ginahimo namon bangkaw. Oh, tiya mo ni mga pagpati sang katigulangan ta sang una. Bali Ma'am Chuli kuladol niya iban asin kag aho sabit sa pertahan kag mga bintana kag ikulintas. Tiya mo na mga pagpati, those are the beliefs sa nato sing mga utod. Kag Pabred?
7: Yes, tiga balik kita kay Pabred. Actually, gid padulungan man sa kapulisya naton pero galik iti wala sang do concrete kid balang ebidensya hiding sa wakwak tag ipatpat pa natin buwas ang statement pa ni Mayor Ania Hunicores sa La Castellana. Kaya mati sila kay Pimarod siya nang wala gapati. Pero tiya, ang bali sa mga tao na kung tuhod gid ba na, dapat gid yan nga duble gid nga paghalong sa membro sa pamilya.
14: Correct.
7: Hindi gid pagkatagdan. No, kumpensay na mo lang tungod sa doka problema, dira sa internet, dira sa La Castellana. Di ba si bala mag-ubra sa mga projects sila kung pauli gabi. Kaya ba si tuhod, balang wakwaka.
14: Oo na.
7: Di ba si isa pang basulon, kay gahabal niya, hindi mabitanan ng mga pumuli sa La Castellana. nagapati nga wala. May araw na diya katigulangan, nga nagapabilin ka nagapati, ladigit sa bukid niya, yes. Like biak na bato, barangay Sagam, barangay Kabakungan, may mga pagpati, ganyan katigulangan, nga sa una, posible, ganyan nga may ara sa mga amuning asahi, bala nga aswang kininrod, ganyan nagapakita, pero wala man ko nung sang may nagakapataya. Nagapakita lang, pero posible nga,
14: basi bunga lang sang pangunahuna o amunang iban. But anyway, salamat kay Kakipa, Brad.
7: Okay, salamat kayo, Brad. Sabantayan na katong sininga kompleto ng detalye. Boss Kadlao sa Puro de los Pueblos. Kinidulong sa atin sa Power Trio. Katong sininga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 by UNVCO. Hanggang katong man sininga DTX, BT Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol, kay K5 Martin de Maisip, kag K5 Jack. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, kag Garingaman sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
14: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. But anyway, ang aton ginadala lang naton sa kakinan bangod kay ti may natabo dito sa ila. So, hambalon tang away tagapati, ti ato niya pagpati. Hambalon tang nagapati, tati inyo niya pagpati. Ano? So, kada isa sa aton may mga pagpati mo. O, ti inyo na lang na. Ang importante, nakagtuan naton na imbisigaran sa aton sa Chief of Reporters kay K5 Red na ibaluan kag nakahatag naman sa pagpatag man ang gwapo nga mayor sang Banwa sang La Castellana, no, sa kay bro mayor Anihon ni Cor mga kakipaib, and of course si vice mayor da si ate vice mayor may mangilimutan. Oh, salamat sa taga Banwa sang La Castellana kag si bro kuman ang hepe nga pinakagwapo sa marang sang La Castellana pinpi si police major Romulo Hipilango the 5th. Gambal sa kun bro, kadalawag mo sa kun kumpleto, may the 5th pa yan mo. Yan mo tanaya ka bro, yan mo tanaya ka miguhay nga daan niya, ti tanan, ti kilalahay. Hambal Mercy Martisano, amon sang una, bulo, bagakay, kag manunggal, nga ginabutang sa tanan nga parte sang balay. May dagay, I'll mention, try nyo bala, habuyan mo asin sa atop, patalikod, kay maiguan mo na siya, naka-experience kami na. Oy, grabe nga mga experience siya sa mga tagpalamatita, oh. Hambali ma made dagay, mahaboy ka kuno sang asin patalikod, hindi yang haboy ka atubang. Kuha ka sang asin, talikod ka sa top kag habuyon mo na oh. Oh, tiya mo ni mga experience ni, hindi ta niya ma-discount. Hindi ta niya pwede nga ma ano, hambali ma'am ni Netya, mayo tani kon pareho sa kon papa sir kay iya lang na orasyonan para magpalagyo. Ay, may mga orasyon. Ika balo ka may mga pagpatin sa unang may mga orasyon-orasyon especially sa mga manugbot-bot, manugluya. Best time, sa ilo kita sa iban ng mga balita. I-check na naton. No? Si Gayo Home ko di kay Kuano Linya, grabe balita mo si Rods ba? Si ka K5 Michelle Patinyo. Ibalaon ta balita ni ka K5 Michelle, inibala mga ka K5 ang duwa ka mga persona, oh, paldo sang maintuan ang kuntani nga managbakal gasolina sa barangay Panukuyo. Naintuan? Check na bisi ka K5 Michelle.
15: K5 News FM Live Report.
14: Ka K5 Michelle, ibalita mo.
16: Ka K5 Rod, duwaya ka mga wala makilalaan nga persona ang paldogid. Pinsarabala sa mail ang natangap nila ka K5 Rod.
14: Wow.
16: Sa isa ka senior citizen, dari sa may barangay Panukuy, nga nagabaligya sa ni mga tingi-tingi bala nga gasolina ay nabalang ginasulod kay K5 Rods sa mga butilya sang soft drinks. Si ang natabo diri kay K5 Rods ining duha ka mga lalaki nagpalapit sa senior citizen kay tinag-offer sang gasolina nga ti mas barato bala ka K5 Rods kumpara nga ti magbakal to siya sang container nga ti gataas ang presyo sang gasolina subungabi mo kagaya ni mga krudo. Ti ginpalapitan nila ining senior citizen kay ginaseran kay K5 Rods sa presyo nga 1,200 pesos per 20 liters.
14: Bum.
16: K5 Rods sang gasolina. Si syempre kung ikaw nag-negosyo tingi-tingi.
14: Dali lang 1,000 pilato
16: 200 pesos.
14: 1, 2, sa pinakalitro?
16: Daw 20 liters, yun yung kay K5 Rods. Basta total of 200 liters pa nan ang ilagin offer. Nag-ayuanay, naglabot sa size mill.
14: Titag si Sinta per liter, mahal Japon eh. Kung nakuyas nagabaligyan, hindi ko magbakal. Sa isa ka container nga 1,200 pesos, 20 liters lang, ti-divide mo ang 1 to 20, 60 pesos per liter?

0: makaginan siya kagidya kung baga mapaldo ka kung tani sikay ang explanation sining duwa ka mga persona nga wala makilalaan may kunsyabo sila kuno sa isa ka gasolinahan ang wala na lang pangalanan pero dili na siya nga gasolinahan daw payment sa pakanukoy kay Kita Rose si sila niya makakuha
1: diri ko sa exciting ako. Part ka kay Michelle anong unod sa container go ahead dito excited na ko mo ibaluan oh. Pamati, mga kakipay, pamati, para di ka mo maskaman sa balita ni Kakipay Michelle. Go ahead, Kakipay Michelle.
0: Yes, actually, Kakipay, but gasoline, kagit siya yan, nakatunghong yun. Ang exciting part diri, ang duhanga na paldo, wala di sila nagiliya connection dito sa gasolinahan. Kung baga nagkanto sila, kay mapatunghong yun sila kuno abi kay Kakipay Rod, gintunghongan. Ang pulo, tanan ka mga containers. Pag sukot, ang hambal sang duha, balikan lang namon ang bayad kay kulang gali ang ginpadala. Doon mo na di kay K5 Rods. Tuyo nila ngay karga na tani ini mga containers ang gasolina. Apang wala nagpasugot ining pump boy. Kasi,
1: okay.
0: Ano ka mo inyo, wala mo magbayad. Dalon ninyo
1: correct.
0: Gasolina.
1: Oh.
0: Ti, wala na pasugtan. Wala madala. Di modo, wala madala ang K5 Rods. Praling kay, wala labot nga, wala matigayon ang ila dito nga modo sa may gasolina ha. Na, pinaka nakaluluoy gidiya ang senior citizen sa Kita Broads. Kay ti ginpadala niya ng site mail kay suno sa iya bayad na nito tay kay ti kinanlan man ito show money sa may gasoline station kay hindi man kami katugong kung why kwarta. Do amo na bisikay kay Kita Broads. Karon ang tigulang amo ni ang nagulat-ulat naglalabal yung tatay why nakabalik ang duha ka persona sa Kita Broads. Di mo do gitangab gidiya ang iya site mail.
1: Guy,
0: napuntani ginan siya yan ha. Nagkuan pa napalid pang kwarta sa K5 Rods. May ara din ano sang pahayag ang officer in charge sa Karon sang Bacolod City Police Station 8 si Sir LD Ponso or si Police Lieutenant LD Ponso Bernardo sa K5 Rods.
2: Ano nang gasolina? Dalawang tao yung ano para bang ininto lang nila yung isa katigulang. Para makuha ng pera, which is tinuturo nila na yung gas, meron daw silang contact na gasoline boy. But in fact, wala talagang kaalam-alam yung gasoline boy.
3: Mga so, ilang liters, sir?
2: Mga 200 liters.
3: Oo, sa halagang 6,000.
2: Mga ganyang klaseng modus or diskarte ng mga kababayan natin, huwag kayo magpadala-dala kasi sayang yung mga perang pinagkitaan ninyo. Imbis na mapunta sa pamilya nyo, sila pang nakakablo. So, ano lang tayo, be vigilant sa mga gakatabo sa atong palibot.
1: Oh, bali daw ito nga, tani gijagli maginansya, ni kay kon 6,000 pesos ang ginatag sa tigulang, kabaylos ang 200 litros nga gasolina, ti 6,000 divided by 200, ti 30 pesos ang per liter dapat o. Ting gasolina, subong do mga sobra 50 na magkurong litro, di makaginansya, gidyatani. Yes. Ang problema, scam.
0: Oh. Yes, kasi 5 rods, amulan na galing. Kaya dati yung masubo pa di hindi kilala ni tatay, itong duwa nga nagpalapit sa iya, kasi 5 rods, baga hindi tagadira sa ila. Kagtipadayon ang ginapangita sa aton mga kapulisan. Ang gasoline station, dati wala man sila sa 5 rods maano, although nga pinapakita.
1: Ang ginadisplay mo ng container, amun ni siya, oh?
0: Wala na ginkuha actually kay K5 Rods ang mga container dito kay wala man nadala kumbaga sa K5 Rods dito na lang tuya sa
1: gasolinahan. Pero ti makuha man to sa tigulang na nagreklamo kay ang gasolina to man to gali.
0: Oh, pero wala bayad kay gindala sang ano.
1: Ay okay. Abi ko gani nagbayad kay kulang lang. Wala gisa gali nagbayad ya. Kalu oys tigulang no. Ang pump boy luwas to yung pump boy kaya tiyato lang tong gasolina. Ang problema ang size mail why na
0: ang size mail wala na ang pump boy wala gidya kay labsanan tuduha nga to kung baga daw yung palabas
1: amo niyo brown to balikan mo tong station 8 ang balon mo sir paritrip na tong CCTV sa gasoline station kay every gasoline station sa buong Kakipay Michelle may mga CCTV na. Oh, ipa-check na to pa request sa police may mo letter ta kung mag-request para mapa-present ang CCTV. Unless otherwise ang CCTV sang gasoline station for compliance only lang.
0: Yes,
1: may CCTV ang inyong gasoline station. Yes, may we have a CCTV here. 24 hours CCTV. Ang problema way gandar. Amo lang problema kung isa mo. Di guba sir, guba CCTV namon. Pero kung gusto gid sa gasoline station nga mag-

0: bulig sa tigulang sa otoridad to fast track sa sining investigasyon para ma-identify ining mga tuntong ani, no? Mabulig na sila. Sige sir. Ipadala ko na subong simo ah. Bisan ga program ka pa sa K5. Padalaan ta kada ka K5 Broads. Lantaw ko dito guys sa WhatsApp ko may video na di mo. Oh? Ma oh, may ma-send na di karon. Oo.
1: Yung tingwaan naman actually kasi sa Brazil pang itaawan ninyong si tatay ang problema doon sarado itong iyang nga doon sanggi-sanggi niya may gasolina ba't balikan naton buwas ah ng taon takon ano ni kamusta si tatay matapos sinasaba na niya sa Ismail ba siguro wala siya nakabaligya bangod niya wala siya pang baligya kasi sa Brazil kasi wala siya nadulungan kag wala na siya kwarta kasi ipadala yan na ito ang iyang sa Ismail pesos kay K5 Rod.
0: Sige, salamat kay K5 Michelle.
1: Yes, sa K5 balita agikan sa patrol sa upon si K5 Martin di naisip na ginadulong man sa aton sa kaluwas ng DTX 500 Mighty T kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat sa balita. Bawa ang ining mga scammer. Why nagid ka mo braho now? Manginto nagid ka mo para mabuhi? Hindi pwede nga magpaningwa man kamo kag sa mga tao madali naghinga mo man nga makaginansya isip-isip kamo especially kwarta may init sa mata sang tao. Oh, inang pakitaan kamo mga bandol-bandol nga kwarta, budol money. Oh, ibudulon kamo, inugay gi kamo nga kagto baligyan kamo da sang mga gold-golda. Gold bar, nugay kamo painto. Hindi kamo magpainto. Oh, kay ang tao ya mangita gidaway. Para mga panginto, oh, this time check ko si K5, pwede pa, si K5 Carla, dasig lang. Hibalaon ta, ang balita naman ni K5 Carla Defensor Longa, ining sa update oh, sa may kwanla, sa isa ka mall dres Bacolod, kay may duwa ka mga individual, oh, ginsulod ang isa ka mall sa Bacolod, hibalaon ta ang pitakauling update. K5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, ibalita mo.
3: Yes, sir. K5 Rod, ginsulod sa duwa ka mga individual ng isa ka mall dito sa siyudad sa Bacolod kay inasang kaagahon last dos, mga pasado last dos sa K5 Rod. Susunod din kay Police Lieutenant L. Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Station 8. Tiini nga insidente ginakabig nga trespassing with malicious mischief sa K5 Rod. Kay tungod nga may ara sila sang gingguba nga espiho. Espiho laman ini kay K5 Rod pero ti wala na dakpan.
0: Why tada pictures, video sa mga naguba sa mall para may balawan ta?
3: Yeah, wala ka kay Favrod nga tinguan taman nga makakuha kita pero ti wala may na-provide ang aton sini nga mga kapulisan na kay Favrod pero may ari kita diri sa nga portion sa part na lang nga naglibot ang aton sini nga mga kapulisan. Uh-huh. Na sa isa ka mall diri sa siyudad sa nga Bacolod kay K5 Rod ay ti sa ila sini nga paglibot wala man nila natalupangdan ining duwa ka mga persona kay ti sunod diri sa aton sini nga kapulisan sa ila sini nga imbestigasyon nga may ara sa nga ang ila sini pala nga panggabi nga mga nga gwardiya kay K5 Rod may ara sa nga flashlight nga duwa ka persona
0: sa di nagagi sa likod sang mall sa likod sa likod dito or sa diri sa tubangan.
3: So amo pa ng ila sini nga ginahibalo kay K5 Rod kundi in kit nagagi kay ang mga pertahan sa nga mall kay K5 Rod may roll up pa kag wala man naguba
0: kay ina pertahan. Ang ina nga mall kay K5 Carla damo-damo na na history.
3: Yes,
0: nga nasudlan ginbrungkal. Diba si same Japan ang ginagyan dito.
3: Wala may nakitaan nga entry ng aton sini nga mga kapulisan kay K5 Rod ginawala talang kitila ang release ng CCTV sa isa ka mall kay K5 Rod agud nga mataod kag ma-checkyar
0: pero ang mall mismo nga administrasyon ang nagpa-record sa police why
3: yes kay K5 Rod
0: ati okay
3: one, nakabaton siyang call ang aton ni kapulisan and then nag-proceed ini sila sa lugar. Good to nga i-check ang mall kay K5 Rod. So ginibot in nila pero tiwala siyang presensya.
0: Yawan ka na kay hindi codes na ba puro-purok na sa barangay Singkang?
3: Amo gani.
0: Timo.
3: Amo gani. Pero ti, padayon.
0: Amo na dabing lugar kay K5 Carla nga exit area. Oh, nakapangita na ko na damang kay K5 Carla mo. Sali.
3: Kasi
0: nakaubo mag-uba.
3: Si Patrick and Sir Leonardo, sa area sa groserihan, ini na mataan ang duwa ka mga persona ka kay Farod, kati amuni, na kabingilang isa ka trespassing ang ining incident kay kay Farod, pero tipadayon pagyapon ng ilas ining investigasyon.
0: Basi bala nagsira lang ang mall, ato pa to yung duwa sulod kay Pem Carlao?
3: Amo pa na, amo na gani kay Farod.
0: Nga, niya, managot ta sa kwan, managot sa mi. Pagkasira sa mall, why guro ma-check mayad? Oh, pag ti pinang muka nila to, galing kiti wala sang entry wala points, wala, diin din sila nag-agi. Unless otherwise may nagbulig sila nga kwan, nga tao nga nag nga mayabi.
3: Problema ka kay Fairbrot, pero ti sa investigasyon sa atong sini kapulisada, wala man sang may nadula sa groceryhan, sa department store, kating iba din nga mga stalls, sa may mga tabon man ini sila nga mga tela, wala man na may nabuklas, wala man sang may nabuka. Kagang atong sini nga mga stalls dira nga may roll up, nakasarado man, wala man sang may nabuksan kay Fairbrot. So ang ginalantaw diri isa groceryhan lang gid nakit-an ining duwa, kagati wala man sang may nadula ka kay Fairbrot based sa investigasyon na sang atong sini nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 8 kay kay Fabrod. Amo na nagaling nga ginaimbestigahan kay tungod nga wala nakita na ang duha ka mga persona nga namataan sa aton sini security guard o kung sa ila sini nga security guard nga nagaruving sa area sa mall kay kay Fabrod. So may ari sa nga pahayag nga nagikan kay dolang alang dali.
0: Alang alang na okay na. Way na sige lang. Salamat gid kay kay Fabrod.
3: Yes, kay Fabrod, so padayon ang ilas ining investigasyon na may kaangtanan sa alleged trespassing kag malicious thief, mischief dira sa area sa Singkang Airport kay kay Fabrod. Ini nga balita nga dulong sa inyong DDX 500 Mighty Seagull D3 Bio ini si kay Fab Carlo dapat sir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Na no man nga mall man kapila na dai ang kwan mo. Daw duwa na da ka insidente nga na-cover ko. Halin sa may mga armado ng mga kalalakin handa. Daw ka kwan sa nga mall, no? But anyway, base sa security lapses man o nano man, o nano nga pagkahimtang dira, still investigation pa man sa nga itong mga otoridad, ha? Uso subong kinawatay, no? Dapat ulo-ligmat ka mo, magtulog ka mo kung gabi, panglock nyo mga balay nyo. Panglock nyo mga motor nyo, no? Gay ka mo da tulog ng motor nyo, oras agwa. Isulod kag ipanglaki. Kay subong damo-damo kawatan. Oh, ti uldo nga ti nagalibot mga otoridad na ton kaso kulang sila sa manpower. Sila man lang gidabantayan sa mga kawatan mo. Oh, ti sa mga kawatan da untatin nyo na kay basibit kamo bla. No? Oh, masibit kamo sang dagom kag kurikol. Oh, kag yawan kamo bla ka pang ano ni pang bugnot. Wait na ganyan pala, horn boss naman magka K5, same time, same station, sa ngala naman sa Bugos nga puwarsa, sa K5 News FM, Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 at ka K5 Adrian, ako naman, si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News.

at damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suave sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress, ang gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sumong Martes, Setyembre 8, 2026.
13: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
9: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 38 anyos nga lalaki na sapuan patay sa Escalante City.
13: Sa balitang nasyonal, Romualdez naghakot sang tuman kadamo nga mga mangga at suno naman sa Ombudsman.
9: Sa balita, international onsega climbers patay sa avalanche sa Russia.
13: Tag sa balitang sports, sa Philippine boxing team luyag nga makadaog medalya sa ASEAN Games matapos ang 16 katuig.
9: Para naman sa aton balita, entertainment, Robby Domingo grateful sa iya fatherhood journey. Lasay side.
14: Ulat panahon.
9: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
4: Apektado sa gihapon sang southwest monsoon ukon habagat ang matako nga bahin sang Luzon kag Visayas. Suno sa pag-asa maka-experience sa mga pagulan ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Central Luzon, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Aurora, bangon naman sa epekto sang trough sang Sadto, Bagyo, Pilandok. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, nakip na ang Metro Manila kag Visayas, ang maka-experience sa partly cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Maka-experience naman sang mainit ka panahon ang Mindanao apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga bago nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to cloudy nga panahon sa probinsya, Buas ng Adlaw, nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
9: Lasay 7 ka sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal o kon balita lokal. Sa pinakauna nga balita lokal, nasapuan nga wala na sa kabuhi ang isa ka 38 anyos nga lalaki sa Kilid Sangdalan sa sitio Home Lot, Barangay Hunob-Hunob sa siyudad sa Escalante, pasado las 9 kaina sang aga Martes, Setyembre 8.
13: Ginkilalang biktima kay Ali Maniha, may live-in partner kag residente naman sang sitio Mainit, Barangay Malasibog, sang sabitan nga siyudad.
9: Base sa inisyal nga investigasyon sang mga otoridad, posible nga na disgrasya ang biktima samtang nagamaneho sang iya XRM125 nga motorsiklo nga nagaduag sang blue kag black.
13: Naibaluan nga antes pa man naglunta ding insidente mga pasado las 5 sang kagahon, isa ka residente nga kakita sa biktima nga nagamaningot man sa iya sininga motorsiklo.
9: Apang matapos ang pila ka oras, isa ka concerned citizen ang nakasapo sa biktima nga nagahalapao na sa lugar kag wala na nagagiho samtang natumba naman ang iya motorsiklo.
13: Bangod sini nagapangayo pa sang bulig ang concerned citizen sa apang ginbawian na sang kabuhi ang biktima.
9: Samtang ginpahigman sang Eloy sang biktima nga nagchat pa sa iyang iya anak kagabi kag nagsiling mainom ini kaupod ang iya mga foreman sa Puro Klubi, Barangay Hunob-Hunob.
13: Nagrespondi naman sa lugar ang Escalante City Police Station kag nagpaligayo naman sa imbestigasyon na agud nga matumod ang posible gintunaan sang insidente.
9: Samtang sa iban pa nga balita, ginsulod sang duha ka mga individual ang isa ka mall sa siyudad sang Bacolod ukon Bacolod kay nasang kagahon Martes, Setyembre 8.
13: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant L. Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Office Station 8, ginakabi gini nga insidente bilang trespassing with malicious mischief.
9: Suno kay Lieutenant Leonardo, nakabaton ni isang tawagikan sa security guard sa nasambit nga mall pinaagi sa 911.
13: Gilayon naman nga nagpadala sa kapulisan si Leonardo kag nagpadala gayon naman sa imbestigasyon mga takna pasado las 12:50 sang kagahon.
9: Mayig sang security guard iya nakita ang duha ka mga individual sa grocery section sang mall.
13: Dugang pa sang OIC, wala sang may nadula nga grocery items sa mall.
9: Sa karon nagapadayon pang imbestigasyon sang kapulisan agud makilala ang duha ka mga individual.
13: Sa dugang pang mga balitang lokal, pro NIR ginabi-abi si Police Brigadier General Riales bilang bag-ong regional director. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
14: Ginabi-abi sa Police Regional Office Negros Island Region na kag BRO NIR si Police Brigadier General Rodicindo Riales bilang bagong regional director sa ginpatigay ng arrival honor ceremony sa BRO NIR Admin Building Camp Alfredo Montilibano Sr. Barangay Estefania sa siyudad sang Bacolod, Martes, Setyembre 8, 2026. Kasunod ini sa iyang pagpungko bilang regional director sa BRO NIR kahapon nga adlaw, Lunes, Setyembre 7, 2026. Nalakip sa nagtambong sa arrival ceremony ang mga katapos sa BRO NIR Command Group, regional staff, personal staff, provincial kag city directors, regional mobile force battalion commander, chief of national support units kag iban pa. Ini nga balita nga dulong sa usang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si KK5 Carla Damasor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Samtang kahalitan sang nasunog nga truck sa atubangan sang NOHS sa Bacolod, nagdangat sa 1,000 pesos. May kamyo o kung kampiyon ng balita si KK5 Michelle Patino.
15: Banta nagdangat sa kapin 100,000 pesos ang kahalitan sa nasunog na delivery truck sa atubangan sang Negros Occidental High School sa Araneta Avenue, Barangay 39 sa siyudad sang Bacolod, pasado las 12 sininga adlaw. Base sa interview sang K5 News FM Bacolod sa driver sang nasambit nga truck, samtang nagamaneho ini siya sa nasambit nga dalan, ginhambalan lamang siya sang iyang nakasugata nga nagakalayo na ang idalom nga bahin sang iyang ginasakyan. Gilayo naman nga nagresponde ang katapo sang Bureau of Fire Protection sa lugar kag tigayon nga natap na ang kalayo. Samtang pagsungaw naman sang krudo, bangod sa guba nga return line sang fuel pump ang gintunaan sang kalayo. Wala sang may nasamaran sa nasambit nga insidente, apang partially burned ang among salakyan nga isa ka Isuzu Elf. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Samtang NBI NIR Office and Clearance Center sa Kabankalan ginbook sana, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyes.
16: Bungadlaw ang National Bureau of Investigation na Negros Island Regional Office sa siyudad sa Kabankalan, Setyembre 8. Ginpangunahan ni Mayor Benji Miranda kag Vice Mayor Divina Gracia Miranda, kaupo ni City Administrator Attorney McLaurin Ogzafra ang blessing kag ribbon cutting ceremony. Yaraman sa mga kahiwatan si Attorney Jose Ermi Monsanto, Regional Director sang NBI kag iban pang mga opisyales sang ahensya. Naghatag naman si Mayor Miranda sang 100 ka mga libre nga slots para sa ma-process ang NBI clearance. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Lasays 12 kag sa katapusan na nga balita lokal, lalaki nga nang buno patay sa La Castellana bangod sa ginaligar agaway mikropono sa video kay machine. Napasaka na sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
17: Napasaka na sang kaso nga murder ang lalaki nga nang buno patay sa isa ka lalaki nga si alias Donnie, nga ginaligar ng agaw sang mikropono sang video kay machine sa Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tong Setyembre 6 pasado las 8 sang gabi. Ginsiling ni Police Master Sergeant Francis Barilio, imbestigador sang kaso, nga nadakop ang suspitsado nga si alias Jovel 20 anyos, pinaagi man sa iyang himata kun diin ini nagpanago sa nasambit nga barangay kag ining nadakop kagapon nga adlaw Setyembre 7 sang aga.
18: Provide kita sa isa ka witness or na-interview na to ng isa ka witness nga si Ariel Landisa, nga isa man ka pakaisaman or relative ni isang aton nga suspect nga si Jovel. During follow up dito ginsaysay isang aton nga witness nga si Ariel sa aton nga responding police officer, iya man ni gin updan ng aton nga kapulisan sa balay sa aton nga suspect nga nahamtang malang malapit man sa balay ni isang aton witness.
17: Pa sa kay Barilio nga nakaangkon sang pila sa liog, dughan kag siya ng biktima ginatanaw, naging kabangdanan sang iya kamatayon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang National.
20: Balitang National.
19: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Lasays 14 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG nga mag-file sila sang motion sa Sandigan Bayan 3rd Division agud nga masaylo sa kustodiya sang Philippine National Police o kung PNP si Anay House Speaker Martin Romualdez kag isaylo siya sa PNP General Hospital.
13: Sa pahayag ni DILG Secretary June Vic Rimolya, may yara na nga nagkaigo sa kapasidad ng PNP General Hospital agud nga mabantayan ang mabulong si Romualdez.
9: Pahayag pa ni Rimulya, hindi pabor ang DILG kag PNP nga tugutan si Romualdez nga makatiner sa Cardinal Santos Medical Center nga isa ka pribado nga ospital.
13: Sa piyat nga bahin, ginpalayag naman sang ombudsman nga naghakot sang tuman kalamo nga mga manggad si Anay House Speaker Martin Romualdez sa sulod sang tatlo katuig.
9: Gin-convert o kung gin-convert ang nasambit ng mga manggad sa mansions kag nagkalain-lain nga shareholdings kag wala gin-deklarar sa Statement of Assets o kung Liabilities and Net Worth o kung Solens ang Anay House Speaker.
13: Sa dugang pag mga balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya. Subong Martes, nga ila na gina-follow up sa pungsod sang France ang Interpol red notice nga ginpagwa naman batok sa anay kongresista nga si Zaldi Co.
9: Payag ni Rimulya ang iautod nga si Ombudsman Boying Rimulya ang una na nga nag-anonsyo nga magapadulong siya sa siyudad sang Paris. Agod nga maistorya ang mga kapulisan kag mga diplomat sa France, agod mapapauli si Co pabalik sa Pilipinas.
13: Magluwas kay Ombudsman Boying, magapadulong man ang Interior Secretary sa siyudad sang Lyon, agod nga i-follow up ang Interpol red notice.
9: Madumduan nga may panibagong arrest warrant si Co, may kaangtanan sa kaso nga plunder kung saliin ko accused niya si Anay House Speaker and late First District Congressman Martin Romualdez.
13: Una na nga naaresto si Romualdez sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan City.
9: Sa iban pa nga balita, national gain appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Manny Pacquiao bilang Secretary at Lead Convener sa National Anti-Poverty Commission o CONAPSI sa buong Martes si Tiempre 8.
13: Tunog kay Marcos, dako ang pagsalig sini kay Pacquiao agod nga makabulig sa pagpasanyog sa mga tikang sang gobyerno. Batok naman sa Kapigaduhon.
9: Suno kay Pacquiao, hindi ini pamulitika kundi matuod nga serbisyo sa publiko agod nga siguraduhon nga ang tagsa ka mga programa sang gobyerno ang direkta nga mabatyagan sang tagsa ka sektor sang mga pigado nga Pinoy.
13: Ginpangunahan ni President Marcos ang sabitan nga outtaking kaupod si Cabinet Secretary Benhor Abalos.
9: Sa katapusan ng balita, national kinahanglan na nga itudlo humulin sa grade 8 students pasaka ang paggamit sang contraceptives. Suno sa Department of Education ukon DepEd.
13: Ini patapos nga ginpamangkot ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang DepEd kon ang insakto nga pag-usa sang condom ang nalakip sa reproductive health education para naman sa mga estudyante.
9: Posible nga sa matini sa teenage pregnancy kag paglaptas ang HIV sa mga pamatan-on sa Pilipinas. Size Jesse Shete.
10: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
9: Sa balita international, 11 ka climbers patay sa avalanche sa Russia. May kampiyon ng balita si KK5 Mahikilan.
20: Patay ang 11 ka climbers samtang anum naman ang missing matapos magluntad ang avalanche sa Mount Mizurgi sa Russia. Sulo sa mga rescuers. 5 sang hapon sang Domingo, oras sa Russia, nakabaton sila sang report angot sa nagluntad ng avalanche sa bukid. Sa isa ka unverified na video sa social media, makita ang pagdaludlo sang snow-covered ice sa isa ka bahin sang bukid. Nahibaluan nga 33 ka climbers ang yara sa lugar sang nagluntad ang insidente. Kagpulo sa ila ang gilayon nga naka-evacuate, samtang anum naman ang nabuligan sa mga rescuers nga makaluwas. Dugang pa sa mga rescuers, mangin mabudlay ang search and rescue operation para sa mga biktima, bangod sa kondisyon sang alagyan sa lugar, kag sa risgo sang avalanche nga pwede magluntad. Para sa Balitang International, ako si KK5 Mahikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
13: Philippine boxing team luyag nga magkadaog sang medalya sa Asian Games matapos ang 16 katuig. May kampiyon nga balita si KG5 Marv Aranuaz.
21: Apat ka mga Olympic medalist ang igapadala sang Philippine boxing team sa Asian Games nga ipatigayon sa Japan. Luyag sang national team nga makadaog sang medalya para sa Pilipinas sa nasambit nga kompetisyon sa Asia pagkatapos sang 16 ka tuig. Angot sininga handom 7 tanan ka mga boksidor ang magrepresentar sang Pilipinas kag pangunahan ini Nanda Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesho kag Ira Villegas. Ipatigayon ang pahampang sa Setyembre 21, duha ka adlaw matapos ang professional bout ni Marshall. Nagalaom ang presidente sang Boxing Alliances of the Philippines nga si Marcos Manalo. Ngayara sa kondisyon si Marshall pagkatapos ang hampang sa Los Angeles, agod gilayon niya makabiyahi ini padulong sa Nagoya. Para sa balitang sports nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
22: Balitang Entertainment.
10: Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Robbie Domingo grateful sa iya fatherhood journey. May kampiyon nga chika, si KK5 Ivy Cordova.
0: Grateful ang host nga si Robbie Domingo sa iya fatherhood journey. Matapos nga nagbata ang iya asawa nga si Mikey Pineda, 4 kabulan ang nakaligad. Ginpakigbahay ni Robbie sa social media ang pila ka mga litrato kaupod ang iya anak nga si Baby Emmanuel. Pila ka mga netizens ang nagasiling nga hindi pagpaanadon ang bata nga maghigda sa iya dughan. Apang ginsabat naman ini ni Robbie nga nagadako ang iya bata kag iya gina-cherish ang moment nga ini. Mayo 2026, ginbata ni Mikey si Emmanuel. Nagsugod date sanday Robbie kag Mikey sa tung 2018. Nangin engage sa tung 2022 kag nagpakasal sa tung 2024. Si Robbie ang nakilala sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus sa tung 2008 kag nagtapos bilang runner-up. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Wait, what na? Artista man ang iyong asawa?
9: Hindi ko sure.
13: Ano siya personality?
9: Si Mikey.
13: Oo. But anyway, congratulations sa amo na bi ang kinanglan kay siyempre
9: gina-cherish mo. Ang mga kabataan mo, oo. Ang mga bata pala subong kaki-5 roads, kadasing magdalag ko.
13: And most especially subong ang technology, subong kaki-5 gene, once nga mahook na mga kabataan, do'y nag-matter ang mga ginikanan mo.
9: Na bago ka lang. Paras na kay Alex Gonzaga, sino magdahom nga, 1 month na siya nga nagbata?
13: Si Alex.
9: Grabe no, kadasing no? Dusang sando lang.
13: Pero namian ko bi kay Robby, especially mag-hosting. Sagad gi siya. Sila na bi ang ginalantaw
9: ko. Isubong 4 months, ginapahigda. Iyan pa na sa dughan niya. Dugay-dugay, gatakang-takang na na. Gatrol na na.
13: Hindi ko nagdaon. Hindi ah. Kawalok ka ang attachment sa bata.
9: Mm-hmm.
13: Mas nami ganin nga ipalapit mo na sa say mo. Correct. Kaya parang mas ma-feel sa bata. Kay hindi na naibig madula sa pinsar sa bata ang nagigda ko sa dugan ni Papa.
9: Correct. Oo.
13: Magdako na siya. Ako madugduman ko pa ganin nga ginamuamon ni tatay ang buhok ko samtang ginapasakay ko.
9: Sana all. Ako lang may nadumduman.
13: Ang gamay ka pa, madumduman mo nablang daw may ginikanan ka. Ngayon nga palang gasi mo. At least, hindi niya madula.
9: Nan. Amo na nga gina-cherish nila. Kaya kasi yung mga kabataan subong magdalag ko. Subong nga panahon, balang matgibot ka. Isa na katuig ka nakalipas.
13: May mga kategory na kagibagin, especially sa mga magkarelasyon, magpartner. Nga ang bata, kung ang lalaki, bata anay. Sa bata, kung pagbuwas ang bata, bata ikuguson, atipanon. May mga kategory na.
9: Muna?
13: On the next stage, the
9: lain naman.
13: O, kaya ang bata, tapos na, lain naman. Sa Iloy.
9: Lain naman ang imo daw. Hindi. Tugaluso, tagyapon, ha?
13: Ha?
9: Okay patada nga part.
13: Kung may yara man time nga share. Wala mo na ako anong share.
9: Ay, pero okay ka pa man sa mong sa
13: aga, ang ano.
9: Tama ka na ya. Pero mga K5, okay pa ka mo subong suging taas sa presyo sang gatong? Okay pa? Kaya pa man?
13: Okay, magamos na siguro. Hindi, gidi.
9: Last week, nagnubo 30 centimos ang gasolina.
13: Wala sa
9: tapos
13: na.
9: Ginsakaan nyo 5 pesos.
13: O saka naman. Do,
9: grabe ka mo.
13: Isa naman yung consecutive na nagsaka mo.
9: Sec,
13: 4 to 5.
9: Sec ka rin. Baka naman.
13: Siya ang sa DOE?
9: DOE? Oo. Brown out ka sa kaipresyon. Sec, okay. Ikaw hinahanap namin ngayon.
13: Sino sa gani?
9: Ha?
13: Sino sa?
9: Si Secretary Sharon Garin. Garin Tisado.
13: Taga din.
9: Taga Iloilo.
13: Ah, okay. Hindi ko siya kinala.
9: Dito sa Amo.
13: Sorry, hindi ko taga Iloilo.
9: Oo. Baka naman, Sec. Ay, grabe. Naging dugang sakit mo. Dughan ko sang 5 pesos. Isa ka sang gasolina.
13: Oo. Sakaan ka sang gasolina. Tapos,
9: sakaan ka piso. Pila ka 5 ka pesos. Nubuan ka si Dimos.
13: Panawagan ka si Dimos.
9: Sabad. Imo na lang.
13: Nang chatsab lang kung palumba-lumba lakat halin ka sa isa ka linya. Una pang atras mo sa abante.
9: Bala na kamunda. Mga ka-K5, amuyatong dalagong ang mga balita subong ang Martes, Setyembre 8, 2026.
13: Baltewan, boss nga dlaong, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
9: Mga sunod ng Larga Visa program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod kag Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
13: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
9: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros,
13: K5 News FM.
1: Silva.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Bad, oh my condition na priyaw.
6: Ah, oh good pre.
5: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
6: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
5: uy,
6: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
5: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
13: Number one,
12: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Zorgo Vista.
1: Broadcasting live na gikan sa Dakbanwa sa Bacolod, Philippines. Ako si Julius Mariveles. Kag ini ang Larga Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at madapat nga pag-inog sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga paninag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kangkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
1: At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
0: Larga!
1: Ini ang inyo bagong atirmanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bagong apulian sa kahanginan.

Lorga. As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit. Ngayon nga naiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginayahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Katulad siyang nagliligad ng mga inadlaw, liwat nga nagapanugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang State Weather Bureau pag-asa nga magulugal-umon tubtub sa magal-umon nga panahon kaglapta-lapta nga pag-ulan o kon pagpanaguob ang aton sini maeksperyensyahan sa kabugusan nga bahin sang Visayas. Ilakip na ang Negros Island Region bangod sang southwest monsoon o kon hangin habagat ang importante maghanda sa hinali nga pagbaha o kon flash floods kag pagkatiphag sang duta bangod sang hinali nga pag-ulan o kon mabunok nga pag-ulan sandig sa panugyan sang pag-asa. Nagahilapit na ang tiempo galing o kon ang tiempo swerte sa industriya sang kanamay at least dire sa Negros Island Region kag ilabi na dire sa Negros Occidental ang ginakabig Sugar Bowl o kon ang sentro sang industriya sang kanamay sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa piyak sini padayon pa ang kapipiton labi na gid sang aton ordinaryo nga mga pumuluyo idala na ang mga pribado nga mga kumbuyahan kag kooperatiba nga nag-intra sa modernization program sang pangruhan para sa transportasyon kag ang nabilin nga mga old jeepneys ang pamangkot madayon na ginmanbala ang ginpasalig sang LTFRB nga ayuda sa ila. Hibaroon ta na karon dugurugay up next sa aton pagpangalagad, but first let's have a sneak peek na no ang pila ka mga nagatuhaw karon sa internet nga tutukan ta karon dugay-dugay. It seems to me nga ang isa sa sentro karon labi na gid sa social media sa Facebook amo ini ang pag plastaranay kag pagpaindis-indis sang China kag Amerika kung sino ang mas may makusog nga pwersa militar. Unahon ta ni let's have this video nga nagapakita sang armed might sang pungsod China. Let's have this video. Alright, katuan ta karon dugay-dugay ang ini nga video. And of course at around 7:30 ang aton sini makihibalo makatalanaga nga mga ihibalo bantayan karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Now first let's have a sneak peek na ano bala ang pila ka mga video nga ara sa social media kay man ang plastada sini Banwa ang ikaduha na guro ang kahoy na unahon ta ang parte sa pungsod China. Let's have this video ang arm strength sang pungsod China. Alright, try ta, let's have this video, roll tape. Okay, katuan ta karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Sa pag-awig at matapat nga buwang inu-inu sa mga isyu mga sipag-sipag sa mga panginag at mga athagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K-5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
0: Lunsay nagapurugiot ang mga modern jeepney corporations kag cooperatives kadakip na ang mga traditional jeepneys bangod sang biyahe ay karon nagligad nga bulan mayara ginpasalig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga tabang para sa ila. Hibaroon ta na karon dugay-dugay kun bala na dayon na gidman o kun madayon gidman ang ila sini nga bulig nga pagabatunon. Alright, first let's have this video. A sneak peek na no ang talakayon takaron dugadugay sa tensyon sa bugos nga kalibutan kag sa aton makatananhaga nga ihibalo at around 7:30 karon nga gabi. Unahon ta ring video na no ini ang pagpakita sang puwersa militar sang pungsod China. Video number one.
2: China's military power will shock you. 3,304 aircraft, 5,000 tanks, 1,005 fleet vessels, 913 helicopters, and a $281 billion defense budget. With over 2 million active personnel, China is now the world's number two military power.
0: All right. Bantayan karon dugadugay, may importante kita nga talakayan parte sa paghanda sang magtimbang nga bahin, China kag Amerika. Daw amuna ini ang ginatawag nga pagtutuos sang duwa ka mga superpowers sa kalibutan. But mind you, Banwa, ang importante karon sa

0: nagadugo nga nano nga klase kahoy ini. Yari, lang taon ta.
1: That's Earth.
0: Uyala.
1: And that tree is about to bleed. The Dragon Blood Tree.
0: Ooh.
1: Found only on Socotra Island. One of the most isolated places on Earth, it produced things that look like they belong somewhere else entirely.
0: Edo uhong kahoy!
1: And this comes out. Deep crimson. It looks exactly like blood.
0: Uyala, do dugo, tagok, gali ini!
1: Produced by the tree itself. For centuries, people called it dragon's blood and used it as medicine, dye, and varnish. And the color isn't just dramatic. That resin seals the wound.
0: Protects
1: against infection. Even its shape is a survival system. That flat canopy shades its own roots, captures mist, channels
2: That's
1: every
2: earth.
1: Drop of rain down.
2: And that tree is about.
0: All right. Ang panawag sini dragon blood tree, meaning kahoy sang dugo ka dragon. Makitaan ato sa isa ka isla nga dutay lang nga tawo ang nagakadto diri sa planeta ta. Pero hindi ato sa Mars ha, sa planet Earth ato. Amo tong ginatawag nga dragon blood tree. Patilaw pa lang ato. Karon dugay-dugay at around 7:30 ihanda ang inyo mga cellphone sa nagalantaw sa aton live stream. Duro pagid karon ang mga video nga ipakita ko sa inyo sa aton makihibalo, makatalanhaga nga mga ihibalo, mga pinasahi nga mga pagkabutang sa aton sininaturalesa, parte sa kasapatan, parte sa iban pagid nga mga butang. Kag may bag-o kita karon ha nga bahin sa aton sini makihibalo, hindi lang parte sa nature kundi parte sa emosyon sang tawo. Bantayan nyo na karon dugay-dugay. May binhi pagid kita sang kinaadman. Karon dugay-dugay sa aton makihibalo. At around 7:30, kun wala kamo sang load, hingagaw na nga daan para makita nyo karon ang aton mga videos nga ipakita at around 7:30. Una nga istorya tonight.
3: Lorga Vista.
0: Sang nagligad nga bulan, may ginpatigayan nga dialogue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa mga modern jeepneys kag sa mga traditional jeepneys diri sa Dakbanwa sang Bacolod. May ginpasalig ng mga bulig, may ginpasalig ng mga ayuda ang pamangkot nagtupa na bala.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Sa pag-awig at magdapat ng pang-inugino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga pakita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K-5 Julius Marimbilis. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Alright, pabalik sa aton nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan Larga Vista. Ari, unahon tani tianon mo kay na plate na karon na Adrian. Okay? Alright, unahon tani anay ang parte sa gintanyag. Do we have Mr. Marce Ochia sa linya? Si Marce Ochia. Unahon ta siya ang ano? Ara na da, kay ina pa. Alright. Now, ang plastada amo sini nga may gintanyag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ano panawag siniman, ang LTFRB angot sa angot sa plano sini nga pag unahon ta na lang anay si Mr. Rudy Catedral nga paghatag ayuda sa mga korporasyon nga nagsulod sa ginatawag nga modernization program sang

0: gobyerno sa tong tiyempo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Na ang balita amo sinibanwa nga may ara sang problema sa biyahe-ay. Precisely because suno sa mga modern jeepneys, pigaw ang biyahe-ay. So that's why nga sila, kagpati ang traditional jeepneys, naghiwat sang istoryahanay nagligad nga bulan sa daka LTFRB. Tiunahon ta ni si Mr. Rudy Catedral. Sir Rudy, may gabi?
1: Yes, good evening kay Five Julius.
0: Sir, nagtupa ng ayuda, way pa?
1: Ate, nakalayan kay Five Julius, wala gid no? Kaga,
0: ha?
1: Wala man ta sa mga ayuda bagid nga ginahatag ang aton nga gobyerno.
0: Sir Rudy, balikan ko lang makadali atong i-refresh ta lang ang panguna-una sa aton mga tagpanamati. Nagligad nga bulan si Secretary Mendoza nagkadto. Di na ano ganing ginpasalig sa inyo?
1: Yes, kay Five Julius, no, may ara siya sa aton nga pagdayalugo, may ara siya ginpasalig sa aton, kag aton ginisahan man nga ang tanan nga 2022, 2021, 2020 kag 2019 nga mga provisional authority iya pag-renewhon kag tagaan sang tiyansa nga maka-renew, and then tanan nga mga franchise holder sa siyudad ng Bacolod iya gid pag-renewhon, and then ang aton nga mga modernized jeepneys gaan sang ayuda man tag 20,000 pesos every month or within 3 months gaan nila no i-subsidize. So amo ato ang mga pasalig kag aton ginisahan sa Dialogo upod man sang subong OIC head sang OIC chairman sang LTFRB attorney Greg Pua kagipay Julius.
0: All right. Pila supposedly ka old jeepneys ang dapat tatagan ayuda gani sir?
1: Ati diri sa siyudad ng Bacolod tanan nga mga active nga nagadalagan ka almost 600 units ang modernized jeepneys diri sa siyudad sang Bacolod, and then ang mga registered nga mga unconsolidated as long registered ikaw o kon updated ang imong mga provisional authorities maka-avail man ikaw kagipay Julius.
0: Aha. Pero may follow up ka mga giniwat kung exactly san ogid nila kuno tani ihatag sir.
1: Yes, kaina kahapon ato kita dito sa Metro Manila nakipag-dialogo liwat kita sa aton nga national chairman sang aton nga LTO no sang LTFRB nga si attorney Greg Pua.
0: Mm-hmm.
1: Siya nagapasalig nga padayon kag wala lang sa ginatag na specific nga adlaw kung saan ogid o kung date kung saan ogid ang ina nga pagpanghatag sang ayuda. But ang isa kasigurado dito na ang tanan nga 2022 20 below nagadepende kag mag sumiter pa kami sang amon nga motion for reconsideration kahit iyagit ipag-aprobahan kung qualified ang ina nga motion for reconsideration. Anong rason nga wala marinyo, and then i-aprobahan niya man para nga mapadayon ang palangabuyan kag the same time ang ginahangyo sang local government na mapadayon ang mga traditional jeepneys sa siyudad sang Bacolod. Kahit ibalaan sa tanang, kulang gid ang number of units diri sa siyudad sang Bacolod kung madula kag hindi ina marinyo sa K5 Julius.
0: So that would take some time. Galikit tiyamak mo ang i-review 6,000 individual units, gidya?
1: Ang sa 600...
0: 600, I mean. Oo.
1: Ang aton ng mga modernized units sa siyudad sang Bacolod niya, mayari kita diri subong. But ang active dira, yara lang sa mga 300 sa K5 Julius.
0: Pero what I mean sa mga, ano panawag ni, sa mga traditional jeepneys, pila supposedly ang i-review pa nila?
1: Ate, ang aton di ang numbers ang modernized traditional jeepney sa siyudad ng Bacolod, consolidated kag unconsolidated kung tingbon naton yara sa 1,700 eh.
0: Oh.
1: Naton, si Five Julius.
0: Mm-hmm. So, suliton ko lang as it is, nagahilapit ng Pasko pero do wala pagid kasan, naggali ni ang ayuda kung saan umatupa.
1: Yes, kung sa ayuda, yati, para sa ato na, nadam lang kita nga wala sa ayuda, pero ang amon nang di, dako iniya nga Paskwa para sa amon, kung marinyo ini ang aton nga mga kauturan nga wala gidya marinyo sang nagligat, bangod nga wala makwalified sa memorandum circular nga 2023 lang. Kung inali nga mag ma-approve ang ini nga 22, 21, 20, 2019, dako na ini nga Paskwa para sa aton nga mga driver and operators nga marinyo ang ila kag maligal ang ila nga mga papeles sa pagpamadayon ang ila nga plangabuyan.
0: Gani baw kabay pa sir, kabay pa may ngagaw nila si Rudy ha. In the meantime si Rudy, salamat gid sa tiempo.
1: Ati madam mo gid salamat kag K5 ano no kag Julius no kag sa tanan nga tagpalamati sang K5 News, madam mo salamat kag mayong gabi tan.
0: Good night, good luck sir. Lorga Vista. Mr. Rudy Catedral sang Bacod, Manibela. Wala pa as of now para sa mga traditional jeepneys nga kapin 1,000 lapit-lapit 2,000, wala pa kaatagan kung ano gid exactly ang matabo sini sa iluhanta ang mga modern jeep corporations kung ano ang sitwasyon kay supposedly ang matabo sa ila magabaton sila sang 20,000 nga ayuda para sa kada unit. Alimbawa, kung may ara ka na pulo ka unit sa imo korporasyon, magabaton ka mga 200,000 pesos para sa sininga mga salakyan. Agod nga malagas ang imo sini nga monthly amortization o kung bulanan nga hulog para sa ilang nga mga modern jeepneys. Kaya ginutang ini mo. Ginutang ini. So meaning may ara ka amortization bulanan nga hulugan para sa sine nga mga salakyan. Ti ang pamangkot nag-abot na gidbala na process na ukon wala pa.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-inugino sa mga isyo, mag-asipan-sipan sa mga paninag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Marilines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanumbalik istoryan tagihapon ang parte sa bakunahay dito sa Dakbanwa sang San Carlos kay man importante ini nga public health concern. Istoryan taman ang pagpatay sang isa ka tawo dito sa Banwa sang Calatrava, and of course we have reports gikan sa kay K5 Wilson Villena sa Bacolod City Hall. Ina kag iban pagid nga mga balita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drop

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: This is K5. News FM. Your official news and music station.
6: Of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Visa! Larga Visa! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng mga inukino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninak at mag-aathag at kung ano ang damar para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista.
7: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Gina-acknowledge talang ang aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso mayong gabi. Nagapamati na karon sa hook up sang Fabulous Radio Toboso Click FM. Mayong gabi sa inyo tanan.
6: Larga Vista.
7: Mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw diha sa Mabinay Negros Oriental nga nagapamati karon pinagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado. Now, ang pambukas kay mga balita ang komentaryo nga inyo nabatian wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe D3 Bio kag DTX 500 indi lang masaligyan nga tagdala. Sang libre nga balita ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan sa pagpabakod kontra sa balatian.
6: Larga Vista.
7: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong batian sa gyapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500.
6: Larga
7: May update
6: Vista.
7: Kita karon dugay dito sa Metro Manila. Ang pinakamadako nga balita amo ang pagtikma sa former House Speaker sang Pungsod Pilipinas nga gilayon na ospital. As expected, basta ganit dagko nga mga personalidad ang pagadakponti masami diretso gid ini sa ospital. Samtang nagakinagula sa politika dito sa Metro Manila, may ara ya tumiha isa ka alarming development, isa ka klase sang subay ining ginatawag nga fire ant naglabot na diri sa Pilipinas. Ano bala ang epekto sini sa pumuluyo labi na gid sa ikaayong lawas sang tawo kag kasapatan. Bantayan karon dugay sa aton sini nga pag pangalagad. But first, let's have K5 Wilson Villena unahon tani roundup of reports gikan sa Bacolod City Hall kag iban pagid nga mga politika beats ni K5 Wilson tonight. Wilson, good evening. Please come in.
8: Ngayong gabi kay Sir Jules, no, sa opisyal na naging magsar sa Bacolod City Government, ang duha ka mga hotlines si Sir Jules, no, na mangin mapinuslan noon kaysa tagsa-tag sa Bacolod noon. Nga mapinuslan noon kay Sir Jules, unahon natin na no, ang isa ka hotline kay duha ini, una hotline for administration kaya hotline for emergency kay Sir Jules. So ang una is ang hotline for administration, pwede ini siya magamit kay Sir Jules, no, amo ini siya ang 034 479-6100 ha kita Diyos. So paagi sa ining hotline, pwede kita makatawag no, sa directly sa Bacolod City Government kag makapalo up o kung makapamangkot kay kita Diyos sa kung ano man yung mga requisito sa atong sa kinahanglan sa LGU kaangay na lang ko makapalo up kita sa atong sa mga medical assistant, makapalo up kita sa atong sa mga permit sa business. Hindi na kinahanglan kay kita Diyos na magpadulong pa kita sa BCGC agot ipalo up ang kanilang mga papeles kay Kita Diyos. So sa pagi lang sa tawag, pwede mo na malambot. No? After siya na kay Kita Diyos, may ihatag na atawag sini ganiman ticket o kon reference number ang LGU. So ang sura sa reference number kasi for Joss BCD dash tapos may number initial kay for Joss no. Kag inang reference number pwede mo man ini na-track kasi for Joss sa ila sa official na website amo inang case 6100.bacolod.gov.ph kay for Joss. So dira makita mo da ma-track mo dira kun kamusta na ang imo sining na requisitos sa i-follow up. So mayo ini kay for Joss no kay kay paano di mo na kinahanglan pag-pay di mo na kinahanglan maggasto para lang mag-follow up kasi for Joss ang imo sining nga papel. Kag dugang kasi ni ang mga personnel nga gin-assign diri no na pagpatul sa mga tawag nag undergo ini ana sila sa nga training kasi for Joss. Kagabati mamangkot sa lang ato sining mga hatay sa pagsalamat kasi for Joss kun nga may AI nga una na nagasabat o kung may tao actually kilala taman na nga una sabat required na sa si for Joss ang NPC. So magtawa sa number na bala sa for ilong for English at rest for ilong progress so mamamo na sa tayo required na siya sa NPC ante si ka-direct sa tao na di ka mismo nga magtulya sa ilong at si for Joss.
7: Ako na mo so, may recorded anay nga voice prompt.
8: May voice prompt anay kaya required na sa si for Joss.
7: Oo.
8: So sinilang katapon no sa application loan sa kasing open sa publiko na ano nagit 100% nagit na nagagana in 911. So kapapakot sila kung ano matapo si isang localized 911 na localized 911. So ang data system o kung ang data center na kito dyo sa inyong mga tawag dito inyong sa Bacolod City Disaster Risk and Action Management Office na opisina dari sa may barangay Tapuling. So ang masabas aton hindi na Tagalog kundi Ilonggo kasi ito dyo sila hinigay no na ang aton sinina pag-istorya sa mga tao dira sa asa cellphone aton. Kasi ang purpose mo sinina kito dyo para mas matasig na pag-responde kasi right away kung dira mismo sa Bacolod yari mo tanawag magpunta automatic sa dispatch na yun ayon ang mga ambulance ng kinanglan man and then automatic man si 911 na mag-direct man sa DST kung may sulog o contingency kung may crime man na natabo kasi sa Diyos. Pero isa lang, pagpulang din yan, hindi ka sugod kasi sa Diyos, kung hindi ka nagkawan ang kinatawag na prank calls kasi sa Diyos. So may na-record na ako si Dina sa TDRMO, isa sa Diyos sa Diyos kung manawag. Tapos wala man nag-aambal kung ano. So totally apa o kung wala dito sa may pastorya kasi sa Diyos no sa numero nga department. So ang ginobra sinisa niya sa CDRMO, kinatawagan ay na inilaliwan sa Diyos sa Diyos kaya si emergency kit magdala. Kasi amo na galing ang mga iba kay Frankfurt sa iya kasi sa Diyos. Ang ginobra naman nila to address naman si Dick kasi mabudlay-budlay magka kasi sa Diyos na interest ni although to have the SIM card registration act na kasi contradicting naman ini siya so naman sa mga previous ng interviews rapon sa mga PNP especially sa PCPO na to niya si Director Colonel Yuzio Ripadonga kabutlay na matrace tungod sa nga Data Privacy Act na mag-introduce.
7: Ha?
8: Tungod sinis sa Data Privacy Act, hindi madali-dali nga makuha mo ang anuman ng mga data sa ina nga number ng introduce sa telecommunications company kung sa nila registered ang ina na numero ng introduce. So that's the challenge naman yun, no? In terms of investigation naman for the prank calls. Kaya
7: tungkol
8: ng introduce, hindi lang emergency ang ginatawag subong sa 911. Even kung pangayo sa bugas, kung pangayo
7: sa data, kasi natin ay justa.
8: Ginatawag mo sa 911, so mo ina mga challenge kung sa CDRMO.
7: Wells? Base pilakadla ang problema sa pagigugma, itawag naman da?
8: Ngara, kikikipa Diyos nga nagpangayo sa abang, mga away, palalain na.
7: Uy!
8: Kuha na mga love life niya lahi doon, nanay sa nga. At like kung may mga proseso, may kwan kita, may mga problema, kita si QE siya, may ara naman na sa hatay para sa mga problemado na doon sa mga kauturan, si Kipa Diyos.
7: Uy!
8: Kung may process naman, aniwat no, sa LGU, lahi naman yung hatay, 911 is intended only for emergency purposes.
7: Correct.
8: Hindi siya panampangan, wala karoon kung nagampa, nag-i-fedus in this nga, nga pre-tan itong isa ka tao na magsabag ng kung ano man emergency, nakao na oras niya tungkol sa mga prank calls.
7: Ay, Diyos ko.
8: Kagina ni Kawan, kita nga si DRMO, ilabi na subo sa ang kinakuan subo nila, kita Diyos, kaya nabok sa nagkaturo testing pala kung gagana, kitman.
7: Ah.
8: Testing pala kung pinagasapag, kitman. Nagkaturo testing pala kung madasig, kita ng kwan, so ako na ang mga...
7: Pero Wells, ang practical question there is this, kung cellphone ang ginagamit ko, kasi I think, jutay na lang guro ang mga balay nga may ara sang landlines. Kung cellphone lang ang ara sa akon, pwede ko kadaya rekta 911?
8: Yes, kita, just ang 911 niya, directly na yan, may load ka man or wala, using your mobile phone, pwede kaya katawag niya kasi ito, kasi it's an emergency hotline niya.
7: Diin na siya makonect sa local ng version.
8: Yes, sa local, automatic na kaysa Diyos kaya nakasistema siya kung pwede ka sa makulot ng dial, automatic makulot sa data center ang matagon.
7: Testingan ko, Wells, ha? Testingan ko, Bisubong. Dali lang, Git. Sige, be, testingan tabi.
8: Papano lang sa ila kasi pa Diyos nga...
7: Dali lang, Git. Ari, ari. Ari. Ah! Aba?
4: Hello, 911 Bacolod, first emergency.
7: Hello, ma'am. Good evening. Nag-test yes. lang kami, ma'am, sa K5 niya, si Julius.
4: Sige.
7: Yes, ma'am.
4: Sir.
7: All right, thank you. Good sir. Good evening. Okay, ma'am.
4: Good evening, sir.
7: Okay. Okay, thank you. Oo! Mayo ah! Mayo! Uy, pero why ta namang kot kung sino tong nagsabat? Hindi na guro pwede, no? Oh, kay basi masalaan ta nga mamunpal ta aton niya bla. Ay. Kadasig. Oo, no? Very nice, very nice.
8: Mm.
7: Pero Wells, kung magtawag ko, hindi magbuhin sa akong load.
8: Ay, hindi. Why na yan kay Kipa Jones?
7: Ah.
8: Totally free.
7: Wow.
8: Sa walang unload sa Kipa Jones, pwede kaya katawag sa 911. Ako na sa mga publiko kasi hindi ko katawag kay 911 kaya wala ko load sa liwat. May load kaya kahit sa wala makatawag.
7: Oh, very nice.
8: Kaya kay Kipa Jones ang 911.
7: Doka world class na sa aton, Wilson. Diba? Doka world class na. Sang una magamba ka dial 911 sa Amerika lang na niya eh. Oo.
8: Yes,
7: oo.
8: Ang kinanglan na lang siguro na improvement sa Diyos is ang tracing, no? Sa mga nag-prank calls, wala mo na lang ginagawa.
7: Correct.
8: Man sa testing sa Diyos kasi it's a challenge. Actually, sila nakatinuig na challenge sa Diyos sa pag-trace din sa mga scammers kaya mga nag-prank calls.
7: Hindi ka, Wells, liog lang ko bi pamangkot. Kay may best ngayon, di ba? Nakita, tama na sa mga TV shows sa Amerika, may ara panahon, nga limbawa, ginasulod aming balay ko, nanawag ko 911, tiya Diyos, kay ang hold up, pero ara na sa atubang ko, ginatayaan niya na kupusil. So, hindi na ko kahambal. Pero, may capability ang CDRRMO to do a reverse directory, meaning, pinaagi sa akon call, malocate nilang akon address?
8: So far, kay Kisa Diyos, among pa na ang kinanglan, improve na system kay Kisa Diyos. Ako na nga ni ang challenging, ang madasi sa pag-trace pala. Pero kay Ama, in terms naman niya sa pagtawag, among nagasi na ito pa siguro, kay Kisa Diyos, na kung magtawag kita, yung sige na, ano ginasala tayo, mag-dispatch ko na tayo sila sa team kay Kisa Diyos.
7: No? Pero akon, hindi na pa matudaan ta, at least tonight, dasig, gidyang sabat. At least.
8: Oo.
7: Wala pata ka paminsar, Wilson. Wala pata ka paminsar kung ano i-prank ta sabat na dayon. Diba?
8: Yes, Kita Juice. Kasi naman, kung kailangan ka baro naman kita Kita Juice, no? Ang data system na to, limited naman na especially kung tanahan niya mga personnel niya nakakita na sa tawal, di ano matabo na Kita Juice. So, di naman hindi makato ang tawag spill-off yung kinatawag ko na Kita Juice.
7: Aha.
8: Tawag. So marikta naman din siya sa Metros Occidental nato, yung database.
7: Oh.
8: So sa provincial disaster reduction and management of it, sa PDR rin o naman niya, amo naman ini makater sa mga nagsululubra nga tawad no, nga hindi makuha sa nga bakulo si Kiferyo. So localized si Kiferyo.
7: Wells, that's interesting. When you say at any given time, pila lang ang ma-accommodate sa ila trunk line nga tawag?
8: Sa ano, sa bakulo.
7: At any given time, oh.
8: Bisa atong sa nito sa Diyos nga pag-istorya kay Dr. Pornat, kaya sila sa 20 sa mga personnel o cater calls no in a day sa Diyos 24/7 ini siya. So
7: Di what I mean ano oras subong it's 7:16. Halimbawa may isa kagatos katawo nga nagatawag subong sa 911, anong matabo sina 20 lang anay ang ila maakomodar?
8: Maakomodate sa nga makulog sa Diyos din na sobra, masulot na siya sa ano sa PDRMO.
7: Okay.
8: Sa database. So, mm-hmm. Kung managyan po, nilikay nun, wala siya gapon, hindi sa lain naman yung database. And ang PDRMO naman na ma-responde sa panaan na
7: manayahan.
8: Ang dispatching team kay Kiper Diyos.
7: So at least, so sininga si Mana is week number one.
8: Yes, si Kiper Diyos. So, ano na, as part of launching, although, sa namata na August 14 pa lang yan si Kiper Diyos, ara na na iya 14 na lang.
7: Ay, very nice.
8: Kagapon na atlaw ini ang hotline si Kiper Diyos.
7: Very nice, very nice. So, hibaloon ta niya. Bantayan ta.
8: Yes. Si Kiper Diyos, amon na lang nga to, sinigang balita, ito sa Tocolo City Government Center, nga ginadulo sa inyo sa Kalwa sa MyEC. D3 Bio, DTX 700, kaga DTX, Coffee Mix. Sino lamang si Kaysa Gulson Villana para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Putiko, Hoteling Awas sa Negros,
7: K5G. Antes kita magkato sa dugang nga balita, gay kan kay K5 Jong Versales, aril ang tawaan na ibala. Sa nahambal ko na, wala panatapos ang giyera sang Amerika sa Iran. Nga aril ang tawa. May ara na tukiban nga basi ini nagalapta na naman nga video sa Facebook, sa social media nga basi may ara pagit, that's why nga siling ko ang propaganda is a very important part sang gera karon kag ang propaganda is very easy to do subong may ara na artificial intelligence, may AI, hindi necessarily Amerika ang nagahimo sini, hindi necessarily Iran. Bisan sinulang. Ari, may isa ka video nga nagasiling nga ang Iran naghahanda kontra sa Amerika paagi sa ano? May ara sang underground facilities. Yari lang taon tabla, video parte sa Iran.
9: Iran may be hiding something beneath the Strait of Hormuz that could completely change how a future naval battle is fought. Reports point to a secret IRGC facility where underground tunnels reportedly house military transporters, personnel, possible drones, and regional radar displays. These hardened facilities are designed to conceal and rapidly deploy fast attack boats, anti-ship missiles, drones, and other asymmetric weapons. The strategy is part of Iran's broader anti-access approach, using underground tunnels and dispersed launch sites to survive airstrikes while keeping the ability to threaten shipping through one of the world's most critical maritime choke points.
7: Alright, so ang ginidiya sang Iran kay kung airstrikes ang pagambalan, kung inang ginatawag bla warplanes, mga eroplano panggira sang Amerika, ang ila kontra unti baldagid ang Iran. Ang ginimo nila ang ilang missile facilities ara sa idalom sang duta, ano panawag sini, may ara sila underground facilities ginlubong nila sa idalom sang duta samtang sige ang ila kapasidad na kontrahon ukon tirahon ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
10: Larga Vista.
7: Amo inang update banwa, duro pakita update karon dugay-dugay parte sa girahay and around 7:30 sa aton makihibalo. Hibaloon ta ang pila pagid ka makatalanhaga nga mga bagay sa aton kalibutan. Kalakip na karon dugay-dugay ang nalimtan nga balita iniya for me is very interesting. Karon dugay-dugay ha, kundi may ara kita ginatawag World Wide Web. o kung internet. Mapati ka mo sa indi, hindi tawo ang una naggamit sang internet. Kundi, Aribanwa, I tell you, kundi kahoy ang una naggamit sang internet, amuning ginatawag World Wide Web. Kung ang tawo may World Wide Web, may internet sa bilog na kalibutan, ang kahoy may ara World Wide Web. Ang internet sang mga kahoy paano? Ipaatag ko na karon dugadugay. Sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo nga may idugang kita nga binhi sang kinaadman. Istoryan taman karon dugadugay nga a complex o kon masyado ka masalimuot ang emosyon o kon balatsyagon sang tawo. Nga a kun tama kita ka malipayon, nagahibi kita. Nga akong tama kita kaakig kung kaisa, nagahipos kita. Ina karon dugadugaya sa aton bag-o nga bahin sa Larga Vista, binhi sang kinaadman. Bantayan karon dugadugay. Diri kita una sa balita, area ini very very important ha. Bakunahay gihapon, kag may update kita sa gintiro sa Calatrava. Let's have K5 Jong Versales tonight. Jong, may gabi, please come in.
11: Yes, K5 Julius.
7: Ari ng amigo kong taas ang self-condolence. Oo. E di ba? Hindi ko marabutay na sa imo ginambal, Jong, ah? Self-condolence, gidi, ah? Ay,
11: nagsala lang to self-confidence.
7: Oh, self-confidence. Oo. Salig sa kaw galingon. Ay, mayang gabi galing kay Nadet Cartagena and family, Jong, ha? Dira sa Escalante. Nagapamati, gin sila subong. Oo.
11: Actually, kay Pam Julius, gin-set aside ko lang, anay, ang ining update sa bakuna. Kay may ibang rin nga blita ka ng tulo. Manong nga medyo matalinghaga.
7: Ano na?
11: Kay, actually, pagka-insidente sa tapong pagpanapungol ang nagresulta ganyan sa pagkapatay kay Kipang Julius.
7: Ha? Huh?
11: Oo.
7: Grabe,
11: ang
7: ano?
11: Ang tawag ko sa gani, suntok ng kamatayan.
7: Bo! Isa lang katapungol?
11: Isa lang katapungol kay Kipang Julius. Oo. Oh.
7: Di na igo.
11: Okay.
7: Sige.
11: Ining una nga na insidente nagluntad sa itong tinitidan nga Sabado. Isa ka biktima kay Kipang Julius nga pangayaw nga ginkilala sa kay alias Wendell, actually taga ano ini siya, taga barangay Poblacion, Valle Hermoso, Negros Oriental. Sang tinilitdan nga Sabado sang hapon sang ini siya ang ginilegal naglagaw diri sa may barangay 5 kay may ginbakal. Ginsundan ini siya sang tatlo ka mga suspetsado
7: kay
11: Kipang Julius ang ini siya ang nagpauli na bala pagwa na siya sa National Highway diri sa may Cielo Desma sakop sang barangay 2 sa siyudad.
7: Galakat lang ni siya.
11: Galakat lang.
7: Uy.
11: Kang gintapungol. Bangon sa kamaskog sang tapungol kay Kipang Julius, natumba siya kag nabunal ang iyas ni nga ulo sa semento, napatay.
7: Okay.
11: Oo, napatay siya. Kaya ano to, may internal hemorrhage sa iyas ni nga ulo. Kaya plus may babaw sa tangkugo kay Pablo Julius daw po nabunal.
7: Mm-hmm.
11: Dason, ginsundan ini kahapon sang kaagahon. Isa kaasawa, live-in partner, ang ginaligar, gintapungol man kay Pablo Julius sa iyas ni nga live-in partner nga hubog.
7: Uy!
11: Patay man.
7: Uy!
11: Oo!
7: Pilang edad?
11: 31.
7: 31 sa sulod sang ila balay?
11: Sa sulod sa balay sa ugangan sining biktima.
7: Uy.
11: No.
7: Ulo.
11: Ati ang rason selos. Anyway, balikan nato ning ini sa kay alias Wendell kahapon, formal naman ning nakwan, formal na nga nasangat ang kaso nga murder batok sining suspetsado. Actually tatlo sila, duha ang nadakpan, isa ang minor. Ara subog sa guidance office diri sa San Carlos City PNP kay pagkabaton abis ang aton sining mga kapulisan sa report niya muna may ara sang insidente sa pagpang tapungol dito sa may barangay to. Hinali man dahil nga na nagresponde ang aton sa motoridad kag nadakpan ang ining suspect nga ginkilala sa kay Antonio Barcelo kanyang yas ni upod nga 17 years old nga si alias Bebe, which is allegedly daw amo to siyang nagtapungol kay Kipang Julius.
7: Ha?
11: Hmm?
7: Bata ang nagtapungol kiti 17 as years alleged. Old do oh, as alleged.
11: As alleged. Oh.
7: Uy.
11: Na. Tibalok ako na no ang pinakarason sa to.
7: Hmm.
11: Allegedly, ang ining biktima daw gintawas bala kay Kipang Julius.
7: Ginpa?
11: Gintawas.
7: Tawas man?
11: Ina ba lang nagbakal siya inang nagbayad siya inang shabu instead nga shabu mo ba ato niya tawas ginatag sa iya
7: ah tawas
11: oo
7: oo bali ang gwa daw gin swindle sabi
11: oo
7: uy hala so bali nagbakal siya shabu ang ginatag sa iya tawas
11: tawas
7: tinangakig siya tinangakig siya nga na nasalaan mo kuya nga baho ilok haw e ba na ay grabe. So ang aligasyon, gatuhaw karon ang aligasyon nga atong gintapungol niya manugbaligya droga.
11: Oh, adaw na. Ti ang aligasyon is sa muni kay kundi nagbakal siya.
7: Mm.
11: Ang iya nga kwarta ginbayad is 500 pesos.
7: Okay.
11: Gintagaan siya sang urig. Ugaling lang kay suno pa daw nagkinumod siya nga kadutay maniman,
7: mm.
11: Gamay mani. Amo to ang natabo ang ining suspect kay nagkumo nagreklamo siya suno pa kintagaan siya ginbaloan tawas dito pag siya mas nagatin
7: at tawag sina gali sa inyo da tawas
11: oo gintawas oo.
7: Gintawas meaning ginto eh
11: oo gininto na
7: oo ah galing when applied to shabu ang buot silingon sina gingaan katawas peke nga shabu
11: peke nga shabu
7: oo ti hindi man pwede nga ipablatter mo na jong mo. Ah, kay dakpon ka na kapulis. Kaya ang isa ko no kay illegal nga butang, hindi mo man pwede reklamo.
11: Hindi, ganyan.
7: Na. Ay, grabe, no?
11: Di, karoon ha. Sino, pa nagkinumod-kumod ba lang ni siya kung
7: okay. Aha.
11: Ang naglakat.
7: Oo.
11: Di, ang buta, no? Basic way guru ka. Kung basic way kabaton ining mga suspitsado kung anong pinanghambal niya kay Pablo Julius. Sinusundan siya.
7: Oo. So, bali, ang aligasyon nga nagdayo inisyahalin sa Oriental, nagkatuda siya para magbaligya siya bu allegedly.
11: Mabakal.
7: Ah, danay. Sino ang taga Valle Hermoso, ang victim or ang suspect?
11: Ang victim.
7: Ang victim. So, ginbaligyaan siya, di ba? Nagbaligya siya. Allegedly.
11: Actually, mabakal siya kay siyang magamit.
7: Ah, siya magamit. Pero ti, siya pa ya ang gintapungol?
11: Oo, ti, daw, sa ato na pag-itsindi, amo malang tatanay siguro ang purpose sa mga suspect. Tapungulo lang bala?
7: Oo, ti, pero danay, paano siya kabalo nga tawas atong unod nga wala ya pa man nahit-hit?
11: Hindi, kay actually, dira nga area kay Pablo Julius, may mga porsyon na dira nga pwede mo makuan mo. Pwede mo insigida dayon ma-hits bala.
7: May ruruan da?
11: Ate, amo na mga huring-huring.
7: Ah, so bali ang gwa mo sine. Nagkitanay sila sa highway sang barangay ano ganito?
11: Barangay 2.
7: Barangay 2. Dira sila nagkitanay nagkitanay o kung ginkadto ni isang victim ang suspect?
11: Ah, dali pa. Ginkadto yan dito sa may barangay 5.
7: Kaya barangay 5?
11: Oo, barangay 5. Kaya ang barangay 2 kag barangay 5, daw lapitay, daw at banganay lang bala kay Julius.
7: So,
11: highway lang ang
7: nagkadto. Yes, nagkadto siya sa barangay 5, nagbakal siya bo, nagrikta sa barangay 2 para magro-ro.
11: Hindi. Dito siya sa barangay 5 na mismo, possibly, nagro-ro. Kaya muto nga dito na siya nag-start, kwan, reklamo.
7: Oh, sige na, no man nga klase, kargaman, do kapigaw, aw. Siya daw siya, daw tawas, giniguro mo. Nga mo na, be. Do wala ko na, do wala ko part na tibas. Diba? Ay, grabe, no? Di kay nabati, meaning nga sangga kumod-kumod siya nabatian sang suspect.
11: Di ara siya tubang nga, probably. Kikita.
7: Ah, oh. Okay.
11: Kaya ay, nang, wala naman na abigin divulge siyang PNP mong.
7: Mm-hmm.
11: No, nakuata lang na sa aton siling pagpangusisa dito sa mismo nga lugar. Ugali lang mga residente, hindi mas magpa-record. Kaya kung dito sila, kaingod lang nila nga daan to ang mga...
7: Oh.
11: Pero gin-share nila sa aton ang...
7: Di, pero ang subo ni Jong, ang 17 anyos, manugduso, gali allegedly sang Shabu.
11: Isama na, kay Pabzilius.
7: Rugguy.
11: Ti, ay.
7: Mm-hmm.
11: Sa naligad na interview na itong si Juan sila mo, si Lieutenant Colonel Kanha.
7: Mm-hmm.
11: Gin-confirm na kay Pabzilius nga may ara gidya diri sa syudad, sa San Carlos, ng mga minor na ginahimo kabayo.
7: Kabayo?
11: Runner.
7: Runner, oo. Meaning ang gwa sila ang ginapadala sang istupa. Istupa na panawag mo. Pre, may istupa kada pre. Staff bala. O kung sa English, staff.
11: Ah.
7: Mm-hmm. Okay. Oo. Hmm. Oo, kay...
11: Wala na iya gindinay ni Hepe.
7: Uy.
11: Kaya according sa iya, siya mismo galibot mo.
7: Uy.
11: Kasi gao, kagara gidya visible, ugaling lang ikabudlay kay Pabulius, ikuan bala? Itawag sini, ikabudlay pang dakpon kay Pabulius, ito siyempre ang layo.
7: Ay! Kay kabataan. Ati magamuna, para nga makatuon sila sa ila katunto, kumu kay okay sila nga himuon kabayo, paguyuron ta sila karwahe. Diba? Are, tinuntoning inyo, ha? Hindi sila pagprisuhon. Hindi sila pagkasuhan. Kung madakop, community service, paguyuron karwahe. Are, kay gusto nyo magkabayo, kamo, ha? Are nyo ay. Hindi ganit takdan tabladyong sangkwan, sang arado. Na, are, kay gusto nyo gid mag-experience kabayo, kamo, ha? Are nyo ay. Na, dasun putik-putik, kung tama ni, yeah, siya, abanti, na, ay, oo.
11: Ay, isa na sa ginakasubo sa ato, sining, PNP personnel.
7: Well, pero sa tuod lang, Bladyong, ako wala ko gakasubo, you know why? Sa sining kalibutan, ang tao nga mango should without themselves. Inabala ang kung wala kagagamit sang utok mo, ikaw lang ang pamaagi para nga ikaw lang ang mangita pamaagi nga madula ka sa kalibutan. Diba?
11: Yes, Kip Julius, ara na, okay na.
7: Ara na. Balik ka na. Oo. Doon na, adlock ka gulpe sa karwahe, aw.
11: Hindi, nadula. Hindi ta ka mamatian.
7: Ah, subong, okay na.
11: Okay na.
7: Okay na. Okay. So, muna pala si Lingko, I think layinis ang nature nga kung wala ka gagamit sang utok mo, te kundi, madula ka sa kalibutan eh. Na, ginapaiskwila ka sang nanay mo, makriminal ka gid imo, iya. Tingin nga balang iban, siya mapinchindi hunta kay Pigado, amuni, amuto. Danay, ikaw ya guro nga gambalambal na wala ka kainchindi kung paano magpigado. Ikaw, Jong, manggaranon kapag kabata mo, hao?
11: Hindi man eh, nagdako man kita sa uma kay Five Julius.
7: Asa man nga uma, ina?
11: Sige ito sa tubuso kay Five Julius.
7: Oo. Oh.
11: Hindi man ang inagyan natin man.
7: Te, anong naagyan mo, Jong? Sige, be.
11: Pangguna, pangtapas tubo, pangarado, obra sa inang humayang
7: kay Five Julius. Tingaway ka man nag-pusher sang droga. Diba?
11: Ara na yun sa pagpaningwa.
7: That's why. That's why. Amo ni gani nga gusto ko, wasakon ini nga panguna-una, nga singa hindi mo gin man mabasol ang mga kriminal eh. Labi na gin mga kabataan nga kriminal. Ti si Rimuel Alcantara, hindi man ni Manggarano, no? Hindi why man nagkriminal. Si Adrian Gantalaw, hindi man ni Manggarano pagkabunag. Tinga wala man nagkriminal. Diba? Ako, Jong, wala man ko nabunag sa Manggaranon nga ginikanan. Tingaway man ko ng kriminalaw. Kay gingiyahan kita sang ginikanan ta. Diba? Ginpainchindi kita nga makulbaan kita sa Ginoo. That's another. Ikatatlo, ginpabalo kita nga para magtinadang aton kabuhi, maninguha gid kita. Ti wala pa man ko nagmanggaranon jong, pero gapaninguha ko. Kagkabalo ko, magpisan. Kung sa Bisaya, magkugi ba?
11: Mo,
7: di ba? Oh, di ba? Magkugi. Oo. Oh. Na. Kay kung dili ka magkugi, mapalit kita pagi, o niya himuon putik. Na, ibunal sa imuha. Ana.
11: Sakit kay ng binsol.
7: Binsol. Na, ana, bay. Ana. Di ba? Kado hindi ni... Hindi ni acceptable nga rason, Jong, ah. Ha?
11: Gali.
7: Di ba? Pero, Jong,
11: yes.
7: Ibalik ko ginabuhas ang imo balita, parte sinang minor, ha? Mm. Inang ginahimo, kabayo, kay kulang na ko sang tiyempo para sa sunod ko nga topiko. In the meantime, ining napatay nga alleged drug user or shabu user, ti ano ang matabo ni sa bata nga suspect?
11: Ako din kay ina, kay Police Captain Rodney Saruna, daw mangin witness siya kay 5 Julius sa incident. Oo.
7: Uy.
11: Amo na ang pahayag kay ina ni Police Captain Rodney Saruna. Ang makargahan sang kaso, ining legal age. Inis,
7: uy. Allah. Ti even if ang nagsumbag ang 17 years old.
11: Sa bagay, hindi pa man gito confirm allegation pa man lang to kay 5 Julius. Kag tatlo sila mo. Ang isa wala ang dakpan.
7: Ah.
11: Te. Kasi ang isa man to bala. Ang amo gito yan.
7: Correct. Te, lantawa na kay nagpati-pati ka sa istorya nga singya. Why tayo baya ay pre, basta trupa ya unungay na. Ah. Te, lantawa na. Te, trupa lagyo? Trupa.
11: Ginsinggitan man lang to sila sa kuhan. Kaya mo ginsinggitan lang sila sa mga bystanders man bala kay Pab Julio.
7: Nga?
11: Kita.
7: Ah. Kapag
11: kundi gintapungol nila. Pagkatumba, siyempre, common reaction bala sa mga bystanders. Yun, singgitan sila. O, nagkinarangkaran sila na yun, dinalagan.
7: Oh, pigaw oh. Eh. Pigaw, trupa, ginbayaan? Ay, sus. Tipati-pati maning 17 years old. Diara, tihime, himas, rihas kada para sa imo trupa. Oo. Oh. Amo ning resulta, kung ang imo nga utok, wala mo bala ginagamit?
11: Ah.
7: Oo.
11: Oh.
7: Di ba? Na. Pati-pati ka man imo iyang nga pre. Basta kwa niya pre, isagit tayo pre. Mm-hmm. Di ba? Kung mahasol ang isa, hasol ang tanan. Te, ara. Oo. Oo.
11: Asta de. Lang galing sa istorya. Eh.
7: Asta sa istorya. Te, pero ato yung nagbakal man, ang napatay, ti malas siya kaya nabaligyaan siya sang tawas. Ti dimudo ang guwasi ni Jong napatay tungod sa kumod-kumod.
11: Pati muna, oh. Kag base sa dugang pagiging impormasyon, dugay na ni siya galing ang pirming galagawan dira nga lugar.
7: Kikita. Ah, suki. Suki.
11: Daw suki.
7: Aragay.
11: Oo.
7: Mm.
11: Alos ka na kwan, sanok pa, dira siya gapundo sa may intersection gina na yun sa buhaan.
7: Ah.
11: Balik na barangay to.
7: So, ang gwa ginpangita, yagidang iya kamatayan dira sa barangay 5.
11: Di amo nang medyo masubo.
7: Oh, nag-amag siya sa iya kamatayan.
11: Mm.
7: Ah, well. Subo tuod, pero at the end of the day, imo to responsibilidad eh. Why man yung police nang gambal siya to, bakal ka to. Di ba? Hindi mo man niya mabasol sa gobyerno. Di ba?
11: Correct.
7: O hindi mo man niya mabasol sa imperialistang Amerikano? Di ba? Na, amo na da. Oo, oo. Sige kung mga aktivista ni Singya tungod ini sa bulok nga sistema sa imperialistang Amerikano kag sa burokrata kapitalismo kag sa feudalismo. Ti ang kagago mo ya mismo. Anong matabo sina? Di ba? O, ay kamay mo da. You know? Di ba? Ay, oo. Galing kay ti condolences sa pamilya eh.
11: Galing man,
7: oo. Oo. Subo. Ti ama kemos na.
11: Dari sa piyak nga bayan ni Kim Julius, dari naman kita sa sining live-in partner
7: ng
11: babae nga 31 years old. Dari kaluoy man yun.
7: Nga.
11: Lo bayan ni kabilog bata.
7: Uy!
11: Puro pa mga gagmay.
7: Ay!
11: Pagulangan, 9 years old. Ang ikadua, 6 years old, manug 7 this year. Kag ang kamanghuran is 4 years old. Duha ka bayi, isa ka lalaki.
7: Ahay.
11: Ang nakuha naton kay nang information kay hindi na magpa-interview with both sides.
7: Okay.
11: Hindi na sila magkan o hindi na sila maghatag sang inabalang statement kay doon nagkinagamo ni sila kahapon dito sa police station kay Pam Julius. Kaya nagdunta ng insidente mga alas dos kay gindala ni isang pamilya sang ining suspect bala ang ining victim dire sa ospital siguro sa pagpati

0: nga.
1: Okay.
0: Amo na ang ginhampak diri sa may kuan sa may liog na yon sining biktima.
1: Tangkugo.
0: Base diri hindi diri sa may liog.
1: Ah, sa likod.
0: Sa kilid diri sa may dalong pipingig bala.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Aha.
0: Nan. According ina sa statement sa ila sining kamagulangan nga bata kana niya.
1: Plastic o kung steel ang ginhanot sa iya?
0: Daw steel na ang covering sina.
1: Pero wait, ang lain ginhimo ini sa atubang sang kabataan?
0: Sa inang kamagulangan na kayo isa tulog na ng isa. Ang nakakuan gibala, naka-witness.
1: Ay, nagligad to may nanay nga ginbuno sa atubang sang kabataan.
0: Tiini subong niya.
1: Subong nanay na naman, ginpatay sa atubang na naman sang isa kabata.
0: Sa isa kabata.
1: Ay Maria, kagusep ni Jong nga mga istoryang imo ni man.
0: Ang motibo is as alleged selos.
1: Selos. Same so, man to sa ginbuno yang iya asawa, selos man.
0: Lain to ya sa motor to ya
1: kay. Ah, motor to ya. Ah.
0: Oo.
1: Ah, okay. Ay Diyos ko.
0: Na. Di, ang ining suspect, sabagay ara naman ining suspect subong sa diri sa custodial facility sa San Carlos City PNP.
1: Pila ka tuig ni sila higugmaanay?
0: Namalawig-lawig na kay Pab Julius. E, tatlo na ilang ang kabataan mo. Hindi na matray sa ilas ni nga kwan sa ilas ni nga Iloy.
1: Ay.
0: Kag ang diri man sa kwan, diri man sa side sa pamilya sang suspect, hindi naging sila ya. Hindi naging sila ya magkwan, magatubang.
1: Tinagbunga kaya, ng inyo pagigugma tatlo kabuto. Nagsilos-silos ka pa imo ya?
0: Hindi, siya ay among ginasilusan, sunuopan,
1: ay!
0: Sa biktima.
1: Ay, sorry, sorry, I'm sorry. So, bali, ang babae among gaselos sa lalaki.
0: Oo.
1: Nga daw si Derek Ramsey ang tsura ni kalaki, aw?
0: Wala ko kakita.
1: O kung daw si Adrian Gantalaw?
0: Wala ko kakita.
1: Kung mga Adrian Gantalaw, daw pwede silusan. Kung ang migo ni Adrian Gantalaw, Adrian, kung ang migo mo daw duda ko, no? Hindi, hindi, hindi, pwede. Kung ako toto, Adrian. Pwede, pwede. Oh, migo ko gini si Adrian mo. Kung mga Jong Versales, bitoto, yan yan. Pwede, pwede. Pero seriously, seriously, kay, ay, ambot, Jong, ah. So, bali, nagapangimon, natungod sa pangimon sang asawa, naginaway sila.
0: Kag amo niyo, pareha sila abi nga hubog kag Pab Julius. Kay prior sa insidente, daw halin sila sa isa ka birthday party. Bala,
1: ay, te?
0: Oo, uy. Pagpuli nila, dito na sila nag-inaway sa sulod sa Puruyan, sa iningkwan, sa ining balay sang
1: ugangan.
0: Sa ugangan sining biktima.
1: Okay. Now, so nag-enjoy-enjoy pa sila, nagkaon pa sila posible lechon dito sa birthday. Pag-abot, nag-kinamrasanay sila. Oh. Ay, dukasubo nga istorya man ni Jong man.
0: Gani.
1: Ay, naku.
0: Live-in partner na subo kung isa sa muna yung suspect daw. So, no, grabe yung yes, hindi nga pag kinulusol kay Pab Julius. Kay why siya ay maglaom nga mong tugaling matabo sa no pa sa iya sininga partner.
1: Ay Maria kagusep. Subo man yung mga istorya ni man. Anyway, buwas isugpunan ko ni Toto Jong, dala na ang imo na balita sa mga minor bala nga ginahimo kabayo. Ti ay ambot nga istorya ni. Ay uno, inang do normal na lang mga bagay nga amo ni subong saton 108 días antes magpasko ti pero amo ni ang gakatabo saton kalibutan no didto ya sa abroad inaway diri sa aton ya pinamilya asawa kontra bana bana kontra asawa kabataan gapanumbag patay gabaligya droga ay ambot.
0: Amo na nadubli na gani ang efforts ng PNP diri kay Pab Julius nga parang makuan bala ma kontrolar ang in and out sa sining illegal drugs.
1: Galing kay bisan anon mo na Jong hindi ni masarangan ka pulis.
0: Galalain na gani kipan nga mga
1: diba?
0: Team personnel okay.
1: Kay bisan bisan anon mo Jong ang tawo ya nga gusto mag hit droga mangita na pamaagi.
0: Gani

0: No.
1: Pero kaluian, magandang sa efforts ng PNP, at least nag-minimize ang inibalang crimes kay Kipagilos dire sa syudad when it comes to shooting. Unlike last year nga lainlain gito ya. Almost every night may itumba gid ya kay Kipagilos.
0: Tungod na sa away sa mga sindikato sa droga.
1: Allegedly, ang pinaka main reason is lansiyanay.
0: Ah,
1: Or
0: okay.
1: inabalang upset.
0: Offset, ano na siya?
1: Wala bayad.
0: Uy! Hala! Ah.
1: Ubong daw nagkalma na may mga insidente nga gatuhaw nga may kaangtanan man sa Gapon sa pagpatay pero hindi na drug related minimal na lang kayo
0: Oh,
1: o lain na
0: grabe.
1: nga mga cases like para sa ining gintapungol atong ginbuno dito sa may kudkud mga amunan ang mga
0: Ay,
1: sulatog
0: Diyos ko. Sige,
1: o
0: damo kita istoryan padugang Boss Jong.
1: ano naman
0: Hello, Jong.
1: Yes.
0: Damo pagita istoryan dugang Boss. Oo.
1: Gani.
0: Oo. Do, kaiti, amuning ginatawag bala mga istoryang nga gamarinate dugay eh.
1: Gani.
0: Iniya seryoso na gidni. Amuning mga istorya nga pwede mo ya i-marinate, Balajong. Pwede mo ya huluman sa langgaw kag patis o kalamansi, jutay, abe. Hindi niya magpanos.
1: Hindi.
0: Kay ti
1: Hindi ganyan.
0: ginapadalman mo mo. Amo nang nanamian ko, Jong, sa imo, kay makapalawod kaya upod sa akon. Oo. Amo na. Oo.
1: Wala taman gid untatan kay Kipayo Julio sabi mo wala man naton
0: Oo.
1: gina kanan bala wala naton gina set aside ang ini mga sahig sa
0: Nice.
1: kaya di oh kinanglan ta gid ni Tukibon liwat kapin pa ang
0: Correct.
1: mga nakuan ina ba lang daw na lipatan na kag daw na
0: Correct.
1: namakuan
0: Kag
1: oh
0: wala kaya konsentrar sa binun-anay ng blakag tiniruhay. Eh ba?
1: Siyempre.
0: Na, very nice.
1: Siyempre.
0: Sige ito to Jong ah. Pero
1: Sige.
0: siling ni Romar Duran, siling niya grupo sulod sa ako, Sir Jules. Na, dugang pagkitsasing nga batsoy nga wala utok. Oo. Edison Torres, mayang gabi man ko no.
1: Daw
0: Ernesto
1: dira ang
0: Nipangge.
1: daw dira to ya. Dira to ya last year.
0: Ang ano?
1: Ang inagsulod sa ako.
0: Ay, oo. Hala, oo, no? Ay, nano, damo,
1: Gulpi
0: pagigali.
1: na lang magkalasapan yung sulod sa ako.
0: Hindi, atuyas, utdanay, pagani, kamot.
1: Daoy, napangin.
0: Oo. Ay, ambot ng kalibutan ni. Kadangerous na gid parejong sang world, no? Di ba? Kadangerous na gid sang world.
1: Now you know.
0: Oo, di ba? Ako na iya inang makihibalo na iya diri sa Larga Vista. Now you know. Di ba? Anyway, karang dugay-dugay after sang imo nga report. Oo. Sige, sige.
1: Sige.
0: Ayos.
1: So, kaki Pam Julius, salamat amo ning madulo naton nga report sini nga gabi para sa Larga Vista program, madulo sa to sang D3 body text favorite gang. Mighty si ako naman si Kiki Pam Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Ragros, K5 News, FM.
2: Larga Vista.
0: Ernesto Nipangge sa Purok Hervias 2, Barangay Villamonte, ini may gabi katimpla ka na DTX Premium Coffee, wala. Ako yung pagpuli ko, matimpla gid ko. Sang kape nga indi digulpi. Ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap nga kape medium roast, indi mapait, indi kamasalan, tarsier o konzombi sang imo asawa. Ang pinakanami sa tanan, ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener, bisan type 1 o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini para sa imo kaglabi kaglabaw sa tanan. May ganoderma, amo ining milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imo kalawasan.
2: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik, sa aton makihibalo, kag binhi sang kinaadman, bantayan, very interesting. Ang aton ni istorya sa inyo tonight, plus may ara pagid kita ha, sang istorya parte sa gera sa kalibutan. Kag ang pagtuhaw sang fire ant ari na diri sa Pilipinas nga dapat bantayan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
3: D3 Bio
2: Health News.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka!
4: Subong nga adlaw, tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
5: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
4: Patay ka.
5: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
4: Pigaw na absorption sa lawas.
5: So di na magamit ni ini selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce sa ang gitawag free radicals, sir boy.
4: Correct.
5: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
4: Correct.
5: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka!
4: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid. Pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
5: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3 Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula. Ang nami pa gid sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
4: Free radicals.
5: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
4: Wala kabuhi ya.
5: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
4: Correct.
5: Kada tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adwadlaw.
15: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa pag-ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Sa pag-awig at madapat ka ang inukiyok sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga panginang at mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbirens. Larga Vista! Larga Vista!
16: Nagligad nga bulan, nagpaandam ang Iligan State University or Mindanao State University, Iligan Institute of Technology dito sa Mindanao, nga posible magaluntad ang kalitan sa mga duta agrikultural matapos nga natukiban nga may isa kasahi sang invasive species sang subay dito sa syudad sang Iligan.
15: Larga,
16: istoryan ta na nano ang posibleng halit nga pagkadalon sang fire ants. Karon dugay-dugay. Ari unahon ko anay ang magkihibalo diri sa Larga Vista, makatalanaga nga ihibalo nga ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Ari, kung gapate ka mo nga ang tawo ang una naggamit sang internet, hambalon ta ka mo tonight sala nga. Ang una naggamit internet, hindi lang ugaling World Wide Web, kundi World Wide Web sa kalasangan. Kabalo ka mo ano? Ang una naggamit internet, kahoy nga. Ari, lantaon ta. Video number one, nano paano mag-communicate ang kahoy.
0: Gonna blow your mind. There's an entire network right beneath your feet.
16: Uy.
0: Meet mycelium, the hidden network fungi used to help trees communicate, share nutrients, and even warn each other about danger. This wood wide web can stretch for miles and is the largest living organism on Earth. It's like nature's social media for survival.
16: Uy.
0: So, next time you're in the forest, remember, there's a whole world working together right beneath your feet.
16: Uy, halagi na bantayan kagali. Ang ginatawag mycelium, ano ini siya? Isa ka klase fungus. Nano ang fungus? Sa simple kaglaktod nga paminsaron, ang fungus, ang hatag kong halimbawa, uhong, fungus ina siya. Ang gapakatol sa imo tiil, fungus man ina. Ang gapabaho sa imong kinatawo, labi na sa babae, fungus ang gatuga. Sina? So meaning, it's a microorganism. Kung may ara ina, sa idalom sang duta, amuna ang ginagamit sang mga kahoy agod mag-istoryanay. Ang gwa sina amunang linya sang ila telepono. Nag-istoryanay sila kung may peligro. Halimbawa, kung may ara insekto nga nagachibog sa dahon sang isa ka kahoy, ang iya to kaingod, pabalon niya ina pinaagi sa mycelium. Kung may ara kahoy nga tagumatayon kumo kay tigulang o kung nagamasakit, ang imuon sang kahoy sa palibot, gaan nila na pagkaon. Very, very amazing and very interesting. Makatalanhaga to say the least. Yari, video number 2. Nano ini ang wood wide web. Internet sang kahoy. Video?
17: A tree's root system is much more robust than most people think. And these roots are actually connected to other trees in the area that form a complex network.
16: Oh,
17: this network essentially allows them to talk to each other about potential threats, like insect attacks and fungal infections. And if one of the trees needs food, the others in the area can send nutrients through their roots, ensuring that all the trees in the network remain healthy.
16: Uy, kanami, no? So, dimudo ang kahoy. Kung magkadto ka sa isa kalasang, amot saan o ka last na kakadto sa lasang, Toto Remuel, nga nakalakat ka sa forest, gidya bala? Ako dugay na eh. Ako mga 10-15 years ago. Pero, kung ka isa, magsulod ka sa lasang, labi na gid sa, diri sa Mount Canlaon Natural Park, shadow kadamol mo. Oo, do maminsar ka nga ginabantayan ka sang kahoy. Kag ang matuod gali, subong nabalaan na sang siyensya, nga hindi lang isa ka kahoy ang nagabantay sa imo. Bilog nga kagulangan nga ah. Kay ang kahoy, makaistorya sa kahoy, makatek siya. Amuning ginatawag nga root network. Atong ginasiling kubla, mycelium. Makaistorya na yung siling nga pre. Do may tigi, di ba lang nga naghapon sa akon, siya preparar ka da kay base isumaylo sa imo. Dason kon may isa kakahoy nga nagapalang luya kag kulang pagkaon, kulang tubig, pwede galin na siya padalan sang iban nga mga kahoy. Nga, very simple. It is for survival. Kung ang tanan nga kahoy healthy, ang bugos nga kagulangan healthy. So meaning bintaha sa tanan kung kada isa maayo ang ilang pagpangabuhi. So very interesting. So amo ina, ang aton makihibalo tonight. Makatalanhaga nga ihibalo World Wide Web. Inyo na balaan dire sa Larga Vista.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pag-awig at matapat ng mga inukiyo sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga pakinak at mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K-5 Julius Marimpines. Larga Vista!
16: Are ang Tesco Marimtan, bantayan ang atong talakayan sa fire ants. Nano ang dapat bantayan sini? Labi na gid sa mga duta agrikultural, nano ang pwede niya ihalit sa mga pananom dire sa aton? Kay nakitaan na to sa Iligan City sa Mindanao, nano ini ang fire ants. Isa ka invasive but silingon nga pwede ya tabugon ang iban nga mga insekto sa isa ka lugar kag pwede siya makapanghalit. Nano ini nga klase sang subay? Bantayan karon dugay-dugay ari anay indi tagid pagkalimtan ang nagahatag baterya sa ginakawat sa inyo selula, ang DTX 500, ang free radicals ukon ining latak gikan sa mitochondria. Amo ini ang nagatuga sang pagtigulang sang aton selula. Di mudo pagtigulang man sang aton lawas nga ah. Tungod ang free radicals ginakawatan niya baterya ang imo selula. Kung may ara duro nga antioxidant sa lawas mo, amo ini ang magabalik sang baterya, makalikaw ka sa baratian kag hinali nga pagtigulang. Diin ini makitan ang antioxidants, of course ara sa prutas, sa utan, sa husto nga pagbaway, vitamin C, paglikaw sa bisyo, and of course mag-inom ka sang DTX 500. Duro ini pinaagi sa disugard sugarcane extract kag dahon sang amargoso. So once again, likawan ang pagtuktok sang imo selula, ulian sang ginkawat nga baterya ang imo lawas kag imo selula diri ka sa DTX 500. Ang iya pares D3 Bio, amo ini ang duro ang elemento gikan sa extra virgin coconut oil nga nagapaalam sang imo immune system. Tungod sang sini nga John Wick sang imo lawas, ang kagaw virus, fungus o kon bakterya patay kang kagaw ka. Tungod duro ang medium chain triglycerides sa D3 Bio. Hindi pagkalimtan DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang inyong masaligan nga tagpangapin sang kalawasan agod makabato sa balatian. Alright, are, sa iluhanta ang isa na naman ka video, balik kita makadali sa inaway sa kalibutan. Ang pamangkot nano naman ang interes sang China kag Russia dito sa Afghanistan. Sang nagligad kundi abita ang kano nagkadto lang sa Afghanistan kay atuto si Osama bin Laden. Hindi gali nga sa Afghanistan, duro gali ang rare earth, ang critical minerals bala. Amo ini ang elemento sa duta nga ginagamit sa artificial intelligence. Ginagamit sa paghimo sang microchip para sa computer, mga parte nga ginagamit sa mga radar, nga ara sa mga warplanes, sa mga satellite kag iban pa. So critical minerals, rare earth nga ginatawag. Yari, lantawon tang isa ka video nga nagapatag sang ginbayaan sang kano ang Afghanistan, interesado pa ang Russia. Yari ang video.
19: China winning in Afghanistan and USA losing. Afghanistan wasn't just about terrorism. It was sitting on the most valuable minerals in the modern world.
16: Hello.
19: The exact minerals America desperately needs to compete with China. America withdrew in August 2021. Within weeks, China was meeting with the Taliban, signing multi-billion mining deals for rare earths that America now imports from China at record prices. 20 years of war, 2,400 American lives lost, and China walked in and took the prize.
16: Uy, amo to. Hala. So meaning, ang interes sang Amerika, muna blagi na siling ko, ang dalagko ng mga nasyon, dala sa sila tanan, Amerika, China, Russia, interes lang nila niyang ila ginapinsar eh. Sa tuod lang, dala na kita dira sa Pilipinas. Nga, tikigaaway sila, kada isa wants global dominance. Gusto nila maghari sa kalibutan. Tiang Pilipinas is a key ally sang Amerika. Ti kinamigo man ta sang China, pero ti at the end of the day ang pamangkot dire diin kita makabintaha. Diin ang nasyon nga nagakabig sa aton nga abyan gid indi lang kay galamiton. Ti hopefully ang aton gobyerno can decide competently and with the best interest of the Filipinos at heart. Kaya mo lang na anay ang parte sa gera, ari katuan ko anay importante iniya sa aton. Fire ants, nanong natabo, nakitaan dito sa Iligan City ang isa kaklase sang fire ant nanong ini subay nga ginatawag invasive. Nanong matabo, nano ang buot silingon sina, pwede makapanghalit sa kasapatan kag pananom ining fire ant. Ginpaandam sang Mindanao State University Institute of Technology nga may ara potential, mahimo may ara pagadalon nga epekto sa agrikultura ang ining nga mga klase sang subay nga nakitaan dito sa syudad sang Iligan. May ara lugar eh, Barangay Rugongon. Now, nanong matabo, pwede ini sila makapanghalit sa mga pananom. Oo, kagnano pagid. Pwede man nga ang tawo mabalatian kay ang ila sinikagat, highly venomous sila. May ara toxin ang ilang kagat. Mabutoy-butoy ang imo panit. May kita ka muna may ara isa ka klase sang subay nga pula-pula gid bala nga do ka dakko gid ya sang ulo nga kun magkagat sa imo daw gina tutdan ang sulod sang panit mo, daw gina kalayuhan bala. Dispues pagkaligad sang pila ka minuto, gabutoy-butoy ang panit nyo. Are, lang tawunta ang isa ka video parte sa fire ants. Dapat bala kakugmatan ini o kon indi. Yari ang video.
20: This is the realm of the most successful creature that has ever lived. So is this.
16: Uy.
20: And here.
16: Uy, ala.
20: It has been adapting, evolving for 150 million years. 14,000 species.
16: Wow.
20: They are nearly everywhere.
16: Uy.
20: Thriving.
16: Subay ang ginabot nila ni Silingon, ha?
20: This is the story of Solenopsis invicta. For 80 years, it has been on a ceaseless march across the United States.
16: Uy.
20: Racking up $6 billion every year in crop damage,
16: hello,
20: equipment repair, and pest control.
16: Uy.
20: Conquering 340 million acres in 13 states.
16: Wow.
20: And it's still on the move. Globally.
16: Uy.
20: Now, scientists are cracking their ancient secrets to success and survival.
21: We knew that we could speculate all day.
16: Okay. Amune ang ginatawag Solenopsis invicta. Amuna ang scientific name sang ginatawag commonly as fire ants. Sa sulod sang 80 anyos na nga nakaligad, sige ang lapta niya, dala na dito sa Amerika. Binilyon kadolyares ang halit sa pananom sa mga guba nga appliances. Nga atiga short circuit ang mga appliances. Tigi natun-an siya. Nga kabalan nga klase insekto ini, abe pamatian.
1: And the ants, we decided to bring them into the lab and obtain visual data.
20: Enlisting crime scene forensics to track the invaders back to their origins. And breeding winged assassins to hunt them down.
3: Uy, the question that I frequently get asked is, what's going to happen when the flies run out of fire ants to eat?
20: How could something so small be so destructive and create alien worlds?
16: Hello.
20: With collective behavior and swarm intelligence, it is a super organism.
16: Uy. Katahom nga dokumentaryo. Fire ants. Okay. Documentary ini banwa parte sa fire ants. Solenopsis invicta amo nang scientific name niya. Nakitaan na di sa Pilipinas sa Iligan City nagligad nga bulan. Are. Okay.
20: This is perhaps the most feared, even reviled, of them all. The red imported fire ant.
16: Bo, imported, ah?
20: It doesn't belong here in this South Georgia lawn, or even on this continent, but it's here to stay.
16: Uy.
20: The fire ant is native to the floodplains and savannas of South America.
16: Ah! South American ni Halin Galit Banwa.
20: Sometime in the 1930s, they hitched a ride on a cargo ship.
16: Uy.
20: And were dumped in an Alabama port.
16: Oh, dito sa Amerika nagsakay siya sa barko.
20: Oh. Invicta had found the land of great opportunity.
16: Uy.
20: A fire ant's paradise.
16: Uy.
20: We have been their scornful yet benevolent neighbors ever since. A mature colony can hold a quarter of a million fire ants.
16: Uy, yala.
20: Their mounds
16: Mkudamo.
20: Can be 18 inches high and are often identified by a freshly tilled look.
16: Ooh.
20: Inside, an elaborate system of tunnels and chambers extends down into the ground.
16: Uy, grabe.
20: Like ants the world over, these insects are highly efficient earth movers and clever architects. Climate control and safety.
16: Alam ang subay gali banwa.
20: Ants don't have the internal ability to regulate their body temperature like
16: we can. Gali.
20: But they can build and they can mobilize.
16: Uy.
20: On cool mornings, workers bring the entire colony, queen, eggs, and larva, up into the sun-warmed mound. In the heat of the day, the ants methodically retreat back down into cooler ground.
16: Ay! So amo gali na, ang mga fire ants, shadow kapisan, no? Kun aga, tikundi tugnaw sa idalom sang ilang, ano panawag ni, sa ila pugad, dalong duta, bala? So kinanglan, painita nila ang ila ray na, kag ang ilang mga larvae, ining mga bata, bala? Nga mabuto mangin future nga mga subay. So ginabutang nila sa initan para hindi mapatay sa tugnaw. Kung mag-init naman kag mag singkal ang adlaw, ibalik nila sa idalom, amo gali na ang fire ants. Pero sugod pa lang ini ha, nga delikado ang fire ants. Buwas sugpunan ko ini. Pero why na ko sang tiyempo ang sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. As always, ang inyong alagid sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Larga Vista.
4: K5 News FM.
22: D3, Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ga brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
22: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
22: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
28: Una,
27: problema, gid ako sa akong body odor.
28: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
27: Pero subong,
28: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
27: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
28: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap.
26: Mabakal sa mga butika.
29: Muter na Max. Max Epektibo.
30: Ako galing si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
26: Makakal sa malapit na butika.
32: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
33: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka stick ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
34: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
35: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
2: 101.5 K5 News.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
37: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
38: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
39: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
40: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
38: Hindi lang gani-carot.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
38: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
37: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
37: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
36: Maedukar ka pa.
37: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas.
38: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak malformation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa man kaina magka problema sa imong ugat. Ano ba ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
38: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
0: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
38: Mm.
0: Tingala lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
38: Mm.
0: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sa pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon ng mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
38: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
0: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
38: Mm.
0: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
38: Mm.
0: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
38: Mm. So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol.
38: Mm.
0: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot chance sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
38: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
0: Mm.
38: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
0: Mm.
38: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
38: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
3: Rosel ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
38: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: mo kalain alat taon sir GP.
38: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kalain, gani no?
38: Straight lang limay. Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
38: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag Mighty C, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kun indi ka magkabato. Ang lain ako mapurba pigna bato
38: sa kidney,
0: no, mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C, o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
6: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no. Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
7: Correct kada Doc Sam, no. Plant extract tangwang ba nila, transfer depends, no. Ano nga dala sina, phenolic compounds, tama pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. Mm-hmm. So, kung ikaw bisyuhan, kung ikaw, kumbaga, gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
0: Mm. May pang tanom, no? May dipinsa. So, kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabat yan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
4: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay,
4: DTX 500.
8: Masaligan,
4: epektibo,
8: DTX 500.
4: DTX 500.
9: Gina Canon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
10: Kapapila ka mag-inom
11: sa DTX 500?
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatsyag.
8: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
12: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di ba lang?
7: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
0: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
7: Uy,
0: DTX 500 Beauty Soap.
7: Uy, kuno.
0: No?
7: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang isa na to kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
7: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
7: clinical.
6: Clinical difference.
7: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-clinical diafresh ka, layo ka sa ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng clinical diafresh nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-clinica Diofresh deodorant.
0: Pinakasabay na ba? Pinaka the best nga kape aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
6: may budget ka.
0: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, namin ang iyang mga ingredients, sir boy.
7: May ergotionin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung

0: Bago naman nga.
1: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement, no? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang kuan ang pagsirkular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton may gina-upgrade naman ato, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
2: DTX liniment.
1: Kamalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyos. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
3: Produkto ni Dr. Gil.
1: Amo na nga islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
0: damo naman? Damo na piki.
1: Ano naman, kopya-kopya na lang.
3: Gani, no?
2: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
1: DTX 500 Liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
6: Parang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Na-aminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Ako galing siya rin, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit siya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLD Team McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
4: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: Hey, informasyon sa ikayong law.
3: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanan ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Top ni Doc.
10: Top ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
1: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
11: Tulog ka.
0: Mga bata. Mga
1: tulog. Okay, para mag para kung magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids patubuon ang muscle yula,
11: amuna,
1: mga tissue, mga organs. Di kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
11: Wala ka gatubo, wala na puting yung maximum growth, no?
1: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa Sir Boy, tani samtang ga tulog mi ginapainuman kami di klinika di Tribayo. Tingala ko kay tutok kini.

0: init pala inom ni Tribayo. Daw matu maso brapa siya sa katasa ko daw.
1: Mm. Wai pa na. Wai pa na lang tang soltero.
0: Ala di Tribayo. Ha? 15 years old pa na. Si subong niya ginakaon lang kuan. Ga program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang di Tribayo sir boy.
1: Champion,
2: ginausap lang.
1: So di ka na, no, kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sa growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang klinika D3Bio.
0: Silingi yun ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, perte gina ang D3Bio.
3: D3Bio.
1: Tignan ang klinika D3Bio. Yeah.
0: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
1: Ay, ang muna.
0: Hamon ang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
1: bantayan klinika. Bantayan nyo.
0: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
1: Daw
0: gapista sa good bacteria ang imo tiyan.
1: Daw gapista mga soldado.
0: Once gapista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, gapista ang imo nami nga mudo.
1: Amo ni kampyon nga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
4: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema kung gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakas mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gidkaayo ang may TC.
4: May TC. Mapalis sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Juan Kiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Medicina Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy, kung adlaw-adlaw kagainom sang litribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka litribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa litribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kwan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero gwapo nami gid kay JJ Dugumio. Sa sige niya inom litribayo, gamot daw ang flower.
1: Ay,
0: siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
1: No? May testigo ka, JJ.
0: Sino nagsimot, JJ Dugumio? Kamu lang.
1: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
2: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So makabulig ining Ditribayo tungod sa extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapataan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
3: Pinaka-common nga mga blatian sang elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisaya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
4: Ditribayo. Gusto mo ba na nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. May Physio. Ang Physio. May Ditribayo. Babakal sa mga
0: wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa
9: ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.9 K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Muternamax. Muternamax. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
0: Makakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon nato ng Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atinpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagpamati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyo relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginhatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginhatag sa ato, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa ato nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mong ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa ato. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagit kita magparayon, subong sa ato nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt nga bahay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, yan din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial at protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang nisya nga paanggid, makita ta nisya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dere sa Matyo. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa totoong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, gingamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon, nga mahangpan ang mga butang hindi makita sa mga butang makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintutunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabatik. Kag wala man sila makahangog. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabatik ka mo apang hindi gid makahangog. Kag sa pagkamatuod, makakita ka mo apang hindi gid makahangog. Kay ang tagipusoon, sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati, kag ginpiyong nila ang ila mga mata basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod nga ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini, kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal, pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa God guy, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang adutanon. Amo na nga pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri sa ginbasa ta sa bersikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa ambal ni Kristo bersikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malakot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa higad sang dalan. Ilang taon ni subong magaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani. Kaangayin rin sa aton nga palatuturan. Mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa. Hindi na ikaw ang magbaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon. Naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang kung ano na lang inaimo nila. Kamu na nga, swerte na tani. Pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20 kag, ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon pangingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang pangingabot, bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon, kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, naglumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginarian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog, wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali, nga binhi, nga ginhulog sa duta, duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga unahuna sa binhi sang ebanghelyo. Ang pagsabog sini, nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iyakap, katutum sa Diyos. Siya nga naghatag sang panggid sang jutay nga binhi, amo ang sobrano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidayit. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tub-tub nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing jutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masako. Ang isa, nagkasabog sang binhi kag ang isa nagaani sa una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsab-sagob, ang manugsab-og naglakat sa pagsab-og kag sang nagsab-og siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sabdalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin, wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sa mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggong. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga maksim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga nagapangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3 versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggid sang manugsabog. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon na mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako kundi sa isa ka patuwas nga tipunon pagkatapos ang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. Juan City, 17, Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa magasidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manaw sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkadto. Ebrehanon 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22, versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakigupod dapat gumun ang mga plano sa kabuhi isikway ang dotanon ng mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tawo, kag samo nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta kag sa pagdalasing mga tawo sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsagog sabog gikan sa mas mataas ng kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuwaryo sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1 versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasambog sang binhi sang ebanghelyo. Apang sa iya personal nga ministeryo sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagbalingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanom ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasiling, ang mga pulong na akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. 1 Corinthians 6:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. 1 Corinthians 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsakaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Batuna sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggit gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa ni magkita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangangulo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na kalooban sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ay ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na Impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay sa magdalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Dawanan, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: 85 News FM. Oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gindi palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 or sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinyon o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kaya saliwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 8, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Good evening. Mayo, mayo. Good evening, si Moki Pem Girili.
0: Kamustangin mo nga, Lolo?
1: Well, so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa tuntunan mga ka-K5, ha? Ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin magkalipat sa sabong panahon. Aray na kita sa bulan sa mga beer months, abi, no? September na kita, October, November, December na ta. Lang ko yun ta niya. Tapos yung taning tuig nga 2026 nga may maayo kita nga panglawason. Layo sa masakit kag balatian, ha? Padayon ang exercise, padayon ang pagpabalhas, padayon naton himuon ang pagpili sa mga masustansya nga pagkaon, ha? Inigin magkalipat sa priskang autan. Magkaon gi sa mga utan o kung ining tawag natin ng mga prutas, ha? Kag-abilimpyuhin palibot natin, ha? Kaya mga lamok, mga bakterya, kagaw, aralang naga, hulat sa kagiyunan, katagaan kita sa masakit kagbalatian, ha? O galio natin nga maglimpyo sa aton paniwalay, sa aton ogsaran, ha? Kaya siyempre layuan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa itong stress, ha? Ang stress isang naghahatag sa pag-andar sa mga high blood, maghatag sa itong sang peligro nga makaangkol sa stroke o kung heart attack ang iman pang mga sakit kaga delikado sa kalabanan. Stress, ha? Kaya hindi kin magkalipad kahit magpabalhas, ha? Kaya ang kada ilig sa aton balhas, isang nakadakong bagay kaya ginalimpyuhan naton ang aton sistema nga mahigko. Higko nga nagahatag sa aton na balatian. Higko nga nagagubas ang aton sistema kaya nagatugaw sa masakit kag balatian. Higko nga halin sa hangin, sa tubig, kag sa mismo sa pagkaon naton. Higko nga ininatawag naton nga toxins. Mga free radicals sa aton palibot. Gani unahon ginaton mga ka-K5 ang aton ng kayong lawas, ilabi na gin nga lapit na matapos ang tuig 2026, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan magtultol sa mga higko, mapisan mag-eliminar sa mga toksin sa aton ng lawas, mapisan maglimpyo

0: ang aton selula para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Kag ginarepairya mga damage ng mga selula, ang aton nga mga tissues, kasubong man, ginatagaan niya sang sustansya ang aton sistema. DTX 500 himo ini sa Ampalay Extract, ha? Ginabantayan ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kun lapaw gin man sa level, ginapanubo sang blood, sang DTX 500, ha? Kag maipikto ini nga palyas gid sa insulin. Kag subong man may aras sa Ampalaya Extract kag ining super antioxidant nga nagabantay sa mga free radicals naman nga katulad sa toxins. Ang tugas ini is panghalit sang aton selula kay nagahimo sang sakit kag balatian kag pwede ka matay sa isa ka tawo. Nag-andam kag naga proteksyon sa aton ang super antioxidant nga halin sa tubo nga makuha naton sa tagsa kapag inom naton sang DTX 500. So gani, likaw sa sakit kag balatian, adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Alas 9:50 na nainom ng Mighty Shea. Ship on obo hilanat allergy ang aton problema. Kinang natalang pa sa kaon ng resistensya ng depensa pagi sa pag-inom sang vitamin C. Kakun vitamin C ang pagamalan, ang number one gin nga aton pilion, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Madasig siya maabsorb sang lawas. Abot silingon, madasig man siya makapwesto ng pangalamag depensa kang maghahatag sang resistensya sa aton. Kaya hindi kita makaangkot sa sipon o buhilanat, allergy, asthma, kaiban pang sakit sa subong ng panahon. Ang isang kakapsula sang Mighty C, napres na ng kaon kasang napulo ka oranges, ha? So kinanglan natin mga tatay, mga nanay, everyday sako kita sa pagpaniuha kag pagpatigayo sa aton obligasyon sa panimalay, bawal magkasakita. Kinanglan pa sa kaon ng depensa kag resistensya. Kinanglan mag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Aha. Nainom ng dito ba yo? Duwagi ka kamot gahan sa lot, no? Basta di tribayo, duwagi ka kamot, ha? Kay man ang di tribayo, kamudlay sa aton nga sitwasyon sa mga panahon. Tungod sa virus, no? Mga bakterya yung aton na masolusyonan. May mga bulong niya sa mga bakterya, mga kagaw na yan. May mga solusyon na kita nila. Pero ining virus, no, kamudlay niya po, no, miskan mga advance ng mga nasyon sa iba nga pungso, dami, no, no, may mga advance sila nga himalo sa medisina, no, wala sila sang may hatag sa aton nga bulong, kinabla injeksyonan ka lang, kinabla inuman mo lang, mabuwan ka mula sang kalitan sang gintuga sang virus, mula. Wala sa Japon, ha? Kailangan lang natin is always maghalong, magdepensa, maglimpyo sa aton nga panggawi. Aha, amula na ang permitugon. Mayo lang kay may-ari kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga mo ini ang nagapin sa aton selula. Hindi makapalapit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton nga lawas, sa aton nga sistema nga gusto maghalit. Nga kung mas mahalita na kita gani, no? Ma-infection kita, makangkong kita sang paglaan sang pamatsyag, kagadasig lang mag-deteriorate ang aton ni kayong lawas, kag pwede nga makangkong kita sa madasing nga kamatayon. Tugas ang kahalitan sang virus. Ang D3 Bio na pamatud-an na during some time sang pandemic nga nagahatag sa aton sang proteksyon, prevensyon, nga hindi kita basta-basta magkangkon sa sakit o kon kalitan tugas ang virus. Basta importante kada adlaw masiguraduhon gig inom ka sang D3 Bio. Kay wenta ka malukon diin kag sano kag anong oras nga pwede kita atakihon sa mga viruses sa aton nga palibot. So hindi magkalimat ha, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika. Sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Ang gusto nyo marato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulad ka mong rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check-up na lang dayon sa atong medical ka alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Cinco minuto siya lang ka mag-alas 10 na mga kakifay, ha? Tawag na ka mo sa atong hotline para maka-i-kita. Maka-i-historyhanay. Tawag na kao para maka-i. Maka-i na kita. Maka-i-tikay. Mga problema sa pagigugma, sa panimalay, o kung ano man nagatublag na sinyo, ha? O kung may opinion ka na, kung may ara ka na sa gusto ipautuwa sa aming lahat sa buot, ha? Sa imong palibot ang nagnasawayan, abi. May nasawayan kasi mo palibot, pwede mo itawag sa atin ng hotline, ha? 0928-611-2263 kag 0927-744-8940, ha? Good evening sa tanan natin ng mga suki from Hinubaan. Naka-tune in sa K5 News FM Hinubaan. Ha? Good evening especially sa kay K5 Makmak, ha? Mga kakay-five man naton, dila sa may Sipalay, hindi man pagpulhi ka na gabi. Pinagkapamati sa K5 News FM, Sipalay, good evening. Sa ito nga mga suki from K5 News FM, Kabangkalan, La Carlota, K5 News FM, Hinigaran. Nagsubong man din sa North Ingabahin, pinagkapatune in sa ito ha. Sa K5 News FM, Victoria, sa Cadiz City, kag Sagay, Escalante, kag Canaon, kag K5 News FM, Rojas, Capiz, hello! Kamusta na nga ako nga, amigo na? Norman Balinsoy, Norman Black, ayo ka na, pre? Ano ka, pre? Nakita na ka sa Facebook, nagahigda ka sa hospital bed. Nagpa-hospital ka. Naano ka? Nagpa-paltak. Nagpa-sircom guro si ano ay. Miguta Norman Black. Kapila ka yung sircomon, piman? Kabalo na na si... No? Okay, mayo kay na. Mayo kay okay ka na pa siya, alright, ha? Take good care of your health, ha, pare. Kaon gin mayo sang masustansya nga pagkaon kag exercise gin kag tulog sang mayo, ha? Hindi ka magpa-stress, pre, ha? Hindi ka na mag... vices na kag hindi makabulig sa imoy kayong lawas. Abi likawi, ha? Nano na malipatan. Ikaw pa malipatan. Malipatan lang ang... malipatan lang iba, hindi lang ikaw. Migo ta kaya? Dali lang ginbalaki may cooler kita, ha? May gabi si mo, Norman Black, ha? Paayo ka pare. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, siya, Lolo.
0: Ari na siya, diriliho. Ari na siya. Mayong gabi na, Lucifer. Ah, Lucifer, Lucy.
1: Ah, may gabi ko
0: Ah, nag-lagaw-lagaw pa. Dali lang panginagin sa Singapore, ah.
1: O, tiwala ko ay nakamahat. Wagit ka bulan, wagit ka. Wagit siya, lolo, wagit.
0: Sobra ka naman ni Mo, dua ka bulan. Isa lang ka bulan?
1: Kaya, gita lang kang Dok Ramel sa kwa, sa abroad?
0: Ah, si Dok Ramel yan nagkantoy sa Europe, eh. Yati ako, eh. Yati, hasta lang ko sa isya. Ati, okay yan. Malalis pa na si Mo. Karoon, mabaktulan mo pa na din.
1: So, pwede ko, wagi ka kita, pati sa Imo, Jay.
0: Oo, dyan ay kamala ko, nainom mo na. Nainom mo na, Lucy.
1: Oo, nainom ko na. DTX500, MyCC, and this is Bio.
0: Aba, kompleto, galiba.
1: Jay, manami ang ako, Jay.
0: Dyan ay kamala siya gina, Lucy. Kagina nagpa-pedicure, manicure ko abe. Ang bayad ko 600 sakto na.
1: Aba ko da kamahal gali si mo magbayad. Ako na lang pala. Sige, kamahal gali si mo magbayad. Kanami si mo magbayad.
0: Hindi, kaya mo nang sukot sa ako sa manicurista, no? 600 o sakto ng presyo, manicure, pedicure, 600.
1: Hindi, mahal ano na ko na na kayo. Sa
0: 150
1: lang na sa parlor.
0: Di ko na ikaw, Yabi, mag-manicure, pedicure, pilang sukot mo, Bea?
1: Ay, wala, ikaw, libre lang kay...
0: Hindi. Kalma ba lang?
1: Ako, si... Oh, kami, sa tuon, baka blabla sa akwan?
0: Di ko na ikaw...
1: Sa istasyon ako, sabi ko na blabla, kakato ko na kay Robert Pacardo, kay Jens Cantalao.
0: Oo, oh, balaan ko, may relasyon ka mo, ah. Hindi ang hindi lang isakto ka panokot mula sa manicure pedicure abi si Imo abi sa regular abi ikaw
1: mo wala to lang
0: pila gani
1: ako nang punta na lang aba sa ikaw
0: hindi gani ang regular malaya na malaya ang isakto ka panokot ano yung 150 300
1: 150 ka mo
0: bali 300
1: Pwede,
0: ganasa
1: kawai bayan,
0: mamangkot
1: ka pa mo.
0: Ah, okay. Di ang mochiling ko, nagbayad ko 600, na-perdi ko?
1: Hindi na lang sa istorya na, Jay, kaya manamiyaw na ko, Jay.
0: Hindi ang istorya, talaga, kaya ko lang ako namiyaw.
1: Wala ni bayad niya, basta ikaw kay Langga,
0: saka nga kwan. Di ko na, mag- Kung na mochiling ko na nga, kung mayan, sobra to 600. Kung ikaw yan, 300 lang.
1: Sobra na nang imang ibayad, pero sige lang, kaya damo magkakwarta.
0: Hindi man ah, hindi ko ba siya siningol, siguro ko mag-amon ang istorya, kasi nasun si Imo, ko lang, si Imo lang ko mabang manicure, pedicure eh, no?
1: Wala ka sabihin pa ka makita dito sa K5 News FM?
0: Oo, oh, siya mabang ko siyang tower, bala ka tiner, masaka ka lang. Di mo na gani, mabay ko si Mo 600 na lang, kayo masaka ka mo.
1: Hindi na lang po, sa K5 News FM, may kodablang drama.
0: Ah, dito.
1: Sa Wayo Foundation.
0: Eh, kaya gusto ko yung pusing niya dito sa babaw tower. Dito mo ko may manikuran kang pinikuran sa babaw sa antina na sa K5.
1: Di na na, yun man, wala kong tutol yan.
0: Di mo lang tower na lang taas-taas na lang masaka ka na lang na.
1: Lolo,
0: manamyaw
1: ko, Jay.
0: Ay, hindi ko yan magpatamyaw. Yung istorya, tanay, ah.
1: Kabala. Okay,
0: nakumula, nahidlaw.
1: Sino kayo
0: ay nagiging
1: nagpa-abroad
0: ka? Nahidlaw ka sa akin. Hindi ka magpa-istorya sa akin, oh. Di ano, Simo, sa ano na gusto i-set in
1: a... Dito lang sa akin ng Rayo Foundation kay Robert Pagano ng opisina.
0: Nga, di...
1: Ah,
0: dito kasi may budiga yon.
1: Sa budiga eh, sa bulong, kay pirmi ko kakuha bulong Dok Ramel, taga ako Dok Ramel, bulong.
0: Ang bago pag, gaya ba yun man? O, tay, sige pa, o, panamyaw na, panamyaw.
1: Pag-inpa ko ka ng pabato.
0: O, sige, panamyaw na na.
1: Ah, may gating sa pa-family Villalobon, ah, Juliana, Vigil, and Beauty, and si Makoy, Yabana. And dito sa Magsungay, si Jan-Jan nga anak sa akong ipinikiran nga si Kwan.
0: Ah, nandam mo.
1: Kasa Mandalaga ng Nathaniel Carinderia. Busing, good evening.
0: Mati ko huno si Nathaniel. Sumong damo pilas ang iya ko ko.
1: Away lang, away lang. Sige pa, pinikir ang iya lang asawa.
0: O gani, that's why, gani nga sawa. Ako no, damo ko ng pilas ang mga manicure.
1: Ay, ay, ay.
0: Ha? Damo ko ng bali.
1: Ipang pinagungawa ko na pinapilas, eh. Binaklaro ko kung kayo, maski naburon akong mata.
0: Yeah, mati ko no, si ma'am ko no, sawa ni sir na ko no, gakyang-kyang na, kitong ko damo pilas ang niya tadlo. Ay, hindi
1: ko pa sa AJ. Eh, mauya pa sila sa mga tao nga nakabati. Abi oh. Nila
0: dito pa ba no? Oh, kuno ko na mo ka kuno na pilas ko no?
1: Oh, wala na lagi. Dito mo lang kasari na ay drama mo ko na pwede ka ron ka may birthday man to.
0: Tapos ko no, kung may maog ako ko kuno, ginasukot mo gabon.
1: Ay, ang buko ko kapagyo na siya.
0: Ina mo lang mga maog ako ko blaya, ginasukot mo gabon.
1: Hey, kamusta na kali si Jerry Lee, ang
0: hindi kay ginalain mo ang istorya kung may baog sa...
1: Ay, hindi nakuhanan mo ba? Mabuhay ako sa mga kaakulong mga kusumir na ginabaog. Huwag ko kamakot yan.
0: Hindi, kung may matay sila...
1: Huwag pa ito matatay yung anak ko, Jay. Amo na ng ubra ko, Jay.
0: Diyan ay kamati mo lang. Dapat niya sa mga...
1: Ano ba kung anak mo ba?
0: Mati mo lang dahil sa mga suki mo, kung may patay silang ako ko, dapat niya yung may discount na yan.
1: Hindi ka matagawa lagi kayo bayan, basta ikaw.
0: Hindi na siya, gani ko may baog na ako. Hindi mo na magmamahalan, mabaratuhon mo na.
1: Hindi ko yan manukot sa imo, sa iban lang.
0: Hindi, huwag makuya, huwag makuya patay nga koko. Bala sa mga customer mo lang may patay nga koko. Hindi mo na magsugton.
1: Hindi mo lang nabang istuya si Nadie.
0: Hindi na siya gani ginari.
1: Tumuto mo lang ang masahe dito sa City Mall, wala sa Mandalagan.
0: Ah, ginalain mong istorya nga, manicure. Ah, magnalain mong istorya nga, ang ato na na siya gilanon, bala kayo ha, bala.
1: Yeah, I will massage to your body.
0: Ah, manicure, tanay, bala kayo, mati ko kuno, damo.
1: Ah, hindi naman manicure yung ginapadis ko.
0: Mati ko no, mga inglod ko no, hindi mo na makita kay tugon nga malabo na mata mo.
1: Hindi ah, may ara ko kuhan ka ng bang reading na ginagamit.
0: Yung reading mo na do, expire naman ako no.
1: Surely ko pinapag-aadresa ang among kapitan si Kwan, Lady Grace. Malen.
0: Di na siya gani ang reading mo na ganti para na kundo. Hindi mo na kuno sakto sa grado sa mata mo. Kundo.
1: Ay, hindi na lang kung ito nga. Wala ano naman mga discourage ko pa meron imo.
0: Hindi na siya ka mamangkod lang kuya Malaya. Hindi. May mga sugilan ng kalapta mo na.
1: Why?
0: Nakalabot sa akon mo. Nga imo ang tipara na kuno. Huwag pa na may bas. Ah?
1: Pila kunaan
0: niya
1: sa
0: akong
1: mga
0: isipara, di. Di, do expert naman ako, no? Grado siya na.
1: Huwag, hindi kang pati na sila kay mga tismosa na sila.
0: That's why, ganit kila pamangkot. Taka kung ginadamo na napilas at ilisang niyo mo manicure kay habol ang niper mo.
1: Maabos, sir, kung babae dito yan kung Domingo dito sa Kuala, downtown.
0: Di, tanangga bang bae dyan o ginakop naman?
1: Huwag, ginakop ko eh. Lala
0: sila nagbigay lapit sa relipan. Oo, okay. Tatanggap pang bayad. Kung kotob nga wala kalisisa, hindi ka kabayad subong. So, yung panakop ang iban, yung pauntat ang iban. Kasi yung kayo mo yung kapabayad daw.
1: Ang wala ko kayo, ang dako na kawatan. Damo mo lang, usob lang kawatan, Jay.
0: Hindi, ang nipir. Ang nipir mo mo lang habol, yabla. Hindi mo na napabayad.
1: Ang nipir mo pa ang mga kalahin. Masimod yun, eh. Mga nipir.
0: Sige, mamaya.
1: Rayo Foundation.
0: Oo. Oh, sige, sige ah. Nakulit na lang ka. Bye-bye na.
1: Bye-bye.
0: Wala, hindi gulat. Di super kulitan eh. Iyan dahil mga buya na manicure dan. Amalo mo siya karoon nga damo bilasang iya ko sa meron. Na-discourage mo kung gusto meron ko ako. Lahog na na. Expert na si Marie Lucia. Si Marie Lucia, experto na yan. Amo na yung iya yung halin siyang unag ang ginaubra mo. Kung magkapabitiran na bla, sa pila siya yati siya unay. Kung sumungi niya nga, gisi na niya, itso diritso na na. Layo kayo sa tawag natin niya nga titanos ah. Kaya ginahuluman niya na siya alkohol yung iya nga mga niper. Ang iya nga mga pusir yan na iya. Ha? Ang mga pusir yan na iya. Nag-luso sa nga... Ay, legal nga druga. Ang mga pusir yan na limpyuhan man. Alas sa Jess, Jess magaka K5. Ah. Hello, good evening.
2: Hello, mayong kag-ino.
0: Bow, so, sari na kako niya. Palangga na si Nailin. Oh, Nailin, musta?
2: Yes, no, maayo man, no, ah.
0: Bow, na, musta ka na, nainom mo na, Day?
2: Oo na, nainom ko na ang D3 Bio, DTX500, no, kag may PC.
0: Abaw, abaw, abaw, abaw. Kamusta ka na sa inyo na sa Ruhas, Dan, ano, naka... Nakabalik ka na sa obra ko na arang kapagyapon sa luyos ang pinalangga mo nga ba na si Fred.
2: Ari ko dino sa balay, no?
0: Ay, ano na tabo si mo? Huwag ka na yung plano magbalik sa imo ka massage sa karir?
2: Okay,
0: may
2: lang abing
0: nagalain
2: akong pumatsyag, no?
0: Ay, basi nagadala ka, day, ano? Ha? Basi nagadala ka?
2: Bukabay lang.
0: Nagadala ka... Ha? Nagadala ka, guru, ano na? Amot kong tao na. Nanaw ka na yan? Nagasuka ka kunaga?
2: Hindi. Kay pag, ano na bala, pag umpisa bala nga nagapaas na ang dugo o bala, no?
0: Oo.
2: So, firmi na lang nagkasakit ang ulo ko. Tapos firmi ako nangihilong.
0: Ah, tikinan lang na, ano na, nag-change diet, magiging kang mampacheck up, kagin ba si hormonal imbalance na, ha? O wala ka man ga, no? Wala ka man ga panamkon?
2: Grabe ka naman. Malabo na na yan, no?
0: Eh, ba si malang yung malaya, ha? Okay, wala man niya siya imposible, kung kaluyaan niya nga magpanamkon. Kasi, ano ginayabi nga kung makaka, ay bata mo, kapit, abi?
2: Imposible, no, ah.
0: Aha, tanan kanina siyang kapatid kita sa mga bagay nga hindi matabo. Imposible ka man. Pero kung pananglita niya matabo na, posible ka na eh.
2: Itong matabo, ignan ba? Ako nagurong, nakamalipayon sa binog na kanibutan.
0: Ah, nugay ka na naging malipayon niya. Sumot mo siling kung nailin na huwag ka na nag, ano, huwag ka na nag-working sumong, huwag ka na nag-trabaho, massage?
2: Why na, no, pero if, ginapatawag lang ako diri kung sino ang magpa-service, diri ba na sa amon?
0: Di na kay, ano, bla, kay Miss M, la yung, ano, bla, yung massage sa clinic, yung huwag ka na lito nagbalik, no?
2: Why, no, wala. So,
0: oo, di naka... Oo, mga pila na kabulan kung ito kabalik siya to?
2: Siguro mga apat na kabulan.
0: Pero naka-alis istoryahan ay mga month is ikaw nag-desisyon.
2: Yes, nagambal na ko nga hindi na ako magbalik.
0: Ay, si okay ho. Sundra ka lang sa balay mo, Abi, no? Kung gusto mo yung pagpapamasahin o ano lang sa... Ano na ganda, pa-service na lang, ano? Alam mo na?
2: Oo.
0: Di kamusta?
2: Pero ano pa Pinoy, kung wala lang tanik galain akong pamatsyag. Okay, pero subong termina, binagalain akong pamatsyag.
0: Oo, masiguro namin mo galain ulo mo.
2: Ano? Ano, no?
0: Masibla yung mamatsyag guro, hindi guro lang narin matsyag, magalain guro ulo mo.
2: Para ka naman, no?
0: Kung ngadaan, ikaw ngadaan, may pagkamaldita ka mo.
2: Para na, no? May year 2027, nadugay-dugay.
0: Ang gimaloka ini si Ilin, ni Mr. Sahonisa, ang iyan ang kabatasan, no, kachila, bla?
2: Doon nakita mo,
0: Binabi ko nga. Ay, wala ka. May nagpakita mo sa ako sa picture mo. May alam ka galing sa agtang?
2: Wala yan, no, ah.
0: Oh, ano? May alam ka sa agtang sa nagpakita sa ako sa picture? Ang imo tsura na si... Ang tsura mo na si Marian de la Riba?
2: Wala yan, no, hindi
0: yan. Ay, hindi ito ikaw?
2: Wala kaya, no?
0: Mag-sidebook, ganun na si Sunshine Cross.
2: Hindi, yan, no, ah.
0: Mapacheck up kita, Ilen. Kung among inapirming na reklamo mo, galain matiyang mo, sa imo na edad, pila na sumong edad, masumong kila point na birthday mo?
2: Siguro, sa Biernes, diba, September 11, makita. 51 ako.
0: Oh, tingin mo, silingon mag 51 ka ba si mga ginaminopause ka na na, may hormonal imbalance ka na na, irritable ka per me? Well, irritable ka per me?
2: Yes.
0: Ah, di makonsulta ka na sa clinic ni Dr. Mel para may mahabalansi na naingin mo yung ginabatsag, nga malibyuhan, ha? Kanto sa clinic ni Dr. Mil kay parang hindi maglaan pa matiyag mo mag... Tapos hindi ka na panamog yung kaon kanon?
2: Yeah, nagagamay mo lang ako ng kaon niya kanon. Di paano pa ka namit ng tubaan?
0: Kag tapos, hindi ano magkaon sa salad?
2: Ay, dali na lang dali. Ano, no?
0: Dali na lang birthday mo. Hindi ka na magkaon na yung salad, ha? Ang tatina na yung salad na lainaki ang salad, do hindi na pabor sa imo na.
2: Yeah.
0: Hindi masiling totally nga hindi ka naging magkaon, ha? Kundi nang saktuhan lang mula, mga pulo ka hamal, guru.
2: Inang mga ano lang siya, balalo? Inang mga tikim-tikim lang, balalo?
0: Na, tikim-tikim ang imo ya kay udak na yami mo. Kagtapos, ang soft drinks mo, yung ta... Kuhaan na lang na soft drinks mo, be?
2: Kung ano, ang isa ka litro.
0: Ah.
2: Kaya kong umusin.
0: Itong sugidan na ka, may kilala kong mababayeng isa ka negosyante, ha? Pamahaw kung isa, pamahaw na, panyaga, panyapon, may arag na sa sanginay ng mga soft drink. Kanami siyang lawas siya, very healthy. Kano naglaan ang matiyag yung hospital, ay wala nakagawa sa hospital, direkta na sa morgue. Kay gali, kay gali. Kay gali, grabe ng iyang blood sugar, gali iya. Ha? Kahubin pa kag negosyante nga babae, kag mayong lawas ah. Galing everyday, wala isang absent ang iyang soft drink. Naglaan pa matiyag niya, gin-confine sa hospital, kag wala na sa kagwa, ahay, rikta na lang siya sa ginlobong siya. Kaya tungkol niya, grabe nagliiya nga, blood sugar ka palang lapaw na tungkol sa soft drinks.
2: Pero halimbawa, abi mo mangkot na kung sa imo pwede na.
0: Ah, ano ka laba? Laba eh.
2: Hindi, ano
0: na? Ano?
2: May mangkot ka ba?
0: Ano?
2: Inang, halimbawa, dabi, kung mag-inom abi ako sa soft drinks, si... ibutang mo mga tunga sa litro.
0: Oh.
2: Dason, damuon ko nga inom ka tubig. Hindi na guro makalabag ang soft drink, no, no?
0: Uy, ano ginang may tamis makuha mo soft drinks, ha? Kaya puro na siya sugar?
2: Eh, kasi nung maguam, ako kung hindi ako kainom mula soft drinks, so, pamatsyag ko na hindi kompleto akong adlaw lumo.
0: Pili ka, mabuang ka kung mamagsakit ka. Hindi, ngikilang na mo na guru, i-amatamaton mo na. Ha? Amatamaton mo na ang subjects mo gamay o kung untatano mo na ang subjects mo. Kay Sako ni Baluan, ang halos na nag-subjects, nag-develop kay diabetes. Kag may mga tao ganyan, mahilig sa subjects, pamagkutumos na taas sila ng blood sugar. Kalabanan.
2: Oo. Oh. Yes, ha? Oo. Kag,
0: pa-check up kagid sa Nugid, ha? Sa doktor o kung sa klinik ni Dr. Mil, ha? Permi kaon ka man purtas, kag kaon ka man sa masustansya ng mga utanon, mula na? Ha? Mga vegetables, ha?
2: Oo na. Sige.
0: Oo. Tapos exercise ka, kag tuduhan mo ako kay Fred. Yes, yes, go ahead, go.
2: Okay. Baguan, salamat sa inyo, no, ha? Baguan, tanan, mayong gabi sa inyo, Jay Lolo. Kag maayong gabi sa kay Sir Jeremy. Kag sa akong gali, friend, niya kay Inday Jean, pang Lambunaw. Inday Jean, maayong gabi sa imo. Kag sa mga pangli, Mansano, mayong gabi. Jill Nicole, mayong gabi. Kag sa kay ano, mga pamilya di sa'yo, ka ilang hinagigirin pa ako ng bana, ga, mayang gabi sa imo, ipinagigat sa daano po ni, akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Bye, love!
0: Bye! Oh, sige, sige. Okay, sige. Alas 10 sa 20 ng oras daton, iningabahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ha? Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ni? Ay, nadula siya. Ha? Nadula.

0: Okay, five subong ang kalabanan makita naton sa social media subong nga si Martin Romaldez nga ginatagaan sang serbihan sang warrant of arrest aras sa ospital. Nagasuksok ko na bisang yellow o kung na orange nga panapton sang BGMP. Pero daw hindi satisfied ang mga tao, kailangan ma-interview kag makritisize si Martin Romaldez, ma-imbita sa Senado, bla, sa Senado, daw i-hearing sa bala sa mga senador, kati trilyon ang involved nga kwarta nga nadula sa kabansang Manua. Trilyon ang nadula sa kabansang Manua sila ni Ralph Licton ni pang-interview ni sila about sa PhilHealth mula nga ginakuha nila 60 billion mula about sa mga gold bars nga ara sa Central Bank nga ginbaligya nila nga pamangkuton sila kundi nila gindala ang binilyon nga mga kwarta. Kag ang kuto pagid sang involved sa pag-transaction sang PDIC pagini. Daw halos tanang nga madlagko nga may mga pundo ay hinsa sang gobyerno. Ginapangkagsagin nila ang PhilHealth. Grabe. Daw kainsulto ni sa mga Pilipino. Kay man ang PhilHealth daw amo ini ang nagatindog bilang public service bla. Kay man kung ikaw pigado ka kag wala sang dalang panabi, may ara kang maasahan nga PhilHealth. Pero galing ka gusto sang tawo, maklaruhan ini nga agintandog nyo niya ang PhilHealth yung budget o kung nga pundo abi. Pero unahon tagin si Martin Romaldez kasi si Ralph Recto daw sila ning utok. Dapat mahusisa ni sila sa Senado. Payo ka Martin, kay may dapat kang i-explica sa taong bayan. Payo gin si Martin Romaldez, ha? Kaya nga the best nga doktor, ihatag siya ng kinanglan ang iyang abuses. Ang kinanglan ay iya sabat. Ha? Mabatian sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Hindi pang siling abi pag madugayan da, kaya ba si tinuig na sa karos hospital da? Ha? Kaga dugay-dugay gali niya, maibutang ni Clara da nga si Martin Romaldez patay kay gali niya manikin. Kay gali manikin ang inbutang. Ginapakita do si Martin Romaldez kinwala kagiho kay gali manikin. Nga si Martin Romaldez wala kasalba sa iyang ginabatyag sa ospital. Naglain pamatyag o wala na mahingagaw sa doktor. Nadula ang iyang paginahwa subong mga kabiyanan. Wala na kita sang suktor kang mabatian nga espinasyon parte sa flood control kag mga anomalia. Gaimbulbado si Martin Romaldez kitungod nagtaliwan na siya. Amo na bing balita, Bino. Kay gali yato niya ang ginabutang siya sa hospital bed niya, munyika. Manikin gali nga ginpahimo nila nga daw tutuod ganyan nga tao nga daw buhi. Gibla. May ara na subong niya, ha? May ara na nasubong nga daw buhi ganyan as in daw tao ganyan. Daw parihas ganyan ang itsura. Tanan lang himuon kati siyempre naman. Dani hindi lang maglabot sa amusin ng apuntong drama high blood. Kinalat sa mga Pilipino ang explanation gani, Sir Martin Romaldez, mabuhi ka dapat. Dapat maisplikaran mo ang Pilipino para maintindihan nila ang imong bahin kitungon you deserve sang natawag due process. Alas 10:25 ng oras natin. Hello, good evening, ha? Mayong gabi.
1: Hello, good evening.
0: Ah, mayong gabi na, sir. Ah, tinugod na lang tingog ta. Sino na eh?
1: Rex, Dinolo.
0: Oy, Bigo Rex, kamusta ka?
1: Kamusta ka? Okay, man, ikaw
0: yan, Dilolo, kumusta ka? Okay, yes, alright, kuya. Wala kuya problema, may nainom mo na.
1: May titik
0: sa bitre ba, yung yapo na. Ate, okay, okay, nilama ko si mo, pare. Kamusta nang balita si mo, abe? Daw, damo ka na guru dalaga. Ha?
1: Why, good man, okay. Why, good man ko balita, galing kay... Kadamo ba na sang confused. Nga ba ito kay topic mo man nga Romualdez nga amo na may puro kadramahan ba lang nga aras sa hospital yun pasuksukan sa tanay kaya hindi man nagsakasuksok yun butang ng kabayo.
0: Oh,
1: si IDD nga Gilo, Aurin, mga kadramahan problem mo Dilolo kung ako yung pamangkuton. Drama ni Kati Maluka mo nila tabo eh.
0: Mm.
1: Kundi siyang Sabado, si Sarah, ginda ko, liga. Huwag nang surinder, abe, si Sarah, kaya tumon may waran to bares.
0: Yes.
1: Pero katingalan ko di Lolo, kaya nga dakpo nilang si Vice President. Di ba may immunity? Sa pa sila sa presidente. Oh.
0: Amo galing na.
1: Ito katingalan, ano? Questionably, no?
0: Mm,
1: pero
0: yes.
1: Silang, karoon na muli, kay Kumo, doon ang matagan sa Malacanang nga doon ang ibuwal ang ibang na tao sa panatabo kapag pusa ng pag-ano kay Sarah. Ang ginimo nila, naging balansi naman nila. Ang direktor sinisaila, ano, maayo, makalalang din. Si Romualdez naman kuno abi ang ginda ko, pero hindi siya kadramahan kay nga kadakpo sang chance nga si Martin hindi gidya mapriso kung hindi gidya madala.
0: Mm.
1: Kaya nga man,
0: nga.
1: Ang yabi, abi mo ko nang nung yabi, Dilolo,
0: yes.
1: Inuna na to nila kuga ang apat soldado sa 18 Marines nga nagrikanto. So, but ningon, tungkol sa recantation sa apat, ang ano karon ang VOG, o kung ang ombudsman, kagang nag-akusar kay Romualdez, no, si ang ombudsman. Ang pag-recant naman natuto sa DOJ.
0: Oo.
1: Ang rason karon ni Romualdez, amun eh, baski labo, mas ba to?
0: Oo.
1: Paano nyo ko makusar ng nangawat ko? Kaya iniapat, tinanugid, hindi ito matuon. Nga, ginpilit lang to sila ni Marcolita, ginpilit lang to sila ni Defensor, kagibayaran lang to sila, nga, patuan ako.
0: Hmm.
1: Ako na nila nga, ano, so tungod may recantation, kagbay, ano na nga, hindi ito matuod, naku, ini nga yabi para si Romualdez ma-absuelto sa kaso. Amo-amo, sinang kaso ni Bunuan, balang Dilolo. Sa kaso ni Dingo Estrada, sa una nga kaso sa Sandigan Bayan, si Bunuan kag si Dingoy upod. Adi, ang una ganun, why sila ba upod ni Dingoy? Si Dingoy silang akusado. Sa ikaduwang akusasyon, upod na ang pangalan ni Bunuan. Kaya ang masadya, karoon ang muna yan. Ang hambal na Manila, hindi pwede nakasuhon ini ang ikaduwang kaso nga si Bunuan ara. Kaya tungod ma-double jeopardy. Sumot si Ninon, ang kaso lang na ni Dingoy nga wala to si Bunuan, amo ang ipustro. Pero ang kaso niya ni Dingoy upod si Bunuan, hindi pwede kay double jeopardy na. Natuwa ba mga ang mga arkitekto nila sa kaso? Terrible. Terrible ka mga alam.
0: Mayugan ni nagkakatabo na kay because ang ila ginaobra, amo na later on ang ilang nga buho nga i-question sila, no? Ang ilang nga ginaobra nila na is medyo kumbaga pang ilang ginaobra ni Bendaloni. Remedios ni mo. Mayo man na ganin, nag-aamo na sila. Kag may nag-sakripisyo nga tao, galing abi, no? Pero makita mo kung paano nila idalon ang kasuguan. Paano lusuto nila ang mga kaso sa proseso sang aton nga laye, no? So, madamo sa mga maalam nga naga-analyze kang nagatanaw sa giho sa mga sabahin ni Romualdez. Mayo managani nga maka himo sila sa mga muna nga mga tikang kay parang nga maging question na plakad law sila. Di bla?
1: Sila mismo.
0: Oo.
1: Sila mismo ang nagbulbul sa liog nila.
0: Oo. That's why ganing plakad law amo na ang ilang ginadepensa. Amo na magiging question sila kung magkambyo ang administrasyon, no? But so now, ang aton himuon is ara na si Romaldez. Ginbalansin nila ang sitwasyon sa imo nga ginambal nga ang tao kay na maibal na katungod si Sara nga ginaw ginahingabot na, especially the people of Mindanao, do hindi kumpormi sa tikang sang administrasyon, no? So karon ginimo nila kuno abi si Romaldez ginakop man nila kitungod involved si Romaldez sa flood control naman niya. Si Saray at siyempre sa impeachment naman, hindi bla? Now, karon para patas, ara na si Romaldez para mampawan ang kainit sa tao. Pero I don't think kung daw na-achieve sa administrasyon nga mampawan ang balatsagon sa mga tao sa ginhimo nila nga pag-aresto kay Martin Romaldez. Dapat si Martin Romaldez ibutang sa investigasyon, no? Karon paano na karon ma-investigar kay Aras Hospital? Hindi iya mag-advise ang doktor nga he is fit nga para sa ginatawag nga investigasyon kay Galhain Pamatsyagya, see? So gahimo sila alibay, gahimo sila excuses nga para ma-investigar si Martin Romaldez. Si Martin Romaldez, kinalan masabag niya sa tao kay because amo na ang kinanglan, due process, i-explicar yung kagalingon niya, kaya ginatudlo siya nga isa sa mga imbolbado nga mayor sa ining korupsyon ng flood control. Ha? Kinalan mapawan siya, kinalan mag-ayos siya. Pero after two months, three months, no? After mag-New Year, hindi pag isa mapawan, alain na niya. Hindi na nami iya kuma after iya mag-New Year iya, matapos siya 2026 iya, hindi siya makapungko kami mistigar siya sa Senado because ang Senado, it represents the people of the Philippines. Kinala sa mga Pilipino may baluan kung ano ang iyang mga rason, pabor man o kung hindi pabor, importante masabat siya ang nagkaigo ng mga pamalangkutanon sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo lang siya paghiwitan, ha? Kaya para mabuhi siya. Yes, go ahead.
1: Kanina, nagreklamo si Erwin Tulpo. Isa na mga tulpo.
0: Si Erwin Tulpo?
1: Ano ni?
0: Oh.
1: Nagreklamo siya.
0: Ano kuno?
1: Ano pala ang kahimtang?
0: Ano kuno?
1: Siya, ano kaya ba lang kahimtangan sa mga senator judge? Diri kay Kedina na nag-declare si Kapunan makinlan ni magpapakita agin si Sara sa impeachment court, no? Mm. Kaya para sa accountability. Ano na ba niya? Mm. Yan, pakita ka. Pero te, ginsagang naman sa mga abogado, kasi hindi nyo mapilit ang isa ka ginaakusar sa atong konstitusyon na mag-appear din siya sa korte. Mm. Kay bisag gani sa layan, nakabutang gina, sa atong ibalik na sa una, Blanjidor Historiata.
0: Yes.
1: Pwede lang niya kakagto ang isa kakusado during sa iya amendment. Inaya, sigurado makakto siya kay sa mga bansa guilty or not guilty. Sa arraignment niya.
0: Mm.
1: Tapos, pwede naman siya ta-appear liwat sa panahon sa iyong promulgation ng sitinsyahan na siya na binita yun siya o ano na.
0: Mm.
1: Kung gusto niya mag-attend niya na kagustuhan niya, no, pwede. Pero kung hindi siya gusto, wala siya makapilit sa iya. Karoon ng drama si Erwin Tulpo, sige niya, ano yung lang kaimkangan tadi? Kaya yung ibang taga senador, wala din rin, hindi makita.
0: Mm.
1: Ang isa ato sa abroad, napabulong.
0: Mm.
1: Ang duwa, napriso.
0: Mm.
1: Sila niya, di, ang aton ba na pagbuto? 2/3 gapon sa 24? Amo na mo daw drama ginaniya. Kay may balak si Tulpo na panubuan. No, kita mo.
0: Si Bendalo na siya, si Bendaloya. Ah, dapat yan si Saisya ang para makonvict si Sara sang mapapatunan sa impeachment niya. Kilala ni si Saisya ka mga senador mabuto na mapabor sa iya impeachment.
1: Diyorte, himbalik naman ni Escudero ang ambal bala sa aton bala ng canon law sa Section 31 na the duty of the prosecutor is not to convict or acquit but see to it that justice must be done. Patagan niya ang tao sa due process.
0: Mm-hmm.
1: Nabalik-balik ka pero ni ano, hindi yan, kung prosecutor kaya, iho yan ang tuyo, i-convict mo din siya. Sana na siya.
0: Uh-oh.
1: Ang ipakita mo dahil sa kung prosecutor ka man niya, ang papel mo dahil yan, tuwag i-prosecute mo sa nga i-acusado mo sa kaya mga sanak ang ginasupitahan nyo. Pero see to it, the justice must be done. At talagang isa sa
0: fair justice. Fair justice kinapat it. Oh. Oh. Tiyan, di karoon na gusto ni Tulpuya?
1: Ang gusto ni Tulpuya, istoryahan na. Kaya mag kundi, again, dapat na niya may kinise pagka, ano, magka-witness na ma-appear. Pero, gina-trust na. Gina-trust, iwag mo kabalo kung nang witness mo na gina-trust. O kung nakita sa prosecutor na mga witness ni wala yapon pulos ng mahuyaan lang sila. Ganun, gusto gani sa iba niya senador, ipakita na si Kernel na chika. Kaya,
0: Amin
1: ba sa sugod na ba-ba? Puro sila chika. Kasi isa itong Kernel, nalipat sa ngalan.
0: Ang sugilanon sa investigasyon sa Senado, nagatuon na kay La Chica, no? Nga hindi abi maghahambal abi si Jesus Cordero, no? Nga ipatawag na lang si La Chica. Nga si nga wala si Jesus Cordero abi. Kay willing man magatubang si La Chica abi, no? Kaga daw siya nang point person sa mong nga siya ang nagdaho sang kwarta. Kag nag-disburse ng kwarta, nag-distribute sa kwarta, nga hindi siya pag-itawgon kay siya gali ang may yabi sa mga sitwasyon nga dapat maklaruhan sa sitwasyon sa impeachment ni Sara Duterte, no? Nga hindi sila magsugot, abi patawag si Kernel La Chica, abi, no? Sa anong rason abi matyagan mo?
1: Hindi ba lang prosecutor, hindi ba lang tawag? Kaya parang kasi ba maging hostile na nag-resyal?
0: Galayo tingog mo.
1: Karon kung tawagon nila si Kernel La Chica, amang buat siya na hostile witness siya gyapon. Di ka nanti admirable, no? Antagonistic man gyapon. So, kapano silang mga mamuhian silang parangan siya na chika. So, kimuon nila, hindi nila nila pagpatawag, kaya mahuyaan lang yun sila.
0: Not unless nga sila chika, no? Mapabor sila, abi, no? Sila chika, may pulo kamalita, abi, nga nag-unod, nag-50 milyones, no? Kaga, doon na matyaga nila niya, loto na ni, la chika, yeah. Sige, patawag ta sila chika, kaya tungkol sila chika, mag-testify kang tanan nilang allegation may kamaturan kay sila chika is a point person subong nga rin diri ang dakong ebidensya nga para mapamatunan ang ilang allegation nga gastos ang kwarta nga hindi mayo, no, sa proseso abisang OBP may kamaturan kay sila chika naghambal niya o tsakto na. Karon ko sila chika, karon magpabor kay Sara Duterte, karon amo na problema nila. Pero kung magpabor sa ila, siguro sila chika, that's why sumong ginadelay nila, kay ka pamangita sila sa pamaagi, kung paano nila kamango sila chika. kay man bilyon ng kwarta nila, no? Nga para ipanuhol ini nila, panuhol nila kwarta ni. Na sila chika, bakla nyo. Bakla sila chika. Ha? basi madalas sa santa malima ka milyon gastuhin nyo pulo ka milyon para mabaliskan lang nga once nga sila chika magpabor sila madelikado ang sitwasyon ni Sara mo
1: delikado.
0: Oh delikado di ba?
1: Oh magid
0: so da sumay subong ang ambal nila kada wala man dyan sabi nga nga maimplementahan nila si Kirlila
1: Chika
0: gin-divert na nila no gin-divert na nila anay sa duwa ka bagay pag akusal kay Sara Duterte no sang ining pag-atas siya sang warrant arrest kag kay Romaldez duwa ka duwa ka bagay na tabo para may lingawan anay ang paminsaron sa mga Pilipino samtang nagpangita samtang nagpangita sila sang alagyan kung paano kamangon ka makonbinsi sila chika o kung saan mga pamagi nga hindi magpabor sila chika kay Duterte uni mas pabor sa ila hindi ba? Nga nga amo sina ginapinsan naton because amo ginamaminsan ang sindikato.
1: Correct.
0: Ha?
1: Dinolo. Sindikato ka bang una?
0: Hindi ah. Grabe yo ang gulo. Awon na. Sa mga sine lang nga makita naton yung mga yung mga sindikato, wala nga plano mo sindikato, mga kawatan kung paano nila eh, kwaon ang mga kawato nila, kaplano sila, ang ilang thinking mula, no? Ang ilang thinking, kung paano sila maghimo sa, magpasad sila sa mga binutig, no? Parang klaro, nga kumbinsido, gina-convince nila ang tao sa mga rason nila nga hindi mabutikan nga may aras sila malaing tuyo lang imuon mula. Tiyan mo na kay Romaldez na o, doon ka namin na siyang tikang sang administrasyon kay gin hospital arrest hasta san o kinanglan mabatyan sa tao ya.
1: Pero ang mga tao yung nakachindi, kabalog niya ka drama lang yun siya. Ganyan, ang delikado, ang dinolo, kaya pinamangkot ko bala nga halos pa ng istasyon sa aburin ng katabo, istasyon niya ng mga mainstream media, halos nga hindi pabor.

0: administrasyon, puro mga oligarchs, mga negosyante, no? Ang tanan nga mga negosyo sang gobyerno, no? Nga supposedly operated by government, no? Ginabaligya sa mga nakapwesto sa mga private person nga sila mag-operate. Just like sang pagkor, tandaan mo pagkor, ha? May ma-invest nila nga tao nga sila na ma-operate sang pagkor. Ang pagkor na lang niya, supervise na lang sila. Ang botsilingon, may investor naman nga makapot sang operation sang pagkor. Kaya ang pagkor, kada adlaw, bilyon ang kita nga kwarta.
1: Ha?
0: Oh, tandaan mo na ang pagkor. Kisubong gobyerno, pang ni mga kasino ni, ag-operate ini gobyerno, pila kadlaw, no, base makibot kita, subong palangandaan may insider kita nga nag-tip sa aton. Nga ang pagkor, may gina-propose na, nga pamayaran ang mga empleyado, no, may ma-operate na sang pagkor, kaya ang pagkor na lang ma-supervise na lang. So, sino ma-operate na? Private person nga magka-partner sa gobyerno, pero sila ang magaganar, hindi ang kaban sang aton pungsod. Kuni ina nga private person nga mag-operate sang pagkor, mga kakaypipe. Most probably, may ang luto ni everyday grabe ang kwarta ni di. Basta may kundin ang negosyo sang gobyerno, pasa sa mga electric niyo, mga kuryente, no? So, pasa ni government, government hindi ma-operate siya niya, no? Mahala sila sa mga expertise, pero hindi paghatag sa gobyerno sa private person. Kundi makapot ini ang gobyerno, kaya ang gobyerno para sa tao. So, ginabaligya nila ang mga gasolina, ang mga minerals naton, ginabaligya nila sa mga lagko nga negosyante. Kaya mga lagko nga negosyante, isa nga ka dako nga bagay, kaya ginafront nila, is either membro man sila sa ina nga dako nga tao nga mag-invest, isama sila ka mga investors, nga kung wala lang siya sa pwesto, ara gapon ang ilang negosyo kitungod nga sang chimpo nga ra sila, naging kabahin sila kuno abi sang oligarch, pero ang oligarch, ila manggali nga grupo.
1: Ha? Ako nga si Duterte, dunuto nila kay si Duterte, aking sa oligarch, aking sa drug lord, aking sa NPA. Amo na ang dahilan.
0: Ang kontra, ang kontra sa mga Duterte, Rex, ang kontra sa mga Duterte, hindi lang sa nasyonal, kundi sa international pagid. Ang Amerika pagid kontra, kontra sa mga Duterte. Ha? Tiyan mo ina, grabe. So, ang tao galing, no? Ang tao galing, hindi magpasugot nga mintras tanto mapigado ang nakita mo. Pwes kagabi, na-discuss ko di ang ligwasan, Mars, nga kung i-explore galing ni ka mag-unite ng Pilipinas, ang Mindanao, sa ligwasan, Mars. Makita nila ang dako nga disposito sang natural gas kag oil. Nga kung sa diin makalibel kita sa Saudi Arabia, kag sa Brunei, so why not, I mean, amo na tutukan naton nga para nga maging isa ka dako nga bagay kang makahatag solusyon sa atong kapigaduhon nga mga Pilipino. Nga hindi abi amo na pag debatihan sa Senado. Kaya mangilang debate ang mga impeachment about sa posisyon. Why not abi explore naton ang mga dunang mangga naton nga para mapustan sa Pilipino kay sumun sugod-subong eh. Perti na kapigado mga Pilipino, di ba?
1: Nakita ko na sa dokumentary, inamon ng buta sa Barbara.
0: Ligwasan, Mars.
1: Gagawa ka lang, no?
0: Dali nga, so ay gani, no? Niligwasan, Mars, pa lang na sa duta sa Mindanao. May arap papagin sa Surigao Deep. Sa Surigao Deep naman, makita nila ang ang heavy water nga pwede ina i-process nga maging hydrogen nga pwede igatong sa mga makina nga ang iyang aso, ang iya bugas na mutso is sa water vapor makabulig sa global warming. Sa Benham Rice, dako nga pondo sang natural gas kag oil.

0: iban mga minerals kumpara sa Palawan, sa West Philippine Sea. Kag mandamo pagi nga mga area sa Pilipinas nga ari dire nga natawag nga GOD or GAD, gas, oil, kag deuterium. Amo ning tatlo ka mga source of energy nga ginapungkuan sa Pilipinas nga dapat i-explore ni naton nga para na it's about time nga mapustaan sa mga Pilipino GAD, gas, oil, kag deuterium. Say mo bire.
1: Hindi nila pag
0: sinugapugong ang Amerikano.
1: Sinugapugong
0: Amerikano ginapagamo kita kag ginapadivide kita. Ginadivide kita, ini sila gusto mag-isa kita. Kay tungod just like what happened to Africa. Africa is divided nations. Wala sila naga hugpong. Pero sa matutuod lang, ang manggag nga naghatag, ang naging kuwa nila sa Africa, amo nagpa-improve sa England. Amo nagpa-improve sa ibang nga nasyon. Tara sa Africa. Butangan nila sa ginamo nga para hindi mag-isa ang Africa. Subong nakamarasmas ng mga Afrikano. Amo man natabo sa aton di, ginadivide kita dire, kay ginabutangan kita sa mga bagay nga para hindi tayo mag-chidyanay. Dapat mapukos kita ya.
1: Divide
0: and conquer. So, di sige, mamati lang tayo son nga mga kabanata. Rex, ha? Yes. Lapaw na ko. Isugudan mo ginabi.
1: Thank you very much.
0: Sige, Rex. Thank you so much. Thank you. Sige. Mga kakaibaiba. Ha? Di ka mo man na magkatawag mga kabuti para maka-explicar magamo sa inyong observation, sa inyong komento, sa inyong mga opinion, ha? Sa atong pagbalik, ha? Mag-commercial tayo kadali, matawag lang muli, ha? After sa commercial natin, mabalik kita and then padayunod ang atong program. This portion nga dulong sa atong sa DTX Coffee Mix, ha? Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

At damo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Energy booster.
6: Muternamax,
7: ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

matuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.

0: ¡Campeón de Rayo!
1: Información sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa ligaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotics.
6: Basta.
2: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
3: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
3: Bawa.
7: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali Doc ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala, gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada selula, ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
7: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong oh, grabe 50, na.
3: 40 pa lang cancer na.
7: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas ka gulay. Wala gainom DTX 500. No? Damo bisyo. Wala pa gainom DTX 500. Wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer. Brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw. Para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan na ginom? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: ginom. DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag MITC or PureC kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
7: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babayi. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babayi during sa ilang pamulanon amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong, no? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
8: Me? Welcome. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sa benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag MyTC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MyTC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga tulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
7: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag MyTC, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
3: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
7: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag MyTC?
3: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag MyTC.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Ginaka no? Ang ginabatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya ba?
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
12: sa DTX 500?
10: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginapat
9: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
15: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? may pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni may madidikakaw, Doc Sam?
11: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
7: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
15: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
7: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
15: Uy, mag-Shopee!
7: Ara na, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
15: Coffee time!
7: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
15: Stevia.
7: May harap pa siya sang ergotayon.
15: May ergotayon din alin sa gano mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pa gina ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day, no? Namo na kampiyon.
7: Another healthy coffee nga pwede niyo i-try, ti siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
15: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
7: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
15: Paborito ni Sir Eljan ka. Bata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas, no? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
7: Paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
15: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
7: Sir Rinrin sa Iloilo.
15: Kung gusto mo yung naamin.
7: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
15: Wow! Panami, no?
11: Prebiotic
15: coffee. Prebio coffee. Hindi
7: prebio
15: lang,
7: coffee.
15: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kailanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
7: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
15: May pagkaon. Ipabalunan.
7: May probiotics, may prebiotics.
15: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
7: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
15: Good bacteria.
7: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
15: Ayaw ba? Yes. Siyempre.
7: Gapamasad sa DC nga babay.
15: DC ha? DC na minag-slang na sa DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kunami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
7: Feel young, perform young.
15: Kunami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
12: Oh, i-feel mo git ang young?
7: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
12: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang kag-perform sa yang.
7: Extend food supplement.
15: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
7: Anyway,
16: sa ikayong lawas.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
15: Mga butka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
7: Sila gini ya?
15: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
7: Correct.
15: Ang solusyon, antibiotic, tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi nami sa lawas mo.
7: Patay ang mga good bacteria.
15: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa
3: ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc? Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
18: Talk ni Doc.
15: Thank you, Sir JP. No? Damo na gid nga kabalo kung ano yung UTI. No? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
7: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
15: Wow.
7: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
15: Wow.
7: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
15: Fungi na, no?
7: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
7: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
15: Grudasig ba?
7: No, D3 Bio. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
15: Uy, isa ng bacteria.
7: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
15: Wow.
7: So, kung may UTI na gidman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo Spore Biotics,
15: champion.
7: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
15: Kisala panghugas.
7: Sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
15: hindi infectious.
7: Hindi infectious. Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
15: Oy, Sam,
11: ha? Oh no, na Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na mga Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahilting aton nga gut. Kung hilting aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
15: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga sa probiotics mapuslan gid sang lawas ta nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa simutan may may hydrochloric acid agi sa before pag sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no ma-forma ni siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kaya ilan niya, padamoy-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo di ang pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, gina-promote sang klinika D3Bio kag klinika Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilalan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
18: D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
18: Ang D3Bio. Ang D3. Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C!
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
24: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City.
24: Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique. Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawa.
12: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tinabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
15: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
7: pero hindi magamit sir boy ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3Bio kag Sporbiotics.
15: Uy, amo nang technique da. mag-probio tandem kid.
12: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
7: Ginabiring.
12: Ginabiring sakit ka tama?
7: Kulang ka kalsyum.
12: Kulang sa kalsyum. Nga kulang sa kalsyum kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
7: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
12: maabsorb gid sang tuod.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard mga ka-K5 sa atong siring pagpanganagad sa Balitang K5 sa umaga. Siring Miyerkules ng edisyon, Setyembre 9 na. Sa gihapon ng inyo, siring kubus ng alagad, Migo sa mikropono, Bian sa kahanginan, ka-K5 Bruel Carbajo sa Pereda. Giraptan man kita sa aton siring sparring partner. For the meantime, talo sa anay sa aton nga usual nga kaupod every day. Si ka-K5 Rayland Recto Nieves. May nga gada, parikoy. Talo siya anay sa aton siring nga kaupod. Paring ang feel celestial. Kasi may importante pa anay nga si Kasuhon until Friday. So, daday kami anay subong ni partner Jaco, ka-K5 Rayland Nieves. So good morning daw sa ato niyang mga utod karon nga nakatutok na. Naka-tune in na sa ilatag sa ka mga radio set. Tagsak ka mga radio. Kag naka-tune in, nakaliso na sa 89.7 MHz. Ginahimo nilang alarm clock, tigpamukaw kada adlaw. Nga ton sining nga pala tuntunan. May nga gada sa 25 tanan ka mga barangay. Sa Dakbanwa sang sagay amo man sa 22 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad iya sang Cadiz. Amo man sa mga listeners naton sa aton mga suking tigpaminaw diha iya sa yutang bulahan sa Dakbayan kanya Iskalante. Maing buntag ninyo riya. No, ilabi na gyud sa ato ang mga kaigsunan diha sa lungsod Santo Buso, Calatrava, Banwa sang DSB. Okay, giban man nga parte sa malabutan sa aton nga signal sa San Carlos. Ini mga hinterlands or mga upland barangays. Good morning da sa inyo ha. Amo man diri iya sa Banwa sa Manapla, Syurad sang Victorias, kag subong man Banwa sang EB Magalona, kabugusan sang Northern Negros. Sa kutob sa malabutan sa aton sining signal sa mga kaislahanan, kapuluan, mga kaiping naton nga probinsya, probinsya sang Iloilo, Cebu, Bantayan, Kagmasbate, kagiban pa nga mga pulo dira, Mambakayaw, Matabas, Mulokabok Diot, Mulokabok Dako, kag sa may Suyak Island. Good morning. Sa mga coastal barangay, sa mga utod na aton dira karon, sigad baybayon, labi na ining mga nag-umpisa na sa pagpanagat. Umpisa na sa ila sininga pagpangisda. Good morning da. Now, sa aton dira nga mga busing karon nga naglarga na, nagpalawod na or nagpabaybay na, nag-umpisa na sa ila sininga pagpangisda. Amo man sa mga listeners naton, ay nga ara sa mga kaumahan, kasyendahan. Timprano pa nag-plastar na nga daan sa ila dira nga mga pananom. Sa ila dira nga mga kaumahan, nagaguyod na sa ila nga mga hinuptan kasapatan. Nag-umpisa na sa pag-arima samtang mabugnaw pa ang palibot. Nagyapon ka po dinyo si ka-K5 Bruel Pereda. Pagadulong kita sa mga balita, kag-impormasyon talakayan, kag-iban pa nga mga pagpamukaw, panamyaw dira. Sa ato naman nga mga listeners, nga nag-subaybay gid, nag-upod gid sa aton nga programa, karon nga aga, sa aton man nga live. Live kita karon nga makitaan kag mabatian sa K5 Sagay live programs. Kagamuman sa iban pa aton nga mga Facebook page, now sa DYJU K5 Sagay 89.7. Aradra ka ton siring live streaming, so paki-like and share na lang, like and share. Okay, kamuman sa mga nagapamati dira karon, kag bisan pa nga wala sa live, pwede gig kamo magka-text. Magkapadala sang mensahe through text messaging sa numero 0910-443-8608. Aliwata, 0910-443-8608. Amo na, ang aton nga text line. Okay, manamyaw kita karon na sa aton siring mga listeners. Good morning. Good morning daw sa mga listeners na ton, sa aton nga mga idol. Ang nagpamati na sa mga barangay VF Gustilo Cadiz. Labi na kay Geraldo Merla Bugtaw na. Kag magpangape. Okay, adlaw na ni. Si Migo na ton da, Geraldo kag Merla. May nga gada sa inyo ha, pagpangape na kamo. Ginagreet ka mo. Now, sang inyo dira Amigo man nga si Mineses, nagpamukaw subong aga. Amigo Mineses, good morning da sa mga taga BF Gustilo, mga taga Celestino Villasin, si Wahon. Adra sa may Mabini, Jerusalem, kag amuman sa Kabahog, taran nga sakop sang Cadiz. Good morning da. And of course, mga viewers mo naton karon sa live, amang check attendance kita. Amang check attendance kita, mga ka-K-5, ganday sino na ang present? Para na si Ma'am Salve Cordoba Openyo, present na. Para naman si Ma'am Sally Almencion, good morning. Ay, si mga taga-Purok Bougainvillea, Barangay Olsegay, may ngagada sa inyo. Si Ma'am Laradi Lugatiman, ang ara karon sa abroad, dira sa Kingdom of Saudi Arabo. Good morning da, Ma'am Laradi Lugatiman. Kamusta, kamusta, kamusta? Hoy, may nga gagali kay Ma'am Wilma Suson. Good morning, sir. Monitor lang ko di sa radyo, ah. Kay wala gid pang load data ahay. Ah, wala da, piso wifi, das palibot, Ma'am Wilma. Ah, sige lang, may kaso, ah, pwedeng, pwede gid, text ka lang. O, pamati, monitor ka lang da sa aton nga, sa aton nga pag-broadcast. O, sa imo dira nga radyo. Kag message ka lang kung may mga pagpanamyo kag tugda-tugda ka na. Good morning da ha, Ma'am Wilma ha, kag sa imo sila nga pamilya. Amo man kay Sir Romel Anurico, nga nag-message man sa aton, good morning. O kay Ma'am Elena Dra, Angel Grace, Dream Boy, mga aga, mga taga phase 1, phase 2. O Yolanda Housing da sa may paraiso, mga aga da sinyo.
1: Balitang K-5 sa umaga.
0: Aran man, migo namon si Franklin Martinez, present na. Present na si Franklin Martinez. Kagamuman si Mamanga Elizabeth Pineda. Kagpapang Roy, diras may proktanan, may nga gada. Mamang Sabet, good morning. Si Nining Plaza Taganile, good morning manda. Si Ma'am Nining Plaza Taganile. Si Charlene Amudya, present naman. O, dira sa may Riyadh, Saudi Arabia. Pa-shoutout gali sa akon nga mama, si Ma'am Anna Marie. Anong caption? Kaparon? Anna Marie caption ng inbutango. Kaparon, autocorrect naman goro. Ng imo da nga cellphone ay. Ma'am Charlene, sa wayabala na ang imo nga cellphone da, si Android o autocorrect naman no? Ang kaparon, ginimo niya caption no? Ma'am Anna Marie Caparon, Nanay Anna. Amay nga gada kay siya siling wasweet Ulysses Mahilom. Alright, sige. Viet Florida Andrada, good morning.

Ed Florida Andrada, good morning, stay alert and stay safe. Okay, sige, amugid. Okay, ang Hayes Aragyapon. Abigyan rin ako ligad to kay daw nagpakita na drang kabukiran bala sa ano ni inang anong ning tawag dira sa bukid diri sa aton man sa norte. No, ina lang kitaon gid ba lang lapad kag dako nga bundok. Oh, ligad to do na tabuna na sang Hayes do aso. Tidya ligad to nga manginadlaw do nagpakita na subong na balik naman. Ano dadangi lagi na dabukan da sa may Indonesia da wala pa na nagtahaw na dang sunog da wala pa na da na ano natap na ara naman si Ronnie Celestial, good morning. Uy, kanu ano ni paring Ampil Celestial, si Ronnie Celestial. Oh, good morning idol. Dito sa Aurora Province. Uy, mga taga Aurora oh, province. Dito ni sa may Northern Luzon, oh, parikoy. Northern Luzon, ang Aurora Province. Oy, mga taga Aurora da, magandang umaga sa inyo. Na mga idol, labi na si Ronnie Celestial. I'm sure taga Sagay ni siya mo, taga Negros. Okay, naglantaw subong sa aton nga live. Gusto niya man makitaan ko ano mga happenings diya. Mga kaganapan bala. No, sa aton sa Northern Negros. Labi na kung taga-Sagay ni si Ronnie Celestial. I'm sure pa rin tini. No, ni Parikoy na aton, Ampil Celestial. Kagawad bala sa Poblasyon 1, Ampil Celestial. Kung magpadlagan siya, siya ni pinakauna-una. Giga letter A ang pangalan. Letter A, Ampil. Good morning, ginagreet ako kag nalipay ko nga nabatian nga ara si Paring Jaco from Franklin Martinez. Ay ka Franklin Martinez, aga ka pa ha? Aga ka pa. Hindi daw magpasaway kay operator bala subong sa live streaming si Jaco. Basi makakas ka na karon sa ano da, sa payroll. makuha ka na karon sa line up karon. Behave ka ha, behave ha. Sige, parahin kita sa aton nga pagpangalagad. Kaday sino ba na di? Mga ano, greet na ton. Uy, si Ma'am Genevieve Caparon Kogunon. May nga gada. Anak man ni Ma'am Ana Marie Caparon. Sige, Ma'am Genevieve, good morning da. Nening Plaza Taganili, 3:30 pa lang sir, nagbangon ako, nag-init tubig, nagapung ko sa lamesa, samtang nagainom sang kape, kag nagahulat sa atong program. Alas 3:30, bugtaw ka na, grabe, 4:30 pa gani program na to. Ay, puwerte si Ma'am Nining Plaza, oh. Salamat gina, Ma'am Nining Plaza. Kaya aga pa siya, 1 hour before sa atong program, ara na siya nga da. Daw, flight sa aeroplano ba? Dapat 1 or 2 hours. Dapat ara ka na nga daan sa boarding. Okay, basi maulihi ka bala. Kag di ka na makasulod, maulihi ka na sa flight. Ma'am Nining Plaza, good morning da. Natads Coffee. Uy, parikoy, Natads Coffee. Nagpamati subong sa to na. Good morning da sa mga angels da. Di Ma'am Evelyn Matadla Natad. Daw, may ngaga, may landa nga pagtutok. Ha? Oh, way kapita. Ma'am Evelyn, way kapiliya. Of course, ara ginaya. Oh, Natads Coffee. Taugun bala na nga Natads Coffee kung wala sang kape. Ara ginada parikoy. Ang pamangkot, kung may maglanding diri sa aton nga kape. Oh, kaluyan. Oh, kabay pa. Sige, ina, nami bladang ilang native coffee. And of course, nagaserve na sila sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapang-detox ka pa. Dira sa may Natads Coffee. Tapos ka mo malalakat-lakat, kag jaging-jaging, kanto ka mo no, sa Natads Coffee. O pwede man dira sa may Brad's Coffee Shop, corner da sang, or corbada da sa may Kinalumsan, Poblasyon 1, Higad Highway lang, ang Brad's Coffee. Ara na, may DTX Coffee Mix man. Amo man, dira sa may Old Sagay, sa Migo ko, kay Migo Pilay. O saya sinigang tindahan, dira sa may corner, sang Old Sagay Public Plaza. Pwede makamunda makapangapik karon DTX Coffee Mix. Good morning, Sir. Well, monitor lang ko di CPA. Samta nag-jogging ko subong. Aga. Pabalas ka, aga pa, parikoy. Franklin Martinez. Sige, si Mamang Elizabeth, good morning everyone. Sige, thank you, good Mamang Elizabeth. Now, dari na kita sa aton mga headlines. Saro ba lang mga balita
Kaya rapat ninyo bulubantayan.

0: Kagabangan sa aton iyang palatuntunan subong nga kagahon. Dere kadlaw nga Miyerkules mga balita nga nakalap sa aton iyang news center. Kagamuman mga balita nga natipon sa aton iyang mga field unit reporters. Aton nga patrol team sa nakaligad nga 24 oras mga balita lokal. Labi nagid mga kaganapan kag mga kuano dira nga mga insidente pang hitabo diri sa Northern Negros amo ginangaton ginatutukan no aton nga mga local news kag lakip na pipila ka mga balita probinsyal. Una sa aton sini nga mga balita lokal, lalaki patayo matapos ginaligar nga na disgrasya sa iya sini nga motor no kahapon isang aga na tabo. Oh, probably mga kaka-K5 kagahon kahapon mga Setyembre 8 siguro mga ano ara sige mga kagahon bala mga alas 5 alas 4 goros kagahon most probably isang naaksidente ining biktima sa kaysaya sila nga motor tumupa gitsa dito sa mga tumpok na balasang ginbuka bala nga dalan parikoy kina bala binuka nga dalan labi na kung kalayuhon ang dalan di bala may mga ano na ginapang tihab na balang dalan na bala binuka o, tapos ginapang butang nila sa igad di bala dito gitsa dumiritso tumupa mga kakipahib lumagapak gitang iya sila nga ulo no ining nasambit nga biktima. Samtang sa iban pa naton nga mga balita nga dapat ninyo na bulubanta, uy, balita na gali ni K5 Ariela Pascaron ha. Ang aton sina nga igadulong sa inyo. Samtang 22 anyos nga lalaki na kilala na matapos man nga matabo ang aksidente sa Escalante City. Tiini patay man niyo, ligad man nga inadlaw. Ining nasambit nga lalaki daw batita may problema ni sa pangisip. May problema sa pangisip ining lalaki kag unidentified initially but later on nakilala gid no. Suno man siya sining pamilya na naglayaw ni nagapanglakaton kag daw naga trigger man niya sining diferensya kung indi makakaon isa man kasi mana sige ni siya ano nagbiya man dito sa ilang puluyan sa ilang balay. Until such time, ngayon siya ang naaksidente patay gid. O, iba lang tara karon ha, kung tagadiin ini mga KK5. Sa iban pa naton ng mga balita, COMELEC orientation, ginpatigayon sang tinalikdan ng adlaw sa Cadiz City.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Dugang pa nga balita lokal sa Gay City PNP, ginpasidunggan sang Nokpo sa pinakamataas naman nga daily ranking sulod sang pito ka adlaw.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Oy, mayo man nga balita ho para sa mga gusto mag ano ni magparehistro sa ilang mga salakyan, motor. O, pwede ka mo magkapadulong naman. Daw mo man itong ligad itong tuig, no? Do mga August or September man to. At balang free registration kag free emission. Testing mga kakipay. Labi na dala sining LTO on wheels. Land Transportation Office. Magapatigayon sining nasambit nga programa para at least sa mga utod naton nga wala na chimpo nga magpadulong pa sa talatapan sang LTO labi na dira sa Maycadiz or San Carlos. Pwede na gid sila yung makaparehistro sa ilang nga mga bikulo. Mapasalakyan man ako ng motorsiklo, pwede gid. Amo man na ligad to gani yung ginhimo ko tong ligad to pala tuig nga expired ng registration man sa akon sining motor. Di timing nga may ara man sila sa amuning programa. Ati dito na lang, no, nag-avail kita. Di madasig man ah. So, madasig man nga na proseso within a few hours. Actually, kita na ganitong pinakakatapusan gid no ang pinakaulihit sa pagparehistro sang motor at least nakahingagaw. Sige. Sa San Uni, amo nagkaroon naton sining igadulong sa inyo mga KK5. Dugang para ton balita probinsyal, siyam ka mga NOSP scholar nakatapos na sa Dual Tech. Tanan, may trabaho na. Uy, congratulations mga kids. Congrats. Dugang para ton balita, bago naman ng Regional Director sa PRO-NIR, mas pasang karon pa ang crime prevention effort sa rehiyon. Samtang dugang pa naton balita, sa probinsya, isa ka lalaki, uy, nakuryente parekoyo, patayged. Matapos nga inisya, maunay man lang sa iya sinigagamit, ginausar bala pang kuryente, bala isda parekoy, sa mga sapa, mga ano na, irrigation canal, o mga suba-suba ti kalabana na nagagamit na anong tawagan na sila, do inverter na eh, no? Battery, tapos may ano lang, may duwa na sila ka malagba nga daw stick, punta sila may linya sang ano na daw, daw rad. Naka-testing ka na parekoy? Pangurintis da? Wala no? Okay, tinyo yan, no gidyan, natural gidyan nga panagat, di ba? Di delikado na. Kaya muna yung natabo sa isa kalalaki, o, naunay siya mismo sa iyang gamit, matapos nga madanlog, nahulog sa kanal, at ito mo pagid, wala guro naka-op ang iyang ang iyadra nga gadget nga ginausar, nakuryente siya, unay gid siya sa iya sining gamit, o, ti patay gid. No, ining nasambit nga biktima. Balunta na karon ha, kundi ingin to be exact, ang insidente na tabo. Dugang naton nga balita lokal, isa ka miyembro sa ano, LGBTQ, arestado sa bypass operation sa siyudad sang Iskarante. Kagaho ni ginoperito, kagaho naman ni nga nag-upod si KK5 Jom Sunido, wala naman ni tinulugan parekoy. Ha? Dire-diretso naman nga sinang duty ni, kaya nga nga time in, ha?
2: Magic beans.
0: Paano ni, daw sa Dragon Balls. Magic beans. Para dugang resistensya. Puwerte. Oh, alauna kagahon ni, tinag-time in siya to. Do mga alas 3 G's to. Kaya katulog pa ang kalabanan. Siya yan, nag-selfie, nag-time in. Kasi, kaupo dato na. Kaya kay 5 Jom Sunido. Ibalang tayo karoon ha, kung sino ining LGBTQ ni, wala na lang siya mag-intra-intra sa parlor-parlor. Yaya, pamaligya pa yung drug sobra niya, oh. Basi, taas na gurong kinanglanon kag-requirements ang iyang papang. O, kinanglan niya na masustintuan. Amo na guro nag-engage-engage siya, ha? Basi? Sige, amo na nga aton sinig mga local news sa aton nga lokalidad. Samtang sa aton naman nga sports balita ni Jaco. Tyson Fury, liwat naman nga ginhangkat si Usyk para sa ilang nga trilogy fight. Ano ni parekoy? Ang ilang nga hampang ni? Boxing? Boxing? Si Tyson Fury. Kag abi ko gani kung...
2: Heavyweight.
0: Heavyweight. Heavyweight boxing. Mga dalagkuan yung mga tao ni. Heavyweight boxing, Tyson Fury, kag Usyk. Para sa ilang nga trilogy fight, katatlo na ning sambuwa nila. Siguro kampiyon manigurong ilang away mo, classic. No, mga KK5, amo na nga may mga tulo trilogy do paro bala to kay Marco Barrera bala kag Manuel Antonio Marquez kag Manny Pacquiao. Atom lang may trilogy man, tubtob sa tatlo man nila nga tubangay. Perte heka duwa kag ikatatlo wala na makatungkaaw si Marquez. Ang dugang paraton nga mga balita naman sa entertainment, Ogie Diaz ginregaluhan ang yasin nga bata sang isa kamil. Uy, wow, kampiyon ha, 1 million pesos mga KK5. Bangod kay ang kondisyon parekoy, no, mga KK5, ang kondisyon hindi siya ko namamana until age of 25. Dapat digid siya magkanubyo. Di siya magpamana, single sa gihapon. Grabe gintuman siya nga bata. Di ginregaluhan sang amay. Ginregaluhan ni Ogie Diaz sang 1 million pesos. Ang iyasin nga bata, grabe. Puwerte. Ati pwede na siguro makanubyo after that. Chamba sang migo. Ha? Available si Papang Jaco. Inday. Papang Ogie Diaz, ma-message ko si mo, mayari gali ko dirito ha. Papang Ogie Diaz, ma-message ko na si mo, mayari ko dirito rito si mo nga bata. Okay, di bago lang na nakadawat 1 million, hining akong di nga kilala, ti worth 1 million maniguro ha. Pwede mo niya. May rito kami din si mo. No, Inday, ari diya, no, sultiro pa niya. Single and ready to mingle. Pwerte, no, regalo, 1 million pesos. Ti chamba man isang boyfriend kong pananglitan nga ma... kung sino man ang mapasugot sini. Sige, so muna nga ton, sining mga balita, subong nga kagahon. Good morning da sa kay... Migo gali na ton Rodrigo Cervantes. So, ang ginagapamati da. Amo man, si Jose Val Napoleon, nagka-tune in man. Padalan kada karon ni Ma'am Natad. Si Mamang Elizabeth. good morning da sa inyong dua kag ginapang tagaan ko radyo. Good morning man. Sige. Ambal ni ano gali ni Ma'am Evelyn Batadlan Natad. Anyway mga KK5, no, sa aton mga listeners dira, kumayara kamusang PhilHealth. Aktibo ka mga miyembro, like for example, empleyado ka mo dati, required magina, no? Upod ang SSS, pag-ibig, ang PhilHealth ara gina dapat, no? Kahit ti parte na sa aton nga ginatawag nga health insurance, no? Ang aton nga PhilHealth. Ti, simba ko lang, kung ano matabo si mo, magamit mo gina kung mapa-hospital ka. And of course, kung imong nga partner, marugbata, pwede-pwede-gid, mausar man na ni mo. Kag kung sino darang inyo nga mga beneficiaryo nga nakalista sa PhilHealth. Now, may aras ang programa ang aton nga PhilHealth Insurance, ginatawag Yakap Program. Ina mga kakaypay, pwede naton ma-utilize kung nagalain aton pamatsyag ini family member nga beneficiaryo sa imo nga PhilHealth, nagalain man pamatsyag kang kinahanglan nun nga ipa-check up. Di kadto kamo sa mga accredited nga mga facility, ospital, klinika nga pwede gid or accredited sining Yakap Program ka PhilHealth. No, kanto ka muda, no? Like for example, ang Jai Saros Berting Clinic. May ara sila dasang pediatrician para sa mga kabataan. And ara man sila OB gynecologist, no? Ang inang para sa mga kababayenan. Kagamuman sa mga utod naton nga may mga edad na or bago lang bunag, pwede gid, no? Mga general medicine doctor. Ara man da, may ara sila sang schedule. Kag kung may problema kamo sulod lawas, internal medicine kinanglan ninyo, pwede gid pa check up kamo. Ara da, specialista sa Jai Saros Berting Clinic. Te pwede nyo magamit inyong Yakap Program kay te accredited na sila mga KK5. Ang Jai Saros Berting Clinic. Kag amo man panawagan gali naton sa mga utod tada. Nong gusto bala mag trabaho or gusto magtrabaho abroad. Ara man ang Confederal Project Manpower Services Incorporated o POEA license ni, no? May lisensya sila, permiso sa aton nga Philippine Overseas Employment Administration. Tiyan mo na mga KK5, itong Lunes, nagpatigay na sila sa job hiring dira sa may peso office. Ati, isama lang to kad daw, tapos na. Pero ti, pwede ka mo yan magkakontak sa ila, kadto ka mo silang talatapan sa may dira sa syudad sa Bacolod, ila siling branch office, yara sa room 208 ESJ Center sa may Burgos Street, Barangay Villamonte. Malapit lang daw sa Lopez East, no? Sa syudad sa Bacolod. Pwede man ka mo magkakontak sa number ni Ma'am Maria Luisa sa 09641-521-961. Aliwato na ito na, 09641-521-961. Aliwat sa pagid, 09641-521-961. Pangitaan nyo lang po ang account sa Facebook, Nini Silva. Beware of illegal recruiter. Gusto nyo mag-abroad, Saudi, Qatar, Bahrain, pwede gid. Sige. Now, muna nga ton, sining mga headlines nga gindulong naton sa inyo. For the meantime, dinikita na sa mga importante nga pahibalo. Sa ton, sining pagpanumbalik, mga detalira sa ginpandulong naton nga mga headlines, ang inyo sining nga mabatian. For the meantime, stand by.
1: K5 News FM.
3: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Cadiz City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Cadiz City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of DOC.
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: K5 News FM.
4: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay ukon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Mga binalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sa
6: diskwento. Oras sa Pilipinas, alas 5:21 na.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
6: Dire kita sa mga detalye na sa gimpandulong naton nga mga headlines. Ura kita sa aton siring nga mga lokal nga balita, 20 anyos nga lalaki nakilala na matapos naman nga maaksidente sa tong tinalikdan nga si Tiembre 6, mga takna alas 9 sang gabi. Now nakilala na ining biktima, isa ini ka 22 anyos nga lalaki. nga kun sa rin una na nga nasapuan, nga wala na sang kabuhi, nasapuan patay. O diha sa Eskalante. Matapos nga ni siya ang ginaligar, no, ginpabutsag na aksidente, dira na yun sa may National Road sa Barangay Mabini sa nasambit nga syudad. Now, ining biktima, wala na lang ginhingadlan pero residente sa Barangay Bulanon. Now, suro siya sininga himata, utod, ini siya ang may arasang diferensya sa pangunauna o kon paminsaron kag nagkinahanglan gid sang pagatipan, no, asikaso ti siguro that time wala nila iya mamutikan kag mabantayan nagpanglakaton, no, kag nalipatan guro nila sa pagmonitor ban or pagsubaybay. Now ining nasambit nga persona, no, ila siring nga family member tinagpanglakaton nagkalabot dito sa may bahin sang Eskalante. Di amo to, no? Tubtubs karon wala pa magid mabalaan kung paano ini na aksidente or kung anong bihikulo ang naka ano ni ang nakasalapay man sa sining biktima. Natigin bawian sang kabuhi initially wala man makilala dayon until such time nga ti siguro na post man sa Facebook o kung gintingwaan man sa aton nga mga otoridad nakilalaan, no, kag natultulan ang iya siring pamilya ti ginclaim man ining biktima kag padayon man ang imbestigasyon, no, sa aton siring kapulisan bahin siring nasambit nga panghitabo. Ti condolence kag kasubo man, no, no, ining isa balag ka family member mo muna ginawan nyo man nga atipan, monitor, bantay sa iya, labi na may diferensya sa iya sini nga pangisip or may kakulangan, no, sa isakto man nga panimot nalingat lang kadali nagpanglakaton wala na madiparahan iawan man pangitang pamilya until such time na balitaan na lamang nila nga isa na ka mayami nga bangkay dito rin sa porsyon sang Eskalante. At masubo ni samahin sang pamilya at mo na silbi man nga aleksyon sa aton, no, kabay pang tagaan ginaton sang panahon nga ma lantaw balakag mamonitor man. Although hindi man na naton makurong, no, kag mag-aide ra kiti bawal man na sa aton sini kasuguan, pero ti kinanglan ginaton sang extra gid, no, nga pag-asikaso. Anyway, ti gitinguan man isang pamilyang ilan sini mahimo, no, ti anon ta na aksidente ana tabo maya mga K5 and ti padayon man na, no, ang pag-imbestigar usisa sang aton sini nga mga otoridad. Samtang, no, dugang pa naton nga balita lokal man. Follow up sa tong tinalikdan nga adlaw ginde padulungan man ni K5 Ari Lapas ining natabo man kahapon bala, no, sang aga nga aksidente na sa puan mariyo nga wala na sang kabuhi. Ha? Nasapuan na lamang nga nagapanghapaon sa kilid sang iya sini nga motorsiklo, single nga motor sa higad sang dalan, higad sang kampo. No, kag wala na sang kabuhi. Ti balonta na pinagis sa kay K5 Ariel Apas. Para siya sining report kay K5 Ariel, ibalita mo.
9: Kita, kadala na subong nga adlaw. Isa ka driver sang motorsiklo nasapuan na lamang nga bangkay sa may tubuhan higad sa dalan sa sitio Humblat, Barangay Hunumunog, Sudat sa Eskalante. Yarin palitan naton din tuto.
10: Ano si Ramor kung mga koyog niya nga nag-apat kay balik sila kung tukade.
9: Bangkay na sang masapuan ang 38 nga lalaki sa kilid sang tubuhan sa higad dalan sa sitio Humlat, Barangay Hunob-Hunob, Sudad sa Eskalante, pasado alas 9 sang aga, Setyembre 8, 2026. Ginkilala ang biktima kay si Ali Maniha, may living partner kag residente sang sitio Mainit, Barangay Malasibog, Sudad sa Eskalante. Suro sa inisyal nga investigasyon, posible na disgrasya ang biktima samtang nagamaniho sa iya XRM 125 nga motorsiklo nga blue kag black ang kulor. Suno sa isa ka residente nga si alias Jerry, nakita niya pa si Maniha nga nagmaniho sa motorsiklo pasado alas 5 sang kagahon na samtang isa ka concerned citizen ang nakasapo sang natumbang motorsiklo kag lalaki nga nagahapa sa lugar kag wala na nagagiho gani nagapangayo ini sambulig suno naman sa iya iloy sang biktima nga si Lita Maniho nagchat pa si Ali kagabi kag nagsiling nga mag-inom upod ang iya foreman sa Purok Lubi barangay Nuburob Ciudad sang Eskalante. Nagpuli man ini halin sa trabaho sang Sabado September 5, 2026 kag ginalauman nga magbalik sa trabaho sining adlaw kag nagtrabaho sa isa ka cell site sa siyudad sang Cadiza. Nagresponde ang Eskalante City Police Station kag ginpadigyon ang imbestigasyon agud mahibaluan ang posible sa kabangdanan sang insidente. Ini si Kaki 5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. Kaki 5 News FM.
6: Madamog gigi salamat kay Kaki 5 Ariel Apas sa imong sige report. Ati amo to, no, na kilalaan man kag na-identify sa iya sige pamilya ining ining biktima. No, nga sakay man sa iya sige motorsiklo. Naksidente dira sa may higad sang dalanon, no, sa may porsyon dira sang Eskalante kag ginbawian sang kabuhi. Posible nga hagmak ning nawong niya sini. Nag-inom-inom. Nakita pa gani sang isa to ka residente sa lugar na kakilala sining biktima mga kaagaho na sa tong kahapon. No, nag-drive sa iya sining motor. Brasig ang pagpadalagan. Diba, sinakatughong man sa agwa di pataranta. Diyan mo na mga KK5, nga na aksidente, nadulaan kontrol, tumupa siya to sa mga ining binuka balang dalan bala. No? Gagin pang tihab, tapos gin pang talid lang sa igad. Diyan mo na, no, mga KK5, dito siya tumupa, ulo niya. Diyan mo na ang gintunaan man sang iya sinik kamatayon. Ti leksyon man sa aton nga mga pinalangga, dirang tagpalamati. Nagpanigiya ka mo sa nga bikulo kon motorsiklo nga hindi nalanggid mag biyahe kung nakatugong na kag daw na sulo sobra na bala pamatsyag nyo daw hindi nyo nagid makontrolar kag makaya ang pagbiyahe, no, itulog na lang, no, mas maayo pa pahigad na lang kamo dagay magtulog ha or dito na lang kamo tulog to sa kundi intong mga happenings to nga inyo sinigaging katuan pwede ka budlay ka tama, no, ang aksidente. Kag tiya mo na, no, posible ba si wala man sang sulob nga helmet ering nga biktima, that is why nga natamaan gid na puruhan sa iya sini nga ulo nga mong gid ang nangin rason man sang iya sini nga kamatayon. Sa dugang panaton nga mga balita lokal sa siyudad naman sang Cadiz na may ipatigayon or may ginpatigayon kahapon, September 8, Martes, nga isa ka orientation sa may Balay Cadiz noon, Barangay Zone 1 sa nasambit nga syudad. Para ini sa mga nag-aspirar bala, no? Mga aspiring barangay official, no? Mga aspiring candidates sa palabuto naman nga barangay and SK election, no? Sining posible, kabay pa, nga madayon, ining bulan sang Nobyembre. Kati wala pa man iya sa may ginpapagwa nga executive order o kon mando ang aton sining ang kongreso. Amo na mga KK5, no? Nga konserin sige-sige sa Gyapon ang pagpalingwa sa COMELEC nga ipatigayon ang pipila sa mga aktibidad may kangtanan sining ginapaabot naton nga barangay in SK election. Ti ginaidukar dito, no, ining mga aspirants kung paano mag-file sa certificate of candidacy. Wala kita kuno audio ambal ni Ma'am Rosie magbanwa pa ring Raylan. Mera na. Sige, basi na ano lang to guro. Basi si mo lang guro radio guro Ma'am Rosie. Anyway, okay na ambal ni aton sining partner Engineer Rayland Nieves. So, thank you gid Ma'am Rosie sa concern. Tiya mo to balikan naton, no? Amoni pag-edukar sa mga aspiring candidates mga barangay official kung paano mag-file sa ilang certificate of candidacy COC mga dokumento nga ila sirikirang lanon kag iban pa nga mga proseso. Lakip man diri mga KK5 ang open forum kahapon, no, agud nga makapamangkot man ang ining mga aspiring candidates, no, sang mga importante man nga bagay kabahin siring aton nga BSKE 2026 kay giban pa nga mga may kang tanana na sa nasambit iya nga pinili ay parang litan nga ini ang madayon mga kakaypay.
7: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
6: Ang aton nga balita lokal ginadulong sa inyo sa DTX 500 Extend Food Supplement for Men kag Subuman Klinika D3 Bio. Standby.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Balik na kita sa Tod Siring ng pagpangalangad. Oras, alas 5.34 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Sa gihapon ka po din nyo, si K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kag sumumaan sa Tod Siring live streaming, si Engineer Rayland Recto Nieves. Good morning landa sa aton nga mga utod karon nga mga drivers nga nagapreparar na sa ilang nga mga bikulo, motorsiklo man na, mga four wheels, trucking, panel van, bus, mga jeep, o ko ano man nga inyo dira karon nga pagabiyahian, pribado man na, yaman sa gobyerno, pampubliko, di pasahero man nga mga salakyan. Mailan nga pagpulupamati ha, kaghalong gigita sa aton sininga pagbiyahe. Oye nga ton sining mga produkto, remember, DTX 500, Mighty C, kag Klinika D-Tribayo. Ang aton nga mga suplemento, amo ni siyang Power Trio, ugaliyon tagid, no, nga tumaron every day, no, after meal, 30 minutes, matapos kita iyang magpamahaw, mga kaki-five, take kita sa aton nga Power Trio para at least mangin maligon, mabakod man ang aton sining immune system. Kontra dira sa kuano nga mga balatian, sakit nga pwede magsulod sa aton nga kalawasan. Remember, DTX 500 naga-cleansing, detoxify sa aton nga lawas, Mighty C nagapa-boost sa aton nga immune system, Klinika D-Tribayo naman, proteksyon sa mga selula kontra kagaw mga viruses. Muna, nasarang mabakal sa aton nga Klinika D-Alternativo Medicina. Ang aton nga mga produkto may libre nga check-up every Tuesday kag Wednesday or Thursday. Martes kag Miyerkules alas 9 sa aga, tubtob alas 12 sa udto. Martes kag Huwebes ang libre nga check-up kadto ka modi. Kada Martes kag Huwebes diri sa aton nga klinika. Tupad lamang sang studio K5 News FM. Color green ang dingding. Naman ang aton nga klinika, mga kakipay. Sige, tanan nga mga suplementa, ara dira. And of course, dira naman sa may kadi, sa mga listeners na ton, sa Kadi City. Ara dira namtang sa may kilid lang, no, sa ubos, ulunan lang gawa daw, gamay lang yun, dado, isa lang yun ka Blue King ulot. Sa dalom sa personal collection, ara dira ang klinika. Pati dako man na building ang personal collection. Tiyarada sa kilid ang aton nga klinika di Alternativo Medicina Cadiz.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Adere kita sa dugang panaton nga balita lokal.
1: Balitang lokal.
2: Oy, good morning gali dira sa kay Ma'am Rosie Magbanwa. Ginagreet niya gali siya sa Bit Azarcon, Amelita Sanchez, Nenette Carlete, Lolong Silia Villasencio, Rose kag Bagsoy Gabilia. Ginatamyaw kamo ni Ma'am Rosie Magbanwa. Sir Haimitan, may nga ga Aljun Valenzuela, Mavi Argel Mendoza, nagpamati man sa aton kag si Arman Fortuna. Thank you gid. Marilo Salinas Dolomente, good morning manda. No, kag Ma'am Nene Dalawraw, Wilma Suson. No, nga nagalantaw sa aton karon nga live, Jose Val Napoleon, Nonoy Bailoses Ferrer. Okay. Sige, thank you gid sa inyo para yon nga pagsuporta. No, sa K5 News FM. Ginpahayag sang Sagay City Component Police Station. Ang ila sinilubos kapag pasalamat matapos naman nga liwat sila mapasidunggan. Ilabi na sang Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo. Bangod sa pagkalabot sini sang may pinakamataas balang daily ranking no, sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. Aba, mayara gali isang accomplishment dashboard ha. Meaning to say, real-time, everyday, ginamonitor ang ila sining mga performance, kag mga hinimuan abi, no, ang ila sining mga accomplishment, kag dira gina-update sila sa sulod sang pito kaadlaw sa tong bulan ng niyasong Hulyo ha. Now, nadawat naman sang Sagay City Component Police Station ang recognition kung sa din ining pagpasilungog award sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores, amuning Chief of Police ng Sagay. Bilang pagkilala no, sa ila sining performance kag mga accomplishment sa police operation. Now, ginkilala man mga ka-K5 ang tanan nga mga personnel bangod sa ila sining disiplina, ang teamwork, panikasugman kag dedikasyon. Ti amo ning pinakaimportante gid. Una-una disiplina. No? Despite sa kung ano nga mga kabudlayan, mga stress man sa personal nga mga pagpangabuhi, professional gyapon sila, disiplinado, no? Ngayon na lang nagasunod gyapon sa kung ano nga mga palisiya, regulasyon, kag mga protocol ang aton sini kapulisan. No, kag subuman teamwork, no? Kay di man pwede nga nag-isahan nun ka lang da bilang pulis. Kag solo flight ka lang, mato-mato ka lang. Dapat teamwork gid. Kag amuman ang ila sini nga parikasog, dedikasyon sa paghatag serbisyo sa publiko. Sa mga sibilyan, nausuno sa kapulisan ang award resulta sa pagbinuligay. Kag nagapadayo naman nga commitment. Komitido ang aton nga sagay City PNP. Konsariin ang ila sini bugos nga team sa pagproteher, protektar, kag pagserbisyo naman sa aton nga komunidad. Di kudos gid, Police Lieutenant Colonel Alvimar M. Flores, sir. Kudos sa imo. Kag sa imo sini bugos nga personnel sa sagay City PNP. Kati kung hindi man sila sining unity, kag teamwork, kag amuman ang ilang nga dedikasyon sa trabaho, hindi man yung ma-achieve sang police chief alone, no, sang sagay City PNP. Wala labot, di man ma-achieve ini sang tagsa ka mga personnel, mga sakop sang sagay City PNP, kung hindi man maalam, tanda, kag hands-on, no, ang leadership sang ila sini nga hepe, no, mga kakipay. So, kudos once again sa sagay City PNP.
1: Balita,
2: K-5, sa umaga. Speaking of police operation, dito naman niya sa may Escalante City, para yon man ang pagpangita, paglagas, kapag tapna sa mga nagapropagar bala, nagapalapta, nagapahuyot sining ginadumilian nga droga sa ila sining lugar sa area of jurisdiction naman sa Escalante City PNP. Kagina kagahon isa ka LGBTQ, isa ka miyembro sang federasyon ang arestado sang aton sini kapulisan matapos naktuan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Ti siyabu naman nakuha, na-recover siya sini nga posisyon kag kontrol sining nasambit nga suspect. Para siya sini nga report live na live sa aton sini nga studio, yari na si K5 Jomari Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
2: Direktamente, no? Wala ni tinulugan, halin pa kagina alauna sa kagahon, no? Hasta diretso diri sa aton nga studio, paabot na lang sa aton programa. Yari na si K5 Jom. K5 Jom.
0: Yes, K5 Ruel. Ang isa naman niya ka LGBTQ, grabe man niya nga pamaripin niya nga hindi gidaw iya. Di siyempre nakita naton niya. Nakita man naton nga halin sa iya bag.
2: Halin gid sa iya posisyon.
0: Sige, ang gin pamangkot lang, simple lang. Sige, kay gina deny mo man nga hindi imo, pero nagagamit ka. Way siya katingog, kay vibrant.
2: Ah, mo
0: na. Ginahipusan ang ining LGBTQ. Si alias Gingging.
2: Anong trabaho niya maliban sa pagmaligya kay K5 Jong?
0: At wala man niya trabaho.
2: Parlor-parlor,
0: wala
2: man.
0: Wala siya trabaho, wala man siya ka-parlor-parlor. Kung wala siya ka-parlor-parlor, wala pag isa games-games.
2: Parlor games.
0: Gain of the night na siya.
2: Pulita ka K5 Mariano. Relax.
0: Siyempre, gain of the night na siya ang parlor kag ang games.
2: Wala
0: siya parlor games.
2: Pero parlor games tawag sina, wala ba na dagunting, husay,
0: kag ganyan, mga makeup, mga lipstick, no? Ikot na ipakigbato to na siya sa Dexter Visionary nga kakasun na.
2: Tingala ko na, tawag sina, parlor games, tapos, wala man da pang gupit, wala man pang kopyor sa itsura, ha? Siling daw pang pinarlor gid niya trabaho.
0: So, nakuhaan siya kagipay po sa pito tanan kasa siya isang ginapatihan nga siya bo, kag ang among operation gin patigayan man mismo malapit lang sa may old nga Bulangan sa may Purok Malinawon sakop sa Barangay Balintawak.
2: Wala man labot ang ati amo niya subong ang ginahampangan gid diyan sa Munubunob.
0: Oh, sa Munubunob.
2: Bulangan. Abi ara pa gigali isa pag daan.
0: Ang daan. Okay. Bali sa likod sa bangko, sa may bangko.
2: Ayun, stop. Nadumduman ko na. Dira sa may crossing. Okay.
0: Sa may lapit, sa may rotonda. Pasulod. So, ang nahinabita naman iyang LGBTQ, yara nas kustudiya sa Escalante City PNP, kag posible magapangatubang sa kaso ng kalapasan sa Republic Act 9165.
2: Ano oras ni nagumpisa ang operasyon kay K5 Jong?
0: Itawagan ko nila, alas 12.
2: Ba, alas 12, tapos imutong niya picture, alauna pasado na, no?
0: Ang sadya pa, kay ang ato niya nga brum-brum, gindala sa ato niya nga anakerns. Pag, ano ito, ng hulam motor silingan eh.
2: Nang ulam na motor.
0: Ang ulam motor.
2: Ato gali sa Junakis gali. Para lamang maka ano ba, na maka witness man kag ma respondihan ang tawag sang aton kapulisan. Oo. Kay trabaho man ay.
0: No? Ipakita man puta sa aton nga all out support kag kun ano ila ka pulaw-pulaw ti willing man taya kita nga magpulaw man. Kita naman diya sa media kay Pepper. So man pila ka mga latest update nga aton niya nga natipon sa aton paglibot-libot sa bilog syudad sa Escalante kag ang ini nga balita dala sa aton kalawan sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, kag Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang Kipep sa umaga, ako si Kipep Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan. Sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
2: Madamo giga salamat kag K5 Jom Sunido sa iyo sa inyong report. Eh, nakop, ged. Wala man siya kung nung nag-intra sa mga pulo-parlor-parlor. Panggupit, ining agitoy. Deng opisyo niya, ya. Pamaligya, drugate siguro. Kinang lano niya na guro sustinto, guro. Pang bayad matrikula. Sa iyang papang. Or basi, pambayad sa Mio. Or hundaklik. Saya si nga papang. Amo na nag-engage na lang siya sa pagbaligya sang drogati pitaw gitog pakite ane recover sa ning LGBTQ ati pihogid no? Hindi gid siya mawadaan sang papang sa sulod sang prisuan. Pwerte gid ang tawa ni Ma'am Rosy magbanwa ho kag sali alminsyo no sa padjok naman ni K5 Jom Sunido. Kung nga ang parlor games, tawag nga games, pero wala man siyang mga gamit sa parlor. sige. Ati mo to, no? Ang report ni K-Pop Jom. Actually, kagina na, gi-witness niya ahay kagahon tungang gabi. No? Nag-respondi siya dito and then natigay ng operation mga pasado launa na. Tiyan mo na ang kabudlayan kag risguman. No, sa aton nga kapulisan kag katapo man sa media, inyong mga alagad, agod nga madulong man sa inyo ang mga sakto nga informasyon. Ha? No? Hands-on kag personal gid nga ginapadulungan sa inyong mga alagad sa K5 News FM, ining mga subong sini. No? Nga mga operasyon sa pulis, kaganapan or insidente para makuha ang tama gid nga impormasyon. Good morning sa kay saliwat sa aton sining mga listeners. Thank you gida. Paki-like and share na lang da sa mga nagapangapida karon sa aton nga produkto, no, DTX Coffee Mix. Oy, ang aton nga kape sarang man mabakal dira sa may Ariola's Meat Shop. Sa ila ni Sir J, Junji, Maminda, Imperado. Sa ila sining nga tindahan da, Ariola's Meat Shop. Kag, amo man sa kay Ma'am Judith Carvalho. Good morning da, Ma'am Judith. No, siya sining nga tindahan, gabligya man siya. No, dira sa may Makiling. Kag, amo man dira sa Diana Store. Sa Barangay Paraiso, sa TG Store Babaw lang da, Higadalan. TG or Utol Store, Aramada. No, kag, Indais Mini Grocery. No, entrance ka, Cornell Swimming Pool. Kagawad Tigyanon, good morning da sa inyo. Kag kay Ma'am Shane, Shane Tigyanon, dira sa Indais Mini Grocery. Alright. Parahin kita sa aton sinig ang mga balita. Dili kita sa dugang pang balita lokal. Mas mapalapit pagid sa mga motorista. No, sa mga nagpanagiya, dira sa bikulo, sa lakyan mana, motorsiklo, kinanglan sang registration update kag of course emission testing, no, before ka nga magpa-rehistro sa imong nga mga bikulo. Now diri sa Sagay ang serbisyo sang Land Transportation Office o kon LTO ini ang mas mapalapit pa sa nasiling na pinaagi naman sa LTO on wheels, no, nga paghiwaton sining palabuton nga Setyembre 10 kag 11 sa Old Terminal o daan dira nga terminal sa Tubang San Maria Lopez Elementary School gali, no? Dira na yon. No, ligad to sa may gym gin Patigayon, ti subong ti siguro nakita Manila ang sitwasyon ligad to nagaginutok man, no? Kay ti kadamo sang gusto magpa rehistro, no? Magpa-register, update man sa ilang mga papeles, dokumento sang salakyan. Now dira sila karon mapatigayon or

0: nga igatanyag amo ang vehicle registration kag renewal. Lakip na ang emission testing. Now ginagda naman ang mga tagiyasang sarakyan nga dapat panghimuslan, no? Ato na ning kwaon ng higayon, no? Tiyansa labi na ining serbisyo nga sa iban, no? Labi na sa iban nga lugar para lamang mag aasikaso sa aton sining registrasyon kag iban pa nga kinanglanon sa aton nga mga sarakyan. Now paagi sining LTO on wheels mga ka K5, no? Ginapaabot nga mangin mas madali kag mas accessible sa mga pumuluyo ang pagproseso sang ila nga mga dokumento. Tiya mo na, dira, hindi man na libre. Actually, ang imo sining pagabayran, amo man ang pagabayran mo dito iya sa talatapan sang LTO. Galing lang, kati mas gin palapit. Hindi ka na yabala siling nga magpila pa to. And then, maguyang ka pa sang imo nga panahon sa medyo malayo man, no? Kaya maguyang ka pa sang gas o kon plete. Tidira iya mga KK5, pwede ka na gid magparistro mas malapit na sa mga taga sagay, no? Mga KK5 kag Subuman, Iskalante, mga taga Tuboso, Calatrava, labi na sa mga nabukid nga bahin sa aton sini lugar. Kati kinanglanon ta na, no? Nga registered kag updated ang rehistro, no, sa aton nga mga bikulo. Salakyan man na tracking kon mga four wheels o kon motorsiklo, kati simba ko lang kung ano matabo si mo kinanglan, registered man ang motor mo na para insured, no? Kati kabudlay man na karon makasagaid ka na kung ikaw manabing maaksidente kung hindi man rehistrado kag updated ang ORCR sang imong bihikulo. Te pizza Jess kag pizza 11 na mga KK5, ang vehicle or ang LTO on wheels nga ipatigayon diri sa syudad sang sagay.
1: Balita KK5 sa umaga. Balita KK5 sa umaga.
0: Sa dugang panaton nga mga balita, o sa ilo kita sa balita probinsyal. At palanggin dulong taman kagina bilang headlines, nga isa kalalaki na kuryente gid patay sa iya man lang mismo nga gamit nga ginausar bala sa pagpangisda. Now, patay gid ining 57 anyos nga ginkilala kay Aldrin Manlangit. Aldrin Manlangit mga KK5, matapos nga ginpaidalom na sa imbestigasyon ining pagkakuryente sa iya samtang nagapangisda. Now, dira na yon sa may porsyon sang Sityo Kanlipot, Barangay Linaw, Siyudad sang Kabangkalan.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: So, no, sa Kabangkalan City Police Station, wala na makapauli si Manlangit matapos nga magpangisda. Gani ini siya ginpangita sang iyang pamilya, himata niya, iya sila nga utod. Kaya dito, nasapuan na lamang nila ang biktima nga nagapaon sa isa kakanal kag nagakapyot sa improvised electric fishing apparatus o kon inverter bala na, no, nga gin ubra, gin convert nga di baterya bala nga transformer, tapos ang iya sinang output 220 or mas mataas pa nga bultahe or ina balang AC ang output niya. That is why nga kung itusmaw na sa tubig para dirang isda ati makuryente kaga muna na paglutaw sang isda muna pagdakop, no? Pagka paralyze or disable, no, sang isda ti mismo ginasulob ini sa mga naga patigayon sini unay man sa kalawasan ti kumo nga na aksidente na danlog ining biktima ti tumusmaw gid sa tubig siya mismo na unay nga amo naman ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Wala man sa may nakita ng indikasyon sang foul play. Now kag nagapati man ang iya mismo nga pamilya, mga otoridad, nga aksidente lamang ang panghitabo. Di masubo, no? Nagpangisda lang. Siguro, tawag man sang kapigaduhon, pobre man lang ning biktima. Diyan mo na, no? Naaksidente pa siya kag naunay mismo sa ginausar niya nga gamit sa iya man lang nga pangabuyan. Dito pa siya napatay.
1: Balita,
0: oy, alas 5:55 na, wala na kita oras. Thank you gid mga KK5, no, sa mga nagsubaybay karon sa aton sining live, si Kagawad Ilyali sa Salvador Bordan. Good morning gilida, Ma'am Ilyali. No, sa

0: Uy, marang festival gali, oh, September 18 to 19 ka K5 ba, ano, Rayland. Oh, ang ila sini nga marang festival. Anyway, uy, pwede pa rin gali naton masalot. Salot na lang gali nga gawa aton sini nga balitang sports.
1: Balitang sports.
0: Aton sini nga balitang sports sa report ni ka K5 Jaco. Si Tyson Fury, no, kag Usyk magasambua na ora para sa ila sini nga trilogy fight. Para sa iya sini nga report, yari si ka K5 Jaco, ibalita mo.
2: Luyag ni Tyson Fury nga iskop ang iya plano nga away kay Anthony Joshua. Ang away na tala na maging isa ka All British Heavyweight Showdown apang ginpadugan niya inibangod wala pa nakadesisyon si Joshua. Gintawag pa niya gani niya si Joshua nga isa ka talawa bangod nagdugay siya sa paghimo sing desisyon. Mag-aato bang ikotari ang duha sa bulan sa Nobyembre apang wala pa sang nadesisyonan nga venue. Bangod sini, nagdesisyon siya nga hangkaton si Alexander Usyk para sa isa ka away nga trehuliya. Ang Ukraine boxer nga si Usyk nagahanas subong kay Joshua. Si Fury magaduha ka bisis nga napirde kay Usyk ang karon nga duha ka bisis nga wala ginabaisan nga kampiyon sa heavyweight. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Madamog yung kasalamat ka K5 Rayland. Simo sa nga report. Now, dinig kita sa Balitang Entertainment ni Ate Shane.
1: Balitang Entertainment.
0: Oge Diaz, ginregaluhan ang iya sining anak kasang 1 million pesos bago daban single pa ini kag wala pa sang anak. Saya ika 25 nga kadawan. Para sa iya sining showbiz news ka K5 Shane, ibalita mo.
3: Ginregaluhan sa talent manager kag host nga si Augie Diaz ang iya nga bata nga si Erin sang 1 million pesos bangon single kag wala pa ini sang bata sa iya ika-25 nga kaadlawan. Sunod kay Augie, luyag niya nga mag-enjoy ang iya kabataan samtang bata pa ang mga ini. Iya man gipahayag nga ang regalo nga paggamiton sang iya bata ang para sa pagpatukod sang ginahandom nga coffee shop. Nagpasalamat naman si Erin sa regalo nga nabaton gikan sa iya nga amay. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much kay K5 Sheng. Maraming gigi salamat sa aton sining mga kauturan. Thank you gid sa inyo nga pagsubaybay. Tub-tub naman buwas nga adlaw Webes. Sa amo man nga oras. Thank you gid sa aton nga mga kopdanan kag subong man sa kay K5 Rayland Direkto Nieves. Sa kay Station Manager Ma'am Kulin Manzanares Cubia, kag kay sa aton sining CEO Big Boss Doc Ramil Itanguy. Ini ang inyo alagad kay K5 Ruel Carbao sa Pereda. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.

0: pag-indi lamang ina. Libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
2: K5 News FM.
3: Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 3D Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
4: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaan sa Miyerkules, Setyembre 9, tuig 2026. Makita kag mabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong, ginalan!
4: Regional!
5: Bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos gagin buno sa La Castellana, Negros Occidental.
1: Lalaki pilason matapos gagin buno sa nakaupod sa limnan sa Bugasong Antique.
4: National.
5: 5-year terms ang barangay SK officials aprobado na sa Kamara.
1: Sweldo sa Singaporean Prime Minister plano idonar sa charity.
5: EST Cola kampiyon sa PVL Invitational Conference 2026.
1: Yeng Constantino hindi pahanda nga mangin Iloy.
5: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Sa detalye sa mga balita. Rider na aksidente sa Bacolod, patay. Patay ang isang kalalaki matapos maaksidente ang ginamaneong motorsiklo sa Dalan Araneta, Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Ginkilala ang biktima si Wilson Hemar, 56 anyos, kagresidente sa Barangay Mambulak, Silay City. Sa ginpatigayon ng investigasyon, nahibaloan nga nagabiyahe si Hemar gamit ang iyang motorsiklo, gikan sa sur padulong sa norte nga bahin sa nasambit nga dalan, sang nabungguan sini ang isa ka bato, rason nga nadulaan siya sang kontrolas kag nagdiretso sa Center Island. Nalampos sa dala ng biktima nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon.
1: Bagong original director sa PRONIR, mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Ginpayag sa bago naman nga original director sa Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Rodesindo Reales nga ila mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Sunod naman kay Reales, mas importante ang crime prevention kaysa sa magluntad pa ang krimen bangon mayara ini sa psychological effect sa mga biktima. Bangon sinigin na doso naman ni Reales ang crime prevention kung sarin hindi dapat magluntad ang krimen kag dapat yara mga kapulisan sa mga karsada o kundalanon. Si Reales sagi ka naman sa Region 3 kung sarin siya ang anay Deputy Regional Director for Operations kag na-assign sa Supervisory Office for Security and Investigation.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balita, bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos nga ginbuno sa La Castellana sa Negros Occidental. May balita si K5 Red Salgado.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Bangod sa gidaligar, agaway sang mikroporo sang video kihan, isa ka lalaki ang ginbuno patay sa barangay Kabakungan, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Sa mga pumuluyo sa barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana, yabangon sa aligasyon nga agaway sa mikropono sa video kay Machine sa kanta nga Mary Jane sang Ages, ginbuno ang isa kalalaki nga nang agaw sa mikropono. Ginikilala ang biktima nga si Alias Donnie, 40 anyos, samtang nga suspitsado. Amo naman si Alias Jumel, 20 anyos, kalunsay mga trabahador sa humayan sa nasambit nga barangay. Ginsiling sa mga pumuluyo sa lugar nga ginpapauli sa tag-iyak at sang ang dua bangod sang agaway sa mikropono ang mainit na pagbaluhanay sa mga tinaga. Abang sa ulihi ginaligar nga ginsundan ni Jovel si Donnie kaginsumbag kaginiman ang ginbuno. Sunod naman sa kay Police Master Sergeant Francis Marilio, investigador sa naglutad ng insidente, nga nakaangkon ang biktima sang pila sa liog, dughan kag tiyan na ginatanaw ng kabangdanan sang iya kamatayon.
7: During sa post-mortem examination conducted sa aton nga municipal health officer, ito ini ang naagom nga pilas sa aton nga biktima. May ari sa liog, may isa sa likod, kag ari sa abdominal nga portion, sir.
6: Sa DTX 500 Morning Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
1: Nakipilason matapos sa ginbuno sa nakaupod sa limnaan sa Bugasong Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Padayon nga ginabulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang sangkalalaki matapos nga nakaangkon kang pila sa nawala nga porsyon kang anang lawas kang dya ang ginbuno kang nakaimaw sa irimnan sa barangay Ilaya Bugasong last 10 sa gabi Setyembre 6. Ginkilala ang biktima biktima kay alias Hans, 33 anyos, sang ka-construction worker. Kagang sospek amo si alias Walter, 21 anyos, wara ti obra, kaglunsay residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, anagin pahayag nga ang darawa ka-imbolbado ang nag-attend kang sang ka-birthday kang andaman kakilala, kag imaway man nga nag-inim-inam. Apang sa wara nagbuhay, may pagbinaisbais nga natabo sa biktima kag sospek, rason nga nagtindagran ang biktima agad nga maguli sa andang balay. Apang pira ka metro sa linsaan na ginatindagan, nakita anang anang bugto nga babahi nga may kontra nga isaraman sa nag-attend kang birthday. Rugturon kang nagparapit si Hans agad nga magsaway, apang gulpi naman nga nagsalad sa eksena ang sospek na si Walter kaginbuno ang biktima. Matapos ang pagpangbuno, nagtuyo magpalagyo ang sospetsado apang nahulog dya sa kanal kag nakaangkan kang gasgas sa lawas kag pilas sa anang mata. Sa talaga na inquestran ang sospek kag magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Lalaki arestado sa kasong attempted homicide sa Bais Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
9: Ginakip ng pulisya isang wanted person sa kasong attempted homicide sa sityo Mohon, barangay Kalasgaan, Bais, City Negros Oriental noong Lunes, September 7, 2026. Ang akusado na hindi pinangalanan ng pulisya dahil sa Data Privacy Act ay isang 48 anyos na lalaki. Resident ng barangay Nabhang, lungsod ng Ayungon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 36,000 pesos para sa kanyang pasamantalang paglaya. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan mula sa Conda Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Ayungon Municipal Police Station at Bais City Police Station. Nasa kustudyo na ngayon ang pulisyang akusado para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Ini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Asod-asod nga kaso sa pagpangawat sa Kalibuaklan, ginakabalakan sa mga negosyante. May balita si K5 Leonardo Viray.
10: Nagakabalaka ang pinaka mga negosyante sa Kalibo sa sunod-sunod ng insidente sa nga pagpangawate nga nagakanabo sa 10 oras ang gabi hasta sa aga. Suno kay Mr. Amil Bungkalane, presidente sa nga Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCC Ayaklane, natukiban sini nga kalabanan minor de edad ang naimbolban sa mga insidente. Kagabisan nakikita sa kuha sang CCTV kamerang itsura sa mga suspek naburlayan si gapo ng otoridad nga maghatag sang aksyon bangod nga mga minor de edad ang mga ini. Posible nga ini man ang rason kung nga wala sang may kahadlok ang pilang ka mga minor de edad nga maghimo sang malain bangod protektado ini isang layi. Bangod sini nagapanawagan si Bungkalan sa mga ginikanan sang mga minor de edad nga disiplinahon sang tama ang ilang kabataan parang hindi maimbolbar sa kung anuman nga mga krimen. Samtang giningan yung manibong kalan ang kapwa negosyante nga dugangan ang siguridad sang ilang mga establishmento para nga makalikaw sa mga kawatan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
5: Security measures ng Western Visayas Police handa bisan pa madayon kung hindi ang 2026 barangay kagsangguni ang kabataan elections. May balita si K5 Karen Badilla.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Mga K5, preparado ang security measures ng Police Regional Office 6 o kon PRO6 pananglitan nga madayon man o kon hindi ang 2026 barangay kag SK elections. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nakiginunano na sila sang COMELEC Region 6 angot sa pinili ay kagula pa matumod kun madayon. Apang suno kay Tuanyo bisan pa nga madayon o kun indi ang eleksyon, preparado ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas para sa ilang security measures agud masiguro nga safe ang tanan kagula sa may matabo nga insidente nga maangot sa pinili ay. Samtang kung may baluan suno kay Tuanyo nga may nagagwa na nga impormasyon na posible sa tuig 2028 pati gayuno ng eleksyon sa barangay sangguni ang kabataan. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
1: Kapin 49 milyones ka pesos nga balor sa ilegal nga sigarilyo na kumbiskar sa Mabalacat, Pampanga. May balita si K5 Aylina Sanchez.
11: GTX 500 Morning Newscast.
9: Sabat ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang tinatayang 48 milyong halaga ng inihinalang ilegal na sigarilyo sa isinagawang joint police operation sa Mabalacat City, Pampanga madaling araw nitong Setyembre 7. Ayon sa PRO3, dakong alas 12:30 ng madaling araw ng maharang ng mga tauhan ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division 3, Mabalacat City Police Station at CIDG Regional Field Unit 3 ang isang Isuzu Giga Wing Van sa MacArthur Highway, Barangay Kakutut. Sumsum sa truck ang 759 master cases ng modern cigarettes, kabilang ang 329 na kahon na red packs at 413 na blue packs. Wala umanong VIR tax stamps ang mga produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 48,955,500 pesos. Apat na sakay ng truck ang naaresto, nakumpiska rin ang sasakyan at tatlong cellphone. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na bunga ito ng mahigit isang linggong surveillance at intelligence work at bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Tuloy namang isinasailalim sa dokumentasyon, pagsusuri at beripikasyon ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inaalam ang mga kaukulang paglabag ng mga naresto. Balita mula sa Mabalacat, Pampanga, Central Luzon. Aylin Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
11: GTX 500 Morning Newscast.
5: Capiz first runner-up sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart. May balita si K5 Road ni Dalanon.
11: GTX 500 Morning Newscast.
5: Ginkilala ang probinsya sa Capiz bilang best booth first runner-up sa regional provincial level sa ginpatigayon nga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Ginpakita sa probinsya ang pinasahig ang konsepto sang balay kawayanan nga nag-service sim sang pagkakilanlan na kultura sang Kapiston sa patag sang turismo. Tinutuyo sang Provincial Tourism Board na mapakilala ang mga destinasyon, kultura, produkto, kag iban pa nga turismo sang Capiz sa mga bisita kag tourism stakeholders nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ang nasambit nga pagkilala pamatuod sang padayon nga pagtimakas sang probinsya nga iduso kag pabakudon ang industriya sang turismo samtang ginapabugal ang identity kag resiliency ang mga Kapisnon. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balitang regional, Puerto Princesa, Palawan ginaduso bilang bagong sports tourism destination. May balita si K5 Grace Belostrino.
13: Hinikayat ng Philippine Sports Commission o PSC ang Puerto Princesa at Palawan na lalo pang paunlarin ang lungsod bilang isang sports tourism destination. Ito ang mensahe ni PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Palawan Sports and Youth Summit 2026. Ayon kay Gregorio, malaki ang potensyal ng Puerto Princesa na maging destinasyon ng mga malalaking pambansa at pandaigdigang paligsahan dahil ang mga sporting event ay maaaring magsilbing daan upang dumami ang mga turista, pamumuhunan at oportunidad sa komunidad. Samantala, binigyan din niya na hindi dapat tingnan bilang gastos lamang ang paglalaan ng pondo para sa sports, kundi isang investment na maaaring magdulot ng pangmatagalang benepisyo sa lungsod at sa mga mamamayan nito.
14: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
11: Balitang National.
15: Balitang National.
5: Sa Balitang National 5-year term sang Barangay SK official sa aprobado sa Kamara. Sa botong 211-13-1, aprobado na sa Kamara ang 5-year term para sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan kahapon sang hapon Martes, Setyembre 8. Sa idalom sang House Bill number 10-97-1, iya sini nga gintuyo nga palawigon ang term of office sa mga opisyal sang barangay kag SK sang 5 katuig. Ang mga opisyal sang barangay ang mahimo nga magserbe sang 3 katermino samtang ang SK ang isa lamang katermino.
1: Magutod nga Rimulya, magapadulong si France sa gudpangitaon kag arestuhon si Zaldico. Gintalanan naman ang pagpadulong sa pungsod France sa magutod nga Sanay Department of Interior and Local Government akong DILG Secretary John Vic Rimulya, kag Ombudsman Crispin Rimulya, ginbulgar sa DILG Secretary nga magapakigangon sila sa International Police Organization akong Interpol agon nga i-follow up ang red notice nga ginrequest sa Pilipinas. Batok naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang DILG Secretary amo naman ang magapakigangon sa Interpol, samtang si Ombudsman Rimulya naman ang magapatigayon sa negosasyon sa gobyerno sa France agod nga makuha si Zaldico. Ginagkabig naman si Ko bilang co-accused ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka naman sang Ombudsman.
5: Sa katapusan nga balitang National Romualdez ginagkabig bilang flight risk bangod may kaugalingon nga yate kag private jet. Nakabig sa Department of Interior and Local Government akong DILG bilang flight risk si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sino kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may duha ka mga private jets, tatlo ka mga helicopter, kag tatlo ka mga yate si Romualdez. Nagakahulugan nga mahimo makalin sa Pilipinas si Romualdez, anuman nga oras antes ang iya trial. Kasunod sini, ginpasiguro ni Rimulya nga iya himuon ng tanan, agod hindi makalin sa pungsod ang Anay House Speaker.
11: Balita International.
1: 12,000 Singaporean Prime Minister planong idonar sa charity. Ginsiling naman na Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga plano niya nga idonar sa charity ang mabato niya nga salary increase sa sulod sang 5 katuig. Inimatapos niya ginaprobahan ang rekomendasyon sa pagpasaka sang sweldo sa mga minister sa pungsod sa Singapore. Gikaruman sini nga igadonar niya ang porsyento nga ginsaka sa iyang sweldo sa nagakaigo nga charity sa sulod sang 5 katuig. Kod siya magapabilin sa giyapon nga Prime Minister sang pungsod. Sa karon ang sweldo sang Prime Minister sa sulod sang isa ka tuig ang magadangat sa Singaporean dollars nga 3.6 million tuptob sa 2.2 Singaporean dollars. Okay na 2.2 million Singaporean dollars.
11: Balita Sports.
5: Para naman sa aton nga balitang sports, Kimi Antonelli, kampiyon sa Italian Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lorenz Bassa.
15: Nakuha ni Kimi Antonelli sang Italy ang kampiyonato sa Italian Grand Prix. Nagsugod sa ika-19 nga grid si Antonelli kang nagpanguna sa ika-18 nga lap sang race. Ginunahan sini ang teammate kasi George Russell agud makuha ang kampiyonato. Ginkalipay sang Italia ng yakadragan sa kompetisyon. Yara naman sa katatlong nga pwesto si Max Verstappen kagin-sundan ng Lando Norris kag Oscar Piastri. Sunod nga maghahampang si Antonelli sa Spanish Grand Prix. Para sa balitang sports, ang nadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lorenz Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: Sa dugang pa nga balitang sports, nakuha sang EST Kola sang Thailand ang kampiyonato sa Premier Volleyball League Invitational Conference 2026 Martes sa gabi Setyembre 8. Ginluto sang Thailand ang NX Led Chameleon sang Pilipinas sa 3 ka sets. Bronze medalist naman ang PLDT High Speed Hitters matapos nga ginlutos ang Creamline Cool Smashers.
11: Balitang Entertainment.
1: Yan Constantino, hindi pa handa nga mangin Iloy. May balita si KK5 Ivy Cordova.
16: Ginako sang aktres kag singer nga si Yan Constantino nga hindi pa siya handa nga mangin Iloy. Sa isa ka interview, kun sa diin ginpamangkot ang 37 anyos nga singer kun ready na ini nga mangin mommy. Naglinong ini sa makadali antes ginsiling nga madamo pa siya sang obligasyon. Apisar nga madugay na siya nga ginkasal sa iya nga bana. Ginklaro ni Yeng nga wala pa sa iya plano ang mangin iloy. Bangod ginasuportahan pa niya ang iya utod nga na diagnose nga may cancer. Dugang pa niya. Kung ihatag man sang Ginoo, batunon niya ini. Apang sa karon, kontento na siya nga nagabulig sa iya pamilya. Ginkasal si Yeng sa iya bana nga si Yan Asuncion sa tung Pebrero 2015. Kagin-renew nila ang ilang nga pagpanumpa o konvaw sa isa kag isa. Sa ikapulo ang anibersaryo sang ila kasal sang tinalikdan nga tuig. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
5: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Nagsaka sa 6% ang unemployment rate sa pungsod Pilipinas sa bulan sang Hulyo, humalin sa 4.9% sa tung Hunyo sunod sa PSA o kung Philippine Statistics Authority. Buot sa lingon na 3.14 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho. Samtang na record man ang nagtaas sa 12.9% ang underemployment rate sa bulan sang Hulyo halin sa 12.1% nga rate sa bulan sang Hunyo. Magaka K5 mo yan tong dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday sa akon nga pakaisa, si Aldrey Ross Mohana. And also, greet ko na lang man si Eliza Faith Mohana, iyaman nga utod, sa September 12 nga ma-birthday. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si K5 Zyro Van Hulya Zalbay.
17: Kagako naman si K5 Colleen Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kaligawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Gidgada ha! Weh! Matsyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
3: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka na.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
6: ikapsula mo!
7: Extend!
6: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
6: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
6: Extend Superman for Men.

0: Magkakipag 107 dias na ginlamang nabiliin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga issue nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pilag ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ang kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
0: Saka, mayanay, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta kamutanan mga KK5? Kamusta ato mga palangga, ka mga kauturan sa igan sa may bayon na tuwa sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwasang Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Welcome, igyapon ninyo Power Do every morning. Opo naman ang inyo siling mga riding in tandem.
2: Yes.
0: Ako si K5, Eljan Castaño.
2: Sana gakurug-kurug nga katugnawon sa kagahon. K5, Eric Tenerife, good morning.
0: Well, ang mabugdaw ka, doon ang ulan naman.
2: Buong
0: ulan pagkanto natin dari subong aga. Ba't siya gantagid, no? Adri, niguro kang ipamitan monitor. Do, off na rin ang monitor, no? At turo mas kuglangin.
2: Okay.
0: So, sa ato ka mga utod, di magka-bounce ang bahin sa kalibutan. Of course, di ka mo pag-idlawon. Bangod, updating ka mo sa mga happenings sa Bacolod. At the same time, driman sa Bilog Provincia sa Negros Occidental. Even Negros Island Region, pagi sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, Negros Island Facebook page. K5 News FM, Negros Island. And of course, ang ato naman na official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5.
2: Yes.
0: Wala sa ato mga utod, bisan na naman ang ginihimo ninyo abroad. Kami ni K5 Eric, nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, ka good night.
1: Pagkamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Sa ato mga utod, may klase subong, bisan gaulan dala ng payong jacket kag kuna ng mga proteksyon sa lawas, ha? Hindi ka magsulay sa ulan, kadelikado, bawal magkasakit subong. Sa mga nagabarikutot pa, kag manami, piyaturog na. Yaman nagabarikutot, patunay dyan na. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigon! Adlawon do dyan! Kami nga po rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Eding adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat sa paghatag sa amon sang grasya pagi sa pagbugtaw subong nga adlaw ni Hercules. Lord, guide our government officials with wisdom, honesty and good governance. May they will always serve with integrity, humility and genuine concern for your people. Ginoo, nagapangayo man kami sa imo nga mabindisyonan ang aton nga mga farmers with good weather. Abundant harvest kag grasya sa ila pag pangabudlay. May their hard work provide for food and blessings for their families kag sa amon man tanan. Lord, help us to return to the godly path paagi sa pagpakabuot, forgiveness kag Christian way of living. Teach us to love one another, help those in need, and always choose what is right and good. Guide us and bless us and keep our nation peaceful and united. Amen.
0: Amen.
1: Harina!

0: of Section 2. Section 2 of Republic Act number 12232 is hereby amended to read as follows. Section 2, date of the election. The next regular barangay and Sanguinean Kabataan election shall be held on the second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter. I so move.
1: A5, Eric, amutong versyon sang Senado, pero kang gabi, 211 ka mga congressman. Yes. Kundi una sila nag-initiate.
2: Yes, yes.
1: Ang ilatoya is postponement of election. But that postponement, sang naghimo, sang iya version ng Senado, it was not postponement because it is against the law.
2: Extension.
1: May ruling ang Supreme Court. Hindi ka pwede maka-extend no? Sa election kay manti, mandatory na under the law.
2: Yes.
1: So ginobra nila, it's not a postponement, it's not an extension, instead, fixing the term of an elected official, both SK, kag mga barangay official, from 3 years to five years.
2: With only one re-election
1: and no re-election for SK.
2: Luway
1: now, saan nagpasar ini, abutong sponsorship bill ni Senator Chis Escudero. Saan nagpasar ini kay Pabiarik, nag-imo ilang version ng House of Representatives. Para nga, hindi na sila mabudlayan, magtaon-taon, approve the same version. Fixing the term from 3 years to 5 years and also setting the next election, the date of the next election sa November of 2028.
2: Kundi isa na lang.
1: Why na? Kung sa mga kwan pa, nararanas la. It was properly woven. Kung sa aton pa, tapos na ang boxing.
2: Sa tanan nga gusto magdalagan, barangay kapitan, kagawad, kag iske, itanghob lang inyo kaayo pagwaan ng imo pagka-natural.
1: Dalilam la. May arangan ni Kumpuls na kita. Hindi kagawad. Sige, sigiha lang ang pag-girit-girit mo sa yuho mga plastic. Kaya total daw, hindi pa masigurado kung madayon, kung hindi ang eleksyon, sigiha lang.
2: Wala na, tapos na ni.
1: Hindi ko na mo, untatan talan eh.
2: Untatan ang kaayo, kag pag-yuhom, kag pag-uloan
1: bay. Isalang yan naman lang, kuya nga gaubrag, jamayo.
2: Ano ko no?
1: Eleksyon kag wala. Red Salgado.
2: Kung kagapon, mapati kasi hindi of all places, kung maloka kung di kami naglitanayin.
1: Oo.
2: Sa La Castellana.
1: Ato man to sa?
2: Oo, silingkwari ka, niya kapangita ko aswang.
1: Aswang tong iya kayo balita karon.
2: Iya pangita ko aswang. Likod dyan ay kagamog na ipangita mo, Dre.
1: Tingin mo aswang to kuno mo.
2: Likod ito, ni gusto mo pangita sa pariyos ng gapong ko.
1: Oo, oh, asos. Ginapangita yaman ba si Isuta sang Seven Dwarfs?
2: Ipangita yaman.
1: Sa ibang pa nga mga nagabagag kag mainit ka mga balita lokal. O plano sang Abuite subong. Kag si Congressman Albino may plano masunod sa electric ano ako?
2: Why na? Ang Abuite subong? Hindi, Norte?
1: Hindi ba nga, ano na, Noneco?
2: Noneco? Why na na?
1: Di si Noneco, ano na upod si, upod sa investment? May intra mangli si...
2: Why ko kabalo kung sino may intra sa investment, pero sigurado ko nga i-privatize ang Noneco?
1: So, ma-privatize na?
2: Ma-privatize, mapareho si Bakulod.
1: So, ang gawa niya, doon sa Bakulod, nag-problema kita. Pero actually, kung tanawin mo gid, no? Why man masulbar ang problema? The same problem ang gihapon na ginasuffer sa mga bakulinyo. No? Actually, nag-ilis lang tangalan. And in fairness naman sa NEPC, ang lab ko lang sa NEPC, Moni, ginimprobar na mga postiging kayo nila ang mga linya sa kuryente. But pag-abot gali sa kakulang sa supply sa kuryente, they're also helpless.
2: Tising una lang ito, pasalig ng itong ambal nga, wala, may ara kami ang power bars, may walang takaltik lang ito. Ang dason sa Noneco?
1: Ano kaltik man?
2: Why not historian? Hindi
1: takaltik, hindi pwede nga kabo lang. Kabo lang.
2: Nga ka, ikon, na ito bugas.
1: Pero sa mga utod natin sa Negros Power, we're just stating the facts. Kay man, amuning mga bagay, nga gipromesa, kakipabiyari, kung gibla.
2: Correct.
1: So that's why people sometimes, may ginatawag sila nga, let us revisit the promises.
2: Kaya mo na, tising una, sangga,
1: revisit, mag-inapalawag,
2: kipabiyari. Kasi una, sa taga-Bakulod, para magbuto, sang yesling mo, may barge kami, gipaparking pang barge na sa reclamation.
1: Ay, tun ka?
2: Ipaparking pa para makita.
1: Hindi ba, si pwede mo na ipaparking liwat, ah?
2: Tito son, parking tito son.
1: Ha? Tito ito na kung parking ba, lakat ginaigay, parking lang mo.
2: Do kaso sa ombudsman nga may parking fee ba?
1: Ha? O grabe man yan, no? On the other hand, kagipay ni Eric, sa ato naman nga pagpalagad sa mga adlaw, grabe, no? Na nag-usad na ang tanan halos kaging promesa ni Greg Gasataya sa nag-eleksyon kagipay ni Eric, in delivery agad, no? Ining hambalya ba lang ang mga G-service niya? Ari na si hotline 479-6100 na ang gina-emphasize natin ini because we want to educate people of Bacolod City that you don't need to go to Bacolod City Hall every day.
2: Dumayo man.
1: Insakto man kay Pabirik.
2: Makakini ka. Mahal pinin.
1: Just stay at home. Load ka na lang na sa cellphone mo. You dial 034 area code plus 479-6100.
2: Yan din ang gaib. Sige, ano yung panguhit balag. Dial pa ko din sa City Hall, bro.
1: Oh, so, abi ko naman sila siya nga. Tapos ni Brana, yung talapuson mo, andes ka mag-dial.
2: Yung dalilagin mo lang, karoon lang bala. Mag-dial pa gani, kung yung mariklamo, tatu bala.
1: Ikaw bala kasaban sino. Drianay bala kita sa diritsyo na banas.
2: Amo na niya.
1: Sa diritsyo na banas.
2: Sa prayer ko ba?
1: Sa diritsyo na banas. Sa piyak, kabahin mga ka-K5. Luwas sa 479-6100. Tandaan nyo ang mga numero ha. Nga gin-emphasize tani because it can save time and money. Di ba kita
2: klaro
1: direct?
2: Na klaro na.
1: Kunara ko ga puli karon sa may Luygo ito sa Granada. Pasakay ko sa tricycle. Sakay pay ko sa jeep. Dazon mabalik naman ko jeep, tricycle, pilak sakay.
2: Dapat anim ano ma?
1: Pero kun ang balunta mga taga Luygoy, ang balunta taga Jesus sa dos, ang balunta ang mga taga bukid nga porsyon alang ilan, abi loadin yung lang cellphone nyo da. Makaload ka mo, dial 034-479-6100. Pamangkuta to kanong status ng financial assistance yung ginpangayo mo. Pero tandaan mo, ang imong sininga, ticket number.
2: Kaya may arang numero na.
1: BCD-008210.
2: No? BCD? Akin makulod mo?
1: Makulod. Imuya kay, BCD. Pabalikon mo giko sa grade 1 niya, BCDE. BCD lang bala. May ilalan na si A. Adri lang ito sa BCD. Nakuha mo kang iba, Eberic.
2: Siya pa na.
1: Just forget the A because kinanglantan ay ang BCD. The code na mo, bakulod. Di ba probation, ha?
2: Nung kaya sa ako, sumungang larganay bulas mo. Nung kaya yung balda ka kalipatan na.
1: Hindi namin ko bala.
2: Larga bulas.
1: BCD. BCD bala. BCD. Oh, bakulod. Bakulod. And amo lagi na tawag naton nga service yung G, no?
2: Sa pala.
1: Oh, service yung G.
2: Mga liter-liter ta sibo gao.
1: Nga tinga lang ko gani.
2: Nga liter-liter kita sibo.
1: Sa piyak kabahin, kun ikaw ka kipabirik, may ara ka tupad balay abing napilasan. Or daw hindi ka ginawa kinang landalon sa ospital. Anong idayal mo kipabirik?
2: 911.
1: Ilain, hindi ako nakaditribayo ka.
2: Nainom ko yan, may ketones ni mo.
1: Abi mo ko na nung kinalain, di? Kung gabi ka nagapuli, alin sa babaw?
2: Tura mo no, utang niya ka tuyo.
1: Gabtik. Gabtik mo ang gapo. Gitistingan ta ka. Kaya I want to test kung bala ang ditribayo, epekto ko nagpulaw ka. Harangin niya, epekto niya.
2: Gapan ang buhay ka lang. Natukudan mo lang.
1: Ay kasadya lamang. So amo na yung isa ka numero ha. 911. Hiligay no na yan. Dili ka na, hindi ka na yung pagbudlayan.
2: Hindi ka na magkinagalog.
1: Hindi ka na nagay tinagalog na alang-alang. So amo na yung pinaka-late eh, subong. Sa piyak kabahin, daw gakumod si Congressman Albi sa mga post niya. Kasi nga sobra na ni inibran out daw. Nga sobra na ni. No? Te, I don't know ang pamangkot, anong solusyon.
2: Ano nila?
1: Amo na nga itong bantayan.
2: Di kong kakumod siya nga nga congressman siya. Ano ang pangkumod sa mga tao sa dalom?
1: Bilog lang nga region. Naging destruyente. Hindi lang galing bakulod.
2: Now the question is, beyond the kumod, what will you do kay officialis
1: ko? Correct. Subong ang ginubra si Congressman Habi at ito nakagapon ginambalta.
2: Okay.
1: Nagbasar sila sang resolusyon.
2: Okay.
1: House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy, imbisigaran. Nga ang amuning natabo.
2: Mayaman. Ako do
1: mayaman. Kung kaysa kung hindi ka magibig, ang isa lang da kang inakulba, kung dumduman mo sa una, nga gareklamo ang aton yung mga engineers sa National Grid Corporation, nga mga instruction sa aton, sini nga mga electric sa ilang mga gamit, Chinese, di ilakbasa.
2: Di amo din man.
1: Ano notice mo? Kita ni mo tangan mo ng English. Kay kalabanan sang mga nag-obra gali sa National Grid Corporation, hindi man mga Pinoy, labanan mo doon. Mga in-check
2: mo. Mga in-check
1: ko. Bukit pa ba rin ka?
2: Even kaya ang gamit sa China, bakal mo.
1: Ah.
2: Di normal man lang, nalang-alang na English.
1: Wala na sa sang
2: English version?
1: Hindi na bingko. Blaway na sa mga spy camera.
2: Ati ka malukan man nga kaya sa mga spy camera sa CR-CR na napamutang.
1: Ha?
2: Hindi, why spy camera?
1: Hindi, napangihi ko lang sa CR, di kambal ka sa CR na napamutang.
2: Ato rin ako, ingal dyan na tatgi.
1: Ikaw ah, ikaw ah. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagpangalagan. Ang nasulugan sa Barangay Sumag, may okay. May gintan ay nga ayudang syudad. Kaluluwi man itong mga nasulugan to, no? Kad may 400 ka mga scholar subrasla. Kabaton assistance ni sa bakulod. Aliya arialin pa riya sa una nga programa.
2: Ongoing na ongoing.
1: Scholarship program laing ba kupigado kabi nga klase ka mayor kay di ka intindi ka nga inablang mga pigado nga mga estudyante jutay nga bulig dako na ni para sa ila kay pabirik mo.
2: Yo ang iba niya magambal kaya nga 1,000 abi, 1,000 na numero. Pero kung pigado ka nga wala kay nagpiting 1,000 himaya na niya mo.
1: Correct.
2: Oo.
1: Tingda ko man ang ginahatag sa syudad yung assistance. Actually, hindi man ila kwarta, pero at least ginagamit insakto sa pagbulig sa mga pigado at ng mga utod.
2: Amo lang ang pangamuyo, tataning ang ayuda kag ang bulig para sa pigado, magakadto sa pigado. Tanawab lang yung 20,000 nga para sa mga scholars-scholars ni. Mga K-5, instead of giving to the poor what is intended for the poor, iskandalong gwa ya.
1: Ha?
2: Kaginunas ang iba ng ila paryente, bata, ina blues.
1: Ang panawag ta sila, iya pamintaha.
2: Pamintahan.
1: Pero doon sa bakulod na notice mo,
2: laining ila style eh.
1: Ginbapost nila sa Facebook. Sila mismo yung nga babarangay kapitan nagapost ila sa Facebook.
2: In other words, there is that transparency in the delivery of
1: it. Kaya nga, natabo na, before gipanagtag, pinatawag na anay talang kapitan mo.
2: Kaya buta rin
1: na. Ni, sino na, ni Mayor Guyo?
2: Guyo.
1: Tiki Greg. Mula mo.
2: Tiki si Guyo, muna na panawag siya. Sa announcer pa siya mo.
1: Ah, Guyo.
2: Sino na, magtinawag na. Yo, ding ka. Ngayari ko din. Kung mga pita sa Plaza Marta. May Plaza Marta si Unam.
1: Guyo, guyo. Galing lang mga yo.
2: Yo, mga pita yo.
1: Sabi ko si Gregorio Del Pilar. Ikaw na guyo. Man
2: si guyo man to. Huwag ka kabalo nga si Mayor Greg Singuna. Si guyo. Nagpakalbo na siya Singuna.
1: Tud ka?
2: Kay nagprotesta siya kontra sa pagkalbo sa Mount Kanlaon National Park.
1: Tinga ako mapakalbo.
2: Nagpakalbo na siya. Nagpakalbo
1: as a sign sa akon niya protest.
2: Pa-protest. Nagpakalbo na siya
1: Singuna. Dito sa Iloilo, Kaluluoy, subong ang taga-Department of Agriculture. No, may isa ka programa ang Department of Agriculture. Naging pakamalaot sa pila ka mga local media to.
2: Engaw.
1: Kaya kundi nagmahal ang nagbarato ba boy?
2: Okay.
1: Nga tagahantas ang ayuda nga bugas ang mga agriser.
2: Okay.
1: Di amo nang solusyon niya sa iling sa mga nano ni way ginagamit nila utok nila nga amo nang ang solusyon tani paano mabuligan nga ang presyo sang baboy matas taas pero kagipabirik.
2: Hindi tada. Kala na.
1: Hindi mo nga pamagi, bugasin nga tag mo.
2: Gusto na yan.
1: Ha?
2: Gusto na. Kaya kung buligan mo yung farmers yung magsaka ang presyo, wait na kwarta, kung bugas siya, makapamakalta, makapamursinto, tali maski paano.
1: Pero ako ya, isa lang ako niyang balya.
2: Nga?
1: Barato, yung baboy, kagindi ang litsyon, mahal ganyan.
2: Isa pa na.
1: Wait, hindi ka barato? Minano mo pa ka-explicar ka nagbarato? Mabasin, hindi.

0: may ginatawag silang LTIA, no? I-check na karon Barangay Grenada Regional Champion sa 2026 LTIA Development Grants sang DILG. Ang ilang premium, 50 mil.
1: Imagine mo. Damo premium Grenada sa mga...
0: Bilog na region niya. Ikaw yan ang champion.
1: Ano ipa, ng LTIA?
0: Tiba loon na karoon. Kinuway ko ni ma-check ko na nung bidding sini. Kaya ba't po lang yung LTO? Pulang mo?
1: Isa pa na. Isa pa na. Nugay pa bati-bati sa LTO. Tason, kuwaon mo naman ang plate number sa mga silakyan to nga nagladakpan sa magalyon to. Hindi na.
0: Why isang amount sa pagkomentaryo nga makapabatyag sa mga kabalan? Piyak, bahin mga kakaypay, no? Why isang amount sa komentaryo kung na, nadapal ka na may hadayan, bala na madapalan ka sa kanina na.
1: Dali lang. Ako, anay. Sige lang. Pwede privilege of the floor?
0: Your honor, suspended.
1: Okay.
0: Kaya nga, ako pa na.
1: Ano ko no? Ni Romar Duran, si Sir Eljan daw si Gary B. Ang imo ko nga OTD.
0: Subong?
1: Outfit of the day mo. Daw si Gary B. Ikaw.
0: Blok ang...
1: Romar Duran, natirada niyo.
0: Ang panawag nila subong is Pink Wednesday.
1: Hinga ko niya, the Green Lantern.
0: Oh, iparisan na ka tani, biya mo ko na mo. Bulor.
1: The Green Lantern.
0: Sa piyag kabahin Romar Duran, ang kaso ng homicide, may kang tanan sa Republic Act 9262, posibleng pasaka sa suspect kay ginaligar magtapungol sa patay sa lib- na tinapungol yung patay mga living partner nito San Carlos. Grabe man yung tapungol sa tao patay gino. Dito bala sa area sang dito nga area nagin uppercut yaman si tatay niya patay man si Palay.
1: Di kay igo ka sa Lower Joe.
0: Lower Joe. Lower Joe. Si Manjo tatay mo sa bagon niya.
1: Isa ang chambab lang. Ang chambang.
0: Tinga man ang bag kag dabe.
1: Langgabang ka mo.
0: Grabe no. Ang pangutang original director si General ano gani? Reales.
1: Ay, nami na, pamatid.
0: May ara siya nga hambal nga pasangkaroon niya pag ng crime prevention efforts sa riyon. Di mayun eh, no? Hindi pwede general nga kung mag-operate ang arsog dasig pag-file kaso da yun, bla?
1: Hindi na lang na, bla, nag-operate na gani. Karoon pailan
0: pa namin ko, bla?
1: Nag-operate na.
0: Kabalo ka nga ito nga Regional Special Operations Group. Gintawag na sila special kay laka lang man sila operate mo.
1: Kung special galing lakagaw.
0: Lakalas lang operate. Kundi lang to ya daw kita nila nga daw maayo. Maayo nga daw may ara. Ganyan lang nga bintabla. Nga sinya may baskog na basiyan. Dry mo operate gini yung arsog. Ti, hindi lang naton sila pagpabayaan nga base sa sigil lang operate. Why sila mapasaka nga kaso?
1: Sino mapasaka sa kaso? Kaya ang certification lang sa MGB, kadugay mag-abot.
0: Amo na dapat habalon gid nila ang mahagan sila kinang uwi si MGB mo. Kailan kina ma raid ta?
1: Ya pre raid.
0: Tumla ka ta. Pagabot na raid na.
1: Ya pre chamba.
0: Sige sa pusga papal ta kaso sige na raid mo na may lano pa. Ya. Pero sa dedication na ta.
1: Ano ba siya? Yan na raid mo na.
0: Na raid mo na ha. Pailan mo pa.
1: Sobra ka na kinibula.
0: Sobra ka naman ito.
1: Lita lang mo na.
0: Nanon si Sir Espio man. Ay, siya kapag Espio mo ko nga. As na sumuwang iya nga. Certification na ulat pa eh.
1: Nga rita lang mo na. Ha? Rita lang mo na.
0: Pero hasta, pero laban-laban ginagawa. Buka Espio, igo kilat mo. Nga na't panabon. May aswang!
1: Ha?
0: Amo ni subong ang talk of the town. May aswang kuni nagliga na balta may lana do timing git ang lana
1: aswang gid na lisod
0: dito sa La Castellana gay libiyong gid babae gid panugid nya may lana may aswang tuod gid bala sa amo na ninga panahon ngang tao makakwari nang hindi mo makilala ang quarry operator may aswang pa nga gato.
1: Ano
0: namin
1: sa
0: kwari
1: yung preso? Namin
0: ko bala? Namin ko bala? Nakasaka na sa bulan ang tao.
1: Okay na. Hindi na bala pagdala ang kwari.
0: Pero kung mapahil ang kaso kang Kipay Berek, ay okay na ta.
1: Okay na.
0: Eh galing ko kay Sablan, doon ka-insulto sa mga taga-NIR na episode lalo. Ano
1: ba tayo na insulto sa ito
0: eh? Anagit yung balita ng White Palos. Lumang into, man talaga promote kayo. May palakpak pa tayo kang Kipay Berek ka dala.
1: Lumagloy man tayo.
0: Sige, man tayo palakpak ka tapos hindi maglilapay lang kaso.
1: Langgabang
0: yan. Sa piyak kabahin, may aswagin man bala. Kung may ara sabto na karoon sa report ni K5 Red Salgado, kaya nga aswang pro sa Kipay Berek, kita ka ito mo. Ikaw ang aswang?
1: Likod ka! Nga pagkita ko aswang, likod hindi na skinny do. Hindi ko na buloy.
0: Ang ginig oras na sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bantayan ka ron, i-feature ta naman ang eskwilahan. Sa ano ganit ka ron ang eskwilahan, i-feature ta? No?
1: Orienta.
0: Iyan naman sa Kalatraba. Kalatraba naman ka ron.
1: Sa suro naman, tansuro ay pa natin.
0: Para sa

0: on your Radio Broadcasting Company
1: Show. Yes.
0: Inigabahin na lang ng DTX Coffee Mix na alas 6:55 sa aga.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabuti ka! Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom? Sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
5: Ang sinumbo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tao nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tao nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
6: Jutay no? Lang ginakaon.
5: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
6: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Iki para nato ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas nato niya into fats, no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
5: Correct.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
2: D3 Bio.
8: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dr. Ramil. Kon hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imo pamatsyag, adi ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
1: No?
5: Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
1: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
5: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan
1: na. Cancer.
5: Cancer.
1: Inflammation.
5: Inflammation.
2: D3 Bio.
5: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalay nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. no? Through probiotics, and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nilang adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
4: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

At damo pang iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend
10: the Superman for men. Gawa sa maka.
11: K5 News FM.
12: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
13: panahon na naman ang ubo, si Urch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C, the mighty power of C.
15: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
16: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May pigro namang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
15: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Ating saksihan ang isang kapanapanabik na pagtutunggali ng 12 paaralan mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region para sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Gaganapin ang prestigyosong kompetisyon sa SM Mall Bacolod ngayong September 13, 2026. At buong puso nating suportahan ang mga pambato ng Quezon City at Sagay City, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School at Bato National High School. Sino kaya ang aangat sa gitna ng matinding labanan? Sino ang magpapakita ng husay, galing at talino sa pagbabalita? At sino kaya ang tatangaling kampyon at mag-uwi ng karangalan? Abangan, suportahan at saksihan ang laban ng mga batang broadcaster ng Negros Island Region. Hatid sa inyo ng City Government of Quezon City at Office of Congressman 3D Marañon, 2nd District of Negros Occidental.
3: Kuradong good health ka pa.
4: DTX 500.
5: Panahon na naman ang ubo,
4: sipon,
5: at trangkaso.
4: Pero
5: huwag mag-alala
4: dahil andito na ang Mighty Bala!
6: C, the Mighty Power of C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Mighty C,
7: the Mighty Power of C. 101.5
8: K5 News FM.
9: Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 Las 7:12 naman sa aga. Pabalik naman ka K5 sa inyo para tutunan ka ulan. Grabe ka, baskog sang ulan. Ginabubulang ulan to sa Guao. Grabe, ba't siya ganta mabulubog na ang panahon?
10: Ano ba nga ito, DTX Coffee Mix? Kadalit nalang sa rotota kay katugnaw.
9: Nalipatan na pag ibang dugang. Dugang ta, madugang ta. Ito sa lakya ng UTX Coffee Mix to.
10: O, hindi ayaw. Magwa, hindi magwa. Luhoy ka.
9: Grabing ulan. Sa sining ang mga triyon, mga ka-K5, kay kumamaulano ng panahon, mayroon na mo ni K5 Eric mag-stretching tayo ng due time.
10: Ano na? Garit-garit.
9: It's time for us kaysa Friday, officially launch na galing maskara.
10: Officially na.
9: Ito ang plano nila, doong venue, kay K5 Eric, doong yung drain na nila yung butang sa kung ano?
10: Hindi ko magulpia ay sa plaza.
9: Hindi.
10: Sa Yoga Burman Center?
9: Hindi ginmahingagaw. I-announce na na nila. Na-announce. Pero according to our bubuit,
10: isa pa na.
9: It's gonna be, kundi kita bilig sa maskara, street dancing. Dalan, ginimatapu.
10: Amo nang tuntun, nami na.
9: Sa dalan, nga kung sa diinbaw, igo gini sa isa ka, kuan guru.
10: Kamol?
9: Mulmul, no? Pero basta hindi ka malipat yan sa September 13, mapais MCT. Taka si Ma'am May Castro, o si Sir Dave, no? Sila din doong mga in-charge sa marketing mo, nga nag-atipan sa Aton. May ara kita nga radio broadcasting competition. Excited na ng K5 Eric Music, ang mga team si Maginon mo, ang time check nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon. Oras atin sa inyo ng SM3, All for You. Tito si ka-contestant, amo ng time check.
10: Ito may uniform, higo yung K5 ba? Para matikal-tikal, mangon taga K5.
9: Kaya naga K5 ka, higa, hindi kaya magpakilala ka taga K5?
10: Mapanito, higo yung...
9: Hindi ka man niya suta sa ganlaon ka...
10: Kaya hindi magpakilala.
9: Hindi magpakilala.
10: Hindi na remind mo yung kami, oh.
9: Tuduhin na pangutkot. Magkalabaha ka rin, naman mo. Ay,
10: ina,
9: ina.
10: Sure, dyan, ina.
9: Amo na niya, amo gini. Amo, bow, Diyos mio.
10: Sinoktan na yung kita,
9: sinay.
10: Sinoktan na yung kita,
9: sinay. Si Drina ni masulod ang, ano ganito, ang balila tong kwan.
10: Ang gaba, puno siyang kalangitan. Boy, hindi lang ano yun. Po,
9: may gaba, buwas. MGB.
10: Damayo. I like it. May gaba, buwas.
9: I-check na this time around mga ka-K5. panahon na di para mag-stretching 2025. Maskara Team Song, garit-garito na mon kamo kay sa Biyernes ma-opening na. Mga K5, here we go.
10: Yeba, tira 2026 version.
9: K5. 2026, K2025 sa mundo mo.

0: Abiyo mo si Homer. Hindi na rin kamukin sa balay. Councilor Robert sa balay na hindi nakatlakat. Councilor Romer Baez, masumba na taga po!
1: Kung so, makita mo si Councilor Romer Baez, gasod na nais na gawa ni Councilor Taddy Saison.
0: Gasod?
1: The Walking sa Mega World, kapamayong...
0: Si Alia siguro, please, hindi niya kapakantos pa rin yung sumbundulan mo.
1: Hindi ka pamayong mali.
0: Sumba ka ng Councilor Alabi!
1: Kailangan ko na walking kagaulan, no? Kapamayong...
0: Gusto tiro, subong si Councilor Romer Baez?
1: Namilawan siya.
0: Doi lugon ko sa eh.
1: Isa pa lang? Nga mag-soldiro?
0: Oh!
1: Ano ba?
0: Twenty-five na ditan,
1: ginuna mo?
0: Hindi ah, gitunga niya. Sigwe ah.

0: K5 News FM. Do sa Janani.
1: Excited ba?
0: Grabe, no? Amo niya nga itong kontribusyon kay K5 Yari. Inang kontribusyon nga nagabulig ka, nga mabatsagan sa taga Bacolod that the mascara spirit is alive. Amo na nga ton mo.
1: Di ano mo nabi, mabulig ta, hindi mo ta pwede ka bulig, di ka magkakalang kung ano to. Di amo na lang.
0: Amo na lang. Pagi na lang sa amo ni nga pagi, malipa yung taga Bacolod.
1: Ay, panawag siya, in our own little way.
0: In our own little way, ang K5 will just tell the people, in a global stage, nga ang maskara, lapit na.
1: Ano oras ganito ta nagsugod ang replace ng music, tan? Siguro mga 10 minutes ginatagta sila.
0: Hati ka dako
1: na niya. In our own little way.
0: 10 minutes kininyo.
1: 10 minutes times 26 days kami ga-program. Ang airtime ko sina is 1.2 million.
0: Pero ginubra ta na, kay gusto ta lang mabulig sila.
1: Kaya panawag ta sina in our own little way.
0: Tiyan matabo si Nigoro, in our own little way. Di ba si Pila Kadlaw, ah?
1: Basi bang, basi
0: matabo si Nigoro, basi bang official music station doon sa Domingo, no?
1: Ay, isa pa na.
0: Na i-play the music sa maskara sa K5 manabi, no?
1: Ay, nami, guro, no? In our own little way, mag-iapin.
0: Oo, no?
1: Ay, gurong kontra naman sa atun, pero tiyan, nga si K5 naman.
0: San sila, way man taga-kontra? San sila, wala man taga. Hindi, kundi niya malabot, iya muna nga ito.
1: Ya, kayo duwagin ako na agaw, mga traidore, kina sila, kina sulsog-sulsog, no?
0: Why kami nilabot sa trabaho ni. Okay, si Ma'am Chuli Kulado ka pa.
1: Sige lang muna kay sige pa kami di.
0: Ik
1: lang muna kay ik mo kami.
0: May wak-wak pa bala ka kay Pabiri?
1: Naming pamangkot na.
0: Sa panahon nga kun sa diin pwede ka na gani makit-an kun anong ginobra mo through a drone surveillance. Hindi na kinanglan.
1: Di ba si drone tong lumupad?
0: Ikadua. Mina no pakadalom sang imo surveillance kung kaisa sa modern times malutsan pa nimo. Pero ang tao kalabot naman sa bulan eh. The question, may wak-wak gid man bala? Ti ang tao kag gi-interview na rin, gahibi ya kay Pabiri, sa kakulba sa wak-wak mo.
1: Okay.
0: Ako daw ga siling makung ano man gi-exist gi man eh. Hindi na ni madala sa Luyala Luyoy, aya kay Pabiri. Ano ba sa sobra mong layas na sobrang suta to sa manong kwaryo? Magaligapong. Why gito pa yung pangloy? Amo yung ipa biyari? Why yung kusalig si mo?
1: Kasi tinanda mong warik yung permi at kusa na nasuta.
0: Hindi. Kaya nga, para ma-pressure man sila, kung pwede, kung mag-report gani ka, kung ipailin nyo itong tuod. Because if we will just allow this, simuon na lang nila Kiko ang aton sa mga isla. No?
1: Kasi bilyan ka, may putil-putil ka pang kinauribay. Kasi kung namigira.
0: Kaya sila yung mundo, sino kang gigapiyo? Gali kay, total na raid mo na, makaso ka pa.
1: Makaso ka pa, mabuti.
0: Si K5 Red, ang wak-wak expert.
1: Isa pa na? Kakibotugi kagapon mo?
0: Ano ang natabo nga ang nakambal ang mga taga-Banwa kalakas nila nang may wak-wak pa sa lugar nila?
1: Napati kagapon K5 Red. Nga panaog si Red sa patrols ng K5.
0: Okay.
1: Ang tao sa plaza sang Kastilyana sa munisipyo, gamban, K5, kagwapo sang reporter, oh.
0: Ha?
1: Ara ko ka pambuyong na kusigan
0: mo. Hindi na na maprotestahan niya.
1: It goes without saying.
0: It goes without saying. Si Red Salgado na.
1: Isa pa na.
0: Pero anong natabo kay Pab Red sa imo sa nga pag-follow up? May wak-wak yun bala sa Banwang sa La Castellana?
1: Yes.
0: Pero ba nila makambal sila may wak-wak? Kag check ta sa number one. Red, please go ahead.
1: Morning.
2: Yes, ipo ni kay Pine Eric, ang kay Pine Eric, ang dragon man matatag mga tao nang balikin. Ang binay guro wak wak.
1: Nakibot sila pag panahog mo sa patrol red kagapon.
2: Well, kagapon na no kay Eric, mo nakita mo na si Eric kagapon gina pag kasulit ato ni kay Mel Jan ha. Mo sekreto dalan tiyak kay Pine.
0: Amo nang drawing mo kay Pine imo ni.
2: Actually, abo na ang aton sinigidrawing, kaya abo na ang pag-design.
0: Laragway sa mga tao?
2: Oo, sa mga tao.
0: Tanawan nyo ba na ang cartographic sketch? Ang cartographic sketch based on the description na ginhatag sa mga testigo. Daw alak-alak siya sa pispis kag dinosaur ba? Pero tuntun, kipabrit, amo ginakulong itsura?
2: Actually, may duwa ka type sa kwan, sa wak-wak na i-describe sa ato na ang isa pispis, kag drisa yung nabulubanta, 3 to 5 feet ko nung iya, sila niya katason kay K5
0: okay.
2: Yalda eh.
0: Okay.
2: Pero ang iya sila niya tsura, taliwis, ang iya sila niya tuka,
0: sino pispis ka dyan, no?
2: Sila niya liog, Pero ang ikaduwa naman yan, napaka-discretion sa ato, pero nagbibuga na yata sila ng ulo, kaya ang ulo, yung sinipis-pis, pero ang lower parts, yung siligalawas, may ara man nga parte sa amo, may parte man sa kuring, kaya kay Tanyal dyan. Kaya manti, ang...
0: Amo, kag kuring, ha?
1: Kombinasyon ba?
2: Okay, ang ina, sino niya pagambag, yung nagkahakos ko na niya sa pulo, isang lubi, kaya kay Mel Jan, kaya kay Eric. Kaya hindi siya natabu, actually, dira na sa mga lunes, actually, siyang kaagahon eh. Kaya nakita nila, ining si alias Ronson, kaya nakabarapag na ba lang doon, ginaposes pa lang kay Mel Jan, kaya kay Eric. Kaya ang ina, sino niya pagpate, na may ara niya, umutaw siya balasang balain niya, espiritu eh. Kaya sila mga gatikin niya dyan kay Mary, tumtum siya aga, hiling mga himata ni alias Ronson na nakapalimaho, malasang tsangaw. Amo na ang ila, sinigar pa yung mga, tiko mga dito, dumping yung area, dumping siya may sitso lapak, kaparte sa Barangay Robles, Manuas na Kasteliana, basta ganit ko na magpalimaho, tsangaw kay Kitim Eric, ang tao nagambalig na diyan ang posible, may nagguhaw, gamalain na espiritu,
1: no.
2: O ano ba, si may ara, ginapangaluyagan, ya isa ka tao nga gusto gidila danon sa pihak na kalibutan do abuna ka ato kay Mel Jan kay Mary kay actually may gastorya sa ato to baka tigulangan kag dapon nga daw matapos kag bisita naton si Mayor Nicor bangod dat kin pamangkot pa naton siya kung siya bala nagapati sa aswang kag kun ano ba nang history sa na Kastilyana paglabot sa aswang ni Kitel El Jan kay Mary kay pero antes yung tanan ari i-play naton ining video kung sino na kuwaan ini sa mga ibata ni alias Ronson, kaging paslaitan, kaging bilay, nga may ara sa wakwaka nga nagpadulong dira kag ini kita ni Aljana at is panagsaka ini stupi nagtupat ini sa kay alias Ronson kaging patay ang suga malapit dira sa kay Ronson nga ti ginaligaw na poses sina nga gamit
0: ay gali kami sumay may ano pa may evil spirit paki five red nga nakaupod
2: may mala hindi niya nga espiritu eh so ari pa tanauna kun ining video nga nag viral
0: ay sa the board kagi five ang video nga ni tagay kami na idea ano ni siya drikobi na bati alam mo ni gihibi ang babae eh
2: oh nagihibi on sila
0: nga nagihibi siya kay five red wala mo siya mabisitahan.
2: Well, actually,
0: ay, pinko ba rin, na bala siya kay, wala mo siya mabisitahan.
1: Kagin pamangkot.
0: Kagin pamangkot, kung bala, di, pila na kabilog ang nagbisita sa imo, humalingawa.
1: Ang pamangkot ni Red, simple lang.
0: Sige, pila na nagbisita sa imo, sa wala ko.
1: Kasi sa punta, may sugpon, kamusta ka na Mary Jane?
2: Well, actually,
0: hindi siya kagamat. Buhay pa tayo na ikilabot. Pero nga, ito niya, sunlog na niya si Mamda mamate.
1: Ma'am, buhay ni Mama na ang mga joke-joke lang niya. Mga blast from
0: the past. Hindi ko na gusto kay nga, mga pamilya. Na, pamilya, ko na yung daan niya si partner ni... Di ba, Red? Tupas na ba, Red? Kagay ka dito nun to sa mga tupas. Kaya tupas na ba, light and likad. Kaya?
2: Actually, ang video, Draki Real Jan, nag-reviewon sila, bangod sa kakulpa, kaya ba tingin kita sila sa wakwak eh.
0: Okay.
2: Ngalin pa sa gagmay, hindi sila, giniskuyahan sila sa wakwak.
0: Amo nang epekto ka kay Five ba, Eric? Ngalin sa gamay ka, this is the kind of stories, batian mo, bla? Nga sige, ada kay padagit, ka sa wakwak, doon mga mga muna, bla?
1: Tiyan mo na. Tiyan, mindset na panawag siya na.
0: Mindset. Doon parang sabihin nga, kinunto ko na yung sugita ka sa polis. That's why ang polis, gareklamo ko lang muna mo ng bata. Nga, gakatruma mo niya bata, kita, polis, kinadlock sa ato, kaya mo ninyo, bra.
1: Natiyan mo gina siya. Kay Pepe, hindi yung ginatabo kag siyang sano?
2: Well, actually, natabo ni siya, nagsugod, din niya kay Pamiel Jan, di kay Eric, tarang yung mga Domingo, siyang gabi eh.
0: Oh, sige.
2: Naglapot na siya, lunay, siyang kagahon.
1: Sa diin?
2: Amo na kung nga ang napuwag.
0: Balidamo nga mga pamilya ang napuwag, madamo pa ni Malay, kagi Five Red na napuwag?
2: Ang, actually, ang sitsula pa ko damo, kaya Malay nga nagkuhan, ang mga pumulo.
0: Inagbalog ka, mga tao, guro ko nagluwas, Malay nila eh.
2: Oo, nakuha na kulbaan sila yan kay actually ang kikagal dyan din ginaboy pa nila ni isang bato ang wakwak na nakita
0: okay.
2: Nila agaling kasi wala nila maigo ang maigo nilang atop sa isa kamalay ang muna ka nagdaro ng kadol
0: why sila palupon? Ila buslot iatop?
1: Oo. Ano yung balita mo rin man?
0: Si Mer, si Martisano, nag-lead naman doon, Jato, no?
1: Ano ba?
0: Nga uuno, nga wala mong ibisitaan si Red, amun na ka nag-ibisya. Naglahin, so gilano.
1: Nalanggabang pa si Red.
0: Gai, nalang tabi description sa video, nga ni, ano makita, saan tagpala mati, nakara na ta, 172, sa katanaw?
2: Yeah, man, actually, real dyan, ang nakita nila din ito, pispis ka, kung hindi mag-scan, bangod ka dulo, mga area eh.
1: Mm.
2: Kaya kining kwan, isang kita na lang isang wakwak, ang kita real dyan, nating mga pumuluyo, na nating dati, gini siya nagsaka sa puno, sa lubi. Pero kaya kita, kung bangod kinira na siya, nagpanaog, kag nangindulaan, iawan sila pangita, ang kita real dyan. Pwari,
0: okay.
2: Kataraon ta ng video, na nag-viral sa social media, angot din sa pagkasapo or ginaligar na kita nila ka wakwak.
0: Itan, itan ang video, Tan, di pag-play. I-post lang, Tan, abe-abe, Tan. Tan!
1: Ops! Boss! Relax.
0: May 180 kita. Himuan nyo 200 kay play na muna kay 5 Eric.
1: Kulang pa kita 14 sa front sheet. Hingagaw ka muna sa front sheet.
0: Inom na ka muna da DTX 500 para at least ang inyong sirkulasyon blas ang dugo kay 500 kay sugar level yung ma-regulate. 189, 11 na lang.
1: Balo ka nga na 189.
0: Kuya
1: Kinito, yari na mo, Pungin.
0: Kuya Kinito, good morning. Good morning, abusing ta na.
1: Oo, oh, tiba Pungin, Gid.
0: Si Tita, si Ma'am Gina Burhao, malaking ibon lang yan.
1: Oh,
0: no?
1: Oh.
0: Okay, tatlo na lang. Tadasig.
1: Jo, tatlo na lang kulang sa Pungin.
0: Tatlo, okay, malarga pa.
1: Idog, Jo, tayo, swing your balls. Kuha ka na siguro, nakamagbasa ka sa jeep. Yeah, swing your balls.
0: Ang buli mo, Bly, swing mo. Kaya ba si ganun silang iba na bedo? Siya tagiyala ka pulungkuhan.
1: Idog-idog, Arina.
0: Butakanta ka may extension dahil sa ito nga. Kung sobra, no?
1: Mga ka K5, eyes to the board.
0: 194.
1: The flight of the aswang. As
0: ready na ka mo.
1: Red
0: Bali, Blader. Sinuning nakakita sa iya, lalaki, kung babae, ka K5 Red.
1: Isa na lang kulang.
0: 203 na.
1: Arana?
0: Targa na ta.
1: Alarga bula na.
0: May pamangkot na kung ano K5 Red. Ang nakakita, babae, lalaki.
2: Ang nakikita, inaktiling ang Kim L. dyan, lalaki, gini, sining wakwak, amun si Alias, nakakita.
0: Sige lang, sige. Basi makaimo kita ni karoon istorya, nga lain blan, the wakwak love story.
1: Dugop lang ligbos, may buko, ay pakasugod.
0: So this time around, ari na si In-In, Yad, Yabla, kung nangyari na ko di.
1: Ora na.
0: So here we go, si Mercy Martisano,
1: Lynette
0: Perez Esmedia, gapamati, panahon na ni Labok na kamusap ni Tinit ka DTX Supermix.
1: Ang mga guard sila ni Balpusan, nasa video,
0: kakapo si
1: sila sa gun, niya ready, kamo kayo malupad ng wakwak sa K5.
0: Si Balpusan, das ko
1: rin.
0: Gambal to mo, digo tabla. Ang ga-present na permiso ng sports car kay Eric to. Si Chuli Kulado, gapamati sa ton, si Eric Rosal sa Kadi City. Here we go. I-play na tan.
1: Tira. Nag-ibig sila.
0: Grabe ba ba, no?
1: May aswang pa na makasalot sila. Hindi yung aswang, Red.
0: Hindi din ang mga kita kaswang.
1: Matsya ko na yun, Red. Hindi na yung aswang, Sini.
0: Kaya ang babae, hindi ko yan sa cellphone, nakulbaan kay Hibe. Wal kasi ni kita, naisiling ganin ni Kakipan, Merik. Sige din pa ni Masalot, ang tik-tik aswang.
1: Ang aswang mong lupan, Kipan, Red.
0: Gambal na siya ka, tik-tik-tik-tik-tik-tik. Pero galing ato yung mga tao, yung grabe pag inya.
1: Lay naman siya mong kasingunang aswang, Red. Kuli mama, tik-tik-tik-tik-tik. Gambal na aswang. TikTok. Lain naman aswang si TikTok.
0: Liwat, ibalik po no bitan.
1: Di maaging aswang si Niman. Tikibitan.
2: Do you see kita on sa video kimi
1: ang aswang?
2: Ano? Oh, aswang din kita on.
1: Ang ginabidyohan nila si Nicky Pepper ng aswang.
2: Oh,
0: aswang na actually kaya kita nila sa may puro. Hindi na yun
1: man. Iyaw kami pagita ni Nicky
0: Pepper. Jojo Biliwat. Jojo Biliwatan.
1: Tan? Diin masagot ang aswang
0: siya. Ang bahay, nagkapanago siya.
1: Diin siya napit, mas mabaw ko.
0: Abaw, wala ka lubi.
1: Diin di siya napit rin ba? Oh, lason?
3: Oh. Mama mo Di na nga
4: suwang
3: sila man.
1: Kung ikaw aswang matiner ka din. Oh, Red.
0: Chilling ni Annabelle sa Tistiban. Kaya doon hamot ko, sir. Kay tuod ba lang nakita ko yung payo ang galupan, wala tawo.
1: Di na nga suwang na Red. Si kalimong ulo ko. Si maluhoy ka rin dyan, bara kami anay.
0: Si Lin, may isa pa di gambal. Gadulat ko pa ka
1: sumang. Gadulat ko pa ka sumang. Buligi kami anay sa lounges mo. Sal bara mo kami ni Kipay Biljan. Di na nga suwang. May maglulat na tani rin. Pamaluhoy ka.
0: Yawan kami na pakita.
1: Galuluha. Gadalaso kami sa TV niyo. Yan din na nga suwang.
0: Hiling sa tumpalamatid. Kapuro daon.
1: Kahina, ayos to the board kami. Why man di nga suwang? Si Palpusadas, gaklak na siya dyan.
0: Si Midagay. Si Midagay. Why? Si Midagay. Kaguro nga suwang karigatan lang lang iba. Sakit siya gulit.
1: Maluhoy ka rin. Buligi kami. Diin, di nga suwang rin. Diin. Ay, kasadya mo rin yung balita ko rin, man.
0: Puti ka doon sina. Why sila sa mas klaro ng video ko makita ito to?
1: Kiningkoy, siling di siya rodor eh. Yan, kiningkoy. Asa kami ni Kipay Biljan.
0: Rin ka sa Kipay ko sa kanlaw.
1: Nagtindaw kami ka magpalapit sa TV.
0: Imbis makulbahan kami. Pero doon ka kanlaw.
1: Ano ini?
0: Ito, bro. Red, pero may interview ka, Red. Abi pa ba tiyan nag-interview sa ilabi?
1: Ang makang intro, may drawing mo. May video. Magkuhas ang video. Ang yaswag, hindi makasunod sa siyagit sa babae. Langga bang sa Tagalapak? Damo na kapamatay sa atin sa lapak. Hindi, yaswang!
0: Red. Siling ni Romel, sige magkamuna ka gawin, sir, hindi na magtindihan ang aswang. Kung may aswang na, sige do, galupad na ko, no?
1: Siling ni, lini dyan ni Rick Rosalo, ngayon daw plywood man to.
0: Pero damo ka experience mo na na utom, hindi ka ulag, hindi kambal mo sa mga amuha mo na.
1: Dira naman to sa
0: utom.
1: Dira naman to sa utom. Ang utom mo si Kanto na urungan ka bla.
0: Na utom, hindi ka ulag, hindi kambal.
1: Hindi niya, kay Bert, hindi kambal na.
0: Sino na-interview mo ni sila, Red?
2: Sorry, pamatihan natin una, ining si Bong Janet, ining isa sa mga nag-responder nila. Kamati, amun isa akin nil dyan eh. Mm. In Banyusan niya, kaging painom niya isang lana, ining si Alias Ronson.
0: Painom niya kung isang lana?
2: Diyos! Oo, ipainom niya isang kutsara na lana, pangod gati ginaligar, doon nagkusog siya. Even actually, kakulang ini sa potasyo. Kaysa ngayon nag-admit sa ospital, kay Fengel Jan, kay Fengel, si Alex Ronson, inipatay ako nung balik-balik, kambal ang pangalan ni Diosdado Macapagal Arroyo.
1: Ano naman ang labot ni? Ano naman ang labot ni Diosdado Macapagal Arroyo?
0: Abi.
1: Ren, maluhoy ka, muligi kami din sa Nauses Boat. Ayawan na kami din sa viewers, oh.
0: Hey, mo comedy dati, Miss Ka-Horror.
1: May drawing. Ang intro, grabe mo may drawing.
0: Ton movie, subog na hindi ko minsindihan. Horror ka may comedy. Daw, guwanya mo na, do. Ano ka?
1: Horror comedy.
0: Tama lang Indonesian movie. Tama lang Indonesian movie. Nga si Mauro, si Morer, blag, dala, blag.
1: Ay, kisadya mga.
0: Siling ni si Rudo. Rezi ako na kuangkor na madagdag ko guro sa mong kuhan mo.
1: Hindi lang kayo nagkaladagdag. Matsyag ko subong kakalawag.
0: Sakit-sakit sa kong ipa. First time red, hindi ko kakang ginawa.
1: Kalawag na kami nga nag-angkor man sa radyo.
0: Si Aileen Agot. Siya, utod mo.
1: Kaya sa si El Benitez.
0: Nautod ba ko sa mga. Nagtalakas ako, no? Para
1: naman.
0: para makita ang aswang. Pagkatapos na naman sa atin, may masa sa aswang na nakitaan.
1: Si Palpo Sandas, ganun ka crack na siya dyan mo. Yan, ready ka mo. Mga guards of video, ready. Pukos na kanta ng aswang. Pagkuha mo na ako, linibal sa akin. Yan din ang aswang, why man?
0: Hindi na ko kambal sa misyo, tuliaga pa ako. Ano ka to? Ipabati na meron na ito. Maligi ko yan. Hindi na ko kambal.
1: May supporting document pa rin. May interview pa si Regina. Lagi pa inom lana. Red mamati.
0: Abi
1: pa sa makasalbar.
0: Silig siya isa. Iginutod yung ipapusuan ko.
1: Patanaw ki Joshua.
0: Ayo, sigaret.
1: Red. Itan, okay. Butang yan ay drawing. Adya sa atin ang aircon kay ginot na itan.
2: Nagpainom sa lana kay
0: Ayan. Okay.
3: If ginpainom sa lana na kun.
4: Ginpainom sa lana?
3: Oo, dahil nagsuka siya.
4: Oh, kailangan kami isa kabaso ng lana?
3: Hindi, daw isa, hindi, isa lang kakutsara.
4: Isa kakutsara, okay.
3: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka siya. Ang niya suka daw, ano, daw, nablang
4: itom
3: hindi nang puti sa puti nga daw rugby daw amo ni kalaba oh ginpatukdan ko dagan mi oh kay hindi pwede nga hindi matukdan gintukdan pagtapos siya tutod sangaga naman to ya pagtutod niya sige pasalihin ko daw sa sasulod kay lingko ba si bala magbalik naman hao
4: wakwak
3: ang wakwak.
4: Pero ano na sa magsiling kawakwak? Pispis? Ano nang tsura is na ba?
3: Pispis.
4: Pispis? Ano yung mga ano ka dako na sa?
1: Describe.
3: Gamay lang agar, home lang siya mo. Darauhan rin sa bahay kwan, lubi.
4: Pero doon mga 3 feet,
1: 5 feet, video,
4: mga nakataas na, hindi.
3: Gamay lang.
4: Mga ano man?
3: Mayuta nito ang nalipong nga nagbulig man sa iya, kay nakita iya, gidya, nga babae, garhom. Si Rene, dito si Rene.
4: Okay.
3: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga ano, na kita ya gidya. Te ako yan, napukos ko sa iya bulig mong kay nang gito. O, masam mo.
4: Okay, pero ining wakwak, first time niyo nakita o wala nakabisos ka?
3: Amo pa lang ni. Halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig sang amo ni.
4: Pero ano na ginay mo sa wakwak? Kapangao na sa tao, bata?
3: Ambot lang, hindi ko kabalo. Kay basta si Suntilo ya, nag-ano sa mo. Nag-ingitom sa mo.
4: Nagapangkuyaw, dumay gahom ng wakwak.
3: Dumay gahom, dumay power sa.
4: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo. O puro lang ginita na sana sila malain.
3: Ati mga malain, sila nga elemento, ya sir, ya.
1: Red? Ang wakwak nga malain ara sa sagwa sang balay, ang wakwak nga maayo mo nang kadaabot mong gasugata si mo kabagabal. Welcome home, Red. Amo nang wakwak nga maayo, do wakwak ni Fermi mo nga kulang ni. Red, kun amo ara gigali ana kita ni nanay kay Five Red.
0: Daya testimony nanay ti wa tabi mo. Iya de personal nga testimony.
1: Amo galito nga hindi ta makita ng wakwak kay Five Red, kay daw pispis kay dako gamay. So it's a baby wak. Baby wak.
2: Dako, it's actually nga klase sa pispis. Sa nga pinamangkot na ton, kung ano na ginakaon, sa isang wakwak at kay Five Elza, na kay Eric, hindi pa makup... ginakaon, sini sapat, or tawo, kay managambal dito, nakaon ako ng pruta sining makwa ko isay. Di po namang kot na ito. Kung nakaon sa lansones, wala man nga pili ko ng makwa, pero galing kipili siya kung nag-process ang malaing nga espiritu kag kung lanuyagan kung isang makwa ka posible nga balik-balikon kag ilang aligar ng makwa na kung nga nagabisita sa may sitsulapak isa kababae nga makwa kag itagal dyan kag ini siya ginapatiyan nga lanuyagan niya si alias Ronson dira nga
0: tiling ko na gini
1: amo naman ni love story naman ang guwata
0: siya tuyag gali di balik-balikon niya naguro na tumtob ka sabton siya ni Ronson eh.
1: Ano naman? Kuna mo ni Fermi naman ma-report si Regine eh.
0: Hindi na ko kambal, Red.
2: Oo. Yan. Ay, kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya k nga isa ini ka babae nga wakwak kay ganung yagda sa kay Alia Solonsona. So amo dito ana tabo si dito ka king mga Jorge Merrick sa nakita nila ning wakwak ginpatay ining suga dira malapit sa kay Alia Solonsona. Amo na kun nga ang nagulpiada ini siya nagpalang luya ag tigi na patihan nga na poses ginlaga sa mga tao kag gingira ini sa bato gitangita nila pero wala gid nila makita kay Kimel Jani kay Merike kay paano nila sila nga tanik nga taguon or dakpo na ugali kay mati perte ko na kanasin kag dulong panaranang ila sila nga likod sa ila sila nga umsaran
0: tige kaya sa plano na pa surwahuna surhanuhan o pabutbuta pabutbutan
1: ang butbut dito sa kuhan niya
0: sa Moises Padilla.
1: Sa Moises Padilla, kakwari. Dracon Sarano, na may daga naman na.
2: Nga naman, kaya kay Samuel Jan, siyang
0: monogulong. Tila ba labalin, tubay naman ni Mangyan?
1: Na, ina. Amo naman na. Kagang nga kwan eh.
0: Yawan sang manok ni Itom.
1: Ni Itom.
0: Baboy ni Itom.
1: Baboy ni Itom.
0: Oo.
1: Kag, dali lang plastic bag.
0: Sige, tiyo, magpuli. Padala talaga na parang ang pasalag, kampiyon.
1: Okay, halad ta.
0: Pwede sa pito ka manok nga ihalad mo ang tatlo, hindi mo pag-iawon. Sunod mo sa libon, kay padala mo sa akon.
1: Kaya dito sa amon, may bubun na ito nga lapos sa ginarihan sa mga...
0: Inkanto. Dito na namon ihalad.
1: Muna siya.
2: Dari mga tao, dara sa misityo lapak, kay Fagel, dyan, kay Derek, nagplastar din sa ahos, nagplastar sa asin, sa ila, sa mga bintana, kagbalay, agod ko magtalang gid man ang ining nasambit nga wakwak hindi na siya mag kwadra maglagaw
1: sa basta mo nang gaayo sa ilang mga baligya nga mga payag-payag nga way gid paayo
0: sige
2: ambot lang
0: right ipalo up na whatever development kun bala babalik pang wakwak sunod nga adlaw basi iwi padala lang la si Ronson bawo jus ko batay si Ronson gi basi kun idaget si blaw
2: gadi magtikita ni Aljan. Pero gina patihan nila kay likod na daada si Merrick, Bungahin River at umasasin po sa Bagyong Tino, posible nga ba si Dragikan nag-agi aning wakwak kag Bungahin River
0: di pahabak-habak pa nga ton sa nga mga utod
1: ang likod niya si Bungahin River ang lapos na kware si Magalyon, si Rado, si Rute dito nang lapos ang Bungahin River na
0: diba si siya tumangita guro sa ano eh operator
1: sa wakwak
2: konektado to.
0: Tiling ni Elvinitis, what a news. Sige. Red, salamat. Gid, at least ay itugyan talang na sila pag binag-binag. Kung bala, numambal nila sining wakwak sa La Castellana. Salamat, Gid.
2: Okay, siya mat na sinibalita ka ba doon sa programa ng Foro de los Pueblos, ginadalong siya sa Power Trio. Agaton siya nga DTX 500 by TC, kay Klinika D3 by UNVCO. Agaton man siya nga DTX Beauty Soap, kung DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ting ni Kuya Kenneth, sige, laughter is the best medicine. Damo na gayo aga pa, Kuya. No? Siling ni Armando sa Moldi, Imulaga. Tao, ganta rin kapitan namon sa Grenda. Tukod ng aswang, kinaka-encounter na kuna. About sang aswang. Tigbaylo na sila sapat. Eh, tood ka. Iban sila nagakuring. Iban yan mga kun ano pang mga sapat. Ah.
1: Okay.
0: Tigbaylo. Oh, delikado, no?
1: Basta sa video to, hindi Kuya mag-akuan na. Muto ah.
0: Ligi na ulo, ganis yung tagpalabatita kay bilog-gablog ang gabi, higit po lawan. May buhok sa kaso, hindi makita sa video.
1: Gamay ko no, pis-pis.
0: Oo.
1: Di ano pagkakita mo ito? At di ko, kung lang si babae ito na, makasalot no kaswang.
0: Grabe no, si Juby Pakori Umalyaw, gaya pa matigin sa program, ta salamat ano. Aral lang na da sa Gaystar sa dupad nila, sir, makikita mo kung naglaki pag-i-suggestion. Basi na karoon delikado, why ah? Basi naglayas na to kanto square.
1: Isa pa na.
0: Ay singa duwain sila kapangot ko takot na lang.
1: Abi
0: itanaw. Oh this time around sa ato nga pagpanagad kay Five Eric. Ang Barangay Granada kundi okay. Wines lagi intras maskara kay Grand Slam mo. Back to back champion 3 times na. Kumo tatlo nak beses nga nag-champion. Paway aray sila.
1: Okay.
0: Pero subong ya kumong ang Barangay Granada kilala naman subong bilang regional champion. Sa 2026 LTIA Development Grants,
1: okay.
0: Ang ilang premium development grant nila is 50,000. Huwag hindi sa Department of Interior and Local Government. Titotal, hindi man yun marangga eleksyon niya. Okay man yung interview, ta?
1: Hindi okay na na.
0: Titingwa, nayara na, Noy. Tawagan ta sa number, ginatag ko na. No? Tawagan ta si Barangay Captain Armando Vito makongratulate ka ba pamangkot ko na nabala ining LTIA kagipabiyari? Kag paano na pilihan? Imagine nun mo, magsiling ka regional, bilog na niya nga mga barangay sa Negros Island Region, di ikaw yung ginpili. Iyan isang Department of Interior and Local Government. Di isa naman ikaw paribagong achievement sang administrasyon ni Purong Barangay Armando Vito sang Barangay Granada kagipabiyari. Very good. Lugar man ni Councilor Dindo Ramos.
1: Dindo Ramos, so, ang taga Granada.
0: Oh, doon namin yung siwing
1: Granada. Si Granada, sumungaw.
0: Oo, oh, dumayo. Kay may man siwing ni Kapitan Nogi daw. Ah. Oh. By the way, pasalamat kita sa ating mga sponsors sa K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. September 30 na, salamat kay Mayor Salvador Bading Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, and of course, thank you man kay Mayor Greg Asataya and Congressman 3D Marañon. Sporty si 3D. Bagong ngalan.
1: Ano?
0: Sporty si 3D. So, subong ang mga triyo, naka-standby na sa linya si Barangay
5: Captain Armando Vito sa Barangay Granada. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Kap Nogi, mayong aga, Kap Nogi.
1: Morning. Kap, may aga.
6: Good morning, yes sir.
0: Okay. Kapitan Nogi, may aga, upod mo si K5 Eljan and K5 Eric Tinerefe, no? Una guro, ipanginbulahan ka lamon ni K5 Eric. Ang tanan nga po muriyo sa Barangay Granada, yes, sa ilalom mo. Yes. Oh. Bangon sa ning panibago naman nga pagkilala kag rekognasyon, ngayon na baton as regional champion, ha? Sa LTIA. Congratulations, Barangay Granada. Regional champion 2026 LTIA Development Grant, no?
1: Okay.
0: Congratulations, Cap. Cap, ano ining LTIA? Kag paano nga napilian ang Barangay Granada?
6: Good morning, kagawad Iljan, no? And sa imo kaupod, no? Mayong aga.
0: Si Sir Eric Tinerefe, guwapo ni Bla.
1: Ato Bla?
6: Bosa, Eric, mayong aga, mabos Eric.
1: Oo, Cap, mayong aga, Cap. How are you?
6: Kagawad, actually, aning LTIA, bali, amun siya nga ito, nga... inang lupo taga Pamayapa Incentive Awards, no? Actually, ang last year, kita man ang nag-champion sa region. No, bali, ikaduwa na
0: nito
6: ikagawa til dyan. No?
0: Back to back na!
6: Yeah, oo. Bali, ang natabo, ang kakatabo, sinibali ang bilog na 61 barangays, gina-evaluate na sang DILG, sang mga DILG, sang police, kag sang mga, sang judge, no? Kag iban

0: din sa region, no, Ginlang Town, lang sa region siya sa nakita nga ang Granada gidang nang ibabaw, no. So ikaduwa na ni nga awan.
1: Kilablaog kag 5 bare Erica. Abali kapitan.
2: Tagapamayapa.
1: Una, 61 ka barangay gid pili ang pinaka the best. Lupong yeah. Tagapamayapa incentive award ni.
2: Bakulod. No? Na.
1: Bakulod.
2: Nag-region.
1: Napilian tatlo. Ang dumanan singkang Granada. Pagkadto sa regional office sa kapitan, no. Pagkadto sa regional, no. Bali ang ginambalan tariya, bilog na nga negro sa ilang region ni.
2: Bilog na, oo.
1: Ti dumdamo na nga barangay. So sang san o ginhimo ini ang kompetisyon, kag san o ginpagwa ang result, Kapitan Nogi Vito?
0: Actually, ini siya gin-evaluate niya sa last, if I'm not mistaken, sa last February.
1: Mm-hmm.
0: No, dason aging ano kami gin pang ano amo tanan nga mga dokumento, mga papilis, what are asta nga gin pagwa nila ang result, no. So subong amo tong aging recognize nila kay sa Bacolod City, of course kita ang nagdaog, then ini siya ang iya sang NIR gin patuwag naman kita para i-receive naman ang iya naman sang region nga award. Kag actually ang pinaka ano gani kagawad il diyan nakalabot na kita sa national.
1: Okay.
0: But galing kay ang kuan sa national ang ilang basihan dapat zero gid ang buting ganon inang wala gid balak kita.
1: Okay, gig kaso.
0: Wala gid kita balak kaso nga na file sa korte.
2: So buka, no, imposible. Imposible na imposible.
1: Do hindi na naton. Binutig ka lang duro ka pa.
2: Abi mo, Kapitan Nogue.
1: Sobra naman na yung ila.
2: Gagawa yung dyan. Uh-oh. Kapitan Nogue. Bo mga barangay official, support ko subong ba?
1: Okay. No. Kapitan upod mo.
2: Ang bilog ng Negros Island Region, we have 1,353 barangays.
1: Imagine mo, ikaw champion?
2: Sa 1,350 barangays, ang kumukutitap, ang kumikinang-kinang is the home of the champion.
1: Barangay under Granada.
2: Under Kapitan Ruan Nogue Vito, Granada. Cap, congratulations, 1,353, you are the best among the best, Kapitan.
1: Imagine nun mo na, bagay gitaw go, no, Granada, the home of the champion.
2: Yes, so.
1: Hindi sa champion sa maskara, pati gali sa lupong tagapamaya pa.
2: Hindi nga, nga pagkakuha nyo, Kapitan, sa LTIA ninyo, ang caption ko na ko ni, what a blast.
1: What a blast.
2: Granada mo. What a blast.
1: What a blast, galupok.
2: Lupok. Ang maka 1,353, ikaw yung
1: ikaw
2: champion.
1: Ikaw yung, hindi luglahog na, Kapitan, ha. So, bangun siya niya kadalagaan, anong mensahe mo sa imo mga staff, sa imo mga luponda nga in charge, kahit yung lupon chairman is ni barangay captain, no? And of course, sa mga pamuliyo sa barangay Granada, Kapitan Nogi?
0: Actually, kagawad il dyan, no? Isa sa pinaka ginapasalamatan ko, gid, number one, ang aton nga, sakto ng hambal mo nga dapat ibalik tagid sa aton ng mga lupon na members. Ako sa diin, grabe man ang ilang pagpangabudlay. And of course, ang aton lupon sa aton lupon na secretary, sa lupon clerk, kag ang aton mga barangay staff naton din, no? Kag of course, kagawad il dyan, ang pumuluyo gid sa barangay Granada. Ang muna ba lang ginahambal naton for me, nga ang tanan nga kadalagan, una sa tanan, gina-offer gid naton sa mali nga Ginoo, and sa aton pumuluyo sa barangay Granada, ako sa diin, kung wala gid sila yung nag-isa, nag-aog yun para sa aton sa barangay Granada, hindi natin malabot ang amon nga mga klase sa katunggadaanan. Kung sa diin, dapat gid niya ibalik naton sa ila.
2: Okay, good.
1: Sige. Ayos. Kapitan, congratulations sa...
2: Congrats ka pa, congrats.
1: 1,353 barangays. Ang champion, Granada.
2: Granada.
1: Wow, di... What a blast!
2: What a blast!
1: Galupok!
2: Galupok!
1: Congratulations ka pa! Kagsalamat gin sa tiyempo!
2: Thank you, Kap! Thank you!
0: Thank you, may yung aga sa inyo, tanami, aga, salamat!
1: Okay, so tingita mo. At least interview, talaga lakal lang.
2: Granada!
1: Galupok!
2: What a blast!
1: What a blast!
2: Ang sugpon sa na, we need you, boom!
1: Oo. Boom!
2: Granada!
1: Granada!
2: Okay, larga mo na!
1: Okay, mga K5, mapost na commercial break when we come back, tutuka na to ng ibang pang development. K5, Eric Katahom, no? May mga bulig gagitan-ay sa mga eskolar ta, naapektuhan sa sudog, may mga gitan-ay nga bulig. Kag ini pagpasaka kaso sa libin partner nga ging kastigo, patay ang yakalibin partner. Kag ang bag-o nga parugyan, ang parugyan sa bag-o nga regional director sang NIR. Oras sa K5 News FM Philippines, dala sang Mighty C, alkaline nga vitamin C, alas 7:55.
3: This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Charmy, Let's Go with the Flow. This time check is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with

0: Voucher Ramil Uy. Mataas pa lang ang imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanubo
1: kagakontrolar
0: sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rigas.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Dok Sam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag Mighty
3: C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalag sa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. So, no, pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kaya ga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
4: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas, but even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagpatubuon kanang damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines kag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yaga inom mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: Kanami.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na.
0: DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Yan ang kapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis
1: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr.